0: Salamat kay kasama ka, Edward Liga, sa ato nga balita sa sports. Ari na ta, ato lilion kung kinsay, magkarawa sa atong 200 pesos nga GCash kay nakatag siya eksaktong atubag plus. Naka-follow pag yun sa ato nga promo mechanics ang pag-like, pag-follow, pag-share sa ato mga Facebook pages. DYHPR Limin Cebu, Attorney Rufil Fernandez Banio. Katodunay blue nga mark check sa kilid sa iyong pangan, ha? Mawag ito ang official Facebook page na to. Okay, so ari na ta. Nakahatag sa iyan tubag, sakto sa napagka-follow niya. O yung i-share pag yun ang program ni Attorney Rufil nga straight to the point ini mga orasa. So congratulations nga to sa atong winner karon nga si Janine Velonta Libra Dilia. Ato balikon ha, congratulations nga to ni Janine Velonta Libra Dilia. Kami magkaroon sa atong 200 pesos nga GCash. O niya, para ma-claim ni mo ang imong premyo, paliog ta o kuan lang, private, PM ang imuhang GCash number, ingon man usab ang imuhang correct nga name, ha? Para mapadada yun na to ang premyo. Nga 200 pesos nga GCash. So, nara lang ka sa yun ang atong answer to win na promo sa DYHP. Kaya mo ni atong mga pamaagi nga atosan nga mapasalamatan, papalipayan ang atong mga listeners sa DYHP o sa IFM. Ya, tagipod ang sunod nga hugna nining DYHP answer to win na promo sa lahi na sad nga oras. So, niya na sa taon-taon. At oras karon alas 8:05 na atangi ang pagbalik na Attorney Rufil karon taon po. Dahon man lang sa atong pipila ka mga pahinomdom para sa dugan, mga isyo, mga komentaryo o ato mga balita. O ba na ko din sa control kasamang Cases Menia, Nems Kenyona sa Gerald Albios. Ako sa inyong Radio Mankan Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong nga buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:06 na.
2: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap, 45 pesos lang.
3: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: In 5 meters, turn direct.
6: Ha? Asa kuno?
7: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Let's go for extra with McSaver's Sulit Busog Meals!
9: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver's Sulit Busog Meals!
10: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FDAB 254286 series of 2026.
11: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyoman Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
12: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
13: Tanggaling-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
12: Heavy duty linis, bawat pahit.
14: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Isip usa ka magsisibya, kinig yung pagtabi maupod ang numero uno na ton trabaho. Gikan sa pagsugod ug lingkod nako dire hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pagistorya sama anang mangomentaryo ko. Kinahanglan ko mohunong una kay mo ubo. Maunang importante nga makainom dayon kog tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tangtang nagplema, do na pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bacteria. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tulohang tod sa lima ka adlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
16: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
17: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangong kumakablog sa Charm!
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS!
18: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Makakasama ako ang inyong radyo man, si Paul Lauro. Doon natin mayang balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mo tumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sab tentakbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta kamo, adto alang ang ato mga Life Extension Clinics dinhi sa Sugbo sa Cebu City, naa mahimutang sa Osmania Boulevard, nang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church og Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch nato, naa na ta sa EDM Building atubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato. O sa mga taga-Consolacion, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
0: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
1: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
22: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
23: This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
24: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa, wag tanga mga toxins sa imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
25: Ilong Ranger?
26: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
25: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
26: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
25: Sipon agad?
26: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozep C Plus 40 with zinc agad.
27: Unilab quality yan.
28: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
30: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
31: Mas klaro na ba bisan gabi?
30: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
32: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita?
7: Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra! This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
12: That time check was brought to you by Bingo Blast, Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, naipasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension, Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation, USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed, o mahimo sa mga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
14: Ang husay!
15: So easy to use. Everest Washing Machine.
16: Hun,
15: sino Everbest partner mo in the world?
14: Siyempre, it's you, babe.
16: Aww.
15: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
17: Protection?
18: Yaku!
17: With 8 billion live LCS?
18: Yaku!
17: That may reach the intestines alive!
18: Yaku!
17: Helps improve digestion and boost immunity!
18: Yaku!
17: With proper diet and exercise?
18: Yaku!
17: Kaya panalo ka chan!
19: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
20: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
21: Unilab yan!
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
11: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS!
22: This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
23: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
24: Atong takna may galas 8.22 na sa tuban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
25: Straight to
24: now, the point. Now, alita may galas tunduga mga isgutanan karong butaga kaysa ako nagingon daghan-daghan tag-isgutanan ron. Daghang mga panghitabo mahigala sa kauluhan o niya ato ning hatagag pagtagad mga sukit ni Paminaw. But unahon tao sa mga higala ning ato mga winners ron. Kadali, nanasulin niya rin ato mga winners. Mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o GAFM. Busa makadawat o mga pahalipay gikan sa atong sibianan. Yes, kasama nga Lailin. Kumusta na, Lailin?
26: DYHP. RMM Report.
27: Maayong buntag ka sa mga radyoman, Atty. Rufiel. Maayong buntag sa tanang suking tigpaminaw na itong stasyon, DYHP. Lagi taron sa Talisay City. Tinayin o sa maswerte makarawat sa itong pahalipay, nga Bugas of Curico. Isi pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong stasyon, DYHP. Sina Vermilio Padillo. Michelle Mamites. Erlinda Cabardo. Angelita Arsenal, Maritis Salibay, Jessica Mabala, Cristina Parajes, Isagani Cabanes, Cleopas Montoya. O karanong sa ikasinggi din niyo sa DYHP. Kapag salamat sa DYHP! Number one! Yeah!
24: Okay, salamat Lailin Labanes Aligada sa imong report. Adatas to mga kaubanan be. Alang sa atong mga exercise kabuntagon, pinagi ni Idol B o kasamang Julius Balili. Mga tinudluan ni Idol Buiki sa sayaw.

0: Okay, salamat kayo sa mga kabanan, salamat sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHPRM in Cebu o IFM, bay-ubay ni nasakpan da, na kadawat mga pahalipay gikan sa tong sibyaanan. Salamat mga nanay, mga tatay, ate o kuya. Good morning yung tanan diha. Naghantay mga issues kato isgutan o butaga mahigala. Kunya niya pa report pa kay galaan gamay kay nay usa ka lulo na ngano man sa manhi tabu ang nalumo sa manhi lulo. Ngano ka ni? Ato check may kailangan report ni kasama Jane Galial doon tataw duman lamang sa pipila ka mga mahinong danong pahinom doon. Alas 8:26 na.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
2: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ACS. Ang galing! Pangmatagalan!
5: Parang tayo lang han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
6: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
8: Drink responsibly.
7: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
8: Drink responsibly.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, Ana!

0: pack para sa kaligong sa anin na nasa 12 pesos SRP rack.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
0: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
5: Atong attack na may galas 8.23 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
5: Kining a portion na tulumanon may galas sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kinina kadaiyang vitamina o minerals nga haom alang sa pagpalig-on sa atong panglawas o inguman sa atong immune system. Doon na kinina vitamin A, E o C, inguman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Nakipusab sa mga ingredients nini, mga kagalaan ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o luya. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gi-distribute kini sa Belgian marketing o FDA approved. Bisan pa man sa mas advanced formulation o bagong karton ini nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang matag kapsula. Barato na, epektibo pa ang original Koi Herbal Dietary Supplement.
4: Straight to the point.
5: Karon mga kagilaan, sa dilipat tamo adto sa itong mga dugang hisgutanan sa national, daghamat na gisundan yun yung mga isyo sa mga higala. O nga itong mga pag-analisa sa ini mga isyo sa mga sukit ni Paminaw. Damage sa gahapon. Grabe mo lang tirisili yung Congress ron. Congress is composed of two houses, ha? Lower house o upper house. Yan tumilabay nga Lunes, Dakop, Mahigala, Jinggoy. Pagka Martes, Mahigala, Tangtang, si Balsaga. Ano sa mga kalakihay, hindi kin? Sunod-sunod yun. Niya, kamantay ka na yun? Triling kayo ba? Lunes, Dakop, Jinggoy. Martes, Tangtang, Mahigala, Congress, Balsaga. O niya, karong adlaw sa may sunod mahitabo, ugma, flood control investigation sa Blue Ribbon Committee, poor bida. Mas dili pa tamad to, mga kaigilan to sa Andawato, ang report ni kasama Jane Galeado, kaya niya ay lulo na lumos patay dito sa Dakbayan, Sanaga. Unsang hitabo ah, nganong na lumos, kining maong lulo. Yes, kasama Jane?
4: D-D-D-Y-H-P RMM Report.
6: Yes, sir, Juman, Atty. Rufiel, atong gisusi karon dinhi sa Panimalay asa gihaya ang kining lulo nga di kataho nga nalumos patay dinhi sa dagat sa may Dakbayan sa Naga, Atty. Rufiel. Nailhan ni ang maong namatay nga si Victor Binauros, 71 anyos ni si Atty. Rufiel. Atong gisusi karon dinhi kung unsa man gid ang panghitabo ni atong higayuna tungod kay base sa initial nga investigasyon sa ato ang kapulisan. Nga ito ako niya nahibawaan na Tony Rufiel nga naligo ni dagat kani si Tatay Victor. Dinira po doon sa Ilaha sa may barangay inayaga na Tony Rufiel. Nga matod pa, doon ay usa ka pamilya ang naligo po ni Atong Higayuna nga dili nila kaila Tony Rufiel. Kaya mga alas 5 pasado sa buntag nahitabo ni ang maong insidente. Matod pa sa mga saksi at Tony Rufiel, nakita na nila si Tatay nga medyo naglisod na dito sa dagat. Yang kaning saksi ato ni Rufiel nga hinganlan lang ni nato diyan si alias Christian. Duna ni siya ay anak nga babay, 7 anyos, nga nakadungan og ligo ni tatay at higayon na. Nakita na ngayon nagtabang ang kining maong bata tungod kay nagunita ni tatay ang iyahang tiil. Nga nahadlok ang bata ato ni Rufiel tungod kay hugot naman ang paggunit sa maong kaning lolo. So, gidagan ni Christian ang iyahang anak sa dagat at ni Rufiel ang iyahang dikuha ang kamot ni tatay. Nga, natingala sila nga, medyo galutaw naman ni si tatay at ni Rufiel. Motong ilahang bibira, natod pa. So, mauna ang initial na investigation sa ito ang kapulisan. So, mauna ang ilahang dikuha na ni Rufiel nga nalumos ang kining lulo sa maong dagat. So, atong gisusigid ka rin dito para mas makalauman pagod nato ang kasayuran na Tony Rufiel, ano naabot man si Lulo dito sa dagat na wala siya ay kuyog. Kaya wala ni naandan na sa maong tubuha na Tony Rufiel nga maadto sa dagat nga siya ra usa. Kaya ako ato na ibawan.
5: Layo ra ni nang balay, Jane? Layo ra sa dagat lang balay o dool ra sad?
6: Distansya. Distance lang dagat.
5: Sa pero walking malayo. Distance lang. Walking distance.
6: Oh, malakaw ra. Malakaw ra din siya. Gani kay malagilakaw ra gani ni tatay at ni Rufil ang dagat pag-adto niya ni Adto Lunis. Pero base mag-usato ng hibawaan niya, dunay kakulian sa panisip ang kanyang si Lolo. Pero ang disulti karon din niya at ni Rufil, normal. Normal ragid kayo si Lolo at ni Rufil. Makalakaw pa. Daw hinay na kayo siya nga makalakaw, pero makahilamdam pa siya asa siya padong. Ato lang higayon na ato ni Rufil, kaya wala nakakuyog niya, kaya wala gadaw ng iyahang pamilya nga maabot siya dagat. Kaya every morning ato ni Rufil, maadto gid unta dahil ni siya sa tindahan sa iyahang anak nga maagian paingon dito sa dagat. Ato lang yung higayon na, kaya wala ni siya nakahapit, so wala sila nakabantay nga padong dahil ni langit dahil ni sa dagat. So nakadawat na lang ni siya og tawag gikan sa mga otoridad at yung Rufil nga kanang dunay na lumos nga usa ka tiguang dinhi sa may dagat diri sa may particular dinhi sa City of San Juan at yung Rufil. Pagkakita nila sa picture, dali dayon sila nga naka ila sa ilahang amahan. No, itong gisusi, gidayon nila at yung Rufil, ilang gi pangutana o ilang gi atubang gidayon ng katong pamilya ko niya naligo ko di atong higayuna. Kaya di man ito nila kaila at ni Rufil. So, mauna, ang inyo sa pamilya ng katong nakasaksi, gigunitan at gigunitan ni Lolo ang katong tiil sa bata nga napinga sila mo itong giduol sa amahan at ni Rufil. Pero gaduda na sila nga medyo na ay problema kay galutaw naman siya pag wakli sa kamot sa Lolo. So, mo itong ilahang gibira kadapli na ito ni Rufil, ilahang gitabang na ngayo din silang tabang. Pero sa pagsusi na ito, karoon din sa ilahang kanimalay, ingon man sa pagpaminaw na ito sa mga habit din sa anak meaning namatay at ni Rufil. Ang pipila ka igsuon, pipila ka anak aning namatay, duda nga doon ay foul play. Pero ang uban ko ni igsuon at ni Rufil, nagtuo nga aksidente ang nahitabo basig nalumos ragid ko siya ni Rufil nagpagdangay ito siyang tabang mo itong nakagunit ang lulo kay basig nakainom na ito siya o tubig mo ay pagtuo sa uban ni Egsoon. Pero ang uban ni Egsoon na ito ni Rufil nga dudagod sila nga dunay foul play basing sa pagwakli mo ay hinunggan nga nalumos ang tiguang. So daghan o ganaganin nga pagduda ang uban po ni Egsoon na ito ni Rufil daw di magiging sila ingon nga kuan gito nila nga maugid ang nakasa ang ilaha lang gusto karon nato ni Rufil nga mautan gani balik ang investigation gusto lang sila nga maatubang balik ang katong pamilya nga nakasaksi gyud kay para mahibaw-an gid nila baka storya pud to nilang bata kay ang bata 7 years old pa man ato ni Rufil. So, kung galing mapangutan na itong bata, basta nakahibaw siya, dihang na nga isang tabang siyang papa, nakahibaw siya, giun sa pagtabang o giun sa to pagkuhan ang tiguan.
5: Pero kung saan orasan hitabo ko noon eh, Jane?
6: Mga alas 6, pasado sa buntag at ni Rufil.
5: Alas 6 sa buntag, nga nung naabot man na sila dito, pangaligo? Kasayo ba sa na pangaligo kasaman, Jane?
6: Sayo oh. Kay liguanan din ni ate ni Rufil. Pero ang kaning lolo ate ni Rufil, kay wala din siya naanad nga, wala'y kuyog. Pero kada buntag, maagin siya sa tindahan sa iyang anak, so mag-walking-walking ni siya ate ni Rufil. So naanda na din sa tinduwa nga, maagto, kapit ato na din siya mamahaw sa tindahan sa iyahang anak. So mo lang, kung manawag niyang asawa aning namatay ate ni Rufil nga, iyahang bana padong dito sa balay sa tindahan sa iyang anak, mag-expect din ang iyahang anak na maabot dito ang kaning lolo dito sa tindahan. Pero atong higayon na ato ni Rufil kay wala dito sila, porte silang paabot. Pero wala ay naabot. Nga, wala naabot dito si lolo kay ni Diristo di ay ato ni Rufil. Pero daan na din siya nga na nagpadungog na ganahan siya nga maligo o dagat. Hindi lang good. Pero okay raman on sa ato ni Rufil kung doon ay tuyog. Kaya sa ato nabawaan mong
5: good. Kaya kung itingalahan ba, lolo, niya niligog dagat sa iyo. Pero kining bata, naligog dagat sa iyo, nanak ka sa iyo? Kay kitang unsa man mga trabaho ini ginikanan ani? Sama ni duol sa baybayon ilang balay?
6: Kuyo, dili layo ra pud ang tener feel kay kining nakasaksi taga Kantauan man sila. Dili pud sa Dakbayan sa Naga, pero kuyo gang iyang mga magtaka murag nag naligo gid sila ang tener feel ba usa ka pamilyahan.
5: Kasayo ba sa mga ligo?
6: sayo kaayo, sayo kaayo. Kaya alas 5 na gudi nakuha si Tatay Victor dito sa dagat niya. Nalumos na siya ato ni Rufil. So, sayo po dahil nakaligo.
5: Kaya kita bitaw mga ligo, tagdagat dyan. Magpreparar pa man tag mga baonon. Magpaman pa man ta, anak, malangan-langan, yun. Pero kinaingan ko sayo, habas agayo.
6: Sayo ginin, sayo ginin nakagika na ito ni Rufil para taas-taas po ni Agi. So, sayo po ni na bantayan nila. Pero ang karon din ito ni Rufil na ay problema din ang kining mga anak uban aning namatay. Kaya gusto lang din sila nga at least maklaro gani ang nahitabo ato ni Rufil.
5: Mm-hmm.
6: Kaya ilangan mo kong pagduda nga basig na ay foul play yun.
5: Mm-hmm.
6: Pero karon may nang madungog po niya ito pero at least...
5: Ano yung sama, na-autopsy na nina? Na-autopsy na ni?
6: Na-autopsy na ninyo, sir. Ah, wala rin ninyo di pa autopsy. Pero unsa may plano ninyo, Ani Ron, sir? Lagi ka rin sa DOH care, man si Bukawa na ito si Tony Rafael Banyok, sir.
7: Ang sa kuwa lang ko, ma'am, kay gusto lang ko nga ma-istorya yun ang second party na involved sa actual accident.
6: No.
7: O, nga, gusto na ko nga mapangutan na kung ang mas kinunta ang bata sa at least mawa ba ang kanabitong kini ang mga doubt na ko nga kung sa gitinood nga nahitabo.
6: So, gusto lang sa sinabi ni mo ang pamilya ato kasaksi.
7: Okay, sa kanilang investigation ba?
6: Investigation.
7: Oo. Oh, oh, oh.
6: Maurang ilahapod sa tuyo at erirofil mo nang ni kuan pod sila nato kung unsa ang pwede nga lakang ang pwede nila nga buhaton na ni Rufil nga makahinabi nila balik ang katong pamilya kay ang nakahinabi manggod sa pamilya ate ni Rufil ang maguwang ni sir maguwang aning nakahinabi nato ate ni Rufil ang anak pod aning tiguwang ang iyang maguwang pero katong iyang maguwang ate ni Rufil gatuo nga aksidente ra gyud ni nahitabo. Pero kaning iyang manghud uba nila nga igsuon kay gaduda gyud. So karon nangayo sila legal advice ate ni Rufil kung unsa ang ilahang pwede nga buhaton nga ma-open balik ang investigation.
5: Pwede nang i-adto sa pulis para maimbestigalan o palawman pag investigasyon pero pwede sad nga ila sang adtoon sa daan tong naka-luwas anak din, naka-kita anak, naka-report anak, makita man ang demeanor, no, kung unsa yun. Para ma-cycle na daan unsa ba ng kalaki, ha? Makiha lang na demeanor anang maong mga saksi o naunsang itabu, anak. O kisa pa ilang mga saksi dito.
7: Attorney, pwede bang kuan ma pati tong nag-rescue pati tong nag-CPR kay gusto sad nako attorney nga kanang mahibawan kung competent person ba tong nag-CPR kay possibly man good pod nga if we are not competent person nga modo mo rescue sa tao pwede sad mag-cause di ba og kanang problema
5: pwede sad
7: sa makaluwas.
5: Mm-mm.
7: Di ba sir?
5: Yeah, pwede. So, maistorya to mga tao nga dito sad. Mas mayo o maistorya to ninyo katong mga tao nga dito o mga nakakita o katong tanan nga tua dito sa area.
7: Mausad sir, mausad niya akong panggit niya. Gusto na ko nga tanang mas mabukuan matagaan dito o ganang laong pang investigasyon at least ma-find out yun kung unsa gyud tinuod niya nahitabo.
5: Mm-mm. Pwede na yung istoryahon dito ninyo ni, o pwede nyo isumbong sa mga polis na gusto naman makikatubang, pwede rasad. Ang kwan lang, para klaro lang.
7: Attorney, ang first move para, ang first legal move na mong buhaton is mo ask me permission or makikoordinate niya ito nga polis na first involved sa investigation na nin.
5: Yeah, sa investigator. Pero kung makaya ninyo kadto itong mga, maadto ninyo ka na inato lang nga pag-adto, kay mura matag na duha-duha pa ng kalakiha, mahimo na pod. Pero tanaw niyo mura nagduda gyud mo, adto mo sa police investigator para makatabang ninyo, pero kung nagduda pa gyud mo, mas may mapaubos ato sa autopsy ni.
7: Para sa kuha is, sa kuha lang sa attorney, ang akong kwan, gusto na po nga ma-istorya ka itong mga tao nga na-adjud on the spot sa site.
5: Oo. Pero just to satisfy your if the purpose is to just to satisfy your curiosity, mahimo lang itong maistorya itong mga tawhana. And I think they're willing also to tell you unsang mga hitabu kung panalitan manggaling. Totalo masay gitago ka ni anak pod. Willing na sila nga masulti.
7: Mausad na ako ang kuan gyud attorney nga kanang maistorya gyud ba kung kay kung kuan man gud kung basihan ako ang sitwasyon mag naay something wrong wala man ta mag point out yun, at least maistorya na kung tarong.
5: Mm. Asa to tatay dito ko mamulangoy day?
7: Kamao how gid na siya mulangoy attorney mo nang nakaingon jud ko nga at that height at that level of the water nga kanang taman ra sa tuod lagpas ra o lagpas lang sa tuhod, dili sab ko makatuo nga dili siya makasurvive kung naa man kay something wrong nga dili for example nga kuan ba nga moy nagpost sa iyang kuan bitaw sa iyang pagkawala.
5: 71 years old siya no?
7: Yes, attorney.
5: Abdikon pa ni siya, abdikon pa?
7: Hinayon na siya Bulacan pero sa ako alang tanaw siya sa sitwasyon niya if just in case nga or mabigyas man siya or maluhod man makakuan pagid siya maka kaya pa niyang i-survive ang iyang kaugalingon kaya pa niyang i-fight sa mga incident ngayon ana lang ba.
5: Wani say problema sa heart, wani say problema sa high blood or basin og na atake ni dito?
7: So far wala may history nga kuan, wala history nga giatake siya, wala history nga tanang natumba siya nga tungod kay high blood or heart attack. Wala man gini siya history. Although na siya mga tambal nga ginainom for preventive maintenance siguro ni kay na-find out sa doktor atong nagpa-check up siya mo nang gitagaan siya tambal. Pero history nga natumba, nag-collapse, wala man.
5: So, nasa mga maintenance na nga mga tambal? Unsa man nga mga tambal?
7: Pero kani nga tambal is humana na kani before ni nahitabo wala na siya nag-take anak humana na siya kay na may duration good ang pag-take niya anak so humana na niya giinom
5: sa mga kadugay sa nagtumala to mga tambala
7: mag kuan naman sigo if I'm not mistaken more or less 6 months ra siya.
5: Unsa man to, cholesterol nga tambal or kana sa sugar or sa unsa man to, heart?
7: Naay gihatag niya sa heart tapos sa kuan katong para vitamin sa utok ana ba.
5: So do na nay constate gamay sa iyang pangisip do na nay ginagmay nga mga
7: sa kalimtanon attorney wala koy nakita kay makabalo pa manggali siya sa aspergery sa kuan istorya sa akong mga igsoon nga na kauban niya is kaniyang tawagan ni ang sitwasyon is makabalo pa mangyay siya kung pilay nawa sa iyang kwarta siya ang kitaka. Ang gana lang, ano, moody lang siya. Mora na ako naobserbahan siya.
5: Doon ay dementia na sa gamay? O wala pa? Mura may magalimtanon, ana?
7: Wala pa.
5: Oho. O sa may tanaw ni mo ngano ni abot man sa dito sa dagat? Nga layo na makanang dagat sa inyong balay?
7: Oh, ni kuan man gud ni siya nang gusto gid na siya maligo ni ka tanang mananghid gid niya siya maligo dagat ba.
5: Ato panahon na nakapananghid siya.
7: Kuan ni siya wa nakapananghid ni pero kadlaon pa man mo nang wala siya sa tugde ya wa nay nakabantay niya ni gawas siya ni adto siya dito wa na muhapit dito sa wa na makadawa na ba makahapit para makadaog kanang kuyog ba wa na muhapit dito siya hapitanan.
5: Sige, so ana lang sa istorya tagdugang na lang unya sa off air pero kung unsa ang liver sa inyong pagduda kay kung nagduda gyud ipa-autopsy ta ni og nagduda gyud pero kung mura og just to satisfy your curiosity na unsang itabo a tingali enough lang atong istorya to mga tawo nga tuwa sa area.
7: Okay lang ba to ni nga kanang personal nga maadto without any kanang tawag ni sport sa kanang or kanang mudrik so lang ko dito magigistorya magiginabi kahit meskin wala koy kauban nga kato nga pulis or need gid na ko siya i-inform para mo adto dito or ubano na ko siya.
5: Pwede naman depende na og kwan tan-aw nimo ang livers ko kay tumang nagriskyo di man siguro tan-aw nimo nga okay ra ang dagan mabana-bana man nimo na pwede na kadtuon nimo dayon or na kay mga kauban nila nga mga civilian sa sad pala di po sila maalarma kay kung mali tag police go depende sa liver sa inyong pagduda ha pero mo ari tag police magi tag police basig ma alarmahin on sila nga na investigator nga moadto or unsa baka
7: basin sad sakto sad attorney sakto
5: oh but depende sa liver sa inyong pagduda kay kung naduda gyud mo nga mura og something nga ana di mo agi kita investigator
7: sige so sa kuan lang siguro okay ra man siguro nga akong istoryahon sa ang katong mga nasa site no.
5: Kinsa may naka-witness dito, kinsa may nag-rescue dito, kinsa ni sila mga tawhana, ana, maka-istorya to sila nimo para ma-satisfy o unsa gyud ang imo mga questions. But doon na pag kay dugang pagduda, ay adto sa balika itong investigator.
7: Okay.
5: Kung kontaka lang sa medire, kung unsa magigaling, ha?
7: Okay, salamat, Atone, salamat.
5: Okay.
6: Moto ang usa sa mga anak ni Tatay Attorney Rufil. So mao na ang ilang gusto lang.
5: Kung na magkapauban og barangay tanod siguro na kinsa mga parente nga magkakuyog. Okay ra siguro kada bang ang tuyo lang bitaw nga murag inamigo lang ba, no?
6: Mangutana ang ilang ra gid Attorney Rufil kay mangutana ra gid sila sa kinatibuk-an gid nga nahitabo ni atong higayuna kay labi na nga wala gid sila pud dito Attorney Rufil. So ang ilaha lang maklaro. So mao ang ilang gusto pud nga makuan nga tabang nga unsay sunod nila nga lakang buhaton kay naay wala gid sila na ingon di man sa ingon nagkasinabot murag nagka kuan nang gid ang ilang desisyon sa mga igsoon na Attorney Rufil ba sa maong pangitabo. So at least karon nadungog pud ni sir ang anak ni tatay nga pwede na niya nga pwede ra niya nga maistorya ang katong mga witness. So kung napagit sila pagduda pwede ra sila moduol pud dito sa atong kapolisan Attorney Rufil. So far mao na ang atong nakuha pud Attorney Rufil sa kinatibuk ang pangitabo ni ining maong nalumos ang usa ka lolo dinhi sa dagat sa Inayagan dakbayan sa Naga. Kauban ako din hi ang ato ang communication intern nga silang Delphine og si Rob. Ako sa bangin yung Radyo Man Jane Galliardo, DYHP. The Talk or Amen.
4: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. Alas 8:53 na sa atong pag-uban-uban karon mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the
5: atong kasudlon to mga bisita gamay dais dili patang padayon sa to mga init nga mga issues kay natay duha ka mga doctors karon nga atong mga bisita mahigala kay kuani karon magud nagsaulog to sa kidney month, no? So National Kidney Month deron. Doon ay mga activities sila, mga higala, doon ay mga announcement gamay. Ito lang paminaon, kaya importante na ba ng kidney? Unsa man ning ko ana, ha? Gamay lang kay mahigala, kanang daghan ba yung nasakit ng kidney sa niya. Unsa man ito nga malikay, tani? Pungtan-unta ni kay mga espesyalista ninyo yung anato ron, nga ito mga bisita, unsa may buhaton ito nga malikay ta ini mga sakit sa kidney, ha? Okay, kay at least ni bisita sila dato, doon ay mga kagala, ito ay matagaag pagtaga doon. Human namang pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 8:54 na.
4: This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw! Mag-Ferrex B araw-araw!
8: That time check was brought to you by Bingo Blast! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
5: Kainit sa panahon pero usahay, mukalit lang po duguan. Maunang usahay, muresulta ni sa ubo-ubo. Hassle kayo. Disturbo sa trabaho, labinag magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw nga gibuhaton, o kung dili gyud madala, maka-absent pa ta. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban, labinag magsigitag paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tangtang nagplema, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa 5 adlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
11: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
10: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
3: Mami, makailumdum ka ba atong last kang ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
5: Rest Time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
4: Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best News Newspaper columnist and Best Public Affairs anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
8: Atong attack na makaeksyonan la sa 8:58 na sa atong uban kaloning atong tulumanon inyong tulumanon.
9: Straight to
8: now,
9: the point.
8: Now, before ta mga higala, mubalik sa mga init kayo mga issues, mga kaigalaan, bida naghanag panghitabo sa nasod. Hindi atong nasod no, masakiton. Bida naghanag mga sakit ni, na sakit sa politika. Na before tamad to sakit sa nasod, aris na sa sakit sa panglawas, ah, unahon to sa nimang higala. Ang concern nato sa tong panglawas, importante kayo, nya bisita nato kalon mga kaigalaan kay kalon magud nagsaulog ta sa National Kidney Month. So nining pagsaulog nato, ni atay mga doctors nga atong bisita kalon, kinini ang niagyod sa atong sibianan para nga ato mahigalang matabangan sab sila sa ilang campaign, educational campaign labot mga higala ining sa kidney na kuha sa ta na ma-aware sa ta aning maong matang mga higala sa atong usas ng mga organs sa atong lawas niya unsa man ito nga makaprotect sa taan eh kaya naghana ba ni mga tao bida naghana na bang masakit ni kidney ugway masakit waka masakit o kidney kadungog juga dahil na sakit ani unya sa atong mga parinti atong mga silingan no pati naghana kayo muna nga ni aron atong pahimusla na panahon kaya kinila ba mga doktor mga kagalaan. Umuad to na ba sa klinik na kung ano patagbailanan ani? At ang lagi katawag-tawag mahigala kay mga specialista na ba ni? Ha? So karon kay niagyo sila ni Rahim, bisita sila nato sa usibianan, ato ni pahimusla ni panahon mga sukitig. Pabinaunahon to sa Doktora Vivina Chu, ang specialista mahigala sa kinikidney, labi na sa pediatrics mga kaigalaan, no? Pediatric nephrologist. Ato makauban karon Dok. Good morning.
10: Good morning, Attorney Rufiel, og sa naminaw sa Facebook og sa YouTube.
8: Maayong buntag ni mo, Dok. Kumusta man ka?
10: Maayo kayo.
8: Unya, nalain itong kauban mahigala mo niya sa pediatric na nephrologist. Arita sa adult. Kaya naman po'y kinigrabihan, no? Muna importante kayo. Kaya naay mga sa adult, na mga dagko na, masakit ni kidney, may kasagalan ba mga bata? Grabihan, appeal din mga bata sa dani. So, ang itong kauban sa adult na mga higala, adult nephrologist, si Doktora Sari Rama. Good morning, Doc.
11: May buntag, attorney.
8: May buntag.
11: May buntag sa tanan na naminaw.
8: Oo. So, inyong mga clinics, asa manapit?
10: Naami sa Cebu Doctors.
8: Cebu Doctors.
10: Medical Arts Building 2.
8: Oh, ikaw sa Doc?
11: Asa pariha, Ming Duha.
8: Oh, pariha. Oh, limang ana. Mga Cebu Doctors ni sila mga higala na sa Medical Arts sa Cebu Doc. Unya, kinini ang medyo anto tanin nila sa ilang clinic. Medyo mahal yun dito napita. Sumayo kay ni Anes Adelon at ni pahimusta ng panahon mahigala to ni ma pangutana labot in lang campaign karon Doktora Vivina o Doktora Sari karong buwana mao ang National Kidney Month no
10: yes do na tay theme
8: unsa may theme to ron
10: atong theme karon tinagalog ni no
8: tinagalog
10: tunay na bughaw ang buhay kung ang bato ay masiglang
8: tunay. Unsa'y pasabot ani?
10: Pasabot ana, atong life is easy and nice if our kidneys are normal.
8: Okay. So, ang atong ang atong kinabuhi, no? Sayon o kwan kung ang atong kidney normal.
10: Yeah, so amo mag-umpon.
8: Kidney din Tagalog, ni kidney bato din eh.
10: Bato, yes. Oh,
8: amin ako, kanan ba mga drugs? Bato lo ba si nga nana? Bitaw, no?
10: Prevention man good ato ang punto sa kining kidney month na to. No? Gideclare ni siya as a national kidney month sa time ni President Fidel Ramos.
8: Ah, okay.
10: So we are doing campaign.
8: Mm.
10: We do some caravan on lectures sa mga laymen on how to prevent kidney diseases. Kay taas na kaya itong statistics.
8: Okay. Subot pa sabot, og panahon pa ni Fidel Ramos, President Fidel Ramos, dugay na rin nga gi-celebrate.
10: Dugay na. Dugay na.
8: Kaya tingnan
10: na mag-ta- ni World Kidney Day every March.
8: Ganun, so, lahi man ang... Ano, aso ka duha mo celebrate sa world o sa
10: ang
8: World national
10: kidney day day ra.
8: Ah, day ra.
10: Oh, pero ang kining kidney month, the whole month.
8: Okay, okay. So, pero managlahi og buwan, no?
10: Dili just June, no?
8: Oh, ah, June, oh, pero
10: mo na mo i-dedicate, but does not mean that we do not other things other than June, the month of June.
8: Pero I noticed, Doc, nga sa milabay mga tuig ba, mo maghimo og mga in any nga educational campaign sa radio.
10: Yes.
8: So pagkakaroon, medyo okay noon inyong gihimo, no? Nga naka-soroy mo rin sa sibianan para maghimo ng educational campaign. Unsa man ka mahinungdanon kini nga pag-anhin ninyo yun?
10: Yeah, because kabalo naman mo, no? Nga daga na kayong atong statistics sa kidney diseases, siging kataas, no?
8: Mm-hmm.
10: Daga na kayong pasyente nga gipandialize.
8: Kaan na bito, no?
10: Yes, and the number one cause of this dialysis is because of diabetes nga madaot ang kidney. Muna, nagkabata ang mga masakiton sa diabetes, so muna nagkadaghan ato ang mga end-stage kidney disease nga kinanglan dialyzon.
8: Kaysa una, pag, during the time of Fidel Ramos, doon nga po, I understand you still have, you also had a campaign at the time.
10: Yes.
8: But karon, at least niya mo sa radio, para makuha na ito. Timing yan sa gay, maminaw mo sa dekasyon programa.
10: Yes, minaw me. Kay serviceman, daghan tag makatunan sa
8: makibauta. So salamat kayo sa pagsunod, sad. Unya karon, at least naamo karon para ato makuha ni, daghan na kayo, no? Ang kanini ang kuha? Nakadaghan ni mga, na problema ni mga dialysis, daghan kayo?
10: Yes.
8: Daghan bitaw mga kidney centers, no? Kanang mga dialysis centers, daghan, aside sa hospital ba, napay daghan na tumakitan?
10: Yeah, gawa sa diabetes, hypertension.
8: Mm-hmm.
10: Daghan kay mga batan-on na sad, no? High blood sila, no? So maybe Dr. Sari can tell you unsay mga reason nga ang high blood pressure is going up, no? Sa mga young population.
8: So okay, so before we dive in, gyud ana, no? Kining kidney ato sang ihatag pagtagad ba kay gilaan kay ato mga igsoon na minaw to ron labi na katong mga igsoon na to nga kana bitaw background bitaw na science bitaw igo ra nag memorize sa una ba
10: yes,
8: no
10: yes.
8: So atong klarohon kining ato magong internal organs so naa diha ang kanang atong
10: kidney
8: primero kanang lungs no nya naa diha ang heart naa diha ang mga large intestine mga small intestine naa diha ang spleen kining kidney nabutang na siya sa asa madapitan ng kidney unsa man kadako kining kidney basically dok sorry kuno
11: murag size imong kumo.
8: Dani, size kumo. Okay, sa picture ko na ito makita, di ba, kanang kidneys, kung ano na siya, kana na ang, sa mga naan sa small intestine or sa large intestine? Sa lapitan eh, nabutang?
10: Likod.
11: Nasa so, naan siya sa kuan, retroperitoneal. Likod siya sa ato ang mga intestine.
8: Mm-hmm.
11: Nya, duha siya kabuok. Isa sa tuo, isa sa wala.
8: So, duha kabuok na kumo, no? Okay.
11: Duha, murag kumo.
8: Okay, sikat ka ng kidney. Lain na sakit o kidney, nagkalisod pangihi, ano na ba? No, unsa magigamit aning kidney? I'm asking you for purposes of our listeners, no? Para educational ning atong kalaki ba. No, unsa man ning kidney? Unsa may gamit ani niya?
10: Daghan kay function.
8: Oh.
11: So ang kidney magtuo ka na para ihi ra gyud, no?
8: Tingaran
11: mo gina ato ang kuan paghunahuna para lang ihi tubig. So ang kanatong ihi number one is very important kay moay mo regulate mo kuan sa ato ang tubig sa lawas, no? Kung masubraan, iihi. Kung makuangan, dili, iihi.
8: Mm.
11: Nya, dili na puro tubig atong ihi. Napod na yung mga toxins, no? Na ipang-release, no? Waste products na ipang-ihi apil sa tubig, no? And then, aside sa ihi, ang isa sad sa akin ang importante na gamit sa atong kidney is ang pag-regulate or pag-control sa atong blood pressure, sa atong BP. So, isa na sa mga hinungdan nga nung ang uban tao, labi na kung bata pa, taas ang BP, no? So, importante sa kay ang kidneys para sa BP.
8: So, kung panalitan doon yung sakit ng kidney, malagmit, taas po nag-BP?
11: Yes. Correct.
10: Kasagaran yun.
8: Kasagaran.
10: Kasagaran yun. Doon na, kana po ang kidney, nag-control sa na siya sa ito ang kanang gitawag o red blood cell.
8: RBC,
10: so,
8: no?
10: So, kung, oh, kung magdaot na ka sa imong kidney, mag-chronic na ka, mo anemic na ka, kay doon na may component nga i-produce ang kidney nga i-part sa hemoglobin. So na makita ka sa mga pasyente nga na kidney disease, luspad na sila.
8: Kay kini mo tuloy kayan gudaghan mga dialysis centers daghan bang kanon bang kidney kanya dialysis na ka. Labi na og kuan medyo nagiban nga lahi gani ang sakit gani uban niya paghuman pag adto sa ospital gitirahag mga tambal nato affected ang kidney pagka epektos kidney gi dialysis nya kana ko mag dialysis na sus kuyaw man day na kay ang kanal laging BP tan-awon man day na, no? Unya, dili ma, tiwas ang dialysis kung mutaas ang BP.
10: Yes.
8: Unya, usay, undangon.
10: Ay, mumubusad.
8: Mumubusad, undangon.
10: Yes.
8: Unya, basta mag-complicate ng kidney ganyan, bidang problema, hagyog kayo, no?
10: Mauna.
8: Kay, ang uban na basta ka nang naging mga matay, naghanap yung mga matay, gitanan ko, ana? Muna, tuloy kayan, gano'n to, na? No? So, ang function ng kidney, about sa pangihi, about sa pag-regulate sa blood pressure, unya kaning sa red blood
10: cells siya sa kanang imuhang acid sa lawas, no?
8: Acid sa lawas.
10: Electrolytes. Electrolytes. So og gamay ra imong imnon nga tubig, gamay ra imong ihi. Og daghan imong inom tubig, daghan imong ihi. So imo nang timan-an nga kung dili ka mo inom, dili maayo sa kidney. Kinanglan yun, water is very important para to wash out all the waste products. So dili ka malipay nga ako di wapo ko ka ihi, dili na maayo. You are keeping all the waste product in the body.
8: Oo, so importante inom ka daghan pa ka ihi ka.
10: Hindi po daghan kayo pero
8: normal. Pila man gyud ka tubig atong inon?
10: Minimum 8.
8: 8 glasses of water. Kay di ba yun na maayo nga ako pa ko ka ihi di na maayo. Pero mingo po nga sige gug ihi. Saan po na?
10: Di sa pwede po na, daghan po ang rason, ana.
11: I-investigar na kung unsay hinungdan, ano magsigihihi, mas hindi mag-inom ng tubig.
8: Labi na kung gabiin dako niya masigil mata-mata, niya masigihihi.
10: Muna yung rason nila, mayroon sila, dili sila mo inom, kay magsiging mata para mangihi. Normal man na nga mapuno imong pantog, mangihigyo ka, di ba?
8: Okay.
10: So, timingon lang ni mo.
8: Pero unsa man kining kidney kuno saan daw ni mo lang mo ni mo screen kuno ni sa mga pagkaon na to?
10: Yes.
8: Oo.
10: Una, filter.
8: Filter.
10: Filter siya. Nya dun up ang katong mga importante nga elemento sa imong gikaon i-reabsorb na sa lawas. Gamiton sa lawas katong mga waste iyang iihi.
8: Muna
10: yung pasabot sa filter. I-reabsorb atong kwaon. Ang kuan.
8: So sa anon siya mo sa screen, katong tugi ka una mo agis kidney mo saan sa dito?
10: Yes, saon siya.
8: Saon sa dito? Unya mo tong iihi tong kuan. Ang uban ni reabsorb para mo tong energy sa to lawas.
10: Yes.
8: Okay. Okay, so mo na san kuan na. Unya unsa man ato ni nga malikay ta ang mga sakit-sakit sa kidney? Unsa man ang kasagalan nga kidney nga mga sakit ni bato? Di ay
10: infection.
8: Infection. Hasta na mga UTI sa sakit nga po na sa kwan, pangihi. Napay uban.
10: Na yung mga congenital.
8: Unsa may hinung, unsa may hinungdan, numero unong hinungdan nga ng mga sakit o kidney?
11: Diabetes.
8: Diabetes?
11: Yes, so, worldwide, manaka sa Cebu, naka sa kuan, gawas, no? Worldwide, it's still diabetes, ang number one cause sa madaot na kidney. Ang second leading cause is ang hypertension na uncontrolled, no? So, those are the top two na mga common causes, most common causes of chronic kidney disease worldwide.
8: Kining diabetes, Dok, mo man yung mga hinamis. Nga, mingo na, ayaw kong kidney, ayaw pagkihimarat kayo, makadaot sa kidney.
11: Correct.
8: Nga, ano, makinitamis, mandaot yung kidney dahil nani.
11: So, if prone ka or if prone ka for diabetes, or naakay diabetes, mo na siya. Kung hinamis ka, naakay diabetes. Kay kung kung uncontrolled, meaning dili kontrolado ang imuhang diabetes, mo na yung makapa taas sa risgo na magka chronic kidney disease, no? And then kana pong himarat kay ang parat, no, it can also kana makapasaka sa blood pressure. So uncontrolled gani imong blood pressure, premi lang taas, no, kay mo na makadaot pud sa kidney long term.
8: Kay mo mo ginaandan sa mga tao bitaw dok kinini ang Bibina og Luxari mga ayaw og kaon anang matamis kay makadiabetes na nya ayaw pud anang parat kay makakidney.
10: Attorney, ang ang atong kanon ani ba? Ang family history is very important. Kaya balo naman ang like ikaw, for example, imong ginikanan na ay hypertension, imong ginikanan na ay diabetes. So ikaw na kay dako kayong chance na ma-diabetic ka o mag-high blood ka.
8: So aside from so, diabetes, kay hinamis o kining hypertension, that will explain why children are also
10: yes
8: suffering from this kind
10: yeah,
8: of illness.
10: Late, oh, sooner or later, kay family history, mo kaliwat man, ikaw po, mo high blood sa kag sa'yo. Oh, kung dili ni mo i-control imo hang diet.
8: So magkasabot na ka mo, ulis, ayah, ikatong imong mama, ito imong papar ba, diabetes na ba to?
10: Oh.
8: Diabetikon na ba to?
10: Oh. Mag-ingay imong na ka.
8: Oo. Oh, oh, oh.
10: Angay na ka maglikay. Ang problema man, kay masinahibaw sila nga, na sila chance to develop hypertension o diabetes, dili man sila magmatngon. Muna importante nga prevention gyud. Muna amo arong goal, no, nga among educate ang community nga maglikay sa parat. Kadang yung kagparat ba, dili ka ingon nga asin ra gyud.
8: Oo.
10: Kadang anything that is salty, labi na you keep eating outside the your your house, no? Daghan bitchin, ibutang bitchin is salt. No? Toyo is salt. So imo nang hunahunaon nga dili ka butang og toyo, no, kaon pa kag isda butang nimo sa imong
8: pero panalitan pero di na di ka mag-asin, wa na gi salt na lagi. Di po nayo. Kay kinahanglan mo sa atong lawas mga
11: kibaw ba ka pila ang angay?
8: Yeah, pila magi angay dok.
11: Asin attorney?
8: Oo.
11: So usually di kay ta mo ko ano mo count sa atong asin, pero actually ang ato ang required or advised na asin in kanon is just 1 teaspoon, no,
8: 1 teaspoon
11: per day of salt, no. So 5 milligrams or 1 teaspoon of salt per day, pero mas stricto pag yun ang American Heart Association sa kanang kasing-kasing kailangan is katunga 2.3, no?
8: Sa teaspoon.
11: Oh.
8: So, imo nang ibahin. Kay pero di masok pamahaw, mura to imong kuhan. Imo banaon nga pamahaw, mura nga half teaspoon na to. Nga panood to, panihapon, ana.
11: So, usually, kung mag-educate mo sa mga pasyente, dili man kay na problemado ang kana atong regular na kinaon, basta luto sa balay.
8: Okay,
11: no? Okay, kung unsay kinaon sa balay, usually, mura gina ato ang timpla, no? Kaya naman yung mo reklamo ay tabang na or paratra. Ang atong likayan is ang added salt, no? Pasabot ka na mga mag-sawsawan, especially ka na mag-chips, mag-cup noodles.
8: So ka na mga mahilig na mga chips, mga cup noodles, likado na.
10: Salted peanuts.
8: Yeah. Salted,
10: na mag-inom mo.
8: Kana sige, kaon-kaon na mga chichirias.
11: O, kana, chichiria.
8: Ay, ay, delikado. Tingnan nila, inday maris, inday kayo na.
11: Nag-hag na, igo.
8: O. Kana mga chichirias, daghan mga asin, no?
11: Yeah,
8: mga bitchin.
11: Kana siya asin. So, the best way, no, ang pinakamaayon na way na ma-aware ka sa imong mga kinaon is imong tanawon ang package insert. So, kanang chichirya na to. So, ay ragod ninyong tanaw sa likod. Pila kabuk, kung ano, sa kabug aton ang salt or sa kadaghan ang asin, diha, no?
8: Okay. So, at least, katong mga hinga o chichirya ron, hinahinayan natin ali, o yes. Kaon nila. Oo, oo.
11: Pwede man mo kaon gyud pero ginagmay lang dili lang sa permihon, no. Labi na ka na mga kanang preserved food na pagkaon, labi na ka nang dilata taas food kay na og asin. So very important is kanang ang home cooked meals gyud may nindot kay sa restaurant ila man ginang paraton para lami, no. So kana bantay likay lang gyud.
8: Kini imo dok, unsa may advice sa mga bata, labi na kini mga bata to nasa eskwelahan, may sunsunod ang ginikanan wa nya na say baon dito palit mga pagkaon nito mga chichirias.
10: Okay, hapon. Ang sa bata, dili kayo sila high blood. Ang problema sa bata nato, ang mga sakit sa bata is different, no? Mga congenital anomaly or kanang mga nuka, ang mga legs sa mga bata, daghang kaing nuka, muna'y makakos og kidney disease. Gikan sa kanang mga, kanang ilang gitawag nga talipaso, mga, basta kanang mga nuka nga, mayon ang mga pasyente nga pinakan og lamok, which is not really pinakan sa lamok, niya ma-infected, muna sila mo daot sa kidney.
8: Dok, kanang naiuban may ingon nga, inom lang yung butong. Daghan ka ng tubig sa butong kay makaayos kidney. Ano sa pagkitinoon na?
10: Actually, water na siya. Ang tubig magod, ug daghan atong imnon, muratag kasukaon sa kadaghan, no? Pero mo inom ka, ng tubig sa butong, tamis man, so daghan ka mainom. So, pero ang purpose sana is just the liquid. Dili na siya maayos sa mga diabetic. Sa mga bata, okay lang na sila kay di man sila diabetic. No? Pero dili na ang asa ka ng buhok sa mais. Ang punto anan nila is more on maka in, more intake ilahang matolerate kaysa tubig nga plain.
8: Okay, sa gamay lang kay niya may mga manawag nako nga kwan unya na gumas ko programa. Natong FB page no. Okay, kinini ang sa kuan do kanana ang umaingon ta og diabetes, maglikay ka anang mga kuan kay mo resulta man sa kidney na. So atong likay ang dili day kang palat last tamis.
10: Yes.
8: Kanang ingon ka nga ang palat 1 teaspoon lang or katunga sa teaspoon in a day. Ang tamis, pilang po asukal tong kinahanglan sa kadlaw?
11: Walay specific na number, pero ang mo guide na to ana, especially if diabetic na ka, is ang imuhang kuan sugar, ini-check sa sugar, no? Na kung taas ra kaayo. So muna, ang pinaka-importante no is kuan gyud. Number one is really early check-up. Kay di man ingon tanan tao diabetic, di sad ingon tanan tao high blood.
8: Oo.
11: Ang only way na mahibaw-an is if magpa-check up. So diha na ka matambagan kung pwede ba ka mong kaog tamis or likayan ba nimong tamis. Pwede ba ka mong kaog parat, no? Unsa kadaghan nun ang kaparaton imong pwede makaon. So sa tamis naay mga certain naay mga pagkaon na atong angay likayan kay mga tag-as kina siya ko ano sugar content. So usually nami mga listaan na sa clinic kung unsa ya mga angay kanon unsa angay likayan. Generally avoid lang jud kag of course no kana mga obviously tamis ra kaayo if diabetic na jud ka no. Like mga kanang cake, ice cream, pwede lang yun mukaon pero panagsaan lang. And then ang i-match gyud na siya sa imuhang sugar control based sa imuhang laboratorio.
8: Kana mga diabetic na gyud, hasta kana mga fruits. Kinahanglan ba tang mga tamiso ng mangga, mga saging ana? Mag-apil ba na sa tamis or wala apil kay fruits man?
11: It's a very good question, attorney. Oh. Kay kasagaran sa mga pasyente, no? Mingo na, healthy rani kay fruits ramani. Okay ra gyud, unlimited ko pwede. Pwede ko unlimited ang prutas kay healthy man, no? Pero for diabetics, no, or for those mga pasyente na likayan na to or tag-as og mga sugar, na ay mga prutas na tag-as og glycemic index, meaning tag-as siya og sugar content in itself. So, just because na healthy siya kasi it's all natural, doesn't mean na pwede ka unlimited. Sugar man gihapon na containing ang prutas. So, kasagaran sa amo yes, you can eat fruits gihapon, pero number one, tanaw na to unsa na mga fruits ang tag-as og sugar, unsay dili, para makabanat ka sa dili tag-as og sugar, niya imo sang ginagmay lang na kinaon sa mga tamis.
8: So, unsa man nga klase sa fruits ang imong ma-advise?
10: Ang importante, ani, attorney, if you feel nga na kay diabetes, konsulta gyud ka sa doktor para mag-guidean ka. Kay kung mutambal maguta sa pasyente with diabetes, we have other things to consider, no? Aside from the medication that they have to take, they have to be told nga they have to do exercise. Okay? So, it's not only medication, diet, then exercise. So dili na mahimo nga magtagna-tagna lang sila. Daghan naman kaytag facilities nga libre, no? Natay mga kanang government hospitals tinuod mala magtagad kag taod-taod ba pero libre man pod. So you have to do or you have to consult your doctor para masakto ang guidance nimo sa imong high blood pressure. Mm-hmm. Kaya ang uban nga high blood, inikinom nila sa tambal, uy, normal naman, undangan na nako, di man na mao.
8: Mm-hmm. But for purposes of general information, Doc, what kind of fruits are you recommending for those who are already having diabetes?
10: Dili man fruits, a kind of fruits, the amount that you eat.
8: Okay, because atong ikumpala mo lang kanang mangga tamisog kayo.
10: Tamisog kayo, baby, usara ka hiwa. Oh. Usara ka.
8: Tingali, mangga, compare nimo sa naing mga pagkaon, na ibutan ta abukado, ina na. Di man oh, tamis.
10: Nanay limit.
8: Like, so, ang slices. Ikaw dok, ang recommend ato abukado or katong mga uban nga mga kuan or mangga?
10: Okay, Roman.
11: So,
10: tamisog
11: kayo. When it comes to diet, attorney, kailangan ta actually kanang specific magod kung sa kidney at oh. Sa anha. Kay kung mangga ni nanakay CKD, no, meaning chronic kidney disease, apektuhan na imong kidney, naman sa mga prutas na itong likayan, kitagas og potassium.
8: Unsa man ang putasa?
11: So, dili lang sa sugar content purpose sa potassium po. Kaya usahay, kung guba na ang kidney, dili naman matangtang ang potassium. So, mataas ang potassium sa tulawas.
8: Mm-hmm.
11: So, kana, avocado, taas nag-potassium.
8: Mauba?
11: No? Oo. Apples. But in general,
8: kanang saging, di ba? Taas may potassium saging?
11: Not as taas, but naapun na siya yung potassium, yes.
8: But we also bubong. Need potassium. Kaya may tabo, hindi, huwag kayo potassium, hindi kakatindog.
11: Correct.
8: Matumba ka kalit, kaya huwag kayo potassium.
11: Correct. Manghoy na rin yung tiil, no?
8: Kamang tagamay sa nanak, kaya kaman, nasa gagawa yung maohan ba? So, butang, kinala tag potassium yun.
11: Yes.
8: But, oh.
11: So, Mona, di man guna na di na ato mahibaw-an if kailangan kag potassium or no sobraan kag potassium unless magpakuha tag dugo na test. Mm-hmm. So very important gid kayo ang magpa-check up.
8: Mm-hmm.
11: Prof, general lang nakuan kati imong question ganina unsay mga prutas na gabi kay katamison, unsay prutas na angay na di kay tamison. So like example ang watermelon, taas na siya glycemic index, no?
8: Oh.
11: Pero if imong huna-hunaon pila ra man sa watermelon at tumakaon, di man sa makahurot og isa ka. Kung ano,
8: depende na may tawag pa kami.
11: Pero mo na, no, every, ang mga low glycemic index ka ng mga berries, apple, no? So, per mahal man ang berries. At
8: mahal man.
11: No? So, oh. At least mansanas, natin option.
8: Mm-hmm.
11: No?
8: Kining dok, kasi mong ingon ba nga, ganalan, dugo giyod, no? Nga, ipa-check, anak. Naiban nga namin ito, to be very honest with you, we have listeners now, nga,
10: yes.
8: Namin ito, alamin mo, tos bukid, tos ko nga, tikong pa-check up na ko na ba?
10: Hindi
8: ko doon ito, doktor, kaya matunta doktor, sakit-sakit din ito, tagdagan. Napoy ba niya? Hindi ko na laboratory, ay, labi na, tusukong dagdagom, no, iwan na, pastang, nilis kay ba? So, may tabo na dili, mo, ato, ang ato, ni kanang, para sa uban ka ng mga talawan, mga itong doktor, mga talawan, mga itong laboratory, kung sa may mga sinyalis, nga, sinyalis pa lang usa, nga, murag lain na dyan ka, no? Doon na naging kayo problema. Ina na, nga, problema na naging kidney. So, di pa ka maadog, kung kayong pa-check up mo na may ibang nga di yun. Hangtod nga murag, nalupog na yun, usap pa mo yung sige, dad, ako hospital. Pero ka ng uban, di magpada. Kung sa may mga sinyalis, nga ikaw, na sakit na ka-kidney, ikaw na nakay problema sa diabetes, ano na, muna akong dakong pangunta na ron sa mga naminaw na to. Ikaduha, na ba kay data, Doc, sa mga adults nga, kung sa kadaghan sa sibulan daan nga, nasakit in yung kidney, nga naas to mga dialysis centers karon, o ikaw, Doc, sa mga bata, sa mga children, na ba kay data na, pila ka mga bata nga na sakit in yung kidney? Ako nang paansira ninyo karon totoo, kung kutub na sa inyong mga kuhan, humalamang sa pipila ka, pinumdom, pahinumdom sa tagadali, kay minabuhis na gamay. Nga, inigumas, pahinumdom, balik ta mahigala sa atong interview. Standby. Alas 9:25 na.
1: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and

0: Kung mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka, make it happen with Inner Von Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Inner Von Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Inner Von Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
2: Buhata na! Pag Enervon Z Plus, aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus.
3: Unilab yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
6: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
7: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa buntan.
8: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
9: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
10: Malagang palagang, ang iBerry, ang

0: espesyalista kid ni, ha? Mga espesyalista ni nato mahigala, mga nephrologist ni. Dili mga kahigalaan sa Cebu, doctor sa hospital. Nga na ilang clinic, mga higala dili sa kininiang Cebu Doctors Medical Arts. Ha? Dapit ni sa Cebu Doc. Umuad tumog Cebu Doc. Nanas Picas Building. Na dito ang ilang mga clinic niya. Umbisita mo dito. Oh, pag-andam na muna ang igubayad sa kwan. Kaya medyo dako, mag-ibasang bisita. Mga private practitioners man eh, mga espesyalista. Pero karon ni ama sa Slo Cebu Ana nun, nindot na kay watay bayad ani. Nya sila sad ila pod ning advocacy no nga makatabang pag-remind sa mga tao nga di ta magkasakit ining kidney. So atong balikan mga kaigalaan si Doktora Sari o si Doktora Vivina nga mapasalamaton tanga ni asra karon sa Slo Cebu Ana no. Kini ni ang sa ako nangigundok kining mga naminaw na turon. Dili tanan ha kay kato mga naas mga companies good. Na kami gitawag og annual physical examination. So gituyo na aron ni mamonitor ning gikaba. Unsa man ang imong kwan? So tanan executive check up naa. But katong uban bisag na ganis company di gyud mo pa check up kay di ko ikaw makibaw pa lang hinuon kon damot kadaghan atong sakit. Nga labi pa nga tos kabukiran. Kini tinuod gyud sa mga bukid ha daghan ko mga silingan sa una sa amos bukid kita kabukid magkudok. So mga silingan tumihan di ta lang pa check up doktor kay mo ato ta doktor mo daghan atong sakit. Niya labi ng palaboratory na disod kayo. Kay inikibaw ko ni mo na mag-ibang doktor po uban. Kini plangka-plangka pag istorya tinuod lang ginikin. Dulo ko'y friends po ba nga. Pag ato niya doktor, nahibawaan niya muna sa laboratory, yung sakit kalma kayong doktor nga, ha? Sige lang kung andan ni siya kanang anak mo ni muna. Ya, okay. Lipay siya. Napoy usan akong kaila pag ato niya sa doktor, hula, kung ano siya nga sakit? Na, mulag na alarma hinoon siya ba? Unya na stress na hinoon siya? Muna hinoon tayo, deteriorate yun. Ano man, the moment nga magkahibaw ka sa masakit, unya, di na hinoon ka katuog niya, sunahuna na kagdaghan, ma-stress ka, musamot na hinoon, kaya kanyang stress, ba? Mauna yung dako, ba yung problema yun? Mo-deteriorate mo lawas, dok, no, di ba? Mawa na pala yung COVID ba, dok, ba nga? Ano man, nakahibaw, ano na kay COVID? Niya ka itong COVID, kung ano ba ito, rapid test pa ba? Di pa gito sa may gold sandag, kay rapid man, pakibulan, COVID ka, pagsugod pa, nagproblema na di nakatuog na dito ka na sa Vicente Soto, doon ay usa nga rapid test na hinungdan ni Ambax Mitana, namatay. Unya, paggawas pa, kidugay man magawas tong sa result sa PCR test, paggawas pa negative di siya. So nadaot psychological niya nga kung ba, muna makasabot sa tas mga tao nga, dadi, kumantong doktor eh, nadi, pagkuan ng laboratory, na, kay, kuyaw kay na, kay napay dagom na kay ato pag laboratory na ibo iban nga mga medtech nga katong gamay-gamay ng dagom pwede ka mohangyo katong gamay-gamay lang ma'am ha napay iban katong dagko yung dagom ba ni sir sirit yung dugo karon dok kini mga tawhan natong address unsa may timailhan nga naa sa problema sa kidney kanang di ba kung sakit lang hawak namay gon mo sakit na kung hawak kidney ba kanina may mo nya murag nadaot siguro sa gabi eh nadaot yung panakyulan ana man uban nya may uban nga murag pamaol siguro ni pero unsa man gyud kanang sakit sa hawak or kanang maglisod kag laka unsa na mga timailhan ba ang aduna kay kidney na or diabetes kay related ba ni
1: ang sa una ta sa mga bata no
0: okay sige
1: mga bata usually di man sila mo reklamo
0: mm. No?
1: Ang timailhan ana nimo kung maminos ang ilang pagpangihi
0: mm.
1: Or sakitan sila mangihi inig sugod pagpangihi o human mangihi
0: mm.
1: Pero ang kina kasagaran gyud sa timailhan, kanang mong sugod na sila og hupong.
0: Mm.
1: Ang ilang mata, sugod yun ang mata, no? Nga mura og muhubag
0: mm-hmm.
1: Ang mata. Dayon ang tiil, no?
0: Muhupong, kanang muhupong na.
1: Hupong na sila. Muna yung mga common sa mga bata. Kaya dili man kayo, wa man kay high blood pressure ang mga bata. Unless mm. Doon na po yung kanang grabe mm. Na sakit na sa mga bata, nga mo high blood sila.
0: Oo.
1: Or ang timailhan, kasagaran kanang hupong.
0: So kinala mga ginikanan nga naminaw to karon. Mm. Kada mga bata di mo reklamo sakto na imong ingon do klado duwa na ni bisa pag masakit to duwa lang gyapon sila. Pagkamantay gani kang ni hupong-hupong na labay ang naong ni ang tiil hupong na. Kinon ka nga mo
1: konsulta na.
0: Pagkonsulta na ka. Dili po na uban nga mo mag ni hubag basi na nambok ra ni mata. Ato na iagi lang gamay. Oh pero di lang po na yung mga kumpiyansa ang ginikanan ba? Nga ano mo lamang ni kuha na yung mga mata na eh, mga naging kuha man. Ah, basi kuha sa tuog siguro niya na sublaag tuog. Pagkahumang kuha na mo na yung namurot ang mata.
1: Pero oo. Sa kabutang nga akong gusto nga ipahimang no, no?
0: Mm-hmm.
1: Sa naminaw. Ang kanang mga bata ba, usahay, magkalibang na sila.
0: Mm-hmm.
1: So magkalibang magsuka, maughan ang tawag dehydration.
0: Mm-hmm.
1: So inig-dehydrate nila, ilang blood pressure manaog, madaot ilang kidney. Kasagaran kay kanang taga-buki, dili man makaanha sa barangay health center.
0: Mm-hmm.
1: So kinanglan, og magkalibang ang bata, imog yun na silang i-rehydrate by giving kanang gitawag natog oral rehydration solution.
0: Mm-hmm.
1: Kay daghan akong nakita nga mga bata nga ang kidney na daot tungod kay wala natin man ang ilahang dehydration.
0: Mm-hmm.
1: Once mo damage na ang kidney, mo set in na gyud, dili naman good reverse nato.
0: Mm-hmm.
1: So muna na sila ang mga pasyente nga kinanglan na sila dialysis, no?
0: Mm-hmm.
1: Sa mga bata, common na mo, kanang gitawag peritoneal dialysis.
0: Mm-hmm.
1: Sa adult, kasagaran, hemodialysis. So, kana usa na ka-importante, og nalay makatunan ang mga naminaw karon, kana mo akong gusto ipahibaw, nga kung magkalibang ang mga pasyente, madehydrate sila, ilang blood pressure manaog,
0: mm-hmm,
1: ma-damage gyud ang kidney kung dili maatiman dayon.
0: Kuntos bukid pa nalitan dok, layo ang
1: yes,
0: center.
1: Yeah.
0: O layo ang hospital. Unsa may immediate itong ihatag? Ato ba na paimnog butong? Ato ba nang
1: tubig sa gula ni mog asin o sugar? Kana sa hinumdum ka sa una natay gitawag Orisol.
0: Mm-hmm.
1: Napakaman na gihapon karon pero improve na nga version.
0: Mm-hmm.
1: Naagyud ang barangay health centers, nagyo na sila'y oral rehydrating solution available.
0: Okay.
1: Adto lang yun sila.
0: Mm-mm. Now, panalitan ka ng kuan, itos bukid panalitan, wala na ina ng oral, kaya maanto pa ka sa center,
1: kanya,
0: labi na gabiing dako, nakalibang bata,
1: O
0: ikaduha, nanuktok pa ka sa balay sa imong, sa, dito sa
1: Silingan.
0: O Silingan, sa midwife dito panalitan, unya, mga BHW, unya, nangatulog pasad, no? Tilisula. Kung ikaw may maghimo-himo anang usa ka baso karon, pila man ang imong ibutanga, sugar, pila imong ibutang asin.
1: Usa ka baso, usa ka kutsarita nga sukar, o diyot na asin.
0: Usa man diyot?
1: Pinch.
0: Ana?
1: Salt.
0: Okay.
1: Muna.
0: So, muna ipainom ni mo?
1: Muna siya ay murag dextrose ng imnon.
0: Ah, so muna na dextrose, ana? Muna ng dextrose, no?
1: Muna yung oral rehydrating solution.
0: Pero
1: naidaghan sa market, no? Nga ka ng mga maayong oral rehydrating solution, like, Hydrate.
0: Mm-mm.
1: Barato ra kay tag 6 pesos ra ang sachet.
0: Mm-mm.
1: Or kanang gitawag Hydro Aid, mo na mga maayo na ron nga mga oral rehydrating solution.
0: Mm. So dili pwede imong i hydrate ang usa ka bata panalita na kalibang tubig lagi tubig ra. Utangan nimo nag kuan.
1: Utangan nimo og asukar
0: o asukar og asin.
1: Asin.
0: Diba
1: tong dextrose na asin ni asukar.
0: Mm-mm. Mm-mm. Pero wala katilaw ko ng dextrose. Pero muna sa composition sa dextrose.
1: Muna yung composition.
0: Pwede mo naman inom ng dextrose, dok, no? Kinaunsa?
1: Pwede.
0: Oo.
1: Pwede sa ugat, pwede mo inom. Oh, pero dili man na para inom.
0: Oo.
1: Oh. Okay. Importante na siya, attorney, ha? Kaya daghan akong nakita nga tungod lang simple nga diarrhea na igo ang kidney.
0: Sa imong, sige, dok, mga bata na ibay na dialysis, gudi ay?
1: Noo.
0: Grabe, no? Kaluoy sa mga bata, no?
1: Sakit.
0: Oo. Pila may, sa imang pasyente, dok, pila may edad sa mga bata nga nag-dialysis?
1: Depende ra. Sa imong peritoneal dialysis, di mo ganito makakuan ang edad, pero muna ang kami sa
0: pila may sa edad sa pinakabata ng imong pasyente?
1: Ang pinaka-bata. One year old.
0: Ha? Grabe, ano? Dialysis na?
1: Dialysis. Sus, naman po'y dialysis attorney nga temporary na siya. Napoy dialysis nga para chronic na gyud. Muna na din ha. Different siya. Unlike sa adult nga once mag-dialyze sila hantod-hantod.
0: Mm, pero kanang bata at least kasagaran temporary ra.
1: Temporary kung makarecover sila undangan na mo dialysis.
0: Oo.
1: Kung makarecover mo na continuous.
0: Paita no?
1: Naagud na.
0: Pero kasagalan ng mga bata, dok, kaya di pa manisa mo, taka lang inom o kanang kuan na sugar, na asin na. Kaya mga bata, pero sama na yung giingon. Kasagalan ng mga congenital ni.
1: Congenital, yes.
0: Oo. So tungod sa ginikanan nga doon na ang problema ha ana no. Lahi mas adult kay kini adult kay ug inan ayo lagi anang kuanya bug inom man gyud daghan gyud nga asin mga asukar na tagay dito tagay diri lahi gyud.
1: Lahi.
0: Pagka mga bata di man may ana so naana sila sa ilang kaliwat.
1: Kaliwat. Yes.
0: Oo. Okay. Okay. Kini imo dok sa mga adult dok. Dok sari, kini ni ang unsa may timailhan? Kana mo ang uban mo sakit man akong hawak basig nadaot man panakyulan ako ni kalaki ha. Murag mo ingon nga basig kuang exercise basig kuan na kana mo sakit ang hawak mo na man kidney na ba na?
2: Not necessarily, pero isa sa mga simptomas na, I mean, mga sakit na makapasakit sa likod or sa itong batang is kana mga kidney stone, no?
0: Mm-hmm.
2: Or that does not cause chronic kidney disease unless dili matambalan.
0: Okay.
2: No? Kung dili matambalan, nadia permi, magsiga ka-infection, or muhubag ang kidney kay nabarado tungkol sa bato, adiha maka-igo na sa kidney, no? Sa
0: So, yung sakit man kung kanya, o sa may timailan ka ng sakit sa pabaong o kung kanya, ipahilot ko lang eh. O kanang kidney na lang sakita na, murang lahi na nila?
2: Usually, ang sakit sa kidney, lahi rag yun. Makaingon yun sila na perting sakita, no?
0: Mm.
2: Na, and then, the best way really is matanaw sa ultrasound. That's the best way. And then, sa other mga simptomas, no, kasagaran atong maabot sa clinic is kana nang magbuwa-buwa ang ihi. So, like, may bantay sila na lahi rag yun, di ba? Ang uban pasangil sa mga lalaki, ah, tungod nagtindog, manggodok, so inig-ihi sa bowl, mabuwa gyud. Pero ang kaning buwa-buwa sa ihi na apektuhan na ang kidney is lahi ra gyud na buwa. Mura ka, mura gininabhan na buwa. No?
0: Ah, mo ba?
2: Yeah, so grabe gyud kay ang buwa. Ana.
0: Kaya uman mura bubuwa, mura, ah, mura magbihir.
2: Kay mura lang ka ng, sa mga lalaki, di ba, mura mubuwa man sana usahay niyo. Pero ka na, mahibawaan sa din mo na lahi ra gyud ang pagkabuwa sa una o karon. So kasagaran mo na siya, mga early signs, ang bansad ka ng magluya.
0: Magluya.
2: Magluya. Why gana mukaon?
0: Sa mga babae, di magbuwa.
2: Magbuwa po. Mababae, malalaki.
0: Oh, abe. So, mabuwa na ganun yung ihi, ngamurag lahi na.
2: Yes.
0: So, usan na kayo timailhan, ngamurag bato na kayo doktor yun.
2: And just like sa mga pidya, mang hupong, no?
0: Hupong.
2: Hupong ang tiil, hupong ang naong, ang mata. So, isa sana sa mga timail.
0: Sa mga adult, sa mga gipon, hupong gipon?
2: Yes, yes.
0: Pero ka ng mga early stage nga murag na kay kinahanglan na ka mo ito, doktor. Kay akong gaitanaw ba, ang I'm trying to put myself in the shoes of those people who are not really...
1: Correct.
0: Oh, tagbukin ba panalitan? Yeah. Oh, makalilit magiging ko nila kay tagalito mo ko. Pisa, di ko eh. Di ko ito, doktor. Ay, ano mo na ba?
2: Oo.
0: Kanus aman niya ka ng unsan mga signs ka mo ito. So, kung mabuang ihi, kinahanglan mo ito ni kay doktor.
2: Yes.
0: No?
2: Yeah. So, ang amo yung advice is before na mo gawas na mga simptomas, ang pinaka-importante is mutanaw og doktor. Magpa-check up at least once or twice. At least magpa-general check up lang yun. Especially if nakagibati or if wakagibati por edad-edaran na ka.
0: Oo.
2: No? Kay dako kayo ang diferensya sa magpa-check up early og magpa-check up na nanagibati.
0: Oo.
2: Kay usually, ang kanimagong kidney disease, no, is a silent kuan problem. Pasabot ana, wa kay bation ana. Wala kay bation, mosaka imong creatinine, wa kay bation ana. The time na naa kay bation, pasabot ana uwahe na. Naanay apan imong kidney. So ang best way jud is walo pa kayo gibati, ma-check up ka, initanaw sa doktor, oy, taas imong blood pressure, matambalan. Magpa-check up ka, oy taas imong sugar, matambalan. Muna yung pinakaganahan na mo, na tanaw na mo, taas ang BP, pero ang creatinine or ang laboratorio, normal pa. Indot kayo na para sa amo, ah, because ma-prevent man. Napatay daghan kay mabuhat, okay, ato ning buhaton para di gina maguba imong atay, di maguba imong kidney, di maguba imong kasing-kasing. Pero kung na natin simptomas, Dok, hupong man akong tiil, Dok, umukoy ganun mo kaon. So, sinigtanaw sa laboratorio, tag-as na kayo mga results or bati na kayo mga results.
0: Oo.
2: Wala tayo mabuhat.
0: Mora ba yung kasagalan niya may tabo? Kaya isa ko nangyong, hindi mo ito doktor huwag gibati.
2: Yes.
0: Bisa ganito ba gibati? Mga ana, madara man yung albular niyo. Madara man yung kuansa. Pahilot lang niya, ana. Nga na yung ba niya, mula lahi lang yung paminaw. Ah, na iwa lang ko yung kuansa. Mula daghang pasmangil ba?
2: Yes.
0: Pag nanay gibati, muna na siya may tabo.
2: Oo. Napagay uban na nanay gibati, na nasa syudad, na magpa-check up ta ay muuli lang sa ko sa amoa dito ako mapahilot.
0: Dok kanay bang do na mo kay kay kamo magun inyo man ng circle ni sa kuno labi na kay mga nephrologist ana way problema sa mga private companies tingali kay do na may mga sagalan ng private companies
1: na
0: oh na nya na sila mga annual physical examination ana, so mapugos gigag adto sa laboratory ana, check ka kada tuig. But kining ato mga igsuon uban nya nanalbaho sa kwan nabay sa public panalitan kay magkagasto man tayong laboratory dako alba gasto na tumuan to tagwan eh nya laboratory executive check up ana. Nabay mga check up ana nga kanabang sa public ba nga way bayad lang ba nga ma-check ni ato mga kaigsuonan.
1: Namay na daghan attorney. Ang problema lang sa atong mga tao ba, dili sila gusto mo adto kay mohuwat og dugay. Mamaginay, di ba, kay libre man. Ang SOTO, ang CCMC, libre yun na sila. You go there and then atong mga doctors sa aning mga government hospitals are already very good and competent doctors. No? Mga napon na po yung mga fellowship na sila, fellowship meaning good training sa nephrology, sa kidney, sa card, sa heart. So they just have to go and avail, no? Napoy libreng tambal. Sumuato lang yun sila. Ang imong isibya would be, if you don't feel good, just go to any government hospital. Naagyon. Dili balibaran.
0: Usahin ko taas kay linya niya. Usahin po kamatagad o tarong mo. Usahin problema. Usahin lagi usahay.
1: Oh. I agree with you nga. Usahin atong mga doctor. Walay dili ba compassionate bitaw. Mapili lang.
0: Video kon ba? Kana ba? Mula...
1: Kinanglan magyud ana good. Ang time is important. Kay may bawot ka nga high blood ang pasyente, dili man tambal ra imo ihatag. Imo man na silang sultian unsay kayan. Nya how kano sa sila mo balik, di ba? Dili man ingon na inihatag sa tambal mo na na mo ni dakon sayo.
0: Kayon sa public god taas kay daghan kayo. Ikadol di pagka matagad tarong.
1: Magdali.
0: May manis private kay tagdon magtarong pero sa higani magka problema pagka sekretaris doktor. Amiga-amiga, kung saan mo sekretary dito?
2: Actually, na ako yung mga pasyente, no, na magpa-laboratorio sa SOTO, sa CMC, prabuyag, okay lang yung ilang experience. And then, usually, ang kan ng mga laboratorio, kung kidney, no, daghan, ubay-ubay, sad. So, very needed yun ang kuan, ato ang kuan, support from the government through the kuan, medical, ng free medical kuan, no, kay... di jud lalim ang presyo, no?
0: Oo.
2: So even if mo konsulta sila sa amo ang mga private, no? I always tell my patients or ako jud na tambagan ako mga pasyente sa mga pamaagi na pwede sila makalibre og laboratorio basta mo duol sila sa mga other government ko ano entities. So ang specifics ana akong secretary nasayod na ana, no? Pero ang importante lang yun, no, is bisita og doktor or magpa-check up yun. That's the first and most important step. Kaya ang kanang question, oh, maka-afford ka ako sa laboratorio, maka-afford ka ako sa tambal, naagyo'y paagi na malibre ra or naagyo'y paagi na makabarato. So, ang importante lang yun, storyae lang yun yung doktor. Kaya ang doktor o ang secretary mo help rasad og lead sa way kung asa mo paadtoon.
0: So, naka data, Dok, pila kabuk ni dialysis ka sa mga dagko o ikaw po, Dok, sa mga bata? Sa pagkakaroon?
1: Kanay ato ang statistics ba?
0: Lisod
1: kaayo kay ang ubati magod mo submit og report ba? So, di gud mi ka kanang hatag og eksakto nga figure but it is increasing in number. Mo lang na.
0: Bitaw.
1: Ang amo ang society kanang gitawag og Philippine Society of Nephrology, nag-gather na sila data, pero dili sad kayo up to date, no? So, maglisod ta, og hatag, og exact number.
0: Yeah, sige, Doc.
2: So, pero when we talk about kanang chronic kidney disease, or kanang mga pangdugay, or permanent na mga problema sa kidney, ang atong latest statistics is 35.94% of Filipinos, no, atong prevalence rate na naay at naay apan sa kidney.
0: So 35,
2: now, if you convert that into something more kana masabtan, no, if you can imagine one Filipino every hour is diagnosed with chronic kidney disease, no. So ubay-ubay sad yun, no?
0: Ubay.
2: One Filipino per hour, no? So mana siya ato ang latest kuan.
0: Kay 35% maka. So every 100 Filipinos na 35 kabuk ana nga na problema sa kidney. Mm-hmm. Basi ka ng uban, lumihilom lang, katawa lang gamay, asa na minol to, karoon, napaka sa, karabang, in denial stage ka ba? Nga, wala gini, okay na lagi ni. Napaghiman-himan pa, problema na di ay.
2: Labot sa, naihap na mga count, sa katungwa na pa-check up.
1: So mo na among project sa kidney month. To make the now, no? To give lecture on how to prevent chronic kidney disease. Mo sa mi sa karkar. So katong mga maybe mo na imong matabang siguro attorney to tell these people, we will give you the dates when we are going katong taga Karkar katong taga Danao.
0: Oo.
1: Doon na may layman's lecture. So
0: mas mayo.
1: Sa tunga date na today.
2: So July para, 11 sa Danao o July 25 sa Karkar.
0: Kinsa man yung target audience ano dito?
1: Si kinsa.
0: Oo.
1: Layman.
0: Oh. Okay, okay. Chronic kidney disease. Kano sa mga makaingon nga doon ay chronic kidney disease?
2: Kung mulabaw o tulo ka buwan na taas ka o creatinine or naiapan sa kidney. So, ang katong mga acute, meaning maulian, within 3 months, nindot kay na. Okay, even if magdialysis ka, no? Naay possibility na kung acute lang, maundang na imong dialysis, back to normal na ka.
0: Kinilok, usa man gihinungdan ay magkabato ka sa kidney? Ngano na may bato ng kidney?
1: Usa sa nakaliwat is one, no?
0: One.
1: Nagsay mo ang gene nga tihimo yung kagbato.
0: Mm-mm.
1: Pero to prevent that, you need water to wash out all the sediments.
0: Okay.
1: Tanan atong kanon, doon ay sediments or crystals.
0: Mm-mm.
1: O dili ni mo na i-wash out by drinking water, mo na magpilit na diasin mo ang kidney.
0: Mm-mm.
1: Kaya i-eliminate man through the kidney. So, after several years, mahimo nang bato. Muna. So, tubig gapon, no?
0: So, advisable gyud kanunay sa itong mga namin. Tubig, inom tubig,
1: inom
0: pirmi gyud.
1: Tubig.
0: So, aside from congenital aspect, what else can cause kidney diseases like especially kining bato gyud?
2: So, aside from kanang predisposition, no? Na meaning, predisposed ka na magkabato, na lang di uban prone magkabato, ang another one is recurrent or kanang mga UTI. Naay klase sa UTI na makakos og bato.
0: Mm-hmm.
2: Yeah, at the same time, kaning bato, makakos po ng UTI. So, kuan siya, no? Other than that, is lifestyle, no? Kanang sobra kayo sa parat, naway inom-inom tubig, dehydration is very important ng cause, no? Na dili makuan. Malasaw atong ihi, no? So the moment makakita ka na yellow imong ihi, na wakay gikaon na coloring, wakay gikaon na vitamins, ispiso na gani imong ihi, pasabot na dehydrated na ka.
0: Mm-mm. So muna yung mga signs pod, ispiso ang ihi, yellow ang ihi, unya buwa ang ihi, hindi ka malipay ang marabir ng ihi ah. Something must be wrong.
2: Yes. Oh. Yes.
0: So you need to visit your doctor. Correct. In that case. Sus ginuo ko no niya. Kining bato, aside anak ka nang, tinuod ba ko no nang sige inom anang mga pain reliever, makadaot kidney?
2: Yes.
1: Okay. Yeah. Kanang, before dool naman tayo mahuman, no? So, doon na tayo kanang mga practices nga angay among isibya para ang naminaw mo follow, no?
0: Mm-mm.
1: Okay. So, there are 8 good practices that they should do, no? Number one would be ang diet. So,
0: diet.
1: Should be controlled atong diet, normal nga diet, atong kuanan, nothing in excess. Kaduha, you should have a regular exercise. No?
0: Exercise.
1: Ikatulo would be, you should drink enough water. Okay. Ikaupat ka ng idili nato, smoking is bad. No? And then, avoid katong ingon mo pain relievers. At the same time, you check your blood pressure and check the sugar. And should have a regular medical check-up. So, muna atong tamdan to have a healthy kidney.
0: Okay.
1: So, 8 na ka points nga ato ang...
0: kining diet, unahon ta sa diet kay mao ni number 1, ako ron gilista ba nako tong imong enumerate.
1: Oh.
0: Kining diet unsa magay sakto ini?
1: A balanced diet, no? So og natay ka nagitawag pinggan Pinoy.
0: Mm-hmm.
1: Plate, isa ka plate, so i-divide nimo into 4.
0: Okay.
1: 1/4 ana should be carbohydrate or rice.
0: Okay.
1: Ang 1/4 should be sudan.
0: Okay.
1: Another 1/4 should be vegetable and the other 1/4 should be fruit.
0: Mm.
1: Mo nay balance. So karon pa ni udto attorney mo nay mabuhaton ha. So
0: ngita ko na.
1: Nang lana kay utan, na kay sudan, mo nay balance. Nga pagkaon.
0: Okay, okay. Na alita sa exercise. Unsa man pila man ka oras ni exercise kay kasagaran gyud?
1: 30 minutes. So walking is a good exercise.
0: Walking okay na na.
1: Oh,
0: 30 minutes is enough.
2: The minimum requirement is 30 minutes 5 times a week.
0: Okay, so every day 30 minutes every day na na.
2: Yeah, pwede ra ka mo rest weekend.
0: Oh, oh,
2: for at least 30 minutes 5 times a week.
0: Panalitan kay busy kay ka anak niya kini ang sa ato pa 30 minutes.
1: Sa ka din sa hotel.
0: Oh, busy kay ka di ka kakunog ka ng 30 minutes every day. Imong giusa dito nga
2: 2 hours.
0: Half day yung ka dito pero sa Sabado na. Pwede na dok, ma-balance itong pikas. Wala ka Lunes, wala Martes, wala pagkabot sa Monday, pakiyaw ba ni mo?
2: Mo-consult na lang kasi mong trainer na if kaya ba si Mohan ko ay lawas mag-half day sa gym.
0: Dupit, one na nga, busy kay ba?
1: Oh.
0: At Lunes, busy kay, wagi tayo mag-exercise. Martes, wa. Merkulis, wa. Nyo mabawi lang ko yung Sabado, half day ko mag-exercise. Wala, pwede na lang.
1: Half day na din.
2: Pero actually, mindset or gina-attorney, bisag unsa ka busy, no? Naagi, naagi pa maagi maka-exercise, even maglingkod ka.
0: So 30 minutes is enough, di ay?
2: Yes.
0: Walking is...

0: Kamusta mo, nagpakiya ba ni mo?
1: Mukhang suot na lang kasi mong trainer na if kaya ba si Mohang ko lawas mag half day sa gym.
0: Dupit, one na nga. Busy kay ba? At Lunes busy kay wag itay mag-exercise. Malatis wa. Merkulis wa. Nyo mabawi lang ko yung Sabado. Half day ko mag-exercise. Pwede na lang.
1: Pero actually, mindset rin na attorney bisag unsa ka busy, no? Naagi, naagi pa maagi maka-exercise even maglingkod ka.
0: So 30 minutes is enough di ay.
1: Yes.
0: Walking is

0: mo consult na lang kasi ng trainer na if kaya ba si Mohang ko ay lawas mag half day sa gym.
1: Dibid no bitay wan nga busy kay ba? At Lunes busy kay wa gitay mag exercise. Martes wa, Miyerkules wa nyo mabawi lang ko sa Sabado half day ko mag exercise. Ra pwede na ra.
0: Pero actually, mindset ra gyud na attorney bisag unsa ka busy no, naagi naagi pa maagi maka-exercise even maglingkod ka.
1: Pwede so 30 ka minutes is enough di ay. Yes. Walking is
0: ang isa sa function sa kidney is mangihi ta. So kung gamay ato imnon, gamay ihi, daghan imnon, daghang ihi. If palyado na imong kidney, dili naman siya mo function sa ihi. Kasagaran sa ato mga dialysis patients, depende po sa kaso, kanay uban pasyente na maskin dialysis, daghan pag ihi. So depende sa kaso, pero kasagaran is maundang gid ang ihi. So the only way na mapagawas ang tubig na atong ipang inom o gikaon is through sa makina, sa dialysis. So muna na a time na limitado ang imong giinom.
1: So di nakakainom daghan noon na?
0: Muna
1: karoon, samtang pwede pa kainom na inom daghan.
0: Correct. Mugin na ko ingon sa kong mga pasyente. Samtang makainom pa ka, inom. Kaya na ay panahon na di na ka pwede mo inom.
1: Oo. Kanang mga inom, kaun-kaun ka chipe, kaun-kaun ka ng mga chichirias panalitan. Unya, imo lang, parat-parat pa na, pero bawi unan mo, inom daghan tubig, ma-wash out pa na, Dok?
2: Kung normally mong kidney, ma-wash out siya.
1: Oo.
2: Kaya whatever is in excess, i-eliminate man.
1: So tinuod na nga.
2: Kung normally mong kidney, pero kung di na normally mong kidney, dili na siya ma-wash out.
1: So, kailangan yung hingaon o mga chichirias. Inday Maris, namay mga hingaon o chichirias, ano, inday Ken? So, ikaw, Chichirias, daghang tubig inon, pwede na.
0: Yes, but if high blood po ka, no, mo inom kag daghang tubig, sobra niya, daghang kag asing gikaon, mas musaka imo blood pressure. So, mana, importante kay pag-BP, usa.
1: Oo. Mao ba? Karon, kining imong inon, ito, at least 8 glasses of water. Nag-isgol, nag-liquid, anino nga pag-inom. Why labot skwinta yung mga kwan?
2: Apil na kapi ni mo.
1: Kapi, apil na yung kapi?
2: Apil na. Karon, sabaw.
1: Inom kag tubig, buntag tubig, usa ka baso ra, udto usa ka baso tulo kahapon usa ka udto. Pagkagabi, usa ka case mambiyer mong inom.
2: No alcohol man, no alcohol, so.
1: Way labot to, kay may alcohol.
0: Way labot,
2: smoke and alcohol.
1: Smoke and alcohol din, Adok. Pero ingon man lagis lang, ginalapot tamo inom tagbino gamay, kay ayaw mas lawas po.
2: Moderation na, like for example, you want to drink wine, no? Wine is healthy man sad.
1: Yeah, okay.
2: You can probably have one glass 3 times a week.
1: Mm.
2: So dili gyud ka kanag yung inom nga inom gyud, lahi naman na.
1: Lahi man itong inom gyud, lining kulay gini. So kanang ingon
2: kay na. Social drinking is okay, pero even for social drinking, limit di hapon ka.
1: Oo. Pero nga, basta yung mag-ingon, three times a week, bisag one glass lang kada kwan. Bisag, inom kag Monday, MWF panalitan, bisag one glass na. Panalitan ka na, o sa kabuan, wadyo kinuminom niya, nag-birthday mo silingan nito.
2: Buwan pa. Buwan yun, mag-inom. Di man, imulawas, di man mayingon mo pundo.
1: Pero okay, ginadok, no? Wasa moderate lang. Oh, moderate lang, okay.
2: Moderate. Everything in moderation.
1: Kining smoking, daghan na ba yung mga atong badlungon smoking?
2: I don't know yun na siya.
1: Ngano sa may relasyon na ngayon? Aso naman na, bulho na na. Sa may lambigitan sa kidney?
2: Daghan kayo nag-toxic.
1: Mga ba?
2: Oh, ang component sa cigarette, labi na ka ng upos na. More than 36 toxin.
1: Kaya may mas lang nga ba? Ay, kayo, sa may smoking naman niya, sa may labot sa kidney, layo naman to kidney.
2: Kung makakita, pagkasaka ng mga pasyente na gi-autopsy, katong chronic smoker, ang ilahang lang, mura og uling ang kolor.
1: Mura uling?
2: Oh, black. Because of the toxic ingredients sa kuan, cigarette.
0: Pilit sa baga ang atong kuan, tar, no?
2: It's bad. It's bad.
1: Okay. Napoy ba mingon nga, total ay gamitan ng sigarilyo nga kuan lang. Kato lang, tustos. Kanang tustos.
2: Sa mga, ano ba? The same.
1: Mga Japon. Nga mingon na, ay lang ang sigarilyo, kanang tustos ka na lang vape.
2: Nasamot.
1: Mga ba?
2: There's no difference between the vape and cigarette.
1: Kaya mingon sila, ay undang na kong sigarilyo, vape na lang.
2: Dili.
1: Mga Japon.
0: Yeah. Mga ginay pinaka-common na misconception na ang vape is healthy kaysa sa sigarilyo. So karon ang mga recent studies no show na it is equally as

0: harmful.
1: Oh, oh.
0: Meaning mas delikado gihapon parihara sa sigarilyo.
1: Okay.
0: Actually,
1: oh, oh.
0: Nag-push po ang mga friends nato sa pulmo, no, sa mm-hmm. baga na department na vaping is also equally as bad, no? Nagigid mm-hmm. angay sa dang vaping.
1: Dok, kaning pinangutanaan ako, no, kanag yung kanang listener ko sa DOHP ba? Nga to ako sa Baryo, Minaw. Hmm. Kini bang moingon nga kanang namay soft drinks nga zero man na. Ah, ibutan ta lang Coke zero, Pepsi zero na. Okay ba na?
2: There's no zero. There's no such thing as zero gyud sa tinud-an ay.
1: Mao ba?
2: Oo.
1: Kay mi man nga okay ra imnon nga kon da. Nagi sugar ay okay ra zero na. So din tinud na na.
2: Dili tinud.
0: Naay pa na sugar alternative.
1: Oo. So kumahimo mo likay na lagi ka.
2: Likay lang ka. Mas may fresh juice na lang ka.
1: Oo. Pero kanang Coke Zero, mas bayan na lang po na ako na sa katong Coke, gyan niya, regular, or Pepsi na.
2: Di maayo ang carbonated drinks. Di gyan.
1: Aray ka sa mga juice lang, na, okay ra. Pero kanang mga...
2: Fresh juice, ha? Dili kay kanang mga powder juice, kay tamis, masan na kayo. Fresh juice.
1: Ah, okay, okay. So, kanang mga mangkapita, niya, mingon niya, tabang kayo, di natamo sugar. Na may iba niya na may sugar, nga kanang artificial sugar, mga pala sweet na na. Ano sa mga? Okay ra.
2: Kung di ka diabetic, okay ra na. Kay once a day ra man ka mag-coffee.
1: Mm.
2: Pero diabetic ka, imong i-consider unsa pa lain nga tamis imong giinom.
1: So bisa ka nang naba nabitan ni mga kondok no, di ba?
2: 3-in-1.
1: O ikaw na ano kay diabetes o kanila nga sugar gamita, okay ano problema? Ya na. So dili na
2: pala. Okay ba mga kuan? Okay ra.
1: Bitaw ra.
2: Artificial sugar.
1: Artificial sugar, okay ra.
0: So ang ang best kid is ang likayan is like plain black if ever mangay diabetic ka kay kada mga aspartame no so, I'm not kuan in the position to discuss about it pero angay na siya basahon po if how healthy it is
1: oh, oh,
0: ano mga sugar alternatives
1: okay no. Na mga hingaon ni mga chichilias ikaw si chichilias ingon dok nga saan pag ilan na mo na salt ani pili salt ani teaspoon wa may salt na butang ang nabutang sodium man. Wa may salt na butang sodium na.
0: May lagid imo na bring up attorney kay usahay moto no ni ingon ko na atong kanon dapat 5 grams of salt or 1 teaspoon of salt per day niya initan also si Cheria asa man ang asin ani wa may salt so atong pagitaon na word ana is ang sodium so ang sodium mga 5 grams of salt mga 2 grams sodium na siya so mo na siya mong tan-awon ko hala pila na akong sodium na kaon in a day kay ang kanang salt manggod table salt na to is sodium chloride ang kanang ipakita sa mga package insert is sodium so lahi-lahig values so 5 grams of salt or 1 teaspoon of salt half teaspoon of sodium
2: pareha na doon na po substitute ng salt no for people nga kanang dili ka tolerate no you have the dash explain sir ang
1: sige.
2: Dash
1: na sige kuno adok sir
0: on salt substitute ka to mga potassium chloride which is the kuan sa tawag nato na iodized salt
1: iodized salt
0: potassium chloride na siya pero again if nakaisakit sa kidney ayaw na lang, likay na lang, depende ha, depende sa imuhang laboratory na result, kay potassium containing manggod siya.
1: Mas palat ka ba hinunang iodized salt?
0: Yes.
1: Oh.
0: No, ka mas pino niya, mas parat, no, kasi sa itong rock salt.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, so actually, daghan kay mga detalye na tanaw na to, no?
1: Mm-hmm.
0: Mag-agad dito sa kuan.
1: Kining
0: kaso.
1: Mga kaigsuunan na to karon nga, ah, malikay tag salt, tukos sa kakabos ba, dok? Sige lang, gabudbuan, gabudbuan, yes. Ginamos na. Unsa may itong...
2: Dili na maayo, yun.
1: Oh, pero ugmaw, wala na ilay sudan. Unsa may itong... Inom na itong bidaghan.
2: Pwede man sila utan.
0: Yes.
2: Na may kanang utan nga taas o... Na ay protein ba? Like, for example, munggo. Sa inyo man ng munggo, diba? Tunuan ni mo, sudan naman na.
0: Daghan na sa kay karon sa YouTube tanawa na inyo mga budget ula meals no mabusog na kag 20 pesos or unsa ba itlog no that's a very kuan superfood kay na nakay protein na nakasi mohang kuan so
1: kanang kuan dok kanang mga duna nay mga kuan nang utana nato dili kanang tambal kuno sa hypertension nga kanang mga tambal amlodipine losartan
2: yes
1: kanang mga tili saltan basta kanang mga tantan bida nang mga tantan nga mo tambal mo na lang. Unsa man
2: ang barangay?
1: Ha?
2: Ang sa barangay nang hatag na sila ana.
1: Unya di na makadaos kini.
2: Available, available na ang Amlodipine, Losartan, adto lang sila sa barangay.
1: Oh. Unya oy. Asa.
2: Nana.
1: Palesa ko niya, kaya na... Kalesa ko kaya na, unsan mo na itong monitoring ki. Gamay lang kayo mga kagilaan, ha? So, di mo ay problema sa kindi na?
0: Ha? So, ang problema, manggod, no, kay... kasagaran mga pasyente, di mo inom sa tambal, kay makadaot sa kidney.
1: Mm-hmm.
0: Like, dok, sir, naman kay high blood na tambal sa unang, ano yung mag-iundangan, ay dok, wakon inom kay makadaot sa kidney.
1: Mm-hmm.
0: Ang makadaot sa kidney is ang high blood, dili ang tambal.
1: Mm-hmm.
0: No? So, mo na, i-monitor gyud mo imuhang mga gagipang inom, kay naay ubang tambal makadaot sa kidney, pero nasay ubang tambal na mo ay para di madaot imong kidney. Mm-hmm. Example ana is ang mga tambal para sa high blood.
1: Mm-hmm. No? Okay. Daghan pa tako mga pangutana, dok, pero ang atong time gud na pupos naman gud. Unless unsa may atong maayo gyud ipabaw nimo sa ikaw dok sa adult adult kini ni ang nephrologist si Dok Sari o si Dok Bibina sa atong pediatric atong pediatric nephrologist nga bisitahan to karon. Unsa may pabaw ninyo ron sa atong mga listeners, no? Pati message sa ninyo, di pa tamo namilit na atong tulumanon.
2: Timan an kato akong 8 nga issues nga gihisgutan. Angay na siya sundon. Kay kung okay. Imo nang sundon, less likely madaot imo hang kalawasan, not necessarily only the kidney, no?
1: Mm-mm.
2: Regular check-up kay naa may available sa barangay.
1: Mm.
2: Kung walay dili sila madawat sa barangay, maato sila sa ato ang government hospitals.
1: Mm.
2: Daghantag mga expert. Mm. Ang issue ragyo niini mao nga kung doon na kay pamation, magpakonsulta gyud ka sa doktor.
1: Mm-mm-mm.
2: Kay matabangan man ka sa doktor, naidaghan nga mga libre nga mga facilities, no? Mm. They just have to look for it, no?
1: Mm-mm-mm. So ikaw dok, unsa may atong pabaon nga tosto mga listeners karon nining atong National Kidney Month?
0: So para nako no ang pinaka-importante gyud is prevention. Kay dako kayo og tabang ang kanang sayo makit-an ang sakit kaysa di makit-an ang sakit wahi na. So very important na gyud at least no pa-check up ka maski di ka kaatug doktor sa syudad. Naman tay mga doktor sa ato mga barangay no na makabuhat og mga testing, that is also very important. So importante lang gyud is really have early check up, especially if nakay gibang bati gamay lang magpa-check up dayon, or if wa kay gibati per edad-edaran na ka magpa basic check up lang sa jud ka. No, kay kana prevention is very very important. As much as money among trabaho no madaghan tag pasyente kung daghag masakit sa kidney, di mi ganahan. Di mi ganahan gyud na makakita na daghag sakit sa kidney.
1: Okay.
0: So if kuan if naamo sa Danao by June 11, naami caravan dito na mo tambag sa mga tao say buhaton para sa kidney, and if naamo sa Karkar June 25 naasad mi dito para mo mo promote sa mga advocacy sa kidney health, and sa mga doktor na nanaminaw na putay post graduate course on June 16. So pwede rata mo register sa kuan.
1: So kining June 11 sa Danao, Danao mga to caravan, asa man dapit in particular sa Danao?
2: Murok sa gym man siguro.
0: Usually sa gym na siya attorney na mga kuan. Amoy gather ang crowd.
1: Okay, okay. No, kay ang importante nga masayang ba nga tong kuan nga mga tugod mo? Mas may nang matapok nga tao dito.
2: Pahibaw on si Aida. Tawagan o asa dapit.
1: Okay.
2: Aron maka
1: ma-update mga tao. How long will the seminar be?
2: Siguro 2 hours at lecture.
1: Okay, okay. Lecture, no? At least layman's kapaka-lecture.
2: Layman's lecture.
0: Oh. So, if na mo yung mga pangutana na walit ninyo na pangutana karon, pwede ninyo pangutana dito.
1: Yeah. Sige, taga-Danao. Sultin, taga-Danao o taga-Karkar. Ano sa tanang lugar? Kano namin yung ipili po?
0: So, every year...
1: Ha?
2: It's a provincial hospital.
1: Ah, provincial hospitals ba, no? Okay.
0: Yeah, also, every year, attorney, maglahi-lahi po ang mga location.
1: Lahi-lahi, son. Okay. Pero nindot din yung gibuhat nun, ha? Atong advocacy labot aning pag-prevent sa mga tao masakit ng kidney. No? So, ang sa Karkar, wa pa po'y binyo o asa dapit?
2: Well, naman po na sila gymnasium diha.
1: Mm-mm. Oh, sige, wala ito lang sa announce po hon, ha?
0: Yes.
1: Salamat kayo, Dr. Bibina o Dr. Sari, sa pagbisita din sa itong Sibianan.
2: Salamat sa attorney.
1: Salamat.
2: At least, taka face to face na ta.
1: Salamat, kitig paminawan, dahil ka na ko, ha?
2: Oo, oh, minokli mo.
1: Mayang buntag ni mo, Dok. Sige. Oh, Dok, sorry. Ah, salamat kayo. Ato, acknowledge atong kauban.
2: Sige. Sige.
3: Mark.
2: Mark Navarro sa Biomedis.
1: Ah, okay.
2: Sa Unilab.
1: Okay. Mayong buntag, Mark.
3: Okay.
1: Na salamat kayo day ato sa ning kwansel day pa oh, para sa atong ma kwansel ni. Magkapi ba kanila? Sa patong ilang kwan. Ato sa ning ati manunsad no. Okay, mo ni mahigala to mga bisita karo nga buntaga, mga kaigalaan. Standby. Ato sang i-check ato mga nasakpan nga minus DYHP busa magadawat mga palipay gikan sa Sibianan. Dasto linya ron si kasamang Lailin Rabanes Aligadas.
4: Yo!
1: Yes, kasama ang Lailin. Kumusta, Lailin?
5: DYHP. Hotman Report.
6: Mayo buntag po sa kasamang regimen, Atty. Rufil. Balik diri sa Talisay City. Dinlaing grupo ng Saba makadawat sa itong mapahalipay ng bugas o chorizo. Isi po salamat sa mga programa sa DYHP. Sila Arlene Mabuya, Nathaniel Paculabo, Lourdes Batran, Esmeralda Cabanes, Oscar Cortez, o Fernando Sumaya. O kaya mo sa ikasingi niyo sa DYHP. Kabanako si kasamang Julius Balilio Guido Visa 93.9 IFM. Kinisi kasamang Lailin Rabanis Arigadas DYHP.

0: ni.
1: Okay, mahigala ang uban nato nga mga report sa hantod na sa uba pohon gumikan sa kahigipot sa tong panahon. Ako sing gi-entertain kadali ato mga bisita dere mga higala kay nalipay tay dako nga nakabisita na sila karon. Ari sa tong sibianan mga sugid ti Guminaw. Okay, sanga na lang sa kinitibok ang puwersa sa DYHP RM and Sibokos kasamang Rufil Fernandez Banyo panamilit ka ninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalay doon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
2: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
3: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
4: Tatak RMN!
5: All the time, RMN kami!
4: Tatak RMN!
3: One radio is favored by all.
4: Tatak RMN! All the way!
5: Loyal kami sa RMN!
4: Tatak RMN!
3: One radio network conquers all.
6: Number one.
3: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one. Number one. Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
7: Makakarating pa rin sa'yo.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
10: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay koy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mosiga.
11: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
9: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga mohamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Seth Health Testimonies. Health
4: Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Seth Panyawan Plus.
5: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumirme kay itulog na ko, mahupong mo siyag maayo. Hindi naman po na ko Seth Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na ko sugod, ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur, 40.
3: Seth Health Testimonies.
4: DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy, daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi na ako'y allergy ba, nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon, grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Seth Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
7: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
8: In 5 meters, turn direct.
9: Ha? Asa ko no?
10: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
13: Rest Time to the rescue.
14: Unilab quality yan.
12: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw? O
14: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
15: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, tita?
14: Oo kayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamit.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Pata Cup. 45 pesos lang.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap

0: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong May 27 to June 5, 2026.
3: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
5: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o humot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
8: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
9: Uy, nga naman, Marie.
8: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa akong gilaw.
9: Mauna diya, Marie. Mahal man kung kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
8: Yun sa man ninyo, Marie.
9: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ra gyud gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
8: Unifins?
9: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napuka bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
8: Kadak ko di ay, Marie. Tudlui ko.
9: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
10: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.

0: The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
2: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
1: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yukog resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
3: Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga LGU. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko itayin makipistorya sa akong pamilya. Na nag-interviews ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Dito lang siya sa tiyan, dili siya acidic.

0: ang DXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat po ni DXL Coffee Mix 17-in-1 o DXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya maratang kaayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, DXL Makabuhay Product. Nagkasalamat.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo sir, bago akan trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi, taluoy sa Diyos, niangay man ko. Wala, maninda ko liha, niya asaan sa bukat. Sulay mo di ba, mawala mo ko kapoy, ako bitong bata, naapo ng umah. Kanang ikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa man yun ni kakapoy mo.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
5: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
6: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
7: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
8: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
9: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagid po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
8: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: Hi, hello mga kasama. Kinigyan po ninyong Kuya Jewel Benz, ikaw ba sa kong partner? Andi tayo at pangumusta ka ninyong tanan. O usta ng mga kingsuna mga kasama. O hagong ko kamong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Lydia. Kinigibot ang duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan ang ato magtatampo si Lydia.

Usahay, bakit ang mga asawa, tungod sa atong dakong gugma sa tumbana, musugot lagi tabi sa unsaon na tano. Pero og musubra na, og di sa tingali maayo nga magpaupoy-upoy na lang sa gita, makasukol man ta. Og kung nga lang na problema ko ini, ingon manggod ini ang mga panghitabo. Mibalik ako kay gimingaw kanimo, dili di ay sayo.

0: ubo gun ugun ang gugmata apan dili mahimo ikaw di ay ang langit ko ania ako mangayo ala naabot ang Leon dong
1: unsa di mukata uyukon
0: unsa di ay
1: tuyo kung takato
0: aw unsa tuyo kung takato
1: ngagun ubon ang gugmata mao na
0: masayo pagay ng kabaw upatiil kita pa ba samtaog ka eh naa naman lagi ka ay nervyoso dyo ko na kung ba na sig kung anong kung kayo siga kag mata
2: marika kamer
0: ha
2: marika kamer
0: yes dong naa naman ta dong nagatubang naman ta
2: kamer marika
0: ida ida lagi naa ko si mga tubangan
2: lagi na na lagi ka.
3: What's the matter, Urbina?
0: Yes, what's ours?
3: What's ours, ha? Urbina, di mo eh.
0: Unsay ato, uy.
3: Unsay ato? Unsay ato, ha? Unsay what's ours, ha? Some beach na ma.
0: Unsa nga na?
3: Some beach na ma resort.
0: Sana beach resort. Sana ma beach resort, dahil.
3: Eh, ba, ningon ko na mo. Ako matawagan ko na mo ay dugay-dugay. Kinahalang nag-apas ko sa oras. Pas-pas, yung kakasabot!
0: Oo, dong.
3: Katong resort niyo takong yelo. Ha? Labi ito. Salubo ito na ako uma. Doon ako yung activity sa opisina. Sabot ka ba?
0: Yes, dong.
3: Sige. Pagsukad ito kay mama ako katag sa'yo.
0: Mana, dong. Nakasukad na ko. Ikaw rin akong gihuat.
3: O yung ano ka mo na huwag makakulat ha?
0: Dali na, dong.

0: Katong sakyanan nga gamit to na kulimpyuhan na to ni mo, ha?
1: Asa na dong? Katong puti o katong puwa?
0: Katong puwa.
1: Awa pa dong?
0: Ang puti.
1: Buwa pa po dong?
0: Inuunsa, sige blagwa, ha? Pag-gasolinahe to na, ha?
1: Ang asa to dong, ang puti o ang puwa?
0: Ang puti.
1: Wa pa na to pag-gasolinahe?
0: Ang puwa.
1: Awa pa sad?
0: Habid. Sige mataning. Wow, ay! Wala yung pag-gasolina to. Mayo magkatong kondisyon.
1: Ang asa to, ang puti o ang puwa?
0: Ang puwa.
1: Na, gahi kay paandarun.
0: Ang puti.
1: Samut, di naging mo andar.
0: Nga naman, wala ito ni mo ati bala.
1: Ang haima to, ang puwa o ang puti?
0: Ang puwa.
1: Wala na maati man.
0: Kanang puti?
1: Samut, huwag hapon maati man.
0: Ayahak pa yan, baya. Utsam yung baya li dya, ha? Kanang pangutana na kung may ulagag. Asam ang puwa, ang puti. Nautsam ako, ay!
1: Kuan, manggodong, kanang puwa, di man ko na ato.
0: Ako, kanang puti?
1: Di po ato.
0: Abila ko, ano?
1: Ang asa man, ana, ang puwa o ang puti?
0: Kaya mo lang! Nahak, kabihana ka.
1: Sorry.
0: Tawa rin yung taxi. Ah? Taxi lang ko. Nahak, limot ko. Huwag mo rin sa kenan. Nanda ko sa imong binuang na, bida. Tanawa rin yung kalaki niyo mo, bida. Mulakaw na unta ko. Wade ko yung sapatos. Kalimot ko yung sapatos. Kuha ko yung sapatos!
1: Asa ito dong, katumpuha o puti?
0: Abuti mo!

0: Saba ka daw yan, Zoy!
1: Lagi, makalagot, nagkikistanan. Kadagabi, gina siya, mag-ilis na siya niya, mulakaw.
0: Oy, pasigduna na sila, kairing-iring yan.
1: Ay, ambot lang, kay kadagabi, gina siya mag-ilis, magtabok-tabok raman na siya. Madtog bar, madtog club, madtog video kihan.
0: Bosing nalimot na siya yas nga minyo na siya. Ngano mo ato pa man na siya mga imnanan?
1: Ang-ang, mangita man ako.
0: Okay. Oh, ko! Ikaw di mo hinungdan, Kidor!

0: Bio-Draw Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan sold sa 25 na katuig.
0: Bio-Draw Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
0: Bio-Draw Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
0: Bio-Draw Herbal Capsule.
2: Dayandat, nga nung masulubuan man kanang naong nimo?
3: Naluhoy manggugun ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak o gayoma. Mitaas pa gilang yung blood sugar.
2: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugay ang panahon.
3: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
4: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
9: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
10: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
8: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
11: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
12: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
13: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
14: Uy, Marie, muundang na lang siguro kung pamuhi o baboy.
15: Uy, yun naman, Marie.
14: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa akong gilaw.
15: Mauna diya, Marie. Mahal man kung kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
14: Yun sa man ninyo, Marie.
15: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ra gyud gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyud kayo ang tubo sa baboy.
14: Unifins?
15: Kaayo, Marie. Imagina, Mariha, sa napuka bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
14: Kadako di ay, Mari, tudlui ko.
15: Oh, dahil feeling guide, Mario, nanay numbers ilang teknisya diha, kay libre food ang ilang servisyo sa Unifeeds.
16: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.

0: Ay, ikaw, di ay mo hinungdan. Nga nung mula ka wala ka, na mong bana o magabi, eh, ikaw di mo igipangita. Ano mo ito sa kagmabar ko, no? Minyo na ka. Magsigil ka agatuan ng mga imnanan. Mag-usap pa ka dito. Mangita ka mga laki.
1: Ilum da ba yut, uy? Lakis imong mata.
0: Mag-unsa man ka dito di ay. Unsa may mong atuon anang mga bar.
1: Naninda yung taong kong balot, uy.
0: Unsa ito, uy.
1: Samo ka ayaw magbalhin-balhin man ko. Ug asa tong daghang mga tao, adto ko dito. Nya magsunod-sunod ug asa ta. Samok yun kay stanan ay.
0: Mauli ko yan, soy. Murababuan ko ni mo din, eh.
1: Sige, uy, kay daghan na unya mo.
0: Ah, daghang unsa yan.
1: Daghan na unya mo mga buang ba?

0: Dung miyo. Ang saan na ni mo si Minto di ay? Kadaghan ko.
1: Ako yung pitrabaho at lubabo na kay Murgabok na mo kay. Eh, papatrabaho na nako.
0: Mao pa?
1: Ipatile na ko, ipatile.
0: Tile sad no?
1: Ha. Ah.
0: Kaysa may patrabaho ni mo, ana? Uwa mas no'y siloy, nilarga mang kunog buhol.
1: Kita'y mo trabaho?
2: Ha?
0: Huh? Singan?
1: Shush, Minto, singan. Kasayo na na. Ako na trabaho na. Ikay akong assistant.
2: Ha?
0: Huh? Ah?
1: Assistant ka na ko. Pinakaya lagi na to. Ako rin bahala. Kamaulang itangan ni Day.
0: Eh, makunsa mo ko, ana, dong?
1: Ikay tigbas sa Minto.
0: Usay nga.

0: Ambot ang sinasood sa utok ini akong bana. Ako'y gihimong tigmasa sa siminto. Nayabag sa, di ba? Wa na lang kumusupa kay mo dayo na banig paninghag. Unya to.
1: Pre, Primio.
2: Oy, Pritirso. Usay ato.
1: Pre, nagpagtabo mo na kasi mong kusina,
2: pre. Ay, yes, sabra ko lababo eh. Kaya murdaan mo kayo. Nga ako lang, hindi pa tiles. Bilis na akong tiles.
1: Nga, huwag ka magkinanong tao, pre. Ako, bakante mo ko, pre.
2: So,
1: ay, lang ta ba? Kapalit na tagpanood ang gagmay.
2: Ay, kwarta-kwarta rin mo, pre. Kaya rin na mo, pre.
1: Assistant ako, pre.
2: Na ako'y assistant, pre. Maayo, re. Kayo ay bayad.
1: Kita mo, pre.
2: Tari. Masa si Winto. Kato, tari.
1: Oh, uy! Mali!
2: Oh.
1: Sa unsa naman tao?
3: Ako yung tao ni, pre.
1: Pagkuha mo kasi. Ako, di naman, pre. Ako.
2: Ay. Kinaglan, pre, bida. Gihiyan mo, lubot, ay. Hulmar ko pala na eh, bunalak rin lubot na eh. Bayroon mo kita na mo, nausa mo. Kanawa na ibayan, ikaw na ang kaibayan.
1: Saan tao, kaya mo magtawang nagpatrabaho yung mga asawa nga babae mo nang dako, pre.
2: Uy,
1: ako na
2: ba? Ayaw lang yun, magbuluot, magpulbida. Di na mo sawa, ha? Ako na sawa.
1: Oh, wang kumangang ko nga ako ng asawa. Ako
2: pre, ba? Pre! Nag-budget taon ko, pre, ha? Kibasig niya paigo na ako akong kwarta taon. Akong kwarta, di paigo. Dapat mo kayo palito ng mga materialis, ha? O ba bayaran mo kumplito? Mga ilam. Pida, ilam pag apil-apil. Ay, palag niya.
1: Sige, pre. Imo mo na. Basing manawag ka na ako, ha?
2: Ay, kabala ka, pre. May nabisa mong kinuod sa pagkilibutan. Di may manawag ko nimo.
1: Bantay mo daw, ha?
2: Dahil iya. Kami nasabi. Ako, tetere. Nya pagdaan sa tigrilo black me, ibutan mo rin siya na. Dali, dali siya.
3: Ngayon, saldo, kailangan ko'y gipuhan, tiri.
2: Unahari!
3: Ay, ipatantang makarinim mong daan ang atop din sa kusina.
2: Ay, oo, oh, kay Lisa, naman ang isin. Taya, oo, oh, na kayo na. Purlos na buslo.
3: Wansa, oo, kinagtantang mo ko sa atop dahil kaayo.
2: Ay, gamitin ang barra. Noon sa manta ko, eh. Di naman na ang martilyo. Pero may gamita, barra, yun. Para kausar na, tangtaligin ang sina, barra ka na.
3: Ang barra.
2: Ha? Ah, oh, pagita niya!
3: Ay!
2: Ah! Uy! Hala! Angoy! Kasok!
3: Hala!
2: Ano?
3: Nalaigo ka doon!
2: No, di no. Kita sa mo.
1: Igo ka, pre. Yeah, yeah.
2: Asam tong baso doon?
3: Di, ako yung gigamit ako. Kaya ako na lang utang masuhon yung sin para makuha.
2: Bida, bida. Ano, taong baso mo ka niya? Bida. Dilim na siminto, masuhon mo niyo. Siminto rin masuhon, sin mo na!
3: Para
2: ra dai ni. Bida bida, nakal yo ta. Ambilang maso.
3: Adi ara o dawata.
2: Abebe, si tagakan sa ko adam. Tagakan gi ko ng bara. Gunita ni baing maso, ba tagakan ko.
3: Ilagi.
2: Alige. Ay! Pagay! Ay!
1: Patay! Natagag si Marie Lydia!
2: Ay! Pre! Pre! Sige, kung tanaw rin, sunungan sa kuwan sa awar rin. Bago, tapang niya! Tapang!
1: Sige nga, pre!
2: Ah, sige nga! Kakaroon, tapang!
1: Ay! Yung ka, di ka masangpit ako. Ang ita, tapang. Ang sang nga, yung nagtatapang nun ako. Dali, Marie! Ikaw lang ang tabangan, Marie! Dali, dali!
2: Kukunta! Napirahan ko ka, tao!
1: Marie!
2: Ay!

0: Maonara, resulta na ra sa imong katehek. Diya karon, nausa naman eh. Ha? Nabukol ng oo mo.
1: Ote.
0: Natagakan kag yun sa pagkahog sa imong asawa.
1: Tagakan pag yun kong...
0: Ganong imong asawa ang ipasaka ni Nustas, ha? Aron mo lungkab sa atop. Ngano?
1: Kamir, may nagtrabaho, tay.
0: Amo lagi, kaya man kamukuha o kauban nga imong ikauban unta nga panday.
1: Sabi mo, tatay, kuha ang gamer ti Korta, layo sa biranan.
0: Sige, pag tinihik yun mo, nakaroon, o saan naman may resulta na? Paayo ganit, kaya mapahak ng uni mo, Mio. Pahak pa na, samot kagkalibog.
1: O si samot kagkalibog, tay?
0: Alibog ta kung sa kyo itawag ni mo o pao ba o ahak?
1: Ha? Huh? Ahak mo dyan. Pahak di kay ahak nun sa tatay.
0: O maulag eh. Sunod adlaw.
1: Tatay, tiwasan
0: mo gani, dyan. Ayaw ng pagtinihik sa makaroon. Imbis mo ato kas ospital aron mahunara ng imong samadsao. Pero tungod sa imong katihik, ha? Ban-idray imong gibutang.
1: Ha? Huh?

0: sandal, ang super sandal.
1: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungman ko sa radyo ng kogon o panyawan. Nipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta nakapin. Sabi na bis ka.

0: heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
1: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naana kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
6: Rest time to the rescue.
7: Unilab quality yan.
8: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
10: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bilabila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting nga na ikukuhan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
11: So, ingon na na. Paragis bila-bila.
10: Oh, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili po hindi man di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
11: Bila edad din mo ron, ma'am?
10: Ako, 55 na.
9: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
13: Paragis bila-bila.
12: Paragis bila-bila.

0: Musta, musta naman ka diha.
1: Ang musta pagit ka, kita kang gibitay na ni usan na ito katiil, kaya nabali na ni.
0: Nabali, gudi ay.
1: Ang sa dita naon ni mo, ikaw ko rin mahugigas at tupadong sa ubos, maunsa ka.
2: Okay, kay tanga kagbara ni kamara we. Oh, ikaw na we.
1: Sa may borto may pasabot, ako pa yung mapakasadon. Hibaw kag yun dili ko panday, unya ako yung mugipakatkas ato aron pagkuha ng mga sin.
2: Oh,
1: paraw ka mga kabisagun saon.
2: Eh. Ikaw ba? Kisaw ako pagkuha on, kita rin mo trabaho ato we. Kita rin mo Obti ka ba?
1: Beta to sterso ni hangyo og gid mo dawata.
2: Pabayad lagi ni ba og gnutun kay to budget.
1: Abi ay kapoy ba ni mo hibaw man ta day kang kuangon ang imong budget nganong ni ahat mo jud papanday ana. Gamay ra man kay imong kwarta nya purte gid mo
2: sa materialis lang day sektor na. Pero maguha pa tag panday lain but sort na ta no sa mga ay. Mo bitaw nga kita lang do man day kay di ka paigo atong kwarta taon para kasibot ta ba.
1: Unya nakasave ka.
2: Ay, nagbusumsula di abis, bida abis. Ogma, magtiwas na.
1: Ha? Usi magtiwas?
2: Tiwas na pamanday.
3: Ha?
1: Nayabag ka na gabiyo. Wapag ganyan maayo ang samad o mga bunog manabaho na sa tagbalik.
2: Noon sabi ang ay, sayang king adlaw.
1: Usi na kasayang, ana. Nga di mo na inadlaw ang ato.
2: Huh? Sige, lija, ha? Sayang kay adlaw. Kundi na natulungoon.
1: Ika'y trabaho. Bahala ka na diha. Basta ako mapahuway ko. Sakit kayo ng hawa ko na bustak pagkahuog na ako.
2: Oo, oh, nyailis na. Iman din pakis ko ngo.
1: Abanay, hanggaw gigam sa kung saon da.
2: Basta bingo kailin kong trabaho, trabaho tak, sabot!
1: Miyo!

0: Ay, Reja, manggili kagbasa di sa bitiwa, baklas tong mga atom dito, ha? Hutda to, ha? Kailisan tong siin.
1: Ha? Ako'y imong pasakon sa ibabaw?
0: Oh, kinsa ba na yung pasakon ako? O, may layong kasag ka?
1: Bahala kas kinabuhi mo, ikay sa kagusto ka.
0: O, sabi, sumpagyo ka na ako nandiyan.
1: Hindi na kumadaan na imong hulat-hudlat ako, ha? O, sigasigas imong mata, ha? Gabudlat na lang mata ni mo. Di na ko mahadlo ka na. Kung gusto ka, hala, ikay saka dito. Basta ako, di lang kumusta ka. Bahala ka na din.
0: Ano sa'yo gusto niyo? Palayaso di ka ni Baya, ha?
1: Us ba?
0: Palayaso di ka!
1: Ang sa'yo mong palayason, kinsa ako?
0: Ikaw!
1: Nayabag ka na?
0: O sa'yo mong?
1: O hapit ka na yun mabuang.
0: Ha?
1: Pagsurde ang miyawa ka. Hinumdumido. Amo ning bay og yuta. Tipik ka lang bisa ka dinis among bay, mong ayaw paghilas-hilas naghingili na ako kay wakay angay. Kung dunay angay mulayas ka na, mao ikaw!
0: Huh?
1: Uza! Gusto ka? Ako'y mapalayas ni mo? Gusto ka ba?
0: Ayaw, binuha di alin dyan!

0: Si Ate Press, nagkutaw pa taon.
1: Nagkutaw pa. Sontaw mo pa si Ate Press. Magpasalamat sa mga mama, Kuya Alan, nga pirmig yung nipalit sa ato ang Don Pepe Tablia. Kahit taas ang energy, happy, happy, happy, happy ang mga bata niya. Para sa mga dagko, di dyan ay mag-uol kayo na ay Don Pepe Dark Chocolate. Lami! Lami. Unya, ugum-ugum sa Riyemon Yema OBM Espesyal. Palit sa Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch kay Crunchy, Crunchy.
0: Crunchy. Ate Press, good morning naman niya.
2: Oy, may adlaw sa tanan. Guyat, may adlaw.
0: Sa tanan to magkaisunan, may adlaw. Mga bata, ay yung kalimot. Inom kita doon pa yung pitabli. Happy kayo kay kaanan. Sabag sa pagkanto ni mo, Happy Marto Aludak. Kuno tabuno kong magtan. Happy ka kay barato yung palalito dito. Duna pa'y duna sa raskilid sa Happy Mart magtan. Unya ka mo mga dagko. Don't pipi dark chocolate. Bawin nindot kayo ninyo. Mga batanon, gumugong sa mga OBM special o Diamond Gem ay special. Labi na yun sa mga dagko na yun nga mga medyo idara-idara na. Ang ato ang isumsum sa itong inom-inom ang Tasty Fish Cracker o gingon man Paulitos Macaroni Crunch. Salamat kayo. O niya sa tarang mga tao ni former Kapitan John Ramos na nagbuhat yung Miguel Fulyar Fertilizer. Salamat kayo niya. Cap John Ramos, salamat kayo sa mga tao po ni Kuya Dick Pipito, Dudu GR Pipito o gingon man sa mga tao sa Bromage Bay. It's ni Inday Shin Pipito. Type pala ninyo sa Facebook. Makita ninyo ang mga pangtrabaho diyan sa Bromwich PH. Makita ninyo kung unsa kalimpyo atong panimay ko na itong ipatrabaho sa Bromwich PH. Tawagan ninyo sa Facebook. Salamat kayo. Unya sa tanong po mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kanki, Ma'am Kasmer Araraw, o ingon man talisteran. Kung siya listeran sa talisay, kung siya kung amigo po, kung siya Ferdi Rabaya ato ang konsihal diha sa Talisay o gingon man si konsihal Caballero. Salamat kay ni mo diha Danny Caballero. Thank you kayo. Labi na yun ni konsihal Francis Espares o ni konsihal John Joel Garganira sa Norte. Good morning natong tanan. Salamat, salamat, salamat. Ma'am, Ate Pres, ikaw sa una.
2: Okay, uga ako sa ang pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sepanyawan Herbal Capsule, Sepanyawan Herbal Capsule with garlic, Sepanyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katotohan sa sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas, ato nang imnan og Sepanyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulo sa usa ka adlaw inom, sa buntag o rekamukaon sa imong pamahaw, inom daan o sa kakapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto ni mo maugyapon o sa gyapon kakapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule imong imnon o nakamukaon sa imong paniuto. Mausap gapon sa gabi sa imong pagpanihapon, inom na po daan o sa kakapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule. Og alang na ito ng problema aning kidney og UTI, ayaw na magkahadlok. Tungod kay doon na niya magkatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney og UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. Og kung okay na, sana lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayong kalimot, alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
0: O sa trebo na ito mga kaisunan nga, may gamit sa ito ang Sedlin Manuel. Thank you, thank you, thank you. Yung kanyang tanan. Kamu ang nagimog number one sa ito ang Sedlin Manuel. Sa Kabisayan o Mindanao, labi na yun padung na sa Luzon. Tuwa na yun sa Luzon ang ito ang Sedlin Manuel. Danag yun ito niya. Kamu, nasayon yun mo nga. O sa ipiktuan niya ito ang Sidlin Mituil sa ito ang panuot, pamaul, panagin sa kaluwasan, barikos bins, katul-katul, kutul sa kabataan, ilikay pagyuta sa mga lamok nga dinggi, disminurians kababayanan, wag tangon, katul-katul, kagin-kagin, paso, uguban pa, dapi-dapi nga magsakit. At ito na naplasan sa Sidlin Mituil nga, Saan nga rin ato mapalit sa butika, di ba, Edwin?
3: Tinuod na, sa butika rin kita makapalit, pero nagi Facebook page ang Sin Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal.
0: Aha.
3: Ilalang i-type ang Panyawan Herbal, unya makita na ng produkto dito sa Sin Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugo Herbal Capsule, Sin Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukira ng puyo, pwede na kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee na lang, kaya hatod pa sa inyo, ha, bam?
4: Good morning! Alpita ka ni mo dyan sa Sammy Lauron o Mamer na Lauron sa Summer Shoes, Valerolid Carcar. Salamat kayo sa inyong pagsunod sa ating mga tuluman nun. Ingo muna sa mga staff ni Atone at Tan Valiegas dyan sa Argao. Ma'am Rose, good morning! Ang inyong mga staff, ayaw ko makalimot, ha? Labi na sa ato ausan nga mga sales ladies sa mga tindahan, sa iyo nga mga ligo, sa dilipa mo report sa trabahoan sa Celebrity Cotic Beauty. So, para magpabilin kitang bata on younger looking cutest artista cutest porcelana sa Celebrity Cutic Beauty Soap. Pinglunta tayo ng papaya extract aduna sa natural moisturizer para dili magdry ang atong skin. Doon na baka may mga up-up katol-katol, puges-puges, purang itom-itom sa atong panit sa Celebrity Cutic Beauty Soap. Mauta na lamang sa butika para original ang mapalit. Ayaw mo nang ipanghatag o nabakay gisuroy-suroy nga kunuhay barato, original, pure, no. Mauta na lamang sa butika, mas maayo nga magkita sa nimo. Madunay silyo, di siyang sudlanan, Sid Marketing, SCAD. Sid Celebrity Cutic Beauty Soap. Thank you.
0: Okay, mga kaisunan kita, nasayon mo gito ang bisag asan tapadong, bisag saya itong mahanggap ba ino, makaon, nagituksin nga upundo sa itong kalawasan, hindi ka dagan yun na natuksin. Grabe, kaya na mo daot sa itong blood cells. Importante itong blood cells. Tigaton sa oxygen, nutrients yung tubig sa itong kalawasan. Hindi ka daot na natungod sa toksin. Sticky blapot at dugo, ang ato ang mga sakit, major ng mga sakit yun. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, tumubar pa na tumulatihan, constipated ka, o gingon man, kinigatuang, kidney problem. Maunang kinahanglan yung kamo inom o G-Detox. G-Detox Plus Herbal Capsule, kay natural nga detoxifier. Natural nga remedy, tigwang tang sa balatihan, puno sa nutrients. Ang mga yung makapaligod sa atong vital organs ng atong pag-inom, usar kapsula, usa ka oras, sa di pa ka mukaon. Moralag maintenance na to. Pero doon na nakaibalatian kinahanglan yung kambo inom o katulo buntag o tuapon o sa kauras sa di pa kamukaon imna na to walong ngadto sa dusi kabasog tuwig matang adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number one kining mutangtang sa toksin sa iya asato ang kalawasan. Ate Press,
2: okay, ang sendo na ito karong adlaw.
0: Si Inday Lidya, Ate Pres.
2: Lidya.
0: Oh, ang problema ni Inday, Inday Lidya kay kiniyang bana, maldito kayo, sigisugon kayo. Nasiyar ba himo kasistan kay nag-usap sila sa ilaha taong kuwan, Ate Pres, sa ilahang banggira. Usa siya sa mga assistant iyong asawa, niya maglagot iyong asawa, ang nahitabo, Ate Pres, na taga-kagbara ni Cabra, kay iyong asawa may gipalang katsin. Unya hangtod nga nalusno ang ilahan taon ditong atosotsin na datugan siya unya paghuman kinahanglan tibwason ni nato ha siya pagiging nan gihadok-hadok unsa man ikay saka dito ikay kuan lagot kay asawa chao di kam to man ako kay palayason di ka ha dingo asawa ako imo palayason nga mo amni bai sa ha ilahan din bai ti pres mauna nga karon nilaya siya ba na nauaw. Kay maumay, sige, gugong layas. Yeah, di ba ito yung panimay? Mauni, yung sa iyo buhato, letter press. Pagkitaon, babakuno niya iyang bana. Saan mo na ito, kuno? Ikaw, Ate Pres, o sabi, napuno na yun ko sa kasuko, napuno na yun ko, o nasuko yun sa akong bana. O tungod sa iyang gisulti ng playason, ako na yun siya ang gisumbalik pagsulti. Awa na yun muli, nilayas sa yung taon. Kung sabi ako buhato, pagkitaon doon ako siya, ha, tabagay ko
2: dito.
0: Balik na ito, eh.
2: Balik na ito,
0: eh. Ay, sus. Kati mong ba na hadlok-hadlok lang ito, pero baliwar ito. Ayaw lang itong tagda. Ibaliwa lang ito. Ayaw itong pagitaan. Ibabalik ito.
5: Huwag ito yung higdaanan. Magbalik ito. Asam siya higda? Kalibunan?
0: Oo nga. Huwag ito yung higdaanan, eh. Ayaw magpakita, ayaw gukda, kay mugara ng mga inana, ng mga klasis, mga tao, inana, babugambog niya, dili, di, ilang panimay, di, bugero, bam, ikaw, bam, basahi, bam.
4: Kung arita sa New Testament, arita sa Juan 6, versikulo 50, nga to sa 51. Apan ania ang pan nga mianhigikan sa langit aron bisan kinsa mamahimong muka o niini og dili mamatay. Ako mao ang pan nga gikan sa langit nga naghatag og kinabuhi. Ang muka o niini nga pan dili gayod mamatay. Og ang pan nga akong ihatag mao nga akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Ang kuning ibasa kay mantod pa sa homily sa pare kaning posabot ani nga ang mukaon sa kung uno amino sa kung anak dili mo ang puting pasabot nga dili mamatay ang imong mga maayong kinaiya kung naa nimo ang Ginoo. Dili kuno ang imong BP moy muhay kun dili ang imong maayong kabubuton moy muhay. Mo di pasabot ani nga mukaon sa pan dili siya mamatay banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang but pasabot nga ang imong pagkamaayong tao naani mo ang Ginoo. Pananglitan ko pa nang uban magsigig simba inig abot sa ila magsig pangawa sig paninghag. Mao ganing uban kuno mga bana og mga asawa moy maldita malipay kung adlaw Domingo kay asawa ba diha?
0: Mao ba giling mga bana, bampar ang nani. Ang iyong istorya niya, ang manok, kay di ba tubag? Wa may away, may tabo.
4: Ang kaning ni ato ang nabati karon kanang nakasaway sa ko sa bana, kay dili man na trabaho sa asawa, may katkat sa ato.
0: Di man ka may masahon?
4: Dili man na maon.
0: Dapat kaswinto.
4: Aw, kaya nang aw, kaya nang mutabag masa, pero kung nang pagkatkat sa ato, unya ang bana niya.
0: Pero lukay din eh, bukat, may kaya nang masa ka bang, di nalilim.
4: Oo, ang kaya nang mukatkat sa ato, ang bana to, at siyuta, naghangal, nagtanong siya kasawa mo, nilangkat sa mga sin, di na malalim, oy.
0: Ang yung ikuptan, lang sa region.
4: Di na malalim, trabaho na sa bana.
0: Agin yung pagtrabaho sa atlas, utang bukatan ang kanong bana, di ka brano.
1: Bukat, oy.
4: Mukat na. Mao lagi. Nga dili na mao. Kung mayon ka nga, siya mo yung sigmanda, siya mo yung hari sa panimalay, wa mamauna. Wala mamao. Kaya ang trabaho sa yaha, isipana. Tuwa man niya sa iyong asawa, ipabuhat siya mo yung asawa, mo yung katkat siya, deras ubos. Naghanga, naglantaw siyang asawa.
1: Tuyo mo ito niya nga, ang iyong asawa may pagkatkatun, kaya di am siya sa ubos.
0: Ano ba?
1: Ito no na lang siya. Katilyo no. Ito no na lang siya.
2: Maldito, gini Pedro eh. Pedro, maldito.
4: Di. ang kaning gibot sa imong bana dayon niya kay bato pa ni nilayas siya kay murag na igo pag imong nga layas ning king naman imong ako man ning bay ako di mo palayason.
0: Ayaw pa si ipada ano mandar sa imong asawa.
4: Bana.
0: Bana. Dayon si ipada kay tu makana. Kan, sama nga ikaw drawing pada nang imong design sa Dios si pagiglod.
1: Sa may kong kupayon si Babina.
4: Ang kaning yung gibot yung bana kay nilayas toon kay gihangan eh munaigo ba mura gihangan pananglitan og mabalik inday okay rag mabalik pero ayaw na pagsugot nga ikaw mo sigig daog daogon okay rag kanang pag
1: bana na mahilpin noon
4: okay rag patrabohon ka nang dili na po na matrabohon sa lalaki oy mo katkat sa atop okay rag kanang
0: ikaw tato oy dog ikaw tato ining basay kay katkat sa atop ikaw may kusgan. Luoy mo.
4: Mateo, ako pisilingan ako yung lunga. So, may musawa mo yung ipakatkat, ikaw na naghangar ka diha.
0: Oh,
4: yun. Pananglita na huwag mauli siya, maya man mauli, pero ay, usba na lang yung patakaran sa inyong panimahay. Dahil nga, si Mamandar, imutanan ang mga buga at mga trabaho man at laki. Trabaho man at laki. Pananglita na dagan mo kalubian, ay kung ingay kay mga opras, isa niya, ubos na huwag.
1: Ikay mo sukat ka to sa...
0: Para, ikaw na, ang tanong, ang mga babae ba, di ba, kibaw naman sa mga liwag sa laki, kanang mga trabaho sa laki, o nakay, unsa to, nakay ka ng bumbiro, nakay firewoman, nakay firewoman, na, di ba? Di ba, antipres, wadyo ko kita ka ng babae nga construction.
1: Wala. Wilder, no, na ano, babae.
0: Nakay wilder.
1: Daghan.
0: Oo, wilder.
4: Samo noon gulat og mangita ka babay mananggot na ah. Og babay mangisda na ah.
0: Pero ang basawa, yun o babay, masano.
4: Di kayo, bugat man na kayo sa trabaho. Di kayo sa
0: trabaho. Kung kira, Wilder, no? Kay, anak, Rora. Ang anak, ako ka ng bana, asawa sa akong mangod. Wilder sila ba? Kanang sila mo ay nagbuhat ng gym sa Bourbon. Sila rando ay asawa.
5: Ang babae, kanilig mo tira.
0: Sila rando, hasta Polra o si Cheryl. Sila rando, agapanday na, sila gabuhat.
5: Dindot na gimtira, Wilder. Kadi mo nakurog ang babae. Kanilig kurog man.
4: Kani bitong panugtiyon nga ingon nga ang mga bana haligis pa ni Malay niya ang mga asawa tigpatindog sa haligi. Murag nilapas sa haligi mo asawa na dong. Nilapas sa haligi pa katinduga. Murag mulupan na hapit.
5: Nalambira na dong.
0: Maugyan.
4: Nindog to na yung surikay nga. Ang mga bana haligis pa ni Malay. Ang asawa tigpatindog sa haligi. Sabot ba nga? Full support ang mga asawa ngadto sa mga kalihukan si ang bana. Kanimurag ikaw naman lang nag-support, nilimali ko mo yung trabaho.
5: Tinuoda.
4: Be, padunga ko kusab. Ang mga bana, haligis pa ni Malay. Ang mga asawa, at yung patindog sa haligi. Kami mga bayo, doon siya mong buhat.
5: Salamat
4: mo na ka din naman noon.
2: Kuna ko ang Puzzle Tihon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: Managid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sa doi. Makaugtas. Maunga naka-decide ko nga mo pahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong ati manon.
8: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
7: Unsa di imong giampo?
8: Nga, ihatag na niya ang higayon para na tunduha.
7: Unsa?
8: Angel, dukay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
7: Hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong ati manon. Dili lai

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kining a free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
6: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pareha sa aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imo paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
7: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
9: High blood. Usa sa pinaka problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
10: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo. Ngayon na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, masig, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
8: This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
14: Ang galing! Pang matagalan!
15: Parang tayo lang, han.
16: Everest Appliances.
14: Babe, ano ever best decision mo in life?
15: Siyempre, building a home with you.
16: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Tonight.

0: Pero mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of fortune. Right now it's just the two
1: of us. Let's look at what's ahead. Pero gusto ko maminaw nimo. Unsa man kay nahitabo? Sulti ko sa tanan.
2: Dili lang ko mo file og rape attorney. Wa ko rape pa ni Ryan.
1: Ha? Huh? Oh. Okay. Hilak lang una. Ipagawas tanan. Inalang ko kung ready ka nang musulti.
2: Ready na ko, attorney.
1: Oh, ay lagata. Kung dili ka pandam. Dili man ko busy karon. Willing ragi ko nga magkuhat.
2: Dili, attorney. Gusto lang ko nga mahuman yan eh.
1: Okay. Sige, sulti ko sa naitabo. Talan yun.
2: Okay, attorney.
1: Sige, paminaw ko.
2: Oh. Mautoy na ito po, attorney. At least maunay akong ma-recall. Huwag na ito po nga rape. Huwag ko na ipugsa.
1: Pero may take advantage gap ko siya sa sitwasyon tungkol kay hubog ka.
2: Mauna, attorney. Huwag mauna hinungdan nga dili sa nako siya mapasaylos na hitabo.
1: So, unsa may final limon decision?
2: Dili ko mo file o grape. Pero mo file kog annulment.

0: atong rape kay hubog siya?
1: Siya na mismo amingon nga wa siya grip.
0: Kang!
1: Pero, yung ipadayan ang pag-file o annulment.
0: Mas maayo unta itong rape. Aron mapriso gitong animal.
1: Oh.
0: Pero, sige na lang. Ang importante, nga dili na gid siya makigbalik.
1: Oh.
0: Ano ka?
1: Oo, oh, man.
0: Lain magug tinanawan ako.
1: Ayaw nga, oy. Ah, sige. Di na ako magdugay.
0: Okay.
1: Wait. Kining, anilan ay kumatug karon sa mansyon? Tingalig mati nga si Irene ba? Nga nung di ko anhi matug nga karon pa magkumapakita din balik.
0: May bawa na siya sa tinuod, oy.
1: Ha? Masay?
0: Nasakpan ako niya.
1: Wala ka masultin ako.
0: Ay, nalimot na lang sad ko.
1: Kung mao?
0: Ay, kabala ka. Apil na siya sa itong secret.
1: Kung mao, wala na di halasun nga mo step ako din eh.
0: Welcome raman gihapon ka din eh. Pwede raman gihapon ka nga ani matuog pa nagsa.
1: No, thanks. Hagto na ko. Amping mo.

0: Mas mahiwanta itong rape aron mapriso gitong animal. Pero sige na lang. Ay, ang importante, nadili na siya makigbalik.
1: Dili ka. Dili ka. Tumboy si Angel. Nag-overthink ka siguro ko. Nabilong lagi siya sa pipila ka mga tao nga overpossessive sa ilang mga friends. Dili mahitabo ka tumboy si Angel. Dili. Dili.

0: Ugaw ko. Basiganahan ka.
1: Salamat, Angel. Sorry, ha?
0: Saan sa man?
1: Wa ko masunod sa imong advice nga mo file o grape case kang Ryan.
0: Okay ra.
1: Ako rang isend sa email ang akong resignation. Dili na ko mo report sa opisina. Wa na ko inaw nga iatubang sa akong mga office mates. Sigurado man gyud nga ila kong sukit-sukiton. Sungugon. Nahibawa na gud silang tanan nga buwag na mi. O niya nahitabo pa itong gabi nga nagkuyong mi. Wa ko mahibaw unsaon o niya na ako sila pagtubag.
0: Irene. May concern lang ko.
1: Bahin sa unsa?
0: What if
1: unsa?
0: What if mabuntis ka?
1: Oh.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisang gabii?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
6: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
7: Same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko,
8: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
7: Same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
9: Kung moingon si mama nga,
10: sige ka, gawp, imnanani mong tambal.
11: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
9: Ang iyang buot ipasabot.
11: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
12: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
15: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise.
16: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
18: I'm Maria Jeanette Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3. Dito ako believe.
21: Lumbi po ding San Miguel Litro. Share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
22: Oh, ito. Carl!
23: Palihog gani sa litron?
24: Carl, palihog po ng bupis, please.
21: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, bi?
25: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
21: Ihatagan ni Carl ang bill.
23: Carl? Asa man si Carl?
25: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
26: Kada

0: Wings karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligun sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
4: Sa'yo mong buhaton?
5: No. Imposible. Huwag mang gali ko mabuntis nga nagtipon pa miklaro.
4: Pananglit lang, Giyod. Kaya according ni mo, pareho man ka mong way problema. What if sungugun yung kasahe kayon?
5: No!
4: Oh. Oh.
5: Sorry. Sorry, Angel. Wala ko tuyo ang maningka ko. Palihog lang ayaw pag-iskot, ana.
4: Okay. Sorry, sad nga nakaunawan ako, ana. Sige na. Tiwas na tiyag kaon. Biyaan sa tika. What if mabuntis ka?
5: No.

0: Suri nga nalangan ko. Huwag yan bakalik kayo sa traffic.
1: Okay na, attorney.
0: Kumusta naman ka?
1: Taksa ako, attorney.
0: Mga gani, naibawa ka ba nga pwede kang filean o rape case ni Irene?
1: Oh, naibawa na di ka, attorney?
0: Oo. Oh. In fact, dito ko gikan sa mansyon. So, may plano ni mo?
1: Mangayo ko niyo pa sa ilo, attorney.
0: Ay, kabala ka. Dili siya mo file of rape case.
1: Oh. Oh.
0: Pero, mo file siya annulment.
1: Oh.
0: Huwag dili ka makabasol niya. Ipahimus man ka.
1: Attorney, walang ganda ko malikay. Sabta ko.
0: Huwag man ko'y problema, Ryan. Si Irene ang angay ni mga sultihan, ana.
1: Mangayo ko pa sa ilo niya, attorney. Kung kinahalan nga muluhod ko at ubangan sa ilang opisina, ako nang buhatan.
0: Nga naman, aron mo samot ang kapungot ni Irene di animo?
1: Oh.
0: Kung mag-iskandalo ka, hopeless case na gid ka, bisan gamay, wa na gid unya yung mabilin nga paglaom nga kaluyan ka pa ni Irene.
1: Pero, attorney, di ko gusto nga maanag ni.
0: Pwes, dubliha ang paningkamot. Kung mangayaw kagpasaylo, ayaw ipubliko.

0: Pasend ako resignation letter.
1: Okay.
0: Angel?
1: Hmm?
0: Mupahawa na ko din sa mansyon.
1: Ha? Uy!
0: Muanay naman gihapon si Ryan. Maangin pa o niya kasi ang pagsamok-samok.
1: O niya? Ang announcement case?
0: Motongara ko kon kinahanglanon.
1: Oh, kuyugan na di ka uy. Asa ka gusto mo ato?
0: No.
1: Oh.
0: Gusto lang una ko mag-inusara. Sabta lang una ko, Angel.
1: Okay. Pero...
0: Ayaw ka bala ka. Dili na ko putlo ng atong kontak.
1: Okay. Irespeto na ako ang imong desisyon.
0: Salamat, Angel. Pero may lain pala kong ihangyo.
1: Unsa man?
0: Kunhain man ninyo ibutang si Rona. Buhiin na ninyo siya. Mas maayo nga madistract si Ryan kang Rona. Og dili na kayo siya makafocus sa pagsamok-samok na ako.

0: Karon ka lang ha. Inigsuot ni Moron. Puspusan na yun tika ni ining brass nga istatwa. Pahala nag-unsay sunod nga mahitabo.
1: Ah! Angel!
2: This time check is brought to you by iBerry. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Igala, nakakape na ka?
4: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
5: In 5 meters, turn direct.
6: Ha? Asa ko no?
7: Hapit na mahurot ang load. Bitin! Pag-GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Let's go for extra with McSaver's Sulit Busog Meals!
9: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but 2 heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver's Sulit Busog Meals!
10: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTAB254286 Series of 2026.
2: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want...
12: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune, writer, Baby Omega Flores, director, Ricky Bangis Garing, soundman Jomel Arizo, recording editor Lloyd Gabiana, spinner Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
13: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
14: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
15: Lugway mo siyagit! Haba! Lugway ang tanang gwata sa bangko! Patali! Ang gwardiya! Krim! Fa!
14: Nidagsang ang tulisan.
16: Sir Boy!
15: Krim!
16: Mami! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
14: Kidnapping, kahilayan.
17: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitani sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipaon ang musika! Kinsay!
18: Down, down, down! Kana!
14: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara. Director, Francis Iliaga Espares. Musical scorer, Randy Nakurda Tayan. Soundman, Aldwin Nakurda. Audio editor, Ariel Mangkaw. Talit Karinius sa RMN Drama.

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang ni siya glaag. Labiha naka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
3: May buhay sa makabuhay.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
7: Wow.
6: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
5: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Agwanta pa.
8: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
10: Maayong adlaw mga suki na tong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni sa Dios sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Zed Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
13: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Akin ni Anata. Wait! Armas! Duha ka taon ang tiyaw silang armas na nakatansin!
2: Oo, sa?
3: Oh my God! Rafael!
4: Nagtiyon sila silang armas! Tumong ni Ula! Diri ka na ko, diri!
2: Animal!
1: Misi niya sa mga pakanoogon kay Loco, sir!
2: Sige. Karaw, pagdali! Kaya tigali ko. Mamusilol kita.
4: Suklan ko sila, dali!
2: Pederi ko, ayaw. Ayaw, pederi ko. Mamatay ka. Nakauna sila. Huwag kayo mahimo. Bakit tayo mahimo pa?
4: Pero, dali!
3: Ala, sige na, gawas na!
1: Oo, mayroon ka magawas na ko.
2: Ito ba? Nagagawal sa siyula.
5: Ikaw! Ano? Ikaw!
4: Dali! Pagkanoogon ko nila!
5: Kundi ka manaog, pusilog ko kamo!
2: Kanaog, Federico! Kanaog!
4: Oh, manaog ko dali. Pero, suklan ko kinig mga tawara!
6: Patasin yung mga kamo! Kamuli yung armas!
3: Darling Rafael! Ang security guard ng gasoline station!
4: Oh, wait! Guard!
3: Oh!
4: Kimpo siya ng gwardyo!
3: Darling!
4: Magawas ko! Oops! Mag-animal ka mo! Bilayin!
1: Get trapped!
2: Oh my God! Pero ako, Federico!
3: Natumbo si Federico, darling!
2: Federico! Federico! Oh, pero ako! Magawas ko, Marga!
3: Ayaw, darling! Ayaw!
2: Si Ula!
5: Asa pa na! Ihatag ang pata!
2: Mga tulisan!

0: Kinuko, si Abel may nakikaway sa mga tulisan. Kung pasipinis sila, duha ka basura, ug tagurha ang sakay. Ilagay ko siya si Abel. Nakapasalipod niya. Salamat. Ug kalit siya ni Dive. Ug niya. Ni pabuto. Ta, naikwa ko sa katulisan.
1: Marga, kaya sa ka na nagkikaw sa mga tulisan.
0: Ang pampuwi ka na din sa gasoline station.
1: Mao ba?
0: Ito ah, ni kahit ang dagat ang napasalipon, ang laing duha katulisan na napangita ka niya.
1: Maisok siya.
2: Parkunan eh, ang gwardya, nagkadungo! Huwag ang laing tulisan, napos sila ni Bebel! Tumakama ang tulisan! Huwag pa rin yung matay ni Bebel! Huwag mo doon na sige tangan! Ang duwa katulisan! Nagkaduol dyan siyang nimutangan ni Bebel!

nakita na ko ang usa ka tulisan. Pinagi sa side mirror ni din sa kinan nga akong gipasalbidan. Karon, mukalit ko tayo. Tungan ang pagbukto, tumong ka nila. Karon, kinip! Hups! Daigo ko sa... Huwag ako sa... Buti na ko! Muli ko! Hups!

pagitan ako. Ba't yung tika nga ni Malaga? Murag na ipod yung tulong ako kakaupan na. Ug ako na lang. Hugtan ko gunit ako ng armas. Makita ko lang ikaw karon. Buga yung nga ni Malaga. Yan. Yan ako. Napit sa kaban. Basin na nga siya sa napaslipo niya. Karun ka. Buga karong higayon na.

kinuukotaw ni Isabel. Nagdaog armas ang usagat nilisan o nagpangita niya. Oh, Isabel, nasa ibabaw sa bahay na pagkalitian niya ang baka ng tulisan. Naglayugay sila. Naginilugay sa armas. Ginuko. Pagbantay, Abel! Abel!

0: Pinamato mo sa subuhan sa armas ang imo.
1: Hindi ka mo nabus.
2: Nilito!

0: Margarita dalawa.
1: Ani, nagbidyo ko, darling.
0: Ang pamboy o ang tulisan dalawa.
1: Inanay nga, naliwag sa pakoy ang tumay sa armas. O pa daw sa tulisan.
0: Aloy, nalagputang armas.
1: O nga, nagsambunot sila. Nibarog ang tulisan. O nibarog sa magpakoy.
0: Nang tanawa, ang tiga na kalihay ang pamboy.
2: Lasan!
0: Tanawa, Marga. Tanawa.
1: Ala, nai ko ang tulisan. Ang nibarag.
0: Tanawa. Marga, tanawa.
1: Darling, tanawa. Nahabla ang tulisan.
0: Nakuyapan ang tulisan.
1: Lalupig ni Abel at Ulis, Ana. Salamat, Lord. Salamat itaon kayo, Lord.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain lang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad! Tap!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Tap! Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy! Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunima?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunimo estudyante, umawa ko. Pangitaon ba kunimo?
4: Dili! Klaro, ana?
3: Ako kini, Dennis!
4: Piolo?
3: Ako kini, Dennis.
4: Piolo?
3: Ako si Piolo! Ako ang tinuod na Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am! P.S. Love you!

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Productions.

0: saon ko magsis paglikay karon. Okay na ko. May nasudlan akong trabaho. Pero nganong ni Ana naman sa disiya?
1: Oh. Miss.
0: Paolo, mahimo ba? Hunungin ako. Dili na ko. Bisan nun sa paimong buhaton, dili na ko mabalik sa atong dapit.
2: Ha? Miss, nasayop ka. Sa mutuo ka sa dili, pero dili ako si Paolo nga imong giingon. Ako si Piolo Sebastian.
0: Bakakon!
2: Nga, imo na sa kusagpaon? Sige. Pero sa dili pala ni mo buhaton.
0: Oh. Mm. Nganong... Nganong may paduol ka na ako, ha? Ayaw paduol! Palayo!
2: Oh. Totoki ko, miss. Ako bagid ang lalaking imong giingon? Totoki ko.
0: Mahimo ba? Palayo.
3: Oy. Unsa man ha? Ngano man? Ikaw Piolo ha?
0: Kitawag si Piolo ni Potensyano. Kaila mo?
3: Dugay ra. Hagbay ra.
2: Ja?
3: Hambugiro na.
2: Tay pa sa. Ano na hambugiro naman ko iniron? Di ba ikaw magtuang nadungog nga hambugiro din sa tudapit?
3: Dili hambugiro ang magsultis tinuod nga gwapo ug may kaya ko.
2: Asa dapit? excuse me kadiot, miss, ha? May pangitaon ako.
3: Oy. Nga nung hikap na di ba kung nao, ha? Hoy, kawa ba?
2: Kadiot, sagun.
3: Unsa man? Ha? Bagun ka nung?
2: Ay, sa lagi. Magipangita ko.
3: Sa kung naong?
2: Oh. Akong gipangita ang imong kagwapo kung asa dapit ang mahimutang.
3: Hilas! May adlaw ka na kung tawhana ka. Iman ina.
2: Samasad ka? Sipat sa kagapil? Di ka lang mangayog sorry na ako, miss?
0: Unsa? O gano'ng mangayog man ko na kong sorry ni mo?
2: Kay Kuan? Ay na lang. Pag-thank you na lang. Nauli na lang kung balik ang iyong bag. Wa ka pa, makapangayong pasalamat ako.
0: Salamat. Oho man na, pag-ian ako. Ayaw nagbabagi ang ako agianan. O kung mahimo, ayaw na sagpakita pag-usab na ako.
2: Ay sa...
0: Ayaw lang ko guniti.
2: Okay. Oh. Na, gibuhian na taga. Uso pag i-atraso na ako ni mo, ha?
0: Manguta na ka pa? Bisan nun sao ni mo sa pagpakaaron ing nun, Paul. Dili ka makapangilan ako. Kay nakaila kaayo ko ni mo. Napasakit na ako ni mo makausa kay gayon, Paul. O dili na katumahin mong mausap pa.
2: Diyos mio! Uso may ako buhato na namutuo ka nga dili ako ang tao ngayon mong gingon nga nakapasakit ni mo.
0: Wa! Kay dili kumutuo ni mo. Diha ka na.
2: Oy, miss! Mahimo mangutan na ka sa mga taga dinhi. Dinhi na kumataw! Ug dili ko na ulitaw, miss. Mao kay posible kay nang gingon nimo nga gipasakitan di ka. Hoy. Kapuya ba yan? Ha. Guapa unta maldita lang. Uyab tingali niya kanang pool. Nya parehas ta kun nao? Kun mao? Guapo di ay. Tempawi. Hai naman is kapitan. Misuod namin sa iyang kwarto nga miingon nga magkuha siya budbud din sa kusina. Huwag iklaro is kapitan da.

0: Diin man ka gikan, ha?
1: Nay. Kanang sa ilang kapitan, nay. Kinilaging muhangyong ta ko nga, mabalik ko sa pagtrabaho, bisan sa siyap lang niya.
0: Dili ba maingon man ko nga dili ka mulakaw? Ikaw ba gahi? Gagay kag ulo?
1: Oo, mapapap, nay, nay, nay, nay, nay. Kusnito na sabi mo. Ang atundunggan, sakit na pagkitaon na yung susamat ba?
0: Sakit man di ay, pero mamugos kag yung trabaho ka. Makapaabot na ka ng trabaho hangtod nga hingpit ka ng mamaayo.

0: koyno makato gini kalakiya. Nasubran baka ko sa pahuway, no? Mau nga dili ko makatog. Ay, samo ka sa utok yun eh. Pero magsige makugunaw na ni. Ay. Kumalagani ko kapangutanas pa nga niya. Murag siya na gid ang pinakagwapang babae nga ako nakaila. Musamot pagani siya kagwapa kung masuko siya.
1: Eh?
0: Liyabag na matingali ko.

0: Mayong buntagkap. Nakandam na kong pamahaw.
1: Ay, mo na kanindo, tumakauban kang babae pa ni May. Tiyan makuta. Mula nanambok niyo. Kamantega, manambok ko ini. Mula kong tibibi, ano manambok. Manambok ko ini kung magtanong na ini dayo.
0: Kap, ay. Ako makahiga yun sa pagpangayo o pasalamat ni mo gahapon.
1: Mm-hmm.
0: Magpasalamat unta ko sa imong pagtabang nako nga makasood isip maestra sa eskwelahan din ng tapita.
1: Ano nga, akap? Lalo mo lang akap, programa mo na, ganyan ng tabang-tabang. Atag-atag ayuda. Lain binuang dahil, huwag sa payan, oy. Akong katundanan ng pagtabang sa akong mga konstituente, oy. Dato ko, walang ko ngipon.
0: Dili ganun ako ganahang mo biya ining imong panimay ka, pero dili sad mahimo nga, anhin na lang ko kanunay din hi.
1: Eh? Ayaw ka ikog, ay. Dako kining akong panimay. Og bukas kini alang gani mo.
0: Salamat, Kap.
1: Kabantay ka na.
0: Pero gusto unta kong maglahi na lagpuyo, Kap Good. Pero di harasak us dool. Sa usa sa imong paabangan. Mao nga ayaw ka bala ka, Kap. Pagadoaw, naghihapon ti ka din hi, og lutoan ti ka.
1: Ay, mag-uulong ka ko, mag-uulong ka ko. Kabantay ka. Pero... Kayaan siya ka naman ka sa mundo o sa kong apa, o. O, kumpantir ako. Kumpantir ako magkita na gapon sa kanunay. Dili ko masukmatan sa imong tiyadura kung magkita na o niya mis ilang kalibutan. Ah, may ilang kalibutan sa laing kalibutan. Kumpantir ka niya.
0: Kap.
1: Ha?
0: Tatarong niya ikasulti o sahay. Pero kalit lang sa gamulikoy.
1: Oh, kibot-kibot lagi yung baba mo.
0: Ha?
1: Kaning magamping sa kanunay, ha? Mupahuway sa hustong oras. Nasayod ko, kung unsa kahago ang imong posisyon. Hago kayo ay. Isip unsa ka maestra? Mao nga, ang pingin tao ng mong lawas, maura ba yun ay puhunan?
2: Maestra, di ka?
1: Uy! Milagro! Nasayod ka na yung matagaroon, potensya niyo!
2: Upagali kong katuglo, mao pa akong pag-uli.
1: Ah, sige! Abusari yung kanunay mong lawas. Kaya nag-abot sa'yo gayon na maningil na kanimo ang panyahon, magbayad ang mong lawas sa imong pag-abusar o gamit na ini. Kumante ka na.
2: Dugay pala no. Kabata pa na ako.
1: Ay! Ang nalang unya ko, ana.
2: Ikaw lagi lo.
1: Ngayon man ko.
2: Dili maghakabusado sa imong lawas.
1: Ngayon man ko.
2: Ganong giangu-angu na makakaroon.
1: Oh, siya!
0: Atensya noon sa ba? Dili mo mahimong tubago na din yung ana ang imong apuhan? Nga wala ang gilantaw kundi ang imong kaayuhan.
2: Saba kaya siya, God?
1: Kung mawa na unya ko, kabantay ka na. Mingawang kira unya siya kung mga paimangno kanimo o mga kasaba. Timanya na!
2: Samulo, busa na ita? Ikaw ba akong dili?
0: Potensyano, ayaw kayo na anak pagsultis, Kapitan, God?
2: Naanad naman sa lolo na ko, God. Yung anak mami magsultihan na ikod, natural na lang mo.
1: Day. Kana, yango, day.
0: Kap?
1: Mahimo bang makangya?
0: Unsa na, Kap?
1: Mahimo bang giyahan mo pag-usap kining akong apo? Balik sa eskwilaan?
2: Unsa, lo? Pa-eskwilaan ko na magbalik? Shit! Di ko,

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: AC.

0: bahay. Hey galan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spenar Jewel Bense. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kining
1: ibati ko. RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa ato mga balita. 170,000 kabatinon ang gipaabot nga ma-enroll sa pampubliko gawa itong ASDAC by sa Sugbo alang sa 2026-2027 nga school year nga musugod na karong buwana. Samta mga personnel sa kapulisan sa lawigan sa Sugbo gipaubos sa kinalit nga drug test ni ay 12 anyos nga minor di edad, appeal sa 300 nga nakumpirmar nga dunay HIV sa mga bago nga kaso nga na-record din sa Sugbo. Samtang dito sa kaluhan, liba ka general sa AFP, posibleng dili makakuha sa ilang promotion kung ang Senado pakyas gihapon sa paghimo sa ilang session karong hapon. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandog sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: niya. Pagtik na ko ng duha kapad, mao natunayan na pasalamat ako na tanggal sa bilabilayabang kapso ni Lugwag na ko ng patong.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benji Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City. Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
3: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sayon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: School days are back with Metro Supermarket. Back to school ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
6: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
8: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Be extraordinary with MX3.
11: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
12: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
13: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo Sasaya Plus Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
15: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
16: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: At oras karon, alas 12:43 na.

0: Sarili pa sa detalye sa ito mga balita. Karon taon to, doon na tay. Nainghug na ha para sa ito DYHP. Answer to win na promo. Unya, sa makapil ni Ini, doon ay chance nga makarawag 200 pesos ka GCash. Kung matubag niya ang atong simple lagi kayo nga pangutana, plus naka-follow pag yun sa ato mga mechanics ni Ini, o babagis pag-appeal ha, o pag-join sa atong promo, kinahanglan naka-follow, naka-like, o niyag naka-share ka sa atong mga Facebook pages. Ang DYHP Arimin Cebu, ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Banio. Kung niya kantog yung pili ang imuhang i-share, i-like, i-follow, kantog doon ay blue nga mark check diya sa kilid sa iyang pangan. Okay, narabay lain dihang uban mga account sa gimuhoy mo kang Attorney Rufil. Pero ang atong official nga Facebook page niya, kantog yung doon ay blue nga mark check sa kilid. Kunya, i-share po ang atong programa karong mga orasa, ang Metro Ratsyada. Kayo sana sa atong tanaw na usab, no? Inigpili na to niyang taon-taon kung kinsay makadaog sa atong 200 pesos cash. So, akong balikon ha, kinahanglan, mientras wapata nakahatag sa atong pangutana. Kaya mga pangutana na to, simple na kaayo ni oy, wangatid na to, lisod-lisoron, para matubag ninyo. Ato rin gikuha po diha sa atong mga balita. So, importante ani, naka-like, naka-follow, naka-share, naka sa atong Facebook pages. O niya, i-share ang atong programa karong hapuna para daghan punta makadungog, makatanaw sa atong mga balita. Kaya karataw-taon, muhatag-tag simple kay nga question, mo na yung tubagon. O niya, ang inyong pagtubag, ibutara na ninyo niya din sa comment na section sa atong Facebook Live. So, mani purpose din na i-share ninyo ang atong programa. Alas 12:45 na. Sa dilipas sa detalye sa mga balita, taas bomb pressure si Modugoy kabadunay hypertension, basin taas imin sugar, basin may diabetes ka, yawari ka may baw. Ang taas nga level sa blood sugar, magkapagay ka na sa arterial wall, sumupalapot si Modugoy kung saan nakarason, nga na magka-hypertension ka, umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta ka rin sa pagkabuta, pagdaon si imong kidney, o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga samad. Pagkaputol sa tilubisan, gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpabuta, nga mo grabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, Drukini Charantine, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar, katulado sa bang imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapalindot ni simong katog, makapugong pagyod sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes, induced hypertension. Og bisita sa bang klinika, The Alternativo, Medicina and Wellness Center para sa libreng consultation. Nagamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakilimimutang sa Baydia, Kosalam Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133. Alas 12:47 na, arinatas detalya sa atong mga balita. 170 mil ka mga tinunan ang ipaabot nga mo in-droll sa mga pampubliko ng mga tunga asdak bayan sa Sugbo alang sa 2026-2027 nga school year. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Kining maong balita, hatod nato sa Life Extension, Vitamin D3, 11,970 mil ka mga tinunan ang ipaabot niya mo enroll sa publiko mga tungaan sa Dakbayan Sugbo alang sa 2026-2027 school year. Kamsibahan ni Noon sa Cebu City Schools Division, nga mas ubus pa niini ang kasamtangang enrollee sa mga public schools sa syurad. Kinibis naman kung formal na mabukas ang klase sa mga tinunan unya sa Lunes, sunod simana. Subay niini, nanawagan sa City Schools Division Superintendent Nimfa Bongo sa mga gilkanan sa Dakbayan nga ipa-enroll na ang ilang mga anak. Dilino kabalibad ang publiko mga tungaan pagdawat sa mga late enrollees apan kini mangayo og pagpasabot sa mga gigikanan o guardian sa mga tinunaan. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa bumayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, hindi pa nimusod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nasibutang Lungsod at Bonsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
5: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.

0: Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
1: In 5 meters, turn to right.
2: Ha? Asa ko no?
3: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
5: This newscast is brought to you by iBerry.
6: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: At oras karon, alas 12:54 na. Gilipad dugang mga balita, mga timailhan nga ikaw adunay daghan tuksin simulawas mundili ka regular. Nga magpagawas imuhugaw di ka maglisan magbuto ni muntian. Makasinati kag insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo para kits sa kalawasan ug lutahan. Gilipad ginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problem. Sigo man ang pagkaluya sa imong tibok lawas, busa wag tanga ka nga mga tuksin sa imong lawas para imong maangkon ug maayo nga panlawas. Paginom ta gadlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa nilain ng mga butika, dili sa Sugbo o yung manusab, sa uban pang mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Namino na to Chacha Boyles o si Mambiling Cahiz, Chariz, Krusty Villaleon, nga naminaw karon o bansad sa iyang mga higala.

0: Eh, mohatag na tadaan o pangutana nga simple kaayo kay Aaron. Pero may taas-taas din ha nga oras nga maghuna-huna ha. Unsay pinakasakto nga tubag. Unya, ay kalimot ha. Gawas nga masakto nga tubag ang inyo nga ipada o ibutang din sa atong comment section. Kinahanglan nga naka-follow pag yun mo sa atong promo mechanics. Naka-like, naka-follow, naka-share sa atong Facebook pages. I-share pa rin atong programa karon kining Metro Ratsyada para daghantang makabati, makatanaw sa atong mga balita nining mga orasa. Unya, plus, dali na to nga makita unya po ng inyong mga tubag ha. Kinahanglan naka ang i-share, i-like o i-follow niyo ang pages. DYHP Arimen Cebu plus ang Facebook page ni Attorney Rufil. Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kunya katong yung doon ay blue nga mark check din ang skilid sa ihampangan. Nala, sige, pwede na nga mo padangat sa question. Sa balita ni kasabang Eli Bulonos kaganina, doon ay estimated 170,000 mo enroll sa mga public schools sa umaabot na siya nga school year. Kaya kano sa amin mo sugod good ang klase. Kaya karong si Mana, ha? Nanglimpi pa man sa mga eskulahan para maandam. Sabi, butang ko na din na ang petsa. Kano sa mo sugod ang klase? Balik eskwela na nga ito, mga kabataan. So, yun na, aning pagkuta na. Bisag, imo pa niyong kung ano, no? Katug, piyong-piyungan. Makatubag rin yung kaani. Nala, sige, ayo paglangan. Chat na din na sa itong comment section. Ibutang ang sakto nga tubag, ang petsa. Correct nga petsa, ha? Kay karong liliunta na, anam-anamunta na o gatanaw kinsa ninyo ang makatubag o ginsakto. Pero murag sakto man tingay ni tanan ninyong tubag. Maaari ta mo, tanaw na po. Kung nakafollow ba mo sa itong promo mechanics. Yato nang balikan karon taod-taod. Atong oras alas sa 12:57 na, duga nga mga balita nato kay mga personnel de eskapulisan sa lalawigan sa Subo gipabos ug kinalit nga drug test. Ana ba kay ni resulta? Kasama mo sa balita Radio Man Arnold de Bustamante.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Gipabos sa kinalit nga drug test ang katinsa sa kagatos ka mga pulis sa Cebu Police Provincial Office sa pagpangulo sa hipin ini nga si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. ngadto kagahapon adlaw. Tumungog to yun ini nga pagkita ang tanan nga mga polis diha sa campus sa Cebu Police Provincial Office nga white kagamitan sa illegal nga druga. Ipabos sila sa Regional Forensic Unit 7 o ipabos sila sa drug test sa mga sakop sa Regional Forensic Unit 7 kung RFU 7. Patod pa rin mangilin nga kung dunay mga polis nga matairan nga kagamitan sa illegal nga druga sa to sa mga drug test sa dili siya magpadako sa pag-paralimo nilis katungdanan o pagkasasakaan kanyang kaso kasong administratiba nga to sa PNP o Police Regional Office 7 kung sa PRO 7. Patay pa niya nga kining maong matang sa kaso kung ikaw masaktan na dalampigit sa paggamit sa ligang gadruga, hindi mudo pa ang Philippine National Police nini o ginahalang kang atang tangon sa servisyo. Hindi matay pa niya nga ipaagin nila o proseso ang masaktan nga police personnel nga mahibawaan nga tigalitan o sabo sa pagkakaroon o karong mga orasa o pamasahiri kung doon na ba'y nagpositibo sa paggamit ng ilgang druga. Karang tuwiga, kaduha na kahigayon nga may pahigayon o kinalit ng drug test ang Cebu Police Provincial Office kinikamahin sa internal cleansing nga ipahigayon sa kapulisan. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office in your right naman, almost a month anyway, HP. Tata, Karen.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500, mabalik sa mga butika.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
8: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
9: Zed. Health Report.
10: Health Report.
11: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawag ako kabutag-us kabulan. Pa, sugar ko kusog. 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.

0: Sukad pa sa una, kabalota nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ana-ana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
3: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Mga higala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia, charap ni bay, kun makatilaw ka, magpangita ka.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: At oras karon, alauna 4 na. Nalapadayon lang yung muna nagsend sa inyo mga tubag, ha? Kay wapata magkapili og winner sa itong 200 pesos nga GCash. Continue ra gyud din, ha, o pagbutang sa itong comment section sa inyong mga tubag. Unya, mientras na human ka din, ha, o paniod to, lami kayong ikapi-kape. Ayaw kalimot sa imuhang pag-inom dinag kape, ang Vita D Plus Coffee Mix maugyoy imna. Kay gawas nga matagbaw kas kalami sa maong kape og aroma o kahumot ni ini nga maong kape, mahatagan pagyud kag dugang nga mga health benefit gumikan usab sa mga sagol ni ining Vita D Plus Coffee Mix. Kini pinakaunang kape nga dunay sagol nga vitamin D3, mao na magkakapina ka maka vitamin D3 pagyud. Unya, doon na po din siya yung Rishi Mushroom Extract. Doon ay mga powerful anti-tumor, anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides at triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugagan pagkikini yung mangosteen fruit extract. Makabato kini sa oxidative stress. So, kinindali ka pagkadao sa itong mga cellula. Gumikan ng subset sobrang free radical sa atong lawas. Mo na mga pigan ni tayo, kalimot, ha? Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapena ka, makavitamin D3 pag yung kaniana. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainain ng mga butika. Apilo sab din na sa Life Extension Clinics. Padayon ta sa ato mga balita, dunay 12 anyos nga na-appeal sa 300 ka mga kumpirmado nga bago nga human immunodeficiency virus nga na-record dini sa Sugbo sa niagi nga tuig. Kini mo ay pinakabata, muni youngest nga pasyente nga napektuhan sa HIV. Matod sa mga health officials nga padayon nga nagmonitor sa kaso sa HIV dini sa Sugbo. Atul sa Osaka Forum, ang Provincial Health Office, sa Health Education and Promotions Officer nga si Wilfredo Salgado Jr., libutya nga ang data gikan kini sa Department of Health Region 7, nagpakita 319 ka mga kumpirmado nga HIV cases sa Sugbo gikan sa Enero ngadto na sa Nobyembre ni adto nga miagi nga tuig or 2025. Ang figure wa pa maglangkob, wa pa mo appeal sa Cebu City, Mandawi City, ingon man ang Lapu-Lapu na dili na under sa jurisdiction sa Cebu Provincial Government. Ang matod sa mga opisyal nga ang figure sa 2026 wa pa ma-release o ma-verified. Apan doon na nag-ipagayon nga preliminary observations nga mas mutala pa kini og taas nga kaso sa unang pipila ka mga buwan karong tuiga. Samtang mga balita sa kauluhan, 5 ka mga general sa Armadong Kusog sa Pilipinas ang posible nga dili makakuha og promosyon kung padayon nga ang Senado mapakyas sa paghimo sa ilang session karong adlaw tungod kay ang ilang confirmation mo expire na usab karong adlaw. Si AFP spokesperson Colonel Francel padiriya ni butyag nga ang confirmation hearing sa mga general apektado karon sa sitwasyon sa Senado kansang quorum wala gid makabot sud na sa duha ka mga adlaw tungod sa wala sad pagtunga sa mga sakop sa mayoriya. Apil na ang Senate President. Dokyo nun ta sa Commission on Appointments nga gipanguluhan sa Senate President mismo ang ilang confirmation. Apan ang CA wala pagyud ma-organize sukad sa pagbag-o sa deliderato niya tung Mayo 11 nga ang dilingkod mauna si Senate President Alan Peter Cayetano. Katapusang balita gikan sa kauluhan, si Interior and Local Government Secretary Junvic Remulla nangayog dispensa human musaka ang tingog ni ini. Ngadto kang Senate President Alan Peter Cayetano ni atong adlaw nga dakpon si Senator Jinggoy Estrada sud sa premises sa Senado. Apan ang maong senador ni voluntaryong mi surrender ganto sa PNP-CIDG. Matod ni Remulla nga dili to personalan aga nahitabo o kalma siya hangtod nga sa pagpahibaw nga dakpon si Estrada niadtong adlaw nga Lunes Apadiyang giangkon nga dunay higayon nga nisaka ang iyahang tingog og dangayo siya og dispensa niini labi na kadtong na offend sa nahitabo. Si Senator Dante Marcolita usab sa iyang bahin una nang lipadayag og disappointment o kasagmuyo sa gipakita nga disrespect o pagpakita ng pagtaho ni Remulla ngadto kang Cayetano. Si Marcolita nabilong sa majority block nga nasagbuyo usab nga ang mga senador nga sakop sa minority wa malanggali mo protesta sa maong nga hitabo.
3: Radyo mo nationwide.
2: At oras karon ala una 9 na.
3: TYHP abroad ngayon.
4: Kini nga balita hatod kanato sa Sed Marketing ang tigamaw tiga para pud sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kini, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Gipaibaw sa World Health Organization ko WHO nga moabot sa 116 ka suspected cases sa Bundibugyo strain sa Ebola ang natala na og 321 ang kumpirmadong mga kaso sa Democratic Republic of Congo. Moabot na usab ngadto sa 41 ang ginaganon sa mga nakalas ug 6 ka tawo ang naka-recover samtang sa Uganda moabot ngadto sa 9 ang kumpirmadong mga kaso usa ang nakalas gumikan sa maong virus. Gianunsyo sa Africa Centers for Disease Control and Prevention ang outbreak sa Bundibugyo strain sa Ebola nga mauna ang ika- 17 nga Ebola outbreak sa Congo ni adtong Mayo 15. Hinungdan nga daling gideklara sa WHO ang Public Health Emergency of International Concern tungod sa maong sakit. Kasama mo sa abroad ngayon, giniyo Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak Ariman. Katong maong balita, hatod ka nato sa Sed Marketing, ang tigamauti ka porapod sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang Sed Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sa masara rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa Sed Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga Sed Panyawan Liniment Oil kani adto Sed Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Sed Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga tsikiting ug Sed Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Panyawan Garlic Capsule ug ang Sed Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: At oras karon ala una 12 na. Yan na, ato lagi announce karon kung kisa maoy. Makarawat sa itong 200 pesos nga GCash kaya nakatag kini sa iyahang sakto nga tubag. Plus, nakatuman pagyod sa ato nga promo mechanics nga mo pag-follow, pag-like o pag-share sa ato nga mga Facebook pages. DYHP Arben Cebu, ingon man, Attorney Rufil Fernandez Banio. Kagatundun ay Blue Mark Check sa kilid sa pangani, Attorney Rufil. Plus, naka-follow pagyod o naka-share sa ato nga mga balita, Metro Ratchada, nga programa karong hapuna. Salamat kaayo, busa. Congratulations! Nga to ni... Sakto ang iyan, tubag June 8 or Hunyo 8. Kaya tubag din rin ay June 8 o nasa igibit saya, Hunyo 8. Correct, gihapon na. Congratulations ka to ni Charisse Craste Villa Leon. Sa ito balikon ha, congratulations ka to ni Charisse Craste Villa Leon. Siya maoy. Makarawat sa itong 200 pesos nga GCash. Kaya nasakto ang iyan, tubag plus... Naka-follow pagin kini sa ato nga promo mechanics. So congratulations, Ma'am Charisse Craste Villa Leon. Alihog taga PM, ma'am, magbalik diri sa atong Facebook page ha para sa imuhang kompleto nga ug sakto nga pangalan. Ingon man ang imuhang GCash number para ma-send nato dito ang imong premyo. Congratulations, sinana lang ka sayon. No, sayon kaayo murag itug ana lang gyud nato ang tubag hapit. Bisag piyong-piyongan pa makasakto ra jug tubag. Muna yung ato mga pamaagi usab nga mapasalamato na ang ato mga listeners sa DYHP o IFM sa ilang kanunay nga pagsunod sa tanantang mga programa sa DYHP. At ang sa musunod na saan nga mga oras ha, laing hugna sa ato nga DYHP Answer to Win na promo. Atong oras, alauna 14 na, oyoyag kalimot, pag-inom, mag-2-2-3, soft gel sa day sa life extension, vitamin D3. E kung taas ang level sa atong, sa vitamin D3, din sa atong dugo. Ang atos ang immune cells, magka-function sa kinig baayo, magka-produce kiniog mga panagang, mupatay kinig sa mga viruses, sa di pa rin musulod sa atong mga cell wall. Muna ang kadanaw, ganang pag-inom sa life extension, vitamin D3, kaya para protected ang atong lawas. So, niya, kung makilala sa kanga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga life extension medical clinic, kay mohatag kini og libre og quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na may mutang diri sa May Usmania Boulevard. Buyon ka na sa May Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Sa Konsolasyon, na po yung Life Extension Clinic na may mutang sa May ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Na Baguete City na may mutang sa May House of Taft Building sa Tafta Street. Barangay 8, doon ka na sa May Kamanhak Terminal. Pwede-pwede yung makontak ang hotline sa Life Extension Clinic. 416-1655-0917-318-1161. Uy, sa pikas nga bayan, ikaw ba? Apil nga dali kaayo nga makonstipated or kanunay lang makasinating constipation? Ang sulbad ni Ana, maong pag-inom sa Super Fiber. O niya kini Super Fiber, sayo na po kainin ang damon. Sa Shea Manisia, doon ay powder sulod. Imula na siyang imix sa usa ka baso ka tubig. O niya, pwede kang mainom, pili lang ka sa oras, no? Kung aris buntag ka na before ka nga mag-breakfast. Kung aris sa gabi, eh, ka na before po ka nga matulog para best result good ang makita nimo sa pag-inom sa Super Fiber. O niya, idungan ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, pilosab din na sa Life Extension Clinic. Wa naman tayo igo nga oras. So, man ako din sa control. Kasamang Nestor Homicilio, Nems Quiñones o Gerald Albius. Nga may nag-assist na to din rin. Nangita o kinsay makadaog sa atong Answer to Win promo sa Liway HP kaganina. Ako sabi niya Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyo pagpamina. Unya at tangi kay karong taon-taon. Masunod na po na nga to drama. Kini ang akong suliran.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alauna 16 na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dilin mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulandag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
7: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
8: Nga naman, Marie.
7: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
8: Mauna diya, Marie. Mahal magkod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusyo ha.
7: Yun sa man nga, Marie.
8: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface lagi yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
7: Uniface?
8: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
7: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
8: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
9: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
10: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Nila Intinado, Pol Patrol, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibating nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata akong igunga, ginutuntui ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya. Nga, hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
12: Urinary tract infection o kon UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
13: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Yan karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertigyong nindota.
12: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
15: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tunay, natural, at original.
18: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
19: Ako si Anna, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
20: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukat med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
21: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
22: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
23: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
24: Ayo, good guy, regimen ni sa no, ma-recommended na ko niya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano gid siya, makatabang gid siya sa iyo. Dili man ingon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmo siya, tapos basta maglugid ang iyong skin kung magamit ka ni. Barato rin dyan kayo ni siya.
23: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
25: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
26: The Wonderful Supplement.
27: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
28: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
29: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
30: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
31: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
32: Biotroph Herbal Capsules.
33: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
34: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
35: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
28: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
29: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
30: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
31: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
32: Biotroph Herbal Capsules.
33: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
34: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
35: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
36: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
37: Ko si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama, DTX 500. Duha lang kakapsula, sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
36: DTX 500. Pumalis sa mga butika.
38: Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulmanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Ni Obra o Dr. Ni Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako na si Renz, 32 anyos, ulitao, taga Sarangani, Frabins, Jugo. Pero ni ako magtrabaho sa Jensan. Personal lang ning akong problema, ug may legal. Kabahing kini sa mga tao sa akong palibot. Nagikan sa bata pa ko, hangtod karon nga nagtrabaho na ko, ingon man gyud ini ang mga tao nako. Aranya ni sabdan, sugdo na ko sa bata pa ko. Sa nag-eskwela pa ko sa elementary. Ingon ini ang mga panghitabo.
39: Sige na, anak. Suod na sa inyong eskwelahan, ha? Kaya aron makapauli na ko.
40: Iyon lang uli, ma.
39: Masaya ayaw ko pauli. Hindi ko nimo papauli, anak. Nga maayo man og apil ko sa pag-eskwela ni mo. Sige na, sige na. Kadagkan pa ba yung kong trabaho ng sabay?
40: Kunyog lang po ni mo uli, ma.
39: Nayabag naman taon ko. Uy, gihatod ganit. Ika din na sa eskwelahan. Aron maka-eskwela, gid ka. Niya, mukuyog na sa dinon ka na akong pauli. Ay, Renz, ayaw ko porisyo ha, ha? Dagan pa ba ako katimanon nun? Ayaw pagbinata, kay dili na kabata. Nag-eskwela na good ka. Na, sige na. Sod na. Kay mag-flag ceremony na mo ron karong taon-taon.
40: Sige na lang, uy.
38: Daan ako mga classmates, eh.
0: Hello?
1: Hello?
0: Hello? Nang tambo.
1: Ah, nang tambo kayo, ay. Kapit mali na baboy, ay. Ay. Ando kay kada baboy, dugay ka. Baboy, dugay ka lang kayo yung mama.
0: Baboy, baboy.
1: Nangyabot, ay.
40: Bule naman ko.
1: Baboy, yung baboy.

0: Uy, kabuang baya ni Morenz, uy. Gihato na ganit ka sa eskwilahan. Ni Pauli ka man hinuon, sunod na ako.
1: Nungungbi, nungungungungung na mababoy ko.
0: Ah, ito o, Ana. Kanong masuko mang ta? Nga dili man na tinood nga baboy ka. Tao mang ka. Pasagdi sila na. Kaya kung magsige ka, ingon Ana Renz, mawagil kay grado. Na, wagil kay grado. Kaya di man ka mo eskwila, tungod lang Ana. Sagdi sila, ibaliwa sila, ayaw tagda.
1: Ano sa mga mag-eskwila eh?

0: karon nga high school na ko, lain ang mga estudyante sa kong palipot. May yung tawag ko na, wala yung mabulin ako.
1: Oh, gani, manindak eh. Itambok.
0: Si Bert yung pasabok.
1: Bert! Kinawal ko si mga tambok. Bert!
0: Anong nanumbang magka?
2: Bugas-bugas! Akong katul-katul na ikaw butangan!
3: Bugas-bugas o katul-katul? I-DTX 500 na! DTX 500! Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul! DTX 500! Mabalik sa pinakadul ng butikin sa inyong lugar! DTX 500!
4: Para sa Janice, okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipati ko sa kumbanao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500. Pabali sa mga butika.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
7: Zed Health Report!
8: Health Report!
9: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawag ko kag-us kabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
10: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
11: Pot na migmati, pa-check up, tapos sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
10: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
12: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan na yung kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinutanakapin. Sabay na bis ka.
13: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
14: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
14: ACS.
0: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
16: Uy, nga naman, Marie.
0: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa akong gilaw.
16: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
0: Yun sa man niya, Marie.
16: Nag-unifits mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifits na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifits, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
0: Unif-

0: sweets? Kaayo mari! Imagine na mari ha, sa napuka bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado gi kaayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
1: Kada ko di ay mari, tudlo iko.
0: Oh, dahil feeling guide mari oh, nanay numbers ila teknisya diha, kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
2: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon, Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
3: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin ko nabihi. Kaya pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
5: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Baybay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: This time check is brought to you by iBerry.
2: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamin D sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sabiha nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Oh, bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa siya nga nagmintin ko. Ana, ay, ba't ko niya yahay.
6: Ah, pwede lang. Makasakulay mo ito.
5: So, anak, ano, binta na ka.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
7: Happy Fiesta!
8: Kinanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita?
8: Gadget lang!
10: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan ni mong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! New Alaksan Extra!
15: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
16: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabli. Kaya pagpagabli, moto siya nga akong giganit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
15: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
17: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
18: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pag yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: This newscast is brought to you by iBerry.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Aj! Ilong Ranger?
5: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
4: Disipon! Di siguro ito matutuloy?
5: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
4: Sipon agad?
5: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Neozeb C Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad!
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Gikan sa elementary pa ko nga sigihan yung bully. Hangtod nga nag-high school na ko nga may appeal na physical. Murugway adlaw nga di ko mabunog sa mga bully na ko. Sumbag ug patid ang akong mahiguman. Mabunog yung ko permi. Ugun niya.
9: Magunsa ka?
8: Magkatong kong martial arts, ma?
9: Kaya naman ko, no?
8: Lagot na kayo ng mga bully na ko, eh. Kinahanglan magkamao ko, anaman, para makadepensa ko sa kagalingon kung may mapasakit na ko.
9: Hoy, hoy. Ayaw ni Ana rin, sa. Kapila tamang kasulti, eh. Nga ayaw na lang silag patuli.
8: Masakit na naman ko nila, eh.
9: Unsa? O paano mo mandayin ka musulti na ako dayon, Ana, ha? Kaya ato nang ipangkiha. Kinsa sila, ha? Kinsa na silang nipasakit mo, ha?
8: Ayun na lang, ma. Kagingan mo ako nila nga. Apilon mo ko, musulti ko ninyo.
9: Ha? Ngigagod. Samot nga pwede na to silang makiha, Ana.
8: Hindi man na makisulbad, ma. Kailangan na magkamao kung musok ko nila. Hindi na ko nila buli yun. Nag-anad na mag-inasilagod.
9: Renz! Renz!

0: Oh, kumusta naman ang pag-eskwela nimo sa college, Renz?
1: Okay na unta ba?
0: Oh, nganong naunta man na?
1: Wala to na mga nangbulin ako. Ang mga nipasakit ako ba? Kaya makamao na mo kumulipinsa sa akong kagalingon. Apan karo nga nauso na sa ang social media, ma. Online na sa ang bullying, ma. Uga ba siya?
0: Unsa?

0: ambot nga nining kinabuhiya. Nasundan magyud ko sa mga taong buli. Karon matag-post na ko sa social media, naagyo na'y komento nga dili maayo bisan karon nga may trabaho na ko. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana. Nganong may mga tao manggid nga buli? Unsaon mo nako sila pagkumbinsi nga hunungunan nila ang ilang pagbuli nako? Ikaduhang pangutana. Unsa may akong buhaton para dili nako nila ibuli pirmi? Nga bisan unsaon akong diet-diet? Baon naman gyud ni akong lawas. Tambok ang gyud ko. Ikatulong pangutana. Karon nga nauso na ang social media. Sa sokmed naman pod noon ko ibuli o ibash. Matag-post na ako, may komento gyud nga negatibo. Unsa may akong buhaton na? Ikaw pat o katapusang pangutana. Nabay kaso anong bulihin? Asa mong kumuduol? Ano katabangan ko sa konsuleran karon? Angay basab kong mudangop og doktor aron makondisyon akong utok ining bullying? Palihog, tabaging tambagi ko, kini ang akong suleran, Renz.
1: Mayong adlaw, mga sukintig paminaw, kini sa attorney Elaine Bathan, og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problema na may punto legal. Of course, ang ato ang mga personal nga mga pangutana, mga emotional nga pangutana, problema, willing si attorney Elaine nga mutambag ninyo og muhatag og mga tubag sa inyong mga pangutana og mga problema. Busa ay nanumpay iyaw na ninyong dugaya, ipadalang inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad, ipadaan na to sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Hello and a big shout out sa akong mga likers and followers sa Elaine Tantengco Bathan ug sa akong official Facebook page nga attorney Elaine Bathan. Please go like and follow guys and continue to like and follow kini ang akong suliran official writers page. Padayon ta sa pagpaminaw, pag-like sa mga tanang programa sa ato ang stasyon DYHPRMN Cebu sa Facebook account ug 612 sa kahanginan. Don't forget and mapaminaw po na ninyo sa YouTube, guys. Mugi nila kanindot nun sa technology. Kaya ni gamay yun ang world, mas convenient, but then again, sometimes very dangerous kung magpataka tagpaminaw og mga balita, news, og mga feature, og mga items. Kaya ang kasagaran karon fake news. Please let us listen to news coming from the legitimate source of media source, no? Legitimate media source. Sama sa Radio Mindanao Network, DYHP, no? 612 sa ito ang mga radyo, kang Attorney Rufil Banyo, o sa uban pang mga anchor na to sa news o sa balita, dinhi sa radyo. Naagi uban, no offense sa uban din ha, na magpakaroon ingong journalist, dili di ay vlogger din ni sila, pero dili trained sa ethics sa media, no? Anhi lang yuta sa kanang mga legitimate nga sources, no, of information. Punto legal, of course, today, ato ang letter sender, taguon na to, tawag mo na to sa pangalan nga si Renz, 32 years old, ulitaw from Sarangani Province, pero naa nagtrabaho sa Jensan, the land of tuna. Pagkalami yun sa mga tuna lab, as kay din ha sa General Santos City, no? Kaning iyahang mga gipang suwat karon murag I think kaniyang mga giagian ng issues, no, as a person nga na-experience niya kanang bata pa siya. I think this is a typical case of bullying, no, nga sa bata pa siya, sungugon siya, tawagon siya pangan, tawagon siya baboy, and I think it also affected him. Hangtod na lang yun sa nidako, and gidadag yun niya, no, nga feeling niya ginabully yun siya, maski pa og dako na siya, of age na siya. Now, unang pangutana, nganong may mga tao mangyud nga bully? Unsaon man ako sila pagkumbinsi nga hunungon na nila ang ilang pangbully nako? Okay. Now, naagi ubang tao nga hawd, nga abusado, nga magsalig, kanang garaon, bugal-bugalon, and the like. Naasad yung tao nga medyo weak og personality nga kinahanglan gyud nato i-convince ug ipa-feel nila nga dapat confident sila, nga dapat di sila magproblema, di sila mahadlok, that they are enough, nga dapat motigom sila og saktong kaiso kusog to fight back and for them to realize na it is okay to fight back labi na og ikaw mo'y giunhan, no? Mugi na akong ingon kana akong mga pag-umangkon sa una, hoy, ako ginang ingon, oy, do not start a fight, okay? It's wrong to start a fight. It's wrong to punch somebody. It's wrong to kick or to slap somebody. Do not ever do it first. Kana. Pero, if unhan ka, fight back. You hit them once, inana dyan ko, and then you tell the teacher. Or, if you want, you tell the teacher. Pero, ganahan dyan ko, bausu ka. Kaya that develops your character now. Mungin eh, sad to say that's the reality lang yun, Renz. And ako, while we cannot explain nga nung ingon-ana sila, ang akong gusto ni mo unta is ikaw makarealize ka that you are worth more than how you see yourself. Because sometimes, manggod ba, kanang mga bully, mangita po nagbiktima, di man na sila mga taki or mubugal-bugal or manghilapot kung kabaw sila na kaning tawhana di basta-basta. And muna akong gusto para nimo, develop that attitude because you are worthy, because angay kang respetuhon. So, ayaw og hiko-hiko din ha. Look them in the eyes, stand up straight, no? Ug katong sa una ay I cannot see kung unsa gyud ang imuhang kanang body, kuan you feel good, look good, pagwapo about yourself. It starts always with you. Ikaduhang pangutana, unsa may akong buhaton para dili na ko nila ibuli perme? Nga bisan unsaon nako og diet, mao man gyud ning akong lawas, tambok man gyud ko. Excuse me. Kung magtanaw mo na ako sa akong Facebook, tanawa ko ng akong mga pictures, mga 2016 hangtod, mga, labi na dili, mga 2016 siguro. Okay pa ko 2016, pero chabi-chabi na yun ko, anak, no, di mang yun ko daot, di yun ko tikig, di yun ko kanang pang-model o lawas, di yun ko. Sukad pag yun na sa una, medyo chabi-chabi, yun ko, pwede pag yun ako mag-qualified tambok. Pero niabot ko sa punto around 2016 siguro, sugo din ha, hangtod mga 2022, tambok chugday ko, magkatawag ko magtanaw karon nga huy di na di kong balik dito. Atong panahon na, yes, like you, Renz, gasigi sa kog diet, pero kibaw ka, tanan, mainom ko bioslim, mainom ko anang tanang mga kanang mga pills din ha, kanang slimming coffee, kana mag-keto diet ko, vegetarian ko, 1 meal a day, kada mga ingon ana, pero kibaw ka, diin ragyod ko ning gamay, katong isugod na kong dagan pag 2021-2022. Katong pag-COVID nga, mingaw, laay kaayo, nimpalit kong stationary bike, maglakaw-lakaw ko, kanang kay pwede raman to mga ingon ana mulakaw ko tuomog di pa mo kong dagan sa una pero makalakaw kong 15 kilometers ikan balay padung liluan kay na may IBP run nya nagwalk cross Atty. Elaine pero dito nagsugod. Dito nagsugod. Dili gyud mo work ang diet kung dili ka mo exercise. Maugyud na. So dili ko mo tuo nga maglisod ka nga tambok gyud ko. No. Ikaw Renz, mga naminaw na to din ha, bangon mo. Sulay mog walk, sulay mog run, sulay mog exercise. Oso man rong pickleball, sulay dulag pickleball. Ako di lang sa gyud ko magpauwat anang pickleball. Kamo lang sa din ha, ari lang sa usdagan. Pero that really changed and transformed my life. Slowly lang yun, slowly. Ang tanang nakailan ako, no, mutuo mo di, kabaw yun na sila. Wa yun ko'y sports, sukad pa pag elementary. Di, wa ko'y labot sa intrams. Oy, di ko cheerleader, wa ko'y intrams, no? Pero karon, one, because I realized that as we get older, need sad yun na to, nga what do you call this? Need mang yun na to po, nga mag-exercise, lifestyle change yun. So, ayaw sa anang diet, you transform yourself through exercise, apilig diet, pero exercise yun. Ikatulong pangutana, karon nga nauso ang social media, sa SOCMED naman po hinuon ko i-bully or i-bash. Matag-post na ko, may komento yun nga negatibo. Unsa may akong buhaton, ana. Una, ay pa-comment. Ayaw sila i-comment, i-delete, i-block ng mga tao. You only bring in your friends nga close ka and kailani mo and who do not bully you. Those who are bullies to you, way batasan or di kaganahan, do not deserve to be your friends on Facebook. Therefore, limit your Facebook account only to your friend. Kung kinsay maka-view o di kaganahan na imo comment, pwede man na imo i- ando ang comment. You know, there are things nga kinhanglan nato kita mismo ang mublak o mupugong. Take them out of your life if they are toxic to you. Ana alang sa na sa Facebook. Kung manghilabot pagani sila ay ikihag cyber libel. Hassle ninyo na may balaon mo putiktar na to. Kihana, kasamok, no? So, next, akaupat o katapusang pangutana. Naabay kaso aning bullying? Yes, there's cyberbullying. Asa mong kumuduol? Aron, katabangan ko sa akong suliran karon. Angay basad kong mudangop sa doktor. Aron, makondisyon akong utok aning bullying. If you really feel, no? Nga you need help, please go to a psychologist. You can go to a Dr. Rene Obra dinha sa Vicente Soto, no? A psychologist or a psychiatrist to help you cope. And that's one way so that you can feel good and feel better about yourself. Ikaduha, ingon jud ko nimo gyud, running. Running will really change your life. It changed mine. It will change yours. Ikatulo, yes, there are legal remedies. Pwede kang mukiha, pwede kang mufile og kaso sa mga bully nimo, either cyberbullying or cyber libel. Bottom line is, know your worth and know your right. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante, nakuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension og diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadie. Sa tuwang balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw, tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, sobra sa 3,000 ka mga balikbayan boxes ang itakdang i-deliver pa sa sobra 40,000 ka mga boxes nga wala pa ma-deliver. Gipaibaw kini sa Bureau of Customs kun BOC, taliwa sa pagpaniguro ni ini, nga gitak nang i-deliver na ang maong mga balikbayan boxes sa Manila International Container Terminal. Una na nasairan nga ang BOC ni sangat og reklamo ngadto sa DOJ batok sa usa ka registered freight forwarder labot sa gingong pag-abandonar sa libuan ka mga balikbayan boxes. Katong maong balita ihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mabalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini paligon sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1, Tatak RMN.

0: X500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalit sa mga butika. TTX 500.
1: Ah, si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikas akong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
0: TTX 500.
2: Pabalik sa mga butika.
3: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalip niya ngayon yung panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Linodia Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
4: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3.
6: Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
15: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
16: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
15: So fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
16: Para sa masulhay ng pagpamuhin,
15: Super Fiber.
16: Mabakal sa mga butika.
13: This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
17: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
20: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtog nga plema, afford pa!
21: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
22: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
23: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Tinawid, imo na kong gisugod, lovey.
1: O, part. O, yung data.
0: Salamat kayo, lovey, ha. Ngayon mong gidawat ang akong gugma.
1: Basta, ayaw lang biyagi ko pinuangi, ha?
0: Ako nang isaad mo, lovey. Ikaw ragid ang akong mahalon.

0: Unsa man tong tumboy nga nagatod ni Molavi? Sa man imo tong uyab?
1: Opa.
2: Uy, naunsagod itaon ka. Kadaghang lalaki sa kalibutan, kadto yung tumboy ang imong giuyab.
1: Nagkasinapot man, Minma.
3: No.
1: O pinanggasid ko niya.
0: Ambot, imong bata ka. Di mo sata magkakita o kapuan ang imong kalaki.
1: Pa, ma. Pasag din na lang kung kunin niyo. Ang importante nga malipayon ko sa kong kinabuhi. Bisag tumboy ang akong uyab.
4: Naamang yung mga ginikainan nga, dili malipay na tumboy ang ilang nauyap.
1: Maulik eh.
4: Pero bisan tuod og dili ko tinuod nga lalaki. Pero ako ipasalig ni mo. Dita ka pasakitan. Ug kutob sa kumakaya, akong ihatag ni mo. Malipay lang ka, Lavi.
1: Salamat, Bart. Aha? Dili ko ni mo kuhaon karon.
5: Di ko makakuhaon ni mo, love.
1: Nga naman?
5: Naku, importante yung lakawagod. Parte sa trabaho.
1: Oh, mao ba? Ah, sige. Ampeng sa mong lakaw.

0: Tapi, nagbuwag ni mo si mong uya mo, tumboy.
1: Ha? Uwa man. Nga naman di ay.
0: Ako mo itong nakita nga may kuyong halimabay.
1: Unsa?

0: taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaw tambal ipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikog kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Ginta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-um.
8: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
10: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino may isang salita.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, dito ako, believe.
15: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
16: Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Smart. Pritong ulam na masebo, lato ang kaldero, tanggaling for everyday.
15: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to, tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
15: Heavy duty linis, bawat pahit.
17: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS. Sir, health testimonies.
19: Health testimonies.
18: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
20: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan ngayon. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Naka antog karo lang din ako. Antog karo lang. Ayon ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isaisin. Tanakapin. Sabay na biska.
21: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
22: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
21: Wow! Mas maayo pa?
22: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
21: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa! Naay-lechon, humba, adobo, kadereta.
22: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
23: Unilab quality yan.
24: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
26: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Ang ko na lang. Tinood ba ko na sa iran nga may lain na kang uyab?
0: Sorry kayo, Lovey. Sa ato ka tinuod kiti ay. Ganoon mo ba yung gibuhat na akong part? Ganoon mo ba kong ipasakitan?
28: Huwag ko magtuong nga mahitabo rinin mo, Lovey.
0: Okay sa minabayan, ha?
28: Akong ex, nagbalik mi.
0: Unsa?
28: Mao makigbuwag na kunin mo.
0: Part...

0: Hilog na, oy. Muragigag mo ang tumboy, imong hilak-hilakan.
1: Nandutlan mo ko niya, mabigay.
0: Ay, kalimditong tumboy, ah. Pangita og tinuod ka lalaki.

0: Kumusta naman ka, Lavi?
1: Okay naman, te.
0: Naingon mo ko sa mamagod. Nga pwerte ka nun imong hilak. Kaya nagbuwag mo sa imong uyag matumboy.
1: Lagi, te. Pero okay naman ko nun.
0: Oh, may nungin.
1: Uwa kay friendly ha, ang lalaki, te. Kanang, pwede na kong galingawan o chat-chat ba? Pawa lang good sila ay.
0: Ay na, ah, uy. Kadigot ha, hatagan, di ka.

0: Ha? Nakakita na ka na ko, Ace?
1: Nakailam ko ganun mo.
0: Pag sure, uy.
1: Lagi. Parehas mo ng swilhan.
0: Ha?
1: Pagma, makikita ko na mo sa swilhan.
2: Hi, Lovie.
0: Ikaw si Ace?
2: Yes, ako.
0: Chicks, po yung manipura mo, eh.
2: Tatas kundi na.

0: I love you, lovey.
1: Is.
0: Sa una pa kong ganahan mo. Pero, hindi lang kung makaduol mo, wey. Naamboy tigkato ni mo. Katong tumboy.
1: Wa na mi ato, wey.
0: Nalipay sa bitaw ko, nga, wa na mo. O, nagpasalamat sa gusto mong ate nga, yung gihatag ni mo nga kong FB account.
1: Binuang naman tong ako, good. Nangayo na ko ni ate og akong kachatan. Pawalang good sa kalaay. Lingaw-lingaw ra good.
0: Pero tinudan na yung ako, ade, animo, labi. Love kita ka.
1: Ace.

0: Abe, kawas sa dia, oy. Dahil nagita di mo.
1: Kaysa minangita na ako, ma?
2: Ako, labi.
1: Ace? Ang ganun ni Adi ka?
2: Mamisita ko ni mo, labi.
1: Nakadumdum sa gati ni sa amo, no?
2: Ah, oo. Nangutaan na ako ni ate ni mo.
1: Unsa magi mong toyo na ako?
2: Maura niya po. Nagpaabot ko ngayon mo sa ton.
1: Tangkahan ka lang ka, ha? Dili ko mo sugot ni mo.
2: Okay, Ralabi. Di ko mohonong sa pagpanguyab mo hangtod nga imo kong sugton.
0: Nagsigid laman na ubalik-balik tinis atos, Ace. Wa pagdala ni mo sugta.
1: Wa, Maui.
0: Ikaw, no? Huwag yung kay ayo. Naay lalaki nga, nagtinarong ni mo, di ni mo tarungon. Kada kay na misita din ni ato, tinarong ng iya, ha? So may gusto ni mo? Nga na ka panguyabas daan?
1: Pila naman rin kaadlaw nga. Wala magpakita si Is na ako. Ay, nang luod ng kahato siya, kiwa na ako siya sugta.
2: Hi, Lavi.
1: Ay, salamat ka nagpakita. Nagit ka na ako, Is.
2: Ah, naman sa di ka?
1: Ambot, kung naon sa ko eh.
2: Hmm? Ano man?
1: So, sa pila kaadlaw nga, wa ka magpakita na ako. Gimingaw naman na hinuon ko ni mo.
2: Oh. Tinawad?
1: Ulit ki. Oga. Andam na ko.
2: Ha? Ang sa'yo andam?
1: Andam na kong sugton ti ka.
2: Tinawad ka, Lavi?
1: Oo, Is. Ako nang gidawat ang imong gugma. Oyab na ta.
2: Salamat kayo, Lavi.
1: Basta isaad lang yun ako, ha? Nadali ko ni mo pasakitan. Dali ka mangitaglain. Chick boy, ba kayo ng purma ni mo?
2: Ha? Uy, purma rin chick boy ni mo. Pero, stick to one.
1: Basta ba ya, ha?
2: Lagi. Ako na i-promise ni mo nga, ikaw ragi na nga kung mahalon, uwa nilain pa. Oh. I love you, Lavi.
1: I love you too, Ace.

0: Uwa ko mamahay nga akong gisagot si Ace, kaya pinanggaman kayo ko niya. Sa pagkakaroon, nagpadayon pang ligon ang among relasyon. Ginhin na lang kotob, og daghang salamat sa pagtagadling akong tampo. More power sa RMN.
1: The original Koi Herbal Capsule!
2: Ko si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahumanya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Magsiklansik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
1: The original Koi Herbal Capsule!
3: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jut! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Ang kinis na niya?
15: In fairness, nag-glow up.
14: May budget? So

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Ay, Tanduay.
3: Drink responsibly.
4: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
6: May triple advanced power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
8: Ang Strongman's Multivitamin. Na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
7: Revicon, tabang aron masagad. Imong kausog
8: with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection?
12: Yaku!
11: With 8 billion live LCS?
12: Yaku!
11: That may reach the intestines alive.
12: Yakult
11: helps improve digestion and boost immunity.
12: Yakult
11: with proper diet and exercise.
12: Yakult
11: kaya panalo ka dyan.
13: Mau ka tong mga higalaan kaagin ni Lovi nga taga Cebu City uban sa awit kaya nga pangayo awit ka nagulohan tahanan
14: ipaglalaban ko.
13: Ang mong kaagi, gibata na doon sa radyo ni Ricky Porzuelo Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot so sa kaagi. I-address lang ninyong tulaban yun. Handumanan sa Osaka Awit Care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayo, dagang salamat sa inyong pagpamina.
15: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
16: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw o GD Talks plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
17: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
18: Dagan, Misael! Dagan!
19: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
18: Dagan!

0: General Bird. Retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagbaw sa akong kasuko!
1: Major Gaspar, gagaw ka!
2: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o batas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy, paminaw.
1: Ayaw kong patya.
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: pa ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong May 27 to June 5, 2026.
3: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0
4: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
5: Zed Health Report.
6: Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina napainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kagtag us kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
4: This newscast is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
8: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hato na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
5: May buhay sa makabuhay.
9: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
10: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa seed panyawan plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
9: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
11: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubita akong mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
12: Food's here, guys.
11: And feel the vibe.
13: Best concert ever!
11: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Armor up for adventure with Biogenic.
15: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
16: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
15: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.

0: o garong sa sumpay ni atong sugilanon. Isidwadro!
1: Kinsa imong tawagan? Mga tinugyanan ba sa balaod?
2: No, dili iha. Oh, hello, Brando. Laras dayon kamo dire sa bahay. Palihog, ayaw kamo pagdugay.
3: Okay, Sir Mac. Laras dayon ang pinuna.
2: Salamat, Brando. Magpaabot ko. Bye. Ah. Paingon na nga ni sila si Brando, iha. Ipakita ko niya nila ang kuha niya ng CCTV basin pa di ayog na kaila sila sa maong duha ka mga tao.
1: Dad, meritahin naman ang daka. Pero dakan man lagi hapon ka o kontra.
2: Nasayod ka na o nga, no, iha, aliha.
1: Unsay mahitabo, Daddy, ha? Kung usan na lang unya kaadlaw ni Ana, ako nga imong anak mo ilang pahimungtan sa dakong kasuko nila ni mo, Daddy.
2: Dili, ka na mahitabo.
1: Dad.
2: Ha? Dili, yun. Kaya di ko yun ka na katugutan.
1: Daddy.
2: Ilagyod gihapon kong tuyuan. Mga kagaw sila.

0: Parang dit ba og magagawas daw niya ka, amo? Palihog kong pangita sa kumangot.
1: Ha? May igsoon kang nawa, boy bangag?
0: O, tingali siya mawa, pero kana may gusto na kumasuta.
1: Temparagod, huwag ko makasabot. Imo makang ipapangita. Nga sa ato pa, nawa ka gani?
0: Kuan mangod. Taon-taon mangod nga wala siya makaduwa na kundi sa City Jail.
1: Oh, mapali ay.
0: Oh, yan mo rin iyong picture. Oh. So, din daas yung pitaka.
1: Oh, ang bibi.
0: Ah, gara. Palayog lang ko ha. Salay ko lang ning bahin na ni mo, amo.
1: Babae din yung mangod?
0: Oh, babae. Apan ang iyong abilidad. Sama og abilidad sa sama to manlalaki. Pagpiltira, amom sa il.
1: Mm-hmm. Itsuraan na ba? Ano siya yung pangan?
0: Siya si Glina.
1: Glina?
0: Oh, o amom sa il. Kwapa ka na mahura og may isang lawas. Napalaka lagi ko kung ganong wari siya maduaw din ako.
1: Okay, puhon. Kung makagawas na niya ako, gikan din eh, boy bangag. Ako siyang pangitaon.
0: Salamat indaan, amo, Michelle.

0: Okay, Attorney Sam Salero. Sige. Magkita na lang unya kita sa korte alang unya sa promulgation of judgment sa kaso ni Misael. Oh. Okay, bye.
1: Daddy, avocado ka nanawag ni mo?
0: Oo, iha. Nagpahibaw nga ugma ng adlaw ang promulgation of judgment sa kaso ni atong Misael.
1: Mm. Magkabot na giday unya niya ang hustisya, Dad.
0: Gusto kag yun, iha, aliya. Wa mo lampos ang kagaw nga opisyal sa daotan ni tinguha alang sa maong tao.
1: May mo bang mauban niya ko, Daddy? Gusto kong makaila o makahimamat ka ng tawana. Nga permi ni mong hiskutan, Dad.

0: Paspas kayong mga adlaw. Dili gyud mapugnan. Ugmang adlaw. Mauna ang katapusang pagbista sa kaso ni Misael. Ug sigurado ko nga maabsuelto gyud siya. Kung dili pa unta tungod sa pagtabang nila ni retired General Mart Oknes ug attorney Sam San Liero, pagpabilin pagyud unta siya sa pilingguhan. Misael, mupili ka gid unya kung asa ka gustong mupasilong na landong. Ngariba ka na ko, ungad to sa akong kaaway.
1: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitong bata. Lako ng umah. Karang ikas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa, majuni ka, kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
8: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
10: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabi?
12: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
6: Set Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
14: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
6: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

Kamu klasihas mga tao. Sa yun, ragay mong pasayawon sa kumpad. Bisag poslokon ko pa ka ng bangag sa inyong mga ilong. Wagyod kami mahimo. Aron sukla ninyo ako.

0: Pastilan, ugma na yun ang hukom sa kaso ni Bayamo Bus Agawon Misael ng dibi.
1: Oh, Sarge, ug nalipay ko kaayo ko. Pagkamayong tao sa bitabang sa kaso sa akong anak.
0: Tinod na, sila si Sir Mart ug si Attorney Sam nga mauin itabang ni Bayamo Bus Agawon Misael lang.

pelas dias nas pasados bundang. Dining higayuna, gibasa na ang desisyon sa korte, pabor kang Misael. Ang hilabtanon nga General Mark Uknes, o trupo ng laing hilabtanon nga si Attorney Sam Sangyero, magkalagota. Maglipay ug magmaya siya sa iyang maangkon unya nga kagawasan. Apan huptan ko gihapon ikaw, Misael. Ug samtang buhi pa ko, ako lang mauilon mong agawon.

0: Sir Mart, attorney. Daghan gigi salamat. Dakong utang kabubuton ko ninyo kining akong kagawasan nga naangkol karon.
1: Midaog ka sa kaso. Tungod kay hustisya o katarungan, maogyo na may patigbabaw ni Sael. Oh. Gawas noon ka na gyo.
0: Oh. Oh, Sir Mart.
2: Daddy?
1: Oh. Oh. Tuod ay, Misael, ang akong unika iha, si Aliha.
0: Bayong alaw ka nimo, Ma'am Aliha.
2: Call me by my name na lang. Aliha na lang. Formal ra kaayo ang ma'am, Misael.
1: Misael, usa ka dakong kalampusan sa habig sa hustisya o kaangayan kining imong pagkaabsulto karon.
0: Sa makausap pa, may patigbabaw na sab ang diwa sa hustisya.
2: Bisan og karon lang ta nagkahimamat. Pero sa akong tanaw nimo, ligdong kang pagkatao, Misael.
0: Salamat. Daghang gigi salamat.
2: Gisulti ko lang ang akong nakita. Buutan ka. Apan supo lang. Kaya natagamtaman ni mo ang bangis na kapalaran.
0: Problemang ko, ma'am. Wow nga sa'yo na kayong malaog-daog.
2: No. Ayaw pa kuna-una ni Ana. Dili ingon ni Ana ang gitawag o pilosopiya sa hustisya, Misael. Patas na mangkot ang kabusog ang andunahan.
0: Ma'am Aliha.
2: Mauman ka niya ang simbolo sa hustisya, tinaptapan ang iyang mga mata. Apandili kinibuta, Misael.
3: Misael! Oh, anak!
0: Ma! Ma!
3: Anak, salamat sa Diyos! Gawas doon ka na, Diyos! Salamat!
0: Uma! Laluin ako ang Ginoo, Uma. Huwag ikon niya pasagdi!

0: napsuil to gyud si Misael. Di pabor gyud kaniya ang maayong kapalaran. Swerte ka pa gyud. Ah, kinsa man kining nanawag? Huwag ko ba kailan ining nabiluwa? Ah, hello?
1: Hello, Dad?
0: Oh, kinsa ka? Ano mo ba? Huwag ko sa mood na magiging komedya ni mo kung si Kinsha kang gani.
1: Kalma lang. Relax lang, good. Ayaw lang kaso ko. Major Gaspar. Daddy ko.
0: Kinsha ka magiging, ha? Kinsha ka? Nag-uusig lang sa kong oras. Wa ko'y nailhan nga Glina. Wa ko makailan ni mo. Wa!

0: mulakaw ka di ay, Misael.
1: O, Madibi. Makikita na ko sila si Sir Mart o si Aliya nga, yung anak.
0: Sige. Pero pag-amping bayag yun, anak, ha? Naibaw ka na, cute.
1: O, ma. Salamat.

0: Nabusog ka ba, Misael?
1: Oh, Sir Mark. Salamat ikaw, Sir.
0: Nalimot man na ikaw sa pag-ingunin mo nga ipada ang imong inahan. Selebrasyon kini alang sa kadaugan mo sa imong kaso.
1: Maikog na sagay ko ni mo, Sir, eh.
0: Uy, itong sagoy maikog. Ayaw, ana, Misael.
2: Dad? Dili ko magdugay. Ipadayo ng inyong panagsulti din ni Misael.
3: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, tingwa sa naso ng pagpalambo sa agricultural exports ni ining ato sa Vietnam, uman sa gihimong bilateral meeting tali sa naso ug sa Hanoi. Mato ni Agriculture Secretary Francisco Tiulao Rel Jr. nga ang ahensya gustong mapalambo pa ang farm exports ngadto sa Vietnam taliwa sa mga kabalaka sa industriya labot sa implementasyon sa agricultural trade agreements ilabi na sa rice sector. Nitugan ang kalihim nga ang usa sa mga major issues nga giatubang sa industry stakeholders mao ang pagtaas sa presyo hinungdan nga mikanselar ang mga Vietnamese traders sa ilang mga kontrata. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk na ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga na ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong hapanit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan, Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
6: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang. It's a belly friend.

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Pangihigala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Isi Quadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gary, audio editor Lloyd Gabbiana. Balik kayo sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lubnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba ni inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Ipagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag bubuan pag og tango, abay. Di good ka mahadlok nako.
3: Di lagi. Kaon mong kungo.
4: Janay, ngano ka sukaon, malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
9: Karong May 27 to June 5, 2026.
10: Alas 8 sa buntag, nganto sa alas 4 sa hapon.
8: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang anda.
11: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
12: Naana mga bisita?
11: Kajut lang!
13: Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
18: Said Health Report!
19: Health Report!
16: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Tawala ko kagtag uskabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
9: Life Extension Vitamin D3.
11: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
12: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
3: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
12: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
3: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Nagtulong talaga.
12: Oh, hindi na sumasakit.
3: 100% daw.
12: First name po ninyo,
3: Bernardo Bailoses.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
6: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
7: Tunay Natural at Original.
6: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Narangitso nga gitudlo ni Luloy. Marcela Benaber.
2: Marcela Benaber? Ulo?
1: Oh, unsa ba?
2: Tanawang liog sa babae sa picture.
1: Oh. Uy.
2: Abay, may kilak sa lahas. May kwintas nga dako kayo pendant. Blue nga bato.
1: Mailag ni mga dato kasi sa?
2: Ug tinuod yun ng kwintas nga yung gisulob, abay.
1: Muna ako nadunggan sa una. Daghan ko nung dato kining among dapit sa unang panahon, abay.
2: Marcela Benaber.
1: Marcela Benaber.
2: Yawag buhok ang madam eh.
1: Siya giyapon ang gitudlo ni Lolo. Din sa picture, oh.
2: Amigo, tingali silang Lolo ni mo. Mau nga napapicture yun siya ini.
1: Ah, mau tingali. Ah, timanin ni mong pangana, abay, ah.
2: Ah, ako na lang kuhag picture sa cellphone ni iyang nitsubay.
1: Ah, mayo ba?
2: Okay na, bay?
1: Ah, sige, dali. At tuta sa sunod nga musuliyo.

0: Oh. Sod pulo.
1: Salamat, boss.
0: Kana, nindot ta paminaw noy. Magbosig na ako kay ako may mga gawon.
1: Oh. Oh, yet.
2: Andam janay magsugod sa imong trabaho.
1: Onyer.
2: Ang imong trabaho mao ang pagbantay sa bahay. Libre gastaran. Kung doon ako'y magabisita, ikaw ang mubantay kanila.
1: Oh, kasayon di, anak.
2: Gawa sa sweldo, ngayon mong madawat. May bonus ka kung doon ay mga deals na mag-close na ko.
1: Why problema, boss?
2: Atagi sa huwag armas din, do.
1: Oh, hatagan ko ni mong armas?
2: Natural na mag-armas ka. Kamao magigang mo pabuto, Pusel?
1: Oo. Kamao kayo.
2: So, why problema? Dino, atagi siya, Garmas.

0: ah, na ang laing suliyo eh. Hmm? Nagsulo ram ni siyang usa sa iyang suliyo.
1: Yay, di minta makasuda ba
0: eh? Saan ka niya ron makaduultas nitso?
1: Tako mong kay kandado.
0: Ah, di alam ka. Kuha ilang picture ang nitso.
1: Sige bay. Ako lang suwin kung maklaro pa ba ni kon. I-zoom ni nako.
0: Na, ah, sige bay.
1: Sa may nga ni mo ha? Mura man og lalaki ang picture sa nitso. Di mamaklaro kay natabunan mas mga buwak. Ah, bahala na. Mutong-tong ko anang bato, be. Aron makuhaan ako ng picture.
0: Konkrito man din ng luyo. Huwag kalutsan pa yung sa suod sa musuliyo.
2: Bay, Jenny! Ang saan mong kanit, bay?
0: Bay, huwag may kalutsan din ni sa luyo.
1: Pitaw na. May nalagasulay mong utok, anak. Bay, ay! Ninong picture? Ato na lang nang i-zoom in.
0: Mo ba? Ah, sige. Magitao na lang na to ang usak musuliyo.
1: Ay, to yung usak musuliyo sa ibabaw, bay, ay!
0: Murawag mo man ang ikaupat ng musuliyo nga gipapitsura ni Lolo Pilo.
1: Ang imong lolo yun ang nagpahiluna ini nilang tanan silang lubganan ba? Mag yun ay ako nga siguro ba eh? Oh, tanawa. Maugit yung ikaupat nga musuliyo nga nagpapicture si Lolo ni Mo Pilo.
0: Mm-hmm. Oh, maklaro rin mo ang iyong picture.
1: Sige, akong picturean. Aron akong ma-zoom in o mailahan nato kining laing musileyo nga gipicturean ni Lolo ni mo.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og kanormal.
0: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: This newscast is brought to you by Burt's Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
5: Seth, health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
5: Ang Seth liniment oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
3: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
7: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
8: Ang lamig!
9: Dika, yakapin kita.
8: Sarap ng feeling.
10: Everest Air Conditioner.
8: Han, ano ever best place mo in the world?
9: Siyempre, right here with you.
8: Aww.
10: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
11: Problema ba ni mo pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado ka epektibo. Kung imo problema pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing ng kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
12: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
13: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
12: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
13: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
14: Sulay pud ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sa...
15: Hatch! Ilong Ranger?
16: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
15: Disipon? Di siguro ito matutuloy?
16: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
15: Sipon agad?
16: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Neozeb Z Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kalin sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad!
17: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Okay, may kiwi buwak.
20: Nura maniguan na maduo mo sa liyo. Nakamang naman ang mga sagbot pa yung sa suro.
19: Bitabay no? Okay. Nianibay. Hala. Ay, dyan ba? Tanawa ba?
20: Ha?
19: Eskolastika. Eskolastika?
20: Uy, tiguwang namdikin ng gilubong.

0: importante kini siya nilulupilo.
1: Nga nung nagsulti mo ka, anak ba eh?
0: Tanawa. Tanawa ang iyong picture. Si Lolo ba? Tanawa.
1: Huh?
0: Duhagid niya kakamot ang gitulo niya sa nitso.
1: Wala tuod, no?
0: Abay, kitsa kayo ito yung mga ngahan sa nitso?
1: Marcela Buenaber, uh-huh. Escolastica Amador, uh-huh. O kining usangan natabunan og tanong kay Mama Nolo. Manolo!
0: Siray lalaki.
1: Manolo Verden. Manolo Verden!
0: Marcela Buenaber, Escolastica Amador, Manolo Verden. O ang musuliyo, diin makiti ang patayang lawas sa bata.
1: Abay, atong balikon ang maong musuliyo. Karuho na to angan!

0: Ya, anak oi. Kalit pala ko na himugun ining kontrary dyan ni.
1: Hello.
0: Oi.
1: May alika ka din hi?
0: Nagtrabaho naman ko din hi, ma'am.
1: Maxine nilang itawag na ako. Ayaw na lang pag ma'am. Onsa may mong trabaho?
0: Tigbantay ninyo.
1: Ah, mao ba?
2: Hold up.
3: Boss.
2: Kumusta naman ang imong igagaw nga hambugiro? Katun siya ni?
0: Wa man yun ko mo ilan niya nga igagaw, boss. Kay yabaggon matong utok.
2: Mao ba? Nya, kumusta naman lagi siya?
0: Two oras pa yag. Bago ragani may nakasukmagay. Dugo lagi ang ilong.
1: Mao ba?
0: Kuno pa kupog ng isa kong iyaan. Ako magitong imos mo sa iyo, tatawahan na ba? Pasalamat, ingin siya nga diha ang akong iyaan.
2: Mao ba? Maayo sila ikang muaway niya eh?
0: Maayo kay kuha ng away. Pulbuyag lang. Sa una, aper may kong kakita ang sukmagay sa siyudad eh. Mamauli gid sa ilang nga bunog nga kukontra.
2: Uy.
1: Mao ba?
2: Kinida. May sugo ko nimo.
0: Ha?
2: Inig di op nimo.
0: Unsa man na?
2: Susiha ko na asa magpundok ras diyan eh. Kay ato nang priglahan.
0: Ha.
2: Susiha. Sama ka. Hadlok kasi mong igagaw.
0: Hadlok ko daw ako. Hadlok. Waoy. Siya ang angay mahadlok na ko.
1: Betaw. Si Johnny ang angay nga hadlok ni mo. Kaya mo ko siya nabunog.
2: Maayo kay parehas ng init o dugo anang Johnny.
0: May problema, boss. Ako siya ibaligya ni mo.
2: Kana!
1: Pwede paragod, time paragod?
2: Oo.
1: Dili mo tingali maayo ang inyong pariglahan si Johnny. Huwag mo siya isa hatin niyo.
2: Ha? Bitaw. Mutuobin lang siya. Ay, joke ito nga mo yun. Sama.
0: Ha?
2: Joke.
0: Joke rin itong imong gisulti, boss.
2: Joke eh. Di itong marigla. yun na. Kung nag-ilis maka, minchi.
1: Pagsuri-suri ko. Ay, sige. Di haon na mo.
2: Maulinin, Dotron. Ako ganis ang gida din ni Aron. Magkasuod mi. Nagsigis ang lakaw. Di na magiging manana ko.
0: Boss, di pwede mo uya, boss.
2: Nagsugod ko o pakigsuod niya. Nagplano ko. Iba ko sa kong plano? Nagplano ko nga anhi ko manguyap ni Milchi din eh. Pero, unsa ba hinahunin pagkaunsa ah? Sige man siyang hula-hula itong story ba bahil itong Johnny?
0: Unsa?
2: Muna, sige na huna ito. Gimuha ni Isuria. Ang pagkaungong Johnny, iabag.
0: Makatabang yung kayo ko niya, boss.
2: Tapa, mangutan ako. Ngalong kontra mo ni Mos Johnny?
0: Ang nga hambukiro man ito ka na, mga nagplano mi si Tia Alicia na palayason si Johnny inindapita.

0: Problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga-barangay Danao, Mate City, Labao Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kung palit og Paragis Bilabila kay sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila ning bitahagid akong ibati sa kong UTI. Sa una kagabi magsige kong pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahagid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati mo, sakit mong hawak na?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ano
2: pa murag magpangita na ka?
1: Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
2: So karon gimintin na lang ni mo?
1: Gimintin lang na ko ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayong diferensya yun. Salamat.
0: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
0: Paragis Bilabila.
4: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
5: Samok nga ubo! Undangin na! Tosiran!

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
2: 10 years ka kan karun. Pabutong gyapon ko nimo.
3: 10, 20, 30 years. Magpaabot paghihapon ko.
4: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mo si Inday di mo. Balik na na mo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabot, ha? Gibiyaan ta na ka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero nganong ni aga gihapon din eh. Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
3: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o kag-atong kagkahapon, sama sa usag kanin nung

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: May nga pon, kini sa kasamang Eli Malonos. So, ganyan itong balita ng rasa sa kapunon. At ito sa Koy Herbal Capsule. Gipigayo na ang groundbreaking ceremony alang sa on-grid rooftop solar PV system sa Cebu City Hall. Particular na sa Legislative o Executive Annex Buildings niini alang kang Mayor Nestor Archival. Ang mga proyekto din ang pag-instalar o solar panel sa duha ka building sa kagamhanan sa Dakbayan. Kinigingo usap-usap ka investment alang sa greener o mas efficient nga kaugbaon sa syudad. Pilagi sa nasibutang renewable energy, ibabot ni Archival nga makalagino taong niya ang city government o sa konsumo sa kuryente. Mga kasama, basta sana pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule Batang Adlaw, araw malikay itong kalawasan sa kareyang sakit. Kini, makatabang usap sa paghatag o alibyo sa nakang balatian, sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, may umag, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alvarana, tuberculosis, diarrhea, bilbiri, dysmenorrhea, skin infections, o kuban pa. Kinilog kayo original Koy Herbal Capsule doon sa gulong paliya. Kamunggay, luya, ahos, ginseng. Gawas nini, ang original Koy Herbal Capsule kasi kaparosob organic vitamins o minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron, o dagahan pa. Ang original Koy Herbal Capsule may mong imnon katulos sa kadla o sa kaoros tong nasi pa mukaon samtang tagusang kapsula o sa kabataan. Sa tag-dosing winta lang matag-kapsula kini narilisado mo ka lamang palikay sa mga sakit o paghupay sa ngayon ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule sa gila God's Pathway to Herbs that Heal eksklusibong gipramod sa Belgian Marketing. O sa pinyong gipaabot. Palit na!
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Eli Pagustos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, di naging baglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: In 5 meters, turn direct.
8: Ha? Asa ko no?
9: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Cebu, get ready! Don't miss Music Travel Love! Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
11: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, ania na ang iBerry.
12: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
13: Bili, di ko katlaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero suka ng iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yung biin maigmata sa bumitan.
14: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
15: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
16: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
17: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: na makabiyan ako din sa labing daling panahon. Dili ko yung trabaho ah. Magkumpa ang akong beauty din eh. Kapoy kayo. Kamay pa kayo sweldo. Makalaay. Ay! Shit! Nabuhian ako ang baso. Huwag niya pa ganitugpa sa mga plato sa planggana. O pareha sila nabuak.
1: Unsa to? Ha? Unsa to?
0: Ate! Ate, wala ko tuyo, ate. Kuang gud kanang midangog ang akong kamot ba? Dangog ang baso og kanang nabuak hasta ang plato nga gihagbungan ni ini.
2: Unsa? Uy, kabisit ko din imong kamot. Bayra na nimo ha? Mahalo ning ako mga gamit dinhi. Kinahanglan nga bayran gyud nimo. Wa kay sweldo sa tibuok semana.
0: Unsa? Oh, grabe gud. Unsa gani ka mahaling imong baso og plato nang? Nga tibuok semana magyud nga sweldo na ako ang ako ihatag nimo. Ay, unsa ka sinuswerte ka? Ilibre ra nako ang akong kahago. Dili na mahimo oy.
2: Aw kun mauna, bayre og cash kanang imong nangabuak.
0: Unsa?
2: Mil-size ang set ng baso og plato nako. Bayre kog mil-size.
0: Taysa, nayabag na ni.
2: Oh.
0: Usa ka baso og usa ka plato ray nabuak nako. Unya pabaylon ko nimo kantidad sa usa ka set?
2: Ay natural. Set gani. Kun mawa ang usa di dili na na-set. Bayre ko karon dayon.
0: Dili ko mabayad sa mga kantidad oy. Lasa gud nimo. Kadugdaugan ba nimo mga trabahante oy? Mao day nang way mudugay og trabaho nimo dinhi. Kaingon anak ka, mapahitas un ka. Murusag kag taas, putot baya ka?
2: Oh, animal ka!
0: Okay, ha? Sige, bayran tigas kantidad ron sa akong nabuak. Why kapin? Bahala nagmakuwang. Og muundang ako yung trabaho ah. Kay dilidip para ako. Kakapoy ra ah. Unya, gamay ra kay kong sweldo. Kamay pa nimong ngisi-ngisi ka ganina sa pagpangabang na ako sa imong kwarto. Unya, naingon pa ka nga tabangan ko nimo nga makatrabaho din sa imong kananan. Wa man lang kabusulti nga gamay ra dahi kaayo ang sweldo. Ay, no way! Di ko maantos din eh. Bahala na ka din eh. I resign!
1: Oh! Hoy! Hoy, animal! Balik na rin! Ayaw kong sibate!
0: Huwag niya! Ay, magkuha kong kabayad! Di mo tigwangat ka! Hilasra! Murag yung kung sa kanino sa iyang baso o plato nga mapalit na mga ito na ako og tag-20 pesos? Tse! Maong bayran talang sab ka o guaray gatos. Ay! Ah!

0: na man to. Akong kwarta gipasok na ko ini bulsa sa akong bag. Pero mo naman ini. Di ba himong malimot ko? Dili gito na ko gibutang. Pero hay naman. Ngano mo man dini? Huwag ko lang nga mahimong kahipusan sa akong kwarta. Kung dinhi lang sa bulsa sa akong bag. Pero hain na! Hain na! Dili napita. Hain naman taon na akong kwarta. Dili mahimot na umawa to. Muna lang to, katapusan na akong kwarta. Saan na ba?
1: Oh, hain naman ha? Hanggugira ka man kayo ganina nga bayran ko nimo. Sige na, bayad na!
0: Nawa ang akong kwarta!
2: Hunsa?
0: Dini na to na ko gibutang. Gisiguro na ko sa paghipos, dini sa akong bag. O gibutang ni ining aparador, pero nawa. Nawa ang tanan akong kwarta.
2: Dili ko mo to ang nawadaan ka.
0: Hunsa?
2: Istorya na ni mo aron dili ka makabayad. May hangyo ka man gani na ko, di ba? Nga dili ka mo deposit kay wa kay kwarta. Maong misugot na lang ko nga ang alang rong buwana ang akong kuhaon nga bayad gikan nimo. Hunya karon, moingon ka nga nawadan kag kwarta? Ha! Bot-boton kang dako. Maldita ka pa kaayo kanina nga mitubag-tubag dako. Rito bada ka? Hambugira mura kag kinsa? Ha? Hunya waday kay kwarta? Ha?
0: May kwarta ko, I swear. May nabili pa kong kwarta.
2: Ay sus, I swear ka pa diha. In English pa ka. Hunya unsa naman ni ron? Matiway na itong nabuak ni mo.
0: Ang ako pagtabang ni Murong Adlawa, ang himuon akong bayad sa akong nabuak.
2: Ah, dili. Dili ko musugutan na. Ingon ka nga bayaran ko ni mo cash. Kay kung dili ka makabayad o cash na ko karon, o niya, dili ka na sa mutabang na ko sa akong tindahan, layas gikan din eh.
0: Ano sa? Pero, nakabayad na kong abangan ni mo alang sa usay kabuwan. Dili may mo sa iyo lang ko ni mo sa pagpapahawa din eh. Dili ko mapahawa. Mupahawa lang ko kung mahumana na ko upuyo ang usa ka buwan ining gamay ug bati nimong paabangan.
2: Oh, animal ka yung bayhana ka, ha? Hipokrita ka! Hoy, may pag-umangkon na ba kong pulis? Bantay ka lang! Ipapulis tao niya ka, ha? Awa niya ka, ha?
0: Nagtugaw masayon-sayon ko nimong tigwanga ka? Hoy, dili, no? Pero nga kong kwarta lang, ki. Ay naman to kong kwarta. Kisa may nakasodin eh sa kong kwarto nga gila kumani ka kanina.
3: Hi. Nagkinahang lang ka sa kong tawan?
0: Ikaw. Ikaw ang may sodin eh sa kong kwarto o bikawat sa kong kwarta. Ikaw!
4: Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
4: Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
12: Food's here, guys.
11: And feel the vibe.
13: Best concert ever!
11: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Armor up for adventure with Biogenic.
15: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
16: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
15: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo.
8: Smart Dishwashing Paste.
15: Heavy duty linis bawat pahid.
12: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
17: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS.
19: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
21: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu!
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan ni mong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
13: Ibalik na ko akong kwartang imugikawat! Ibalik na ko!
14: Uy! Uy! Ninahiya ko ha? Huwag niya kay Binensyang ako nangawat. Masibot kiha to niya ka.
13: Mayawi ka din sa akong kwarto. Nakasiguro ko, anak. Ikaw ang mikuha sa akong kwarta.
14: Habida, anak, pasangin lang ta. Uy! Ikaw lang good ba? Ngayon kay kwarta, sutihin ako katagaan ka. Pero kinalang bayran sad ko ni mo. Anak ta.
13: Unsa?
14: Promise. Lingaw lagi ka na ako. Kahit sa tumboy ba? Makaingon kang mas lami pa di kaysa laki bisag wa pa di tumoy. Bila o kamot na isol na ka.
13: Bastos ka!
14: Aray! Nagpaang ka! Tarong mo ka manapag nung ka!
13: Ay! Gisira o gilak ni mga putahan! Gawas! Gawas ba!
14: Pagkay ka ni mo, babe. Bungka na ko ni mo eh. Atagad ka kwarta ko man ini.
13: Buhi ka! Ayaw ka, Doxa!
14: Ay! Paan mo, hilo mo ba? Kita-kita lang din ba, oi? Ako na bahala mo.
13: Ay, animal! Ay, salbahis! Mga buong mo! Ma!
14: Ay! Animal! Di ka sa akong daan! At lor, hap! Aray! Hilan ko ni mo? Shit! Karong ka! Tuong kang mulapan, may dunay mulapan mo rin? Aday! Kadugo na ang pulos, nagpalipon nila pita. Maihaw pa kapkalison. Isog na isog kayo, isog na.
13: Alipok ko!
14: Abay! Lipok ko na.
13: Nagkadugo niya, oh! Nga akong ipunala sa bangko! Dili, dili ba yung magdugay ko ini, di

0: Nga nang gipahon ng mani-maning sakyanan?
1: Magsulti ta.
0: Ha? Bahin saan sa? Aga ni na. Kalimti na to. Uwara to. Bunga ratos kakapoy.
1: Jin, ikaw ang labing suod na akong higala. Ikaw nga kong gisaligan sa tanan.
0: Yes, naibaw ko.
1: Unya, nga naman eh. Ganong feeling na ko, hinay-hinay ka naman milikay na ko. Nagtuo ka bang wak ko makabantay? Nga pila kaadlaw na ka nga bugnaw o tinagdan ako. E kung mahimo palang gani, imo na kong likayan? Nga naman. May sawa ko na imo? Nakasawa ko na imo? Sultay ko. Ano nga magkamatkon ko sa kong sayo?
0: Awa.
1: Jen.
0: Niresign ako sa kontrabaho.
1: Kung gikapoy ka na sa imong trabaho, husto ra ang imong desisyon. Kaya mahimo mo...
0: Mabalik na ko sa syudad.
1: Unsa?
0: Adto na ko dito mangita og kasudlan ng trabaho.
1: Biyaan minimo?
0: Dave.
1: Biyaan minimo si Inday Elin og nanay?
0: Dave.
1: Ano man?
0: Oh.
1: Abi pa na kong sa imo ra kang trabaho gikapoy. Laki pa ba din ang mausap ni Inday o ni nanay?
0: Dave, dili mo na.
1: Kung mao, ayaw mig biyae. Ayaw ko biyae, Chine.
0: Dave.
1: Pabilin din hiuban na mo. Naku. Ayaw ko biyae, Chine. Please. Dinilang ka.
0: Dave. Kalisod sa imong ipangayo.
1: Ano?
0: Kay...
1: Nga no, Chine? Nga no?
0: Kay naglisod na ko.
1: Naglisod ka? Nga no man? Gilisod-lisod di ka? Ika po'y nagkagatiman ni Inday? Ug tabang ni nanay?
0: Dili.
1: Kung maong nga no? Unsa'y hinungdan nga mubiya ka man? Wa ka ba di kalainan ni Amy? Misaad nga dili mibiyaan pero sa gihapon, iya mi gibiyaan? Parehas ka pa di usab niya? Musaad apan dili tumanon?
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max alaga, Max protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max alaga, Max protectado pa. Unique
2: Max alaga, Max protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ECS!
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: It's a ballet friend.

Manghigala na pitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon nga sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubos sa direksyon ni June Caracapuanes. Spenner Jewel Betse. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alguin Nakurta. Dalit sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahap sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ine. Pero imo nang giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo pala yung kasang maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
1: Dili ka mahimong mapalayon ako, Ayesha!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanang suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Thank you, Carlos. Pagadios, break, karugapura. Atong gato sa Detex sa 500. Pinigong mapatanon, ang nanaidad mag-Detex sa 500 ka. Ang Detex sa 500 ng superior, adios dance, nga maoy nga patikya sa mga siliola, na pwede mas kinsulos, patok sa Revenge of Free Radicals, maglabi sa presyon, yung release mabisyo, sabas mayroong pag-inom sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa atong balita, patay kining Osaka 14 anyos na driver sa motorsiklo, o magiging nagkabaga sa duha ka, sa laing isang mga motosiklo kagabi dito sa May National Highway sa Barangay Uwak, lungsod sa Asturias. Ang biktima nga namatay nila sa alias nga Jurel, 14 anyos aga Parigon, na taga-barangay San Isidro sa Maugal lungsod, samtang nga angol. Magiging driver, sa laing driver ng motosiklo nga gikabanga nga alias Gabriel, 17 anyos, o nga taga-barangay Pundol, Asturias, o sa ka Janli, kasi sa 16 anyos sa Parigonda. Sigun sa decision sa kapulisan sa Astoria's position na kinig biktima nga namatay, gigong kami suway ko nilang sa pag-overtake siya gisundag sa kanyang Osaka van. Apan, di mo na kinig kasugat, kining gikabangan niya motor kakusugat, nagagulo sa itong dagan, ito itong gayuna, ubuwa na makabalik sa iyang lane ang mauga driver nga resulta sa panagbaga ning duha ka mga motorsiklo nga resulta sa pagkaangol sa mga kinig backrider o kinig driver o sa resulta sa kamatayon ning usa ka 16 anyos nga lalaki. Patong news break karo gapuna. Kuy gato sa Detex sa 503 dag Detex sa Fiery Campeon nga pagsyon. Anay 1.3 million ora kini sa Zan sa pitibo kini pangontra sa Free Radical Sugao Sedition. Sa Detex sa 500 atong panit pamataon, internal organ ayohon ang Detex 500. Ninyo dito ba sa Detex? Padre Liber de Sos, Glocoba, Cataraca, Gervasio de Sos, Padre Liber de Sos, Candy de Sos, Gaso Formation of PCDT, Insomnia, Acrypropetis, GERD, ang DevEx, 500, ang Sekreto, sa mga guwapo.
6: RMN, Newsbreak, Newsbreak.
8: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamang sa said marketing.
6: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
9: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
10: Ako sa Jubilance, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500, mabali sa mga butika.
11: Ang galing! Pang matagalan!
12: Parang tayo lang, han.
13: Everest Appliances.
11: Babe, ano ever best decision mo in life?
13: Siyempre, building a home with you.
11: Aww.
13: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS!
21: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
22: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
23: Si Donny Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
24: Food's here, guys.
23: And feel the vibe.
25: Best concert ever!
23: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Armor up for adventure with biogenic.
27: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. reality. Let's make things happen in 2026. Pag Inervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Inervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko, ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kung moingon si mama nga,
12: sige kagaw, imnanani imong tambal.
20: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
24: Han, nakalimta na pod nimo imong vitamins.
28: Ang iyang buot ipasabot.
29: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
30: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
31: If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ganyan ang Pinoy!
33: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
34: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
22: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
35: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 Capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 Capsule, tunay, natural, at original. Dito ako believe.
36: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
37: The original Koi Herbal Capsule.
38: Ako dahi si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, Hanias.
39: Wala pa kanina magpuhay ang herbal capsule, ma'am. Kasi naigi pa matin.
38: Daghan, high blood, sisakit akong oom, lipong-lipong ko.
39: Karoon ka, nakain na magpuhay, ma'am. Kasi may umasama na itong ipamatin na rin.
38: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Wala nga, kinalan dyan ko mo inom o koy para nga ma-live ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
37: The original Koi.

0: Sun Life EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si former governor Arturo Chung Kiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Lumbi, pwedeng San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha?
4: Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
5: Carl, palihog gani sa litron.
6: Carl, palihog po ng bupis, please.
3: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, bi?
7: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
3: Ihatagan ni Carl ang bill.
6: Carl? Asa man si Carl?
7: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.
8: Kada

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos sa SRP ra.
1: Anlin, Anlin, parado na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Kuen, suot na mi ni Kent. Pinangga ko niya.
3: Aw, kun manguyab ni mo, Kent. Sugta! Kay dato man na sila.
2: Ay, mama, sad, uy. Pero, maluoy ko ni Sir Hans, ma.
3: Unsa? Maluoy kas maldito? Uy, kapiligro.
2: Ha? Huh?
3: Ni ano siya?
4: Niya na ang bisita.
2: Siya?
5: Hello, Ayasa!
2: Uy, Miga, ikaw ni ang bisita ni Sir Hans?
4: Oh, siya. Andam na bang tanan?
2: Oh, sir, andam na.
4: At tumis sa loon, mga on.
5: Bye!
2: Ang ano na himo mang bisita ni Sir Hans, si Claire?
3: Kinsa ba itong babayana? Kagwapa ko na ito.
2: Koan, ma. Uyab to sa una ni Kent. Anya, nagbuwag na sila.
3: Aw, mauba. Unya, anong mura mang kagnag-uol di ha?
2: Uwa man. Uwa mag-ukong magtuong nga si Miga Claire.

0: Ganahan ko sa kong team karon. Lingaw kaayo ang mga batasan. Tuod yay ba? Kasi nagluto. Lami lagi ang timpla.
1: Si Isa, o ganyang mama.
0: Oh, sila lagi di ay ang inyong katabang din hi?
1: Kumusta ang team?
0: Ang team? Well, okay.
1: Unsa imong mga plano?
0: Niya na ko'y gihimo.
2: Unsa'y buti pasabot ni Kuya? Nga nung niya si Claire din sa ato?
0: Hello, Kent.
1: Part na siya sa marketing team. Busa pag-expect na lang na makita mo siya kanunay din sa ato.
2: Nga naman, Kuya.
1: Saan mo pumunta na ha, Kent?
2: Nga nung si Claire man.
1: Huwag nung dili man siya.
2: Naibaw ka kito nga, no?
1: Dili katagalasan nga musulti og sama sa atubangan niya ng akong bisita, Kent. Pagbato na gugispito? Ako ang nagpadagas kumpanya. Busa ako magbuot kung kinsa ang tao nga ako i-hire.
0: Oh my God. Hala, nasuko siya.
1: Ano siya tagda? Focus sa trabaho, Claire.

0: 王自恒。
1: Ay, ikaw na masagutin mo ng gisapot.
2: Wabi ako maalit ka, mamunda ka pultahan, ha? Dali as di mo matakdan si mong kuya, uy.
3: Sorry. Gisapot lang ko.
1: Huwag na nung gisapot man lagi ka. Wari ka mo doon na lagkaon sa gawas.
3: Dili ko ganahan.
1: Dili ka ganahan kay naasi Claire? Naunsaman ka, uy. Imo man ang ex. Once upon a time na himong ka mo.
3: Dili si Claire ang akong problema. Si Kuya Hans.
1: Ha?
3: Doon na good siya plano. Doon na good.
1: Unsa man sad?
3: Gusto ko tingali niyang gubun ang atong kasod.
1: Ha? Kent. Unsa man siya rason nga gubun niyang atong kasod?
3: Dili siya ganahan nga magkasinabot. Gusto siya nga maparihas ko niya nga desperado.
1: Uy, ayaw pagsunod niya, ha? Duha na unya mo magkosmo din sa bahay ninyo. Kinahang na mo smile ka. Bisan ko nasakitan ka. Smile lang gihapon. Parehas ini ba? Tanawa. Naka-smile na ko.
3: Ganon dili man ka masakitan si ipinulti ni Kuya Hans, ha? Ginsulto na ka pero mukatawa lang gihapon ka.
1: Tungod lagi kay dili ko ganahan nga mag-uol. Dili ko ganahan nga parihas ninyo nga magsige na lagkusmod. Gusto ko nga happy ko all the time. English to ha?
3: Ayos ha.
1: Smile na di ha, uy. Kaseryoso ba ni mo, uy? Ayaw na lang ko nagtagdas, kuya ni mo. Sige, kapil, di ba yung maglagot? Mabati ginang naong ni mo. Kung mabati ra ba nga tong naong, no? Musunod na tong batasan. Smile na ba? Ina, Hakuna Matata. Kana! Kana! Masmile ka! Sige na, sunod na ako. Hakuna Matata.
3: Hakuna Matata.
1: Yes! Yes! Hakuna Matata. Dili mabalaka. Dili mag-uol. Okay? Kagwapo gidi mo, Kentoy.
3: Ayaw ko ululuhi, good?
1: Kanang ulu-ulu, kung mo ingon ko nga bati kag now. Kunya kay gwapo man ka. Smile, be. Ay, may gawas iyang kandiis.
4: Ayos, ha?
1: Uy, nanawag naman si Mr. Loney. At doon na ako, ha? Ako na matata.
3: Natakda naman kong ayos, ha?
5: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
6: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
5: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
6: Sipon agad?
5: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C plus 40 with zinc agad.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang hawoy. Tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
13: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
14: Namo gisilingan namo nga nagagamit ani Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kaisa lang ko nakainom, Naulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag ng katindog na ko.
0: Wow.
14: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
13: Sa Paragis, bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Hilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun kay siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
8: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu!
9: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa 3 ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
13: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
15: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Naana ang mga bisita?
15: Kajut lang!
17: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: MX3 Capsule! Dito ako bilhin!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.

0: Pakiganyan ng Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaulin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
5: Mami, undangi ang drama.
4: Angeline,
5: na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang...

0: sa timpladong sarap, kaugdjud ka!
1: Sir Hans? Ansi akong ikaalagad?
2: Nagbugal-bugal ka?
1: Wa man, sir.
2: Nipihin ang lamisa. Usig bihibig kape.
3: Palihog sa kog ati man ni James, ayasa, ha?
1: Uy! Hi, Missy James Miga Claire.
3: Tuwa sa swing. Nagpahangin.
1: James!
4: Uy! Yes, ha? Saan ni Magida, ha?
1: Namnisya na ka? Waka ka ilag-unsa ni?
4: Uy, kapim din na.
1: Ima ni.
4: Butay, hilo?
1: Ganahan ka?
4: Hilo sa gugma ni mo ba?
1: Ikaw na bugal-bugalon kyo kada.
4: Mainlove na ni mo ni Ayesha.
1: Saba ka di ha, uy.
4: Ganahan rin bagay ko ni mo. Katawaan lang ta.
1: Joker, sadi ka no?
4: Si Joker, good. Tinuod niya akong gisulting na nakagusto ko ni mo. Sa mga padong ni mga kumain ni love ni mo. Kung sugot ka, karun dahil yun. Pakasilanti ka. Kundi, ugma dahil yun. Huwag lang halangan ni nga ko. Dagan mo kong binuhin baboy. Sinuhunan mo.
1: O niya, kaganahan mo kong mag-asal og baka sa kong kasal, be.
4: O mag-asal tag baka. Pero, lami ato ay isa ba? Sa may tayo ni mo's lucky.
1: Ganahang seryoso. Ganahan ko og tawo nga seryoso sa tanan niyang buhaton sa kinabuhi.
4: Uy. Murag, wa na na. Joker ko. Ganahan ki kong mapakatawa permiso ko sa awa. Permigi ko makarosan ko. Kaman, labayon ko bula. Kita sa uuna ko lagi.
1: Asumin yung tatay ka.
4: Wala ba? Ganahan ko yung ba?
1: Ay, pero, kung ganahan ka ng magpakatawa per me, or ganahan ka mukatawa per me, ato ka makita na sa mental.
4: Kumakusala.
1: Kanang, kuan side, kanang ako ragit iyang love.
4: Oh, ako na na.
1: O niya, kanang, guwapo.
4: Uy, hapit na mahimong ako kay guwapuhon mo ko. Swaya na to. Pirmiyari ka tawa lang yung nahan ka.
5: Ayaw na risk ka sa iyo sa James. Kay doon na rin yung uyab.
4: Kita may uyab niya, kita yung uyab niya siya.
1: Secret.
5: Biya, iuna mi Ayesha.
1: Okay.
4: Ayesha?
1: Smile na.
4: Bye. Ayesha? Amping! Ay, dutag lupo di isa.
6: Uy.
4: Ay, sorry. Bye-bye. Saan? Buha pa kay isa sa?
6: Uy, Pamino.
4: Ano na?
6: Ayaw na pang ambisyon na ng isa. Kay mapatiyang kasag iya na.
4: Aray ko ah. Yawa good. Ano, draglo ng uyab na?
6: Lampi ato ba? Nga nung ipatrabaho mo ni Kuy Hans, si Claire siyang opisina.
4: Ay, marag tinaraw na yun na. Seryoso na ng pangutanahan na.
6: Seryoso, good. Busa tubagon sa kunin mo sa seryosong pagkatubag.
4: Huwag ko makaibawa na, bay. Nanawag ng tuskuya ni mo. Gitubag ni Claire. O niya, nakitrabaho rin si Claire. Libog bitaw ko.
3: Thank you kayo sa panihapon, ha, Hans?
7: Hangtod sa sunod higayon, Claire.
3: Makaanhin ako permi sa inyo?
7: Oh, nagtrabaho ka na sa akong opisina. Hatagan ta nagkaog pagtugot ng muanhi sa bahay bisan unsang orasa.
3: Wow, thank you.

0: Dili smooth ang singing, murag kalkad nga buhok.
1: Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sunsilk.
4: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita?
7: Kajut lang!
9: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan ni mong alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita?
7: Kajut lang!
9: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan ni mong alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
4: i-DTX 500 na.
3: DTX 500,
4: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: DTX 500, mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
4: DTX 500.
5: Para sa Janice, dugay pa yung maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat ka. Kayo sa DTX 500.
3: DTX 500.
6: Pabali sa mga butika.
7: Sukad pa sa una. Kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
9: same nutrition, half the price,
8: versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko,
10: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
9: Same nutrition, half the price,
8: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
11: Bayutro Herbal Capsule.
12: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
11: Bayutro Herbal Capsule.
12: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
11: Bayutro Herbal Capsule.
12: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
11: Bayutro Herbal Capsule.
13: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
14: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
13: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Bayutro Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayutro, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
14: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Bayutro Herbal Capsules. The wonder food supplement.
13: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
15: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
16: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
17: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
18: Headlines. Uluhan sa ato mga balita, mga kasama karong hapon, doon ang ipahigayon nga revamp lahugay sa Senado bago na karon ang liderato dito sa Senado. Ato sa taon, ha, kinsa na ang naghupot sa mga bagong posisyon karon dito sa Senate of the Philippines. Samtang groundbreaking ceremony alang sa 12 milyon pesos nga on-grid rooftop solar PV system sa Cebu City Hall, gipahigayon na. Kapin 300 milyon pesos nga pundo alang sa pagtukod sa smart classrooms sa probinsya, aprobado na sa school board. Lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu niluwat o jellyfish advisory aron pahimangnuan ng mga gustong mag-swimming. Magkat ang mga headlines. Headlines. Sugbo ka Bisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Muhatod sa ato mga balita news updates. Alo karong Miyerkules, Hunyo 3, 2026. Kumusta man yung kahaponon karon? Dito sa kaulohan mga kasama na po'y bagong leadership sa Senado, kuman na tawag nga quorum. Adunay quorum ang Senate session kaganina. Kumana mutambong ang 12 ka mga miyembro sa Senado sa session karong adlaw. Nimusyon dayon og quorum si Senador Tito Soto III aron ibakante ang mga committee leadership positions. Ang kasamtangang liderato karon sa Senado kini mao sila si Senador Win Gatchalian, maoy acting Senate President og Senate President pro tempore. Senador Mig Sobiri, Acting Majority Leader and Committee on Rules. Senator J.B. Ejercito, Committee on Finance. Senator Ping Lacson, Committee on Public Order and Dangerous Drugs, o ingon man Committee on Accounts. Senador Tito Soto III, National Defense and Security Peace, Unification and Reconciliation. Senador Risa Honteberos, sa Health and Demography. Senador Kiko Pangilinan sa Agriculture, Food and Agrarian Reform. Senador Bam Aquino sa Basic Education. Senador Rafi Tulfo sa Public Service. Samtang labing giatangan kinsa man ang mangulo na karon sa Blue Ribbon Committee, Social Justice, Welfare and Rural Development, kini gihupta na karon ni Senador Erwin Tulfo. Senador Lito Lapid, Games and Amusement. Senador Cheese Escudero sa Urban Planning, Housing and Resettlement. Ngatong pipila ka mga adlaw, waya matawag ang quorum sa Senado gamikan kay 11 raman ka mga senador, patoy gitawag og SB 11. Apan karong hapon sa sesyon nito nga man si Senador Cheese Escudero nga mao ay nakapakorum nga 12 ka mga senador ato sa sesyon karong hapon. Nahumansab ang unang regular session sa 20th Congress human sa adjournment karong adlaw. At oras alas 5:15 sa kahapon at apan, padayon ang investigasyon sa flood control project anomalies. Matod man ni Senator Erwin Tulfo, kinsa mo ay bago na karong gitudlo isip at chairman sa Blue Ribbon Committee. Matod ni Tulfo ay ipahigayon ang hearing sa BRC sa flood control scam sa Lunes. Hunyo 8, alas 9 sa buntag. Ugma magudunta, ipahigayon ang hearing. Magpadayon sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Ugmang adlaw ang chairman unta si Senador Marco Leta. Apan gumikan sa leadership changes, Hupta na ni karon ni Senator Irwin Tulfo og ang schedule sa sunod nga Blue Ribbon Committee hearing, Hunyo 8. Ito po ni atangan mga kasama ha. At oras alas 5:16 na sa kahaponon. Samtang aliuna ta sa Dakbayan sa Sugbo, mga balita gikan na diri sa Atoag yun. Ang groundbreaking ceremony alang sa 12 million pesos nga on-grid rooftop facility o solar system sa Cebu City Hall, gipahigayo na. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos.
17: TYHP, Tatak! RMN Report.
19: Gipahigayo na ang groundbreaking ceremony alang sa 12 milyon pesos nga on-grid rooftop solar PV system sa Cebu City Hall, partikular na sa Legislative o Executive Annex Buildings niini. Alang kang Mayor Nestor Archibal, ang maong proyekto dili lang pag-instala ng solar panel sa duha ka buildings sa kagamanan sa Dakbayan. Kini giingong usa-usab ka investment alang sa cleaner, greener o mas efficient nga kaugmaon sa syudad. Pinagi sa nasgutang renewable energy, gipaabot ni Archibal ng karagino taon niya siri government sa konsumo sa kuryente.
20: Dali nga itong solar panels ibutang makasita o 500,000 a month. Kaya nga itong bayranan karon 1.5 million. Pero ang saan ko lang, sa 300,000, kunya i-multiply na nimo o 12, 3.6 million na itong masave sa usaka tuwing. Diba? Ibutang ka lang. Tumod kay siging ng tempo, na itong masave is 300,000. Times 12, that's 3.6 million. Ang atong gasto is about 12. So within the next 3 years, mamaway na na.
19: Si Mayor Nestor Archibal, nilugang ang mayor nga madaginot unya ka pundo sa mga proyekto, i-installar gihapon sa kagamanan sa Dakbayan o solar system sa laing mga building ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
18: At oras sila 5:18 sa kahaponon adita sa DYHP Answer to Win Promo karong hapuna. Ang ato ang pangutan na karon nagtangag og 200 pesos GCash basta masunod lang ato mga mechanics. Ato mechanics perting sa Yunara, i-follow DYHP Arimen Cebu Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyok Facebook kanay dunay blue check mark og i-share ang atong live program karon kaning nagpadayon nga DYHP news updates og tubag na atong pangutan na pilagi sa inyong pag-comment sa atong comments box section sa atong live program karong hapuna. Ato pagutan na karong hapuna kinsa man ang acting Senate President o gingon man Senate pro tempore kinsa man ang senador na nagsilbi karon nga acting Senate President. I-type ang inyuhang mga tubag pinagi sa pag-type ni ana sa comment section diri sa ato ang DYHP news updates. Itong tanawon o nakasunod mo sa mechanics o sakto po ng inyohang tubag sa mga senador, mga kasama nga mauna karoy. Gitudlo isip acting Senate President o Senate President pro tempore. Tubag na ha mga kasama at itong napasupot dayon sa ato naguna nga portion sa ato mga balita. At oras alas 5:20 sa kahaponon. Duha ka mga USJR graduates nag-top notcher sa 2026 Certified Public Account Licensure Examination. Congratulations! Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugoy.
17: DYHP RMN Report.
21: Yes, kasama ang Rajuman Aydan, nagtap-tap sir ang duha ka mga Cebuanon sa Certified Public Accountants Licensure Examination nga gipagawas sa Professional Regulation Commission kon PRC kagabi kasama ang Aida. Top 4 sa naasing board examination si Blas Miguel Villacampa Escaro gikan sa University of San Carlos Recoletos kon USJR. University of San Jose Recoletos kon USJR kini nakakuha og passing rate nga 90.67%. Samtang ranked 10 sub sa mga AIDA si Juan Alaya Mukoy Karelim Diliman gikan gihapon sa USJR human nakakuha og 89.33% nga passing rate. So far sa mga AIDA kini ang duha sa mga Cebuanon nga nagtap-notchers sa licensure examination sa CPA unya puros ni sila mga taga USJR. Kasama mo sa balita kanyang Rajuman, Ramar Pugoy, DYHP, Tatak, Armen.
0: Kadto nga balita, hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontakt sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
18: Nagkasabang Life Extension Vitamin D3 padayon niya nagtanya og libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni ini Osminia Boulevard, Cebu City, Buyon na Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building, ug ingon man sa ADM Building di sa Kansaga. Lunes ngadto sa Sabado alas 8 sa buntag ngadto sa alas 5 sa kahaponon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Kung ikaw nakasnate ka og mga respiratory problem o guban pa nga mga problema labi na sa daling pagka-menos, pagka-huyang sa mga resistensya, ay mapagawaan ni ha. Inom gyud. Duha nga to sa duha ka soft gel o sa nga to sa duha ka soft gel matag adlaw. Life Extension Vitamin D3. At oras sa 5:23, kapintesyentos milyones pesos nga pundo alang sa pagtukod og smart classroom sa probinsya, aprobado na sa school board. Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso.
17: TYHP, RMN, report.
1: Aron masugdan ang pagpanday sa dugang mga classrooms ug pagpanindot sa mga pasilidad sa mga tunghaan sa probinsya sa Sugbo, giaprubahan sa Cebu Provincial School Board ang moabot sa 367.9 milyones ka pesos nga supplemental budget alang sa 2026. Pinaagi sa Special Education Fund, ang dugang pondo mao'y moabag sa pagpadayon sa education initiatives, talakip niini ang province-wide school feeding program, pagdugang og smart classrooms, mobile learning facilities ug uban pa. Ang 100 milyones ka peso sa maong pondo mo igahin sa feeding program, samtang line usab nga 100 milyones ka pesos mo igamiton alang sa pag-construct sa dugang classrooms. Gipebaw sa Kapitolyo nga ang kagamhanan nakig-alayon na sa Provincial Nutrition Action Officer aron mo develop og implementation strategy alang sa feeding program aron nga dili na kini madugang pa sa giingong kahasol sa mga magtutudlo og ginikanan. Samtang gidugang usab sa gobernador nga kabahin sa pondo sa pagpanday sa classrooms ang 700 milyon ka pesos gikan sa nilabay nga pundo. Sa Nasayran, ang lukob 51 ka mga lokalidad ang makadawat og tagsa nga smart classroom building nga dunay upat ka mga classrooms ug duha ka ground floor nga maka-accommodate og 40 ka mga tinun-an. Aduna kini mga lingkuranan, modern learning facility, wall-mounted fans, television, whiteboards ug wifi connection. Matag classroom gikatakda usab nga mogamit og solar energy ug mogamit sab og LED lighting, solar lamps ug rainwater catchment systems. Tinguha sa kagamhanan nga niining paagi maabagan usab ang pagtungha sa mga tinun-an nga nakasinati sa kahuot sa classrooms tungod sa kakuwang sa mga silid. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Rajuman, RV Veloso, DWHP, Tatak, RMN.
22: Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress o mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon, pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy o Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag-Vita D Plus Coffee Mix!
17: Radyo mo nationwide!
18: At oras sa 5:26 sa kahaponon, mga kasama, samtang giinsister karon ni Senate President Alan Peter Cayetano nga illegal matud pa ang pag-sesyon sa minority bloc karong hapon. Matud pa ka Cayetano nga kinahanglan nga 13 ka mga senador ang mag-convene aron na matawag nga quorum. Apan 12 raman kagadina, ika-12 si Senador Cheese Escudero. At oras sa 5:27, mga wildlife species na gihimong attractions sa usa ka resort sa lungsod sa Medellin, why permit gikan sa gobyerno ang ipang rescue sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group and Dawi City Field Unit, uban ang Department of Environment and Natural Resources as among kaning dapita DS Medellin. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
17: DYHP RMN Report.
2: Malampuson nga na-rescue sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group na Davao City Field Unit o man sa mga representante sa Department of Environment and Natural Resources 7 o Medellin Municipal Police Station na mga wildlife species nga gibuhi sa usaka resort nga nimutang sa sitio Tambo, barangay Kawit sa lungsod sa Medellin, probinsya sa Sugbo. Ang maoga resort na kalapas kini sa Section 27, Paragraph F, Republic Act 9147 kung Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001 subay sa pagbuhi sa mga ihalas ng mga hayop sama sa langgam uguban pa kawali pagtugot sa nasunong kagamhanan. Gikustorya sa CIDG ug DNR7 ang manager sa mga resort nga si Marilyn Ong Kwan, 55 anyos, taga Apple Mango Drive Jr. Estrada Street, Tituan, Zamboanga City. Ang mga na-rescue nga mga hayop naglangkob sa duha ka mga blue napa parrots, usa ka brabini kite, usa ka black palm kakatu, usa ka Catalina macaw, usa ka green wing macaw, usa ka blue and gold macaw, upat ka African spurred tortoises, usa ka African grey parrot ug tulog ka electos parrots nga gibarabana nga mabalon ang tanan sa 3.5 milyones ka pesos. Una na nga nakadawat og report ang kapulisan nga dunay usa ka resort sa Medellin nga ginganlan og Acropora Resort nga nagbuhi kini nga mga wildlife species nga walay permit gikan sa ahensya sa gobyerno. Tungod nini ilang gisusi og gipaubos sa validation ang mga report uban sa DNR7 ug tuod man sa ilang pag-abot ilang nakita nga tinuod ang reklamo nga ilang nanawat. Nakita usab nila ang mga kahayupan sa masalanggam ug mga tortoises nga gipangsulod sa tangkal nga gihimong attraction sa mga customer sa sulod sa compound sa resort. Mihimo dayon og inspeksyon ang mga personnel sa CIDG ug DNR representatives ug ipangitaan ang management sa mga dokumento sama sa Certificate of Wildlife Registration o ka-authorization nga giisyo sa DNR nga mahimo sila nga makatiner, transport o kaha pagbuhi sa mga wildlife species. Apan ang manager nga si Marilyn Ong Kwan pakis magpakita sa mga legal nga dokumento nga magmatuod nga lehitimo ang pagbuhi sa mga hayop. Nasuta sa gihimong inspeksyon nga ang matang sa mga hayop nalakip sa protected wildlife species ug dili mahimong buhion ni bisan kinsa o i-display nga walay pagtugot gikan sa DNR subay sa kadapasan sa Republic Act 9147 nga nailanga Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001. Tugon ni gi-embargo pabor sa gobyerno ang mga hayop ug kasamtangan kini nga gikustorya sa DNR 7 samtang ang manager nga si Kwan gikustorya usab sa CIDG Mandawi City Field Unit ug giandama nagkaso. Ang maong operasyon kabahin kini sa Oplan Kalikasan ang flagship program sa CIDG. Kasama mo sa CIDG 7 ang inyong Radyo Man, Arbo Samante, DYHP, Tata Carmen.
17: Radyo mo nationwide. DYHP, una sa lahat. Traffic
18: up. Ato karong sutao, ito ang kadalanan din sa Dakbayan sa Subog sa uban pang report. Gikan ni Josephos Quijano, Radyo Man, Jigyo.
17: DYHP Tatak RMN Report.
4: Yes, sa mga pagkasabang radyo Balayda, no, ni Juanua na dali sa gawas kabahin tungkol sa bagag nag-om karo magurasa sa kapulundesa kung matangang karoon sa may John sa video pero kasugan na sa uwan ni kasabang radyo na Aida, no, I don't know that sa may stereo kay Borg natin na pamay po dali habig sa may downtown area gabi ang baga sa tag-om, no, dali nibunok na ang uwan karo magurasa sa kapulund sa itong sitwasyon ko ron sa kadanaan ng kamunan sa adlog Hoydes, dali ron sa may John Savinio, medyo nakahoro na sa mga sikanan ka ron padunggay sa may downtown area minut sa pagbunok sa uwan samtang ang Pedro Rosario Sab, no, nakasasin ko ron sa dagat sa mga sikanan ka ron Bagurasa padunggay sa may Enbag Calso o dali sa may flyover Mambaling. Ang 20 ka ron ang mag-uawin yung bulito heavy traffic padunggay sa may John Oslo Avenue
3: kaya kaya pasinaw sa kamur nga tako na kuno gamay no dere sa may habig sa may Rodriguez o Gosme Boulevard padong sa Subo Provincial Capitol muna rito higit traffic sa Bawarasa ang Angie Rodriguez padong sa may Grama Avenue samtang ang Imbilis na pito sa Miscout sa Dagan sa mga sakyan ng parodi sa may Iskina Banawa ang Pedro Rosario karoon gikan rin sa may San Rosario Church padong sa may New Amos Road muna rito higit traffic sa Bawarasa padong sa may MGK Go Avenue habig sa may Hipodromo o Mabulo. Samtang ang South Gabayan, ang Gobyerno Cuenco, ang Bantal area, ingon man ang Pogchan Policy Camp, nakasinatisip ko sa dagat sa Masikar sa Gabag Orasa sa Kapunod. Samtang ang downtown area, ang Makadano, Warnoy, Kabalakan, pero posibleng karnotawag, makasinatisip ko sa dagat sa pagbunog sa Uwan, karo Gabag Orasa sa Kapunod.

0: PHP tapak RMN.
1: Inga salamat na naman Joseph Oskihano si Anay Mutangan to taligsik 101 na apan diri sa atua sa may capital site to taligsik sa kasamang ni store ay mo natan one good aha ato i-check karon na pag-asa magtan ha alang sa dugang pa na sitwasyon lakaw sa atong panahon. At oras sila 5:31 na. Lokal ang kagamahanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ni Luwat o Jellyfish Advisory aro pahimangnuan ng mga gustong mag-swimming. Oh, importante kaayo ni nga aware ang publiko labi na kung diha maligo sa Lapu-Lapu kay mamay pinakaduol nato. Kung galing na ata diri sa Dakbayan sa Sugbo, Mandawi or diha mismo sa Lapu-Lapu, lumikan sa mga sighting sa mga jellyfish or bukya. Atong i-check kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galenia.
2: YHP Tatak RMN Report.
3: Giawha karon sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, galikayan una ang pagkaligo sa napit nga apektado sa bukya nga gitawag og thimble jellyfish sa barangay Marigondon Causeway sa maong syudad. Si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan mahayag niini nga gawas sa mga buot mag-swimming ang mga managat giawha usab nga mag-amping para makalikay nga mataptan sa mga bukya nga bidagsa karon sa maong lugar. Nakumpirmar ang presensya sa mga bukya human sa gihimo nga on-site assessment sa City Environment and Natural Resources Office. Ingon man mga personal gikan sa City Fisheries and Aquatic Resources Management Council sa maong dapit. Mato ni Chan, mas maayong likayan una ang maong area sa buot mag-swimming. Diya sa maong syudad tungkat nga bisan gagmay ang klase sa mga bukya nga bidagsa karon. Apan, mato sa Centro Fish Examiner nga si Orlando Layson, makamugna gihapon kinig iritasyon o kakatul sa panit o rashes kung kini magrabihan nga mulan at pagpipila ka mga adlaw. Padayon usab nga monitoron sa Centro ang maong area alas sa paghatag og update o advisory nga to sa publiko kung luwas na bang kaliguan ang maong dapit. Sagad sa mga bukya mo tumaw panahon sa pagsugod sa habagat season. Kasama mo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang ining Radio Man Ken Galenia Tatak RMN.
1: At oras sa 5:34 sa kahapunon. Ato nga balikan ato DYHP Answer to Win Promo mga kasama atong pangutana kinsa man karon ang acting Senate President og Senate pro tempore no nga mo ni hulit kang Senador Loren Ligarda mga kasama. Ang inyong tubag, i-type lang sa comment section sa itong DYHP News Update program karong hapuna. Aron na mo chance nga magkadaog og 200 pesos. Pag-like sad mo o pag-follow DYHP Arimsi mo Facebook page o Attorney Rufil Fernandez Banyo Facebook page. Kanay doon na yung blue checkmark hilid sa iyahang apelyido. Tubag na mga kasama! At oras sa 5:36 na dugang pa mga balita sa ito pagbalik ko man sa mga pahinumdo. Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisan nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
4: ACS. Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimanang uwa ko kalibang.
5: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karahuman og kaon.
6: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty ug naulanan. Basa kayo ko.

0: o pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
0: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambition o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3. Dito ako believe.
5: Mommy, makailumdum ka ba atong last kang ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sao ni mo og kugos, karga, og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. Mag TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, TTX 500, pagbalik sa mga butika. TTX 500.
7: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang kinay kaayo. Ipatikas akong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
6: TTX 500.
8: Pabali sa mga butika.
9: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
9: May buhay sa makabuhay!
5: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. pero dili man nato makontrol ang init sa panahon. Natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte? Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat? Bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: In 5 meters, turn the right.
11: Ha? Asa ko no?
12: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Ako, si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema, tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw, ayaw mo kabalaka ni anak mga kasama kay aduna na'y solusyon ni anak, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement o number one nga makapabatok sa colon problems o colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuwang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga mao'y makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuwang tinai o kaning ulceration ang pagkasama samad sa intestinal lining o makaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o makaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang colon, tiyan o lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga colon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
4: TYHP. Una sa lahat, weather update.
5: At karon nga sa taon, ang sitwasyon sa panahon, gamikan kay uwan-uwan karong mga orasa din sa Cebu City area of Metro Cebu. Weather specialist Ana Dumdum sa pag-asa magtan, Ma'am Ana, unsay latest karon sa atong weather?
14: Yes, may hapon, Ma'am. May hapon sa tanang ating paminaw at mga itong weather update. Taksantangan ang hangi bagat, malay nag-apitas sa nakumbayin sa Luzon and adula sa tingin ng motor ng RTA gawa sa tampar. Batumos nga po ng chance sa kining develops sa kabagyo. And sa tamtangan, dahil sa kabsayaan, kasanadita pa na isang mapanganoron nga to sa madang umong kalangitan nga doon ay chance sa mga localized thunderstorms. Kaya ito pagkatang sa itong mga weather update and kini mga thunderstorm advisories. Pangangin o kadagatan, padayon sa gumagapitar ang hinay nga sa kasarangan ng hangin o ang kadagatan malinawon nga to sa kasarangan ang pagbayo. And nilisugo ang kadagatan na ay pahunas alas 7.34 sa kagabihon and more taong alas 2.00 sa kabuntagon. At ang aringan lang sa loob niyang alas 5.30 sa kahapon. Mga itong weather update o kini si Ana Dumdum, maayong hapon na lang salamat.
5: Mga salamat, Tom Ana.
4: TYHP, una sa lahat, weather update.
5: Weather Specialist Ana Dumdum sa pag-asa magtan. At oras alas 5:45 na sa kahaponon. Mga kasama, istorya tagtinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyot lang, nakoy good news, dili tanan bawal, dili tanan usa kadakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good gyud ni winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free ug dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay nga gikapoy na sa puro no o ganahan og lami pero dili maka guilty. Say yes to the super fiber drink. Say yes to GlocoPro. Use under medical supervision. Unilab quality yan. At oras sa 5:46 sa kahaponon sa mga balita nga nahipo sa tuang CNU.com interns. 27 ka mga barangay sa Mandawi City na kadawato gayud gikan sa Kapitolyo. Kasama mo sa balita si CNU.com intern Rob Mosqueda.
15: YHP Tata RMN Report.
16: Gitunon la sa kagamanan sa lalawigan sa Sugbo ang tabang pinansyal ngadto sa Binti City ka mga barangay sa Dakbayan sa Mandawi, isip kabayan sa pagpaligon pa sa ilang mga serbisyo ug mga programa sa komunidad. Personal nga giturnover ni Cebu Vice Governor Glenn Socong ayuda uban nila Bocal Malcolm Sanchez ug ni Luceno isip pagpakita og suporta alang sa nagkanlaing panginahanglan sa mga barangay. Namaayag ang Vice Gobernador nga importante nga adunay igong suporta ang mga barangay sanglit mao kini ang labing duol nga level sa gobyerno og direktang makatubag sa mga panginahanglan og kabalaka sa katawhan. Pinaagi sa maong pinansyal nga tabang, gilauman nga mas mapaligon pa sa mga barangay ang ilang mga programa og serbisyo alang sa ilang mga residente. Kasama mo sa balita, Rob Mosqueda, CNU.com intern, DYHP, Tata, RMN.
15: Radyo mo, nationwide.
5: At oras sa 5:48 na sa kahaponon samtang. Kapin sa 1,000 ka mga POJ driver sa Central Visayas na kadawat usab og tabang gikan sa DSWD. Kasama mo sa balita si CNU.com intern Olive Degero.
15: DYHP Tatak RMN Report.
17: Nakadawat og ayuda gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7 kung DSWD 7 ubos sa Cash Relief Assistance Program ang kapit sa 4,500 ka mga POJ drivers sa Central Visayas. Base sa datos sa ahensya, may abot na sa 4,527 hangtod sa 4,848 ka target ng mga benepisyaryo ang nakadawat sa one-time nga ayuda nga makandidat og 5,000 pesos matag usa. Giapod-apod ang maong ayuda aron matabangan ang mga driver nga apektado sa pagsaka sa presyo sa lana tungod sa padayong krisis sa Middle East. Kasama mo sa balita, Olive Degero, CNU.com intern, DYHP Taptak RMN.
5: At oras sa 5:49 na, usa ka babay, ipasangin lang ni nga nangawat. Diya sa Barangay Mabolo, gipangita karon sa kapulisan. Apan, nahimong viral ang maong video kay kuan na apil sa CCTV. Kaya yung CCTV? Kasama mo sa balita, CNU.com intern Eliza Claire Ligario.
15: DYHP RMN Report.
18: Padayong gipangita sa kapulisan ang usa ka babaye nga gipasingin lang nangawat sa City Remedy, Barangay Mabolo ning siyudad sa Sugbo. Gituhoan nga maong babaye nga misulod kini og usa ka balay og nasakiyo og kwarta og driver's license. Base sa nakuha nga report sa Barangay Mabolo, ang tagiya sa balay nga giingong gisud sa maong babayeng kawatan naugtangan og kwarta nga mobalor ngadto sa 4,500 pesos og usa ka driver's license pasado alauna sa hapon. Samtang padayong gipangita sa kapulisan ang maong kawatan, gipalawman usab nila ang investigasyon labot sa nitabong insidente nga nakuhaan og CCTV footage sa naasayong dapit. Taliwani ini uhag sa mga opisyales sa Barangay Mabolo ngadto sa mga residente niini magbinantayon og bagmatngon kanunay og report dayon sa mahingtungdang buhatan kung dunay masayran nga panghitabo. Kasama mo sa balita, Eliza Ligario, CNU.com intern, DYHP Tatak RMN.
5: At oras 5:50 sa kahaponon, dugang pa ang mga balita baga sa mga DYHP Sumbunganan Update sa atong pagbalik human sa mga pahinomdom.
15: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
19: Ilong Ranger?
20: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
19: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
20: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
19: Sipon agad?
20: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
1: Unilab quality yan.
21: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neosep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
24: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
25: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
25: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
24: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
25: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
24: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
26: ECS.
27: Kung muingon si mama nga,
28: sige kagout, imnanani mong tambal.
29: Nay, ang maintenance ayong kalimti ha.
30: Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
31: Ang iyang buot ipasabot.
32: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
33: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
34: Ginhawa, Generica.
35: If symptoms persist, consult your doctor.
5: At oras, alas 5:54 na sa kahaponon. Pasila na kong gi-check arong gawas nga bahay nato rin sa to ang Broadcast Center Labi Amerika kusog sa uwan. Kauban nga mga pasahero o kato mga commuters nga nag-attack o mga kasakyan. PUJ, modern bus. Ano nga tanggong, uy, nakakaroon eh, pasilong gali, dili uban sa to ang Broadcast Center. Hindi ka kusog kayong uwan ha, dili sa Cebu City area. Kumusta man yung nahimutangan karon? No, atong mga drivers, amping kanunay ha, mga motorista. Ito yung taong nga nagmotorsiklo, oh, di good ni madaning uwan, ay puting kusugan, nakahunong o nagpasilong una. Mayang gagaminaw sa tanan ito nga, nakatune in karon sa DYHP, atong mga TNVS drivers, atong C-Bus drivers, na naka-tune in karon sa DYHP nga naminaw samtang nagbiyahe pa karong mga orasa. Rush hour ba ya kay ting pamauli o niya na sila natin atong kusog nga uwan. Ibuntaan ni ka galig-galig uli kasamang ni store. Naman na pa'y bahaw diya sobra ganina. Sobrang magkapanihapon gintaan ni nun. At oras, alas 5:51 na sa kahaponon.

0: At oras, alas 5.52 na sa kahaponon, mga kasama din sa DYHP Sumbunganan. Ako lang unang i-update ato mga sukintig paminaw. Kabahin ni atong ato natabangan na usa ka 4-month-old baby nga doon ay lung disease galing apa sa ICU. Ang tabang, no, para sa kato mga ni dugang sa ilahang tabang, labi na kato atong listener from Denmark, kato si Ma Maria, Mrs. Lauridsen, na claim na, no, ni Maria Regina. Kagahapon dahil sa dihang ni mention ta, nga doon ay dugang tabang, namino, gid ito, no, kato 27 years old. Unya, kagaling ng buntag, as early as 8 o'clock na ana, ang maong inahan sa pasyente aron yang i-claim, no, ang dugang tabang. Inyo mapasalamaton kaayo ni sa ni paabot sa dugang tabang para intawon sa oxygen tank o sa ban pangpanginhanglan para sa iyang anak. Ato na na-turn over kaganinang buntag unya. Sus nakahilak intawon si Maria Regina katong mama nga nanawagan kay nakita niya in person si Attorney Rufil Banyok. Nakahilak intawon siya kasama ni Sir kay iyang gi-idolize. Iyan na kita sa TV. Ay, pinagi sa YouTube, sa Facebook, o nadunggan sa radio, niya garira yung nahimamat. No, o niya, atong na-turn over ang additional nga 9,000 pesos. Ato ni paminawon, ang pasalamat ni Mary Regina.
1: Mayong buntag, atong i-turn over karon na dugang tabang nga na-generate sa DYHP Sumbunganan. Alam sa usaka 4-month-old baby nga nakasinati o lung problem. Ang iyang mama, nga si Mara Regina, may nanawagan din sa atong program sa DYHP Sumbunganan. O initially, ni atong mirabay ang adlaw, siya pagpanawagan na ka-turn over, 1,500 pesos. O doon ay tabang ikan sa Denmark, o traditional pilit nga tabang, mauna nga doon na tayo ipa-appeal nga tabang ang mukabat o 9,000 pesos. So, ato i-turn over karon ni Maria Regina. Yara, no? Jean, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 pesos. So, overall, naka-turn over ta para ka Regina sa iyang anak o 16,500 pesos. Kinala ni sa oxygen tank para sa iyang anak na nabalon sa ICU sa Cebu South General Hospital. Regine, kung sa imuhang message karon sa mga itabang, naluoy sa imong sitwasyon.
2: Okay, si Maria Regina Rayo. Nawag kita pasanan sa additional na tabang para sa Cebu sa Kukun. Nakalang staff sa DYHP na muna mabing. At ay ni Rufil na nakapicture ko karon.
1: Nakahilak man ka na nakapicture ko, nakakita ka di ato ni Rufil.
2: Ay, dumang ito yung bata ko.
1: Oo.
2: Dahil kayo salamat sa additional na tabo na nadawat.
1: So, gahapon, nagpaminaw, di ka, pag-announce na kung may dugang ang tabang. Sige, wala sa pa yan, Regina, o sa mga sugiti paminaw. Salamat kayo sa inyong kasinasing-kasing na tabang kanunay o sa inyong pagsalig din sa atong sibianan. May punta ka na itong tanan.
0: Mga kasama, tibikto sa pasalamat ni Mary Regina sa diyang iyang nadawat, no, ang dugang tabang gikan ni Mama Mrs. Lauridsen. O katong lain pa na itong donor nga nipaabot o tabang. 9,000 pesos ato ang na turnover kaganinang buntag dili sa ito ang DYHP Broadcast Center. Ikan kayong salamat kaninyong tanan. Aha, wapay uwan diri sa Barangay Sudlondo, Cebu City, Sir Dan Ryan Campos. Salamat kayo diri kusog kayong uwan gyud, as in bunok nga bunok gyud. Dino sa ato nahimutangan. Listening Sir Randy Santesas, maayong pagpaminaw ninyo diag may gabi. Karon sa ato ang broadcast center diri sa ato ang pagpadayon sa tulumanon sa DYHP Sumbunganan. Ato ni patalinghugan ning atong bisita mag-inahan man ni, no, ang iyahang usa ka tuig nga bata. 1 year and 4 months nga bata, batang babae ni, lalaki. Oo, lumad nga taga President Garcia, Bohol, apananis la karon sa Pasil, no, nag-star sa iyahang mga pariente. Katuyuan ini mao nga matabangan ti sila alang sa medication or tambal sa iyang anak na usa ka tuig, gumikan ni aning problema ang unsay diagnosis ani ato bisita maing hapon ug welcome sa DYHP paduol sa microphone ang pangalan palihog
3: Jeline Bantilan Pasos
0: Jeline Pasos pilay pangidaro ni Jeline
3: 30 years old.
0: 30, oo. So, namo karon nagsaka sa imuhang pariente?
3: Sa Pasil.
0: Diya sa Pasil, oo. So, nay nag-refer ni mo or ikaw mismo nakadungog sa DYHP?
3: Sige, kay kada hapon maminaw dyan may sa DYHP o buntag.
0: Daghan kayong salamat. Oo. Nakita na to karon sa imuhang anak. Nakita po na ko. Katong mga naka-view karon ang iyang bata. Diagnosis ani? Unsa gali to?
3: Hemangioma in the tongue.
0: Hemangioma sa tongue. Sayang dila.
3: Sayang dila.
0: Oo. So, dako kayo burot, no? Ang iyahang ilawm sa iyahang suwang. Oo. Niya iyahang dila ni dako pod. Oo. So, unsa man ni kaning inborn sa pagkatao?
3: Sa pag-anak.
0: Oo. So, maglusod siya istorya. Unya,
3: makahiluwas man pod noon siya.
0: Mm-mm. Pero tanaw na to nga doon nagay deformity ang iyahang naong kay dako man ang bukol sa iyahang suwang nasa right nga suwang ato mga naka-view na to diri sa ato ang page ato nga live program karon nasa right niya nga may suwang no siguro mura naman na siya kumo usad ang kadakon siguro no o kumo sa bata magingon ana stilan pod o sa may sulti sa mga doktor padao sa microphone.
3: Sa chungwa ni Adto, may ingon sila na i-inject ra nila ang tambal sa side diriyahan to mahiyos. Pero need po nila og 40,000 kada inject.
0: Uy, 40,000 kada injection?
3: Need daw nila og 10 inject kada dako-dako naman ihang kuan.
0: Oo, sa to pa,
3: 400. Mag-down mi og 40,000. Mauto na. Kanang wala sana og ipa-admit kay gusto man nila i-admit dayon nya magdaon man mi dapat ato wala man mi atong kantidad mato na nisuway ko sa Vicente Soto nya pag ato na mo karon kay kanang niingon man tundok per na sila itambal pero og kanang mahutdan daw sila pwede daw may makapalit 4,000
0: 4,000
3: kada tambal dili ra man ka isa.
0: Pero bisan pagari no dako sa gid ang 4,000 oy. Oh, pero mas dako sad kayo ang diferensya kung compare sa 40,000 to 4,000 pesos. Oo, so nangutan na gyud ko nga kaganina no sa atong bisita karon nga si Jeline nga ang pong sa doktor doon na bagyapoy chances no nga mahiyo siya mabalik sa normal ang bata kay loy pod ba no 1 year. No, dako pa kay kaugmaon, taas pa no ang kaugmaon sa bata. Kuno galing matabangan nato, natural kining mga ginikanan, kining inahan na nakaron diri sa atong sibiyaanan. May tabon yung mga pamaagi liman ka nga gikan sa Bohol, ni biyahe para gyud makaanhi diri sa Cebu aron mapa-check up no tarong ang iyang anak aron sa ingon maka-recover, unsay medication nga husto maupoid ang mahitabo. Mayo kay mukaon na pud isa nagkaon tonic biscuit no sus paningkamot gyud dudong og say pangani ni dudong
3: Kalex
0: o paningkamot dudong lami na imong gikaon lami town pud. So naghingit in town ni siya og biscuit karon bisan pa man sa ingon anak nga sitwasyon no sa iyahang naong mukhaon sa saning kamot good mo na no nangagda pa nakita siya siyang naong nitunol pa alam makaingon tama kasi magkita magsudong din na address akong atubangan ang bata na ning kamot sa no bisan pa man sa kalisdanan pero mukhaon gyud piskay ang panglawas gawas lang ni ining apan sa pagkakaroon. So muna nga nidanggap dili sa atong sibianan ang mama karon no si Jeline. O sa may trabaho sa imuhang partner imong kapikas.
3: Nagat ako kay housewife ra kay naman duha man akong anak.
0: Oo, so ang imong maguwang
3: 5 years old.
0: 5 years old. Unya ka ni moy 1 year kapin. Oo, so taon pod. Unya nahug nga buwag lang sa muron to asya sa Bohol inaka diri sa Pasil.
3: Gahapon pa ko ni biyahe pa dong dire.
0: Oo, so kadto sa man kani atog soto.
3: Gahapon niya gipabalik ko karon.
0: Mm. So mo to ni balik ka.
3: Pa paghumana mo ni diretso ko dire. Kasi,
0: oo, so atis katultul ra kadayon.
3: Nag taxi. Okay, wala mo ko na sweto dire ah.
0: Pero agi imuhang pag-anhi dire sa Cebu, sagol panimpad, sagol panghinaot nga matagad sa mga doktor, mahatagan po, no, og dinalian nga recommendation ang imong anak aron mahatagan ang kaayuhan ni ini unya nabalik sa normal ang iyang sitwasyon. Oo.
3: Labang bata pa siya ba? Dali pa makuan. Matambalan.
0: Sige, Jeline, sa imuhang pangindahay sa imong pagdangop diri sa DYHP. Nadunggan na kakaroon, no? Sa ato mga listeners, naaman sa Bohol, naaman sa abroad, naaman diri sa Cebu, o sa asang parte sa Pilipinas, sa imong panawagan karoon, sa imong hangyo, sa ato mga suking tipamina. Paduol sa microphone or mas madunggan ka.
3: Muhan yun, tako, gamay tabang, bisag piso-piso lang para sa akong anak na unta. Mauli ang siya sa iyahang pamaagi sa inyohang gamay tabang, maluwas ang ako ang bata sa iyang kuastambal. Kay naaman mi kwarta pero di kaigo. Kay akong bana managat ra niya. Ako sa balay ra ko. Mao manukto ko sa inyong kasing-kasing. Naunta matabangan mi ninyo para ma okay puhon akong anak. Kay taas pa kayo siyag pangandoy. O gamay pa kaayo po siya para makasinat yung naning sakit.
0: Silan. Mga kasama, inyo nadungog si Jeline Pasol, no? So, pasos. Sa ato ang iyang panawagan karon para siyang anak nga 1 year pa manintaw ni Kapin. O niya, dako-dako gino ang iyahang bukol diri sa iyahang may suwang. Bisan pa man ini na hugsan nga ni burot og ni dako po ang iyahang dila, no? Iyang tamo ning hemangioma in the tongue. O atong tabangan, gumikan kay ang kaning 1 year nga bata in town karon og makita ninyo di sa tong screen karon at bang man kaayo nako. Kaon ang gigapon siya, no? Kaning biscuit in town, naning kamot in town na mga bata mao na nga ang ginikanan, ang inahan karon nga nagsudong siyang anak nga fighting mode, no? Nga naning kamot nga makaon nang siguro way rason ang ginikanan nga dili man ning kamot para sa iyang anak. Mga pamaagi nga mahimo sa inahan na ay niadtog private hospital pero mao na dako-dako ang panginhanglan ni adto o government hospital. At least mo minus-minus dako kayo ka menos diferensya 36,000 pero dako gihapon ang 40,000
3: tambal kay kanang palitunon
0: dito. Palitunon, oo. So dako sa gihapon kaayo, no, ang 4,000 mga pila ka inject, no, ang estimate.
3: Wala po nag-ingon ang dok sa kung depende man og dali ra siya
0: mo. Og dali ra siya mo muhiyos. Oo. Jeline, sa imong panawagan karon, hinaot sa no nga ato mga sukintig paminaw naapod ang ilang kanunay nga of course kay bawo magyunta nga kanunay nila nga pagsabot o kaninay nila nga paghunahuna nga di sabi lalim when ani nga sitwasyon labi na kay usa ka bata no nga 1 year and 4 months nga bata mao'y ato ang gihatagan karon og pagtagan. Hinaot, no, nga sa nga tungad to maayo ang bata o niya mabalik sa normal ang sitwasyon sa iyang pagpauli sa Bohol. Hinaot nga naayo na siya, no, galing makasunod kag balik diri sa Cebu, malipay lang pud mi nga makabalik mo nga maka-update sad nga naayo na, nihiyos na o niya maayo ang sitwasyon sa maong bata. Hopeful lang kita kanunay mga kasama maginay usa sa mga virtue, no, sa ato mga kaigsuonan nga mudungop diri sa DYHP nga taliwa sa kawadon, taliwa sa mga problema. Akapan kanunay gihapon nga malaumon bisan pa man sa kapobrehon. Muna giingon og aditas tinuod nga problema mga kasama ang kakabos ato mga kaigsuonan, problema sa pagpa-ospital, problema sa mga medical conditions sa mga mahal sa kinabuhi, tinuod nga problema, no, lain-lain nga problema karon gisagubang sayod gid ta katubang sad, no, og challenges ang atong nasod nga Pilipinas apan sa tinuoray nga problema sa atong mga kaigsuonan nga halos way madangpan kun dili kita diri sa DYHP kamo diha nga nagpaminaw nga dunay makanunayon, no, nga pagtabang para sa inyong suporta o para sa inyong tabang alang sa mga medication. no, para pa-inject sa bata nga dunay hemangioma in the tongue. Pwede ninyo ipaabot ha sa atong GCash number, ato nang i-flash karon diri sa atong screen, 0918-554-2071 or 0991-207-9880 under Aida Tampos ni mga kasama. May unta ano nga usa oy duha ka injection at tulo ma okay na no maulian in town inaot ato nang iampo labi na sa atong Senior Santo Niño. Ato balik ra tong GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880 under Aida Tampos. Ayaw ko kaminaw din mo diha, Attorney Jose Glenn Capanas. Dihing kay salamat, Attorney, ha, sa imuhang paghatag o pagtagad o sa imuhang generosity kanunay, sa imong itampo karong gabi una. Salamat kay Attorney. Dihing kay salamat atong listener pod. No, ato ang din sa USC College of Law. Nanabi ito'y updates diyan ninyo, Attorney, no? Pwede ni promotion si Attorney Jose Glenn Capanas. Good evening ni mo diyan, Attorney. Yan kayong salamat. Atong GCash number, atong balikon 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Loy po kayo, no? Mga, makita tayo mga bata, ngayon ani ba? Labi na kun, sayod kitas mga ginikanan, walang wala sa ilang panginabuhian. Kung galing doon na may ginagmay income nga to sa ilang isla, dito sa ilang probinsya, igos at pagpangonsumo. Ingon ani nga, wala kapangandami in ani nga sitwasyon. Doon naman to yung mga government facilities o government nga tabang, pero di good ika-arang. No, di ika-arang, dili ka-ego. Labi na kung ang panginahanglan, di lang usa, di lang kaduha. Luluoy sad kaayo. So may kay konsa no sa active ra po ning bataan no o bisan pa man nga oo kuan maka
3: wala siya kuan problema sa yang kuan nag kana lang yang porma
0: ang porma lang yun so hinaot no nga maayo ang mga bata unya mo kapos na ng iyang hubag diri sa iyahang ilawom sa sungwang. Para sa yung tabang magkasama itong GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880 para sa inyong tabang magkasama. Nagpaminaw ba rin dito ang imuhang bana sa Bohol? Nagpaminaw. Hasta di ang mga pariente sa Pasil. Mayroon magpaminaw nato diya ha sa Pasil. Barangay Pasil, kusog kayo ang DYHP. Mayroon pagpaminaw. Kasayod ta, di ang maong lugar, naglanog-lanog ta sa DYHP. Gabi na diha sa Bohol area. At balik ko na itong GCash number para sa inyong tabang, mga kasama. Alam ni aning usaka tuig nga bata. Itong GCash number para intaon sa pagpa-inject at maulian ang bukol din sa iyahang suwang. Pwede ninyo ihatod, apan kusog naman kayong uwan. No, pwede rin sa Gapon, ipaagi sa GCash, 0991-207-9880 or 0918-554-2071. Uhaw, basta nag-uhaw ang bata.

0: 4,000 pesos ang matag injection lang sa treatment sa maong bata o hinaot. Ingon man ang doktor nga, mas maayo nga kung ugaling usa, duha ka beses, tulo ka beses, maulian dayon, much better mga kasama. Apoy nag-message rin kasamang Aydan, ako'y similak dali 0 to 6 months old, pero 1 year naman ni Kapin, diba no? O 1 year naman ni Kapin. Salamat kay ma'am ha sa inyong pag-message. Hagikan sa 9542 kasamang Aydan, 250 pesos lang yun hinaot nga makatabang og maayo ni og maayo pagdali ang maong bata. Salamat kaayo. Ato balik ko na itong GCash number para sa inyohang tabang mga kasama ning atong bisita karon alang sa bata makapalitag usa or duha ka for injection. Dako na kayo ng tabang alang ning pamilya. Dako na kayo ng tabang para sa bata. Labi na gid sa inahan nga emotional gid kanunay. No? Labi na sa pagpangayo og tabang kay imagod nila kaya ang 4,000 pesos. Manggali nga naa sa government kay katong naasla sa usa ka private 40 mil kada injection. Dekan kay salamat gikan sa 7395 521 pesos. Dekan kay salamat inyo sir ma'am. Ragasa store sa Toyan City of Naga 100 pesos 1026 salamat. 20 pesos ikan sa 8709. 500 pesos. Salamat kaayo ninyo sir ma'am 9480. Thank you sa inyong pag-respond. 250 pesos 2806. 200 pesos with account ending number 8750. Daghan kaayong salamat. 200 pesos ikan sa 8367. Salamat. Usa ka gatos ka pesos 7592. Salamat. 500 pesos gikan sa 5116. Thank you. 150 pesos gikan sa 0522. Daghan kaayong salamat. Alang sa mga nangutana ang atong gitabangan karon kining usa ka 1 year and 4-month-old baby adunay hemangioma in the tongue no ni dako ang iyahan dila dispensa sa mga nangaon ron ha unya dako gyud ang bukol no sa left and right diri ilawom sa iyahang suwang ug matud pa sa doktor nay dako chances nga maayo ang bata basta matagad unya dunay i-inject nga tambal para sa mukupos para sa muhiyos unya kung adi sa Vicente Soto 4,000 pesos hinaot nga usa o duha ka injection ma okay na pero hopefully pinagi sad nining ato ang tabang nga natigom karon pinaagi sa inyong kinasingkasing nga tabang magamit in taon no sa pagpa-inject sa bata aron sa ingon maka-recover o mabalik sa normal maayog dali ang maong bata. Aton GCash number mga kasama, duha ka numero ato ang gamit karon in case nga dili mo mag-resend mugsod sa ato ang smart number. Alita sa dito number 0991-207-9880 or 0918-554-2071. Ato matigom karon ato ang i-turn over. Sad aron sa ingon, karusaman ang session or paliton dayon ang tambal. Padol sa microphone para madungog ka.
1: Need pa na kukuha ng CD sa CT scan na sa Tsumwa.
0: Sa Tsumwa.
1: Para i-add to na ko sa doctor sa Vicente Soto. Kaya mo ito'y need nila.
0: Mm-mm. O niya pa daw galing.
1: Para makita na to, sugda na ang kuhan sa bata.
0: Okay, para sa inyo ang tabang 0991-207-9880 or sa 0918-554-2071 mga kasama. Nagpakatakos lang gamit din sa DYHP pamasin o always nga malaumon pareho sa ato ang tigpaminaw karon pareho sa ato bisita karon nga dunay tabang alang nining maong bata nga buot gud sa inahan nga mahatag ang kaayuhan nagikan sa Bohol na karon sa Pasil while naa mga follow up check up no, para sa bata. Dekan kay salamat ato balikod ato ang number 0991-207-9880 or sa 0918-554-2071. 100 pesos sa call ending number 3645. Dagan kaing salamat. At 200 pesos, 7570. 200 pesos, ikan sa 7512. Dagan salamat. O another 100 pesos, ikan sa 0311. Kininyuhang tabang karon, no? Dako ni og mahinong danon kaayo para sa itong nanawagan. Pong paintahan ni Jilin nga ginagmay-gagmay man nga tampo. Piso man na, ma-dos, ma-singko, ma-100, 20 pesos. Lain-lain nga amount sa inyong tabang. Pankanang tanan, nagpasabot nga kinasing-kasing kanunay nga inyong gipaambit. Bisan pa man sa kalisdanan sa matag-usa ka nato karon apan mas ipili gyapon nga mutabang labi na para aning baby no nga 1 month and 1 year and 4 months. Pero buyag mukaon gud ang bata no biscuit man inumugata sino magtubig pero maula gini dun lagyoy problema ay hubag man kayo yan dila kunya ang iya dako gyud kayo ang burot no sa ilaw sa iyang suwang. 100 pesos ikan sa 2110. Dagang kaing salamat ninyo sir or ma'am. 150 pesos gikan sa 9955. Dagang salamat.

Ato balik ko na itong GCash number nga itong gigamit karon para sa inyohang tabang. Maginagmay man na apan kinasing-kasing ayaw mo sa pagmakuli. O ayaw mo sa pagduha-duha sa pagtabang anak kay mingon lang tag 20 pesos, mingon lang tag 50 pesos. Pero kana, dakong butanggid ng tanan sa nanawagan na ito. ₱100 sa gikan sa 6047 dekan kayong salamat. Depay ₱200 gikan sa 1798. Thank you kaayo ninyo. Kuno galing GCash ang ato gitabangan karon para ni sa bata nga 1 year and 4 month old. Aduna siya himanjoma in the tongue. No, ni dako ang iyahan dila nga ang dako nga hubag o burot no ilam sa iyahang suwang apan nakita ninyo karon sa atong screen nga makaon no ang maong bata na ningkamot sa ana gidedong nga kanunay nga malaomon ang inahan si Jilin nga nakaron sa atong sibianan nga makapag og tabak aron sa ingon kuno gali makabalik naman puhon dito sa Bohol nga maayo na no ang bata nga si Calex. Atong talmanon, karong gabi una, mga kasama, mapupus man. Mm-hmm. Pwede pa mo nga makapaapas sa inyuhan tabang, ha? Gumikan kay na pa karon sa atong sibianan, no? Si Jilin o kaniiyahang anak. Ang numero, 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880.

0: Okay, so I've got oras sa alasay sa 24 na sa kagabion, Jeline. And Dudong, nakatigom ta diri sa tuang panag-uban sa DYHP Sumbunganan og 6,355 pesos. No? So natay 6,355 pesos. So makasugod na puhon. No, nya matan-aw na nato na may progress hopefully puhon. Kunya at least sa mga paningkamot sa ninyo, no? Antod nga ma pahigayon o dunagay kaayuhan ang imuhang anak. Ubanan po nato sa atong hugot ng mga pag-ampo. Jeline, ang imong mensahe karong gabi una nga taliwa sa kawad-on, labi na kay balik sa eskwelahan na po, magklase na po, pero dengang gagapon kayong nitabang alang sa imuhang anak. Imong mensahe, palihog.
1: Daghan kayong salamat sa mga nitabang sa akong anak. Tako na jud kayo ning tabang sa akong anak para makasugod mi og patambal niya. Daghan kaing salamat sa tanan-tanan. Ginoo na lay magbawos ninyo.
0: Wala gyud ka ingon nga nahimo gyud nga bililhon ang imong pag-anhi o pagdangop sa DYHP ko aka mapakyas gumikan sa atong mga sukid di paminaw nga ni respond ni sanong sa imong panawagan.

Okay, salamat sa inyong hamakaroonayon usab nga suporta og tabang sa atong nanawagan karon sa DYHP Sambunganan segment sa atong tulumanon mga kasama. Unya karon panahon ay importante kayo protection kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue mao nga ni ana. EXL all-in-one skincare oil ron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL all-in-one skincare oil dili lang kini basta skincare massage oil kay ginama kini sa puro nga lemon grass essential oil mga halaman gamot nga maoy natural and insecurepedant property. Ito ay mga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural ng ingredients ni ini, makasiguro ka luwas, epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Samtang sa itong pagpangape, mga kasama, ato piliyon ang kape. Sabi na kung uwan-uwan, pagskang tugnawa ra ba? Labi na diya sa Kabukiran. Labi na diya sa Barangay Sudlondo, sa Barangay Taptap. Ya sa Balamban area, uy, mainom tag kape. Nilamian, ha? Maghatag po na itong resistensya o sustansya. Energy, immune function, o blood sugar control. EXL Coffee Mix 17-in-1. Tagamtaman nimo ang kalamin ini, ang lasa, nga balansing-balanse. Nga maugyoy, maayo, alang sa mga healthy coffee lovers. Piliyon na ito ang kape nga healthy. Piliyon na ito ang kape nga affordable. O piliyon na ito ang kape na naghatag ka na itong energy. Kung sa maning, EXL Coffee Mix 17-in-1. Mapalitan sa mabuti ka dool ka ninyo, ma-order sub sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. At ako na sila size 28 na. Ngato ni Sir Elmer Nadella, maayong gabi din kayo nga salamat sa tanang tabang sa kinasing-kasing. Kayong salamat, Giyod. O niya, Chacha Boyles, pakigreet lang ko. Kasi mga ada na Eri Boyles. O ga, Vanessa Peralta, Buslon, Amari Van, Nicolette Boyles, Ola Boyles, o Minik Boyles. Adi, asa ubay buhol, di ka na ni Chacha Boyles. Di kayong salamat.

na ginuglanog yun ang DYHB ha. Mr. Jonas Abosio. Abosio. CUTC Taxi. Uy, 24/7. Good nga na minaw. Inig-disco sa IFM. Ayay, maminaw sad. Kung FM ang gali, IFM 93.9. O sa AM, DYHP. Kaysa IFM o sa DYHP, hindi ka pakiyason. Labi na kung imong madungog si Idol Boy Key. Mayong gabi ni mo diya, sir. Ang station manager sa IFM. Asa rin ka paingon? Asa man imong going, Sir Boy Key? Nagsakay og taxi karon. Kayo kagaminaw, amping mo, Sir Jonas o Sir Boy Key. One good kaayo, sir. Asa man ka muan to. Mga pesa ta, sir, kay labihan ka tugnaw ron. Of course, basta ka EXL yun. Salamat kay Sir Boy Key. Asa ka paingon? Sayang heart. Sana all. Sana all inspired. Kita ani inspired matakaroon niya sa pagservisyo. Kasama Nestor o Sir Boy Key. Sige, salamat. Inspired. Inspired yun. Liwat sa mga managers sa DYHP o IFM. Inspired for public service. Ihan kayong salamat sa guidance sa atong duha ka manager sa DYHP o IFM, Atty. Rufil Banyok o Sir Boy Key, Idol Boy Key. Napugnan pa ni. Nga si Sir Jess Borja diya sa Kamotes, huwag nga diya sa Agsungot. Yung mga ginikanan nga always nga naminaw, huwag iundang sa pagpaminaw. Yan kayong salamat. Yung paling, sa prense Borja diya sa Muabog, Pilar Kamotes. Dagan kayong salamat sa pagpaminaw o sa tanan nga taga Kamotes nga always listening sa DYHP. Mayong gabi niyo diya. Kumusta man yung panahon diya sa Kamotes? Di ba dagko kayong mga baod karon? Aha, sila si Sir Paulino Paling Borja, Prensi Borja, diya sa Muabog Pilar Kamotes. Dagan kayong salamat sa iyong pagpaminaw. At oras na pupos na atong partner sa Master Control kasamang Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasamang Nimble James Quinones, Gerald Albios, Transmitter Site, Chief Tech, Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jeremy Yap, Onya Charim Kabog Nason, kamay kami kasamang Ida, pag-shoutout lang sa live, na paminaw karon sa Kabog Nason family, sa Manhuyod Negros watching from. Aha, Negros. Uy, ito ni YHP Answer to Win promo usab. Karong gabi una sa Dipataman na Milit atong winner sa 200 pesos kay nakatubag o nakafollow sa atong ang mechanics karon. Naka-like, naka-follow DYHP RMN sa Facebook page, at Atty. Rufil Fernandez Banyok Facebook page, o ang atong pangutan na kinsaman ang Acting Senate President o Senate Pro Tempore na gitudlo. Karong hapon, gumikan kay matod pa.

0: Win Gatsalian. Tungod ini, congratulations nga to ni Joniel Espinosa Itang. Congratulations, Joniel Espinosa Itang. Ang imuhang complete name o ang imuhang Gcash number, i-message lang sa to ang messenger sa DYHP Elements of Facebook page. Ato oras, napupos na. Unya, may gawin o di ay ni kasamang OG Umpok Rakasa. Di sa barangay Inayawan, nga always good. Kusog kayo naglanog-lanog ang DYHP, labi na sa iyang mga kasilinganan diha. Shout out sa Tek Jang Dong Special Foods sa Inayawan. Sipa kayong radio. Lamay biya kayo na ilang mga pagkaon diha. Tek Jang Dong Special Foods. Bisag uwan-uwan, lamay kayo ihigop ron og sabaw. Labi na kung galing hang-hang po, dahi mo hang luto diha. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw. Mga asoy ni Kuya Guliat, musunod na.
1: DYHP RNN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.

0: ba sundan og lango ang iyong baba.
1: Asuhin na ni Kuya Bulsa.
0: Oh, sige, panglingkod mo pali og mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Paniyaw mo, mao ni istorya ni untong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
3: Unsa man ang hatag na ko, Bigo?
2: Aw kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuod og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agta!

小

0: Namnamin ang sarap ng kape. Zed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga nag-uluhan, Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
2: Nawad ana ba ka og gana sa kama?
3: Basin og
2: may diabetes ka?
3: Ang TTX 500 na.
2: Ang TTX 500.
3: Adlay powerful extracts.
2: Nga phytochemicals
3: ug antioxidants.
2: Nga gigan sa palaya.
3: Ug the sugared sugar cane.
2: Mga organic compounds.
3: Nga effective.
2: Matok sa sakit nga diabetes.
3: TTX 500.
2: Sa mga butika.
3: TTX 500.
2: Ang tuba
3: kontra sa sakit nga diabetes.
2: TTX 500.
3: Epektibo
2: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
3: TTX 500.
2: Ibo sa the sugared sugar cane extract.
3: Ug anti-diabetic property.
2: Gigan sa palaya.
3: TTX 500.
2: Garantisado.
3: Highly recommended
2: sa mga eksperto.
3: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
4: Biodraw Herbal Capsule.
5: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
4: Biodraw Herbal Capsule.
5: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
4: Biodraw Herbal Capsule.
5: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Dinings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
4: Biodraw Herbal Capsule.
6: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
8: Mga higala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.

0: kebetulan ni adlaw kalau Merkulis moga ba. Taunya dunai drama di nak sama konsulasyon sila si kuya Konsel Francis Paris daghan sila ke mga kauban ya sila Mama Ingrid Bertodaso. Makita runa niyo sa drama na guluan. Idol ko si Tatay, ha? Makita mo din na asa dia pita sila mo drama taon karon. Daghan sila mga artista runa to dia sa konsulasyon. Makita-kita tanyo dia. Unya sa tanan po nato mga kaigsoonan po ha. Nga kanunay nga mati na to. Ala, padayon mo sa pag-inom sa tuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan. Thank you na to tanan. O mga bata, ala, sige. Samtang maminaw mo sa tuang Saturno Oro, ani ay dun pipi tablihala. Tumaran nyo din doon kinu na itong imnon mga bata. Hala, sige. Padayo ta sa kung aso ninyo ni si Manaunang Arguluan, Saturno Oro.
1: Aw, inungin. Iyasat na. Hala, nadagma si Soraya.
2: Okay.
1: Soraya. Naunsa di ay kaoy?
2: Ay, kay bagay na siya nagagmata. Mangutahan na pagin na siya.
1: Hala, napangus ka.
2: Aray.
1: Sakit, no, Soraya?
2: Sakit nga ni. Mangutahan na pagin ka.
1: Aray. Ang kaliring nagisudlan ni Mugsudan na lagpot, nayabu ang sabaw.
2: Ang busit magay ka! Busit ka, Gianna!
1: Halo, ano ka di haoy? Ano ako pasangin lang ni Musimong kadanghaga naglakaw ka?
2: Habasa! Kaya ikaw nakita na kung hinong din sa akong dimalas karon, Gianna.
1: Ayaw ipasangyal sa uban ang imong kadanghag, day. Kaya kung maldita ka, Soraya, kamaoso ka bumaldita, no? O kung gusto kag away ron, sige, dito ka sibugan.
2: Nasa ka niya?
1: Nyan, saban, bugno imong gusto?

0: pag nalain d'yo kong Gianna ay...
1: Uy, dilit man ingon ni Ana ang pag-ilako sa suod nga higala ni Dong Saturno.
0: Nangimil ta?
1: Gawas lang tingali ha, kung unhan ka na siyag minaldita.
0: Ay, wala lang, uy! Wagin ako siya hilapti. Akigad mo, igipasingitan niya. Talawara ko doon, napangos mo hini akong tuhod o may kumadagma.
1: Uy, mao ba?
0: Lagi nang.
1: O niya?
0: Lami ra ba unta kayong pagkaluto na ako ang tinungang manok Bisaya nga gikamong gaya nang para unta to ninyo sa trueno.
1: Ay sa sunod, di yun ka magdanghag maglakaw, Soraya. Ilabi na og naakay da, arundi ka madagma.

0: Nay, unsa ituyo atong suraya din sa ato?
1: Maghatod unta og sudan, pero ang kalderen, wa nay sod nga naabot inhi kay nadagma man siya. Napangos magading tuhod ato.
0: Ano hatag-hatag man sa kuno siya sudan eh?
1: Ay, nahibaw naman kas babae nga doon ay gustos laki. Siyempre, nagpatagad.
0: Si Gianna, unta tunay? Imda?
1: Kana. Maokan ay nagunang hinungdan sa pangigi ni Soraya sa suod ni mong higala. Kay nakamatikod tingali siya nga si Gianna mo'y imong nagustuhan.
0: Na, sila unta si Soraya, Groderick, ang aking aparisyon.

0: Gikontrahan yun ni Soraya ang suod na mong higala ni Saturno nga si Gianna at si Imelda?
1: Tungod kay nangigi siya. Kay klaro na magugayong nakagusto kang Gianna ang akong anak.
0: Layo rasad kay na Soraya kang Gianna, uy. Kung batasan lang mo ay hiskutan siya, uy.
1: Rize.
0: Si Imelda, kanang kuan ba? Ngano makahimo man og mga kahibulungan nas agaw sa turno na ako tiya? Asa din nagikan na iyang nahuptan karon niyang gahom tiya?
1: Uy, oo, ay gahom si Saturno, uy. Ordinaryo lang siyang tao.

0: Si Saturno. Hinay-hinay na ni ang nadiskubrihan ang talagsaong abilidad gawa sa ordinaryong mga tao. Ug nakabantay na ni ini ang iyang mga suod. Ay, namatay na lang ang akong bana nga si Makoy, apan hangtod karon wa pa gyud mo masulbad ang misteryo sa pagkatao ni Saturno Oro. Nga kansang pangan, diha namo makaplagi sa gipusta ni ining lampin sa masuso pa kini nga among napunitan sa may pasilunganan sa among mga kanting. Unsa og si kinsa ka mangkyud? Saturno Oro.
1: Sadili ba kong padayon mga bata? Painumdum sa ko, ha?
2: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
3: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwa Churgao del Sur. Kapoy akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
2: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya kiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong binabina sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa bilabila yung kapsul nilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
9: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao kanang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan Nyawan Garlic Capsule, Hypertension, Buntugon. Kini mo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: soy, cariño.
1: Bisan pa man ining tanana, andang paghihapon kong ipadayon ang akong pagpanginahan sa buutan nga Saturno Oro.

0: Dito kagikan sa atong bugasan sa merkado, ha, Roderick?
1: Oo, ako pakalisto.
0: Iho, Roderick. Nakita mo ba dito kagtong nagbinuang nako nga anak ni Imelda Rodante?
1: Wag yun pa, wag. Lailo sa kanahan. Mantam ko na ba? Lailo sa siya ba?
0: Lailo?
1: Morag, kahalap ta nga pangita ni mo siya pa.
0: Dili kaya ginhikalimta na yung gibuhat nga iya kong gihimong buang.
1: Oh, gimo kang buang pa. Gimo kang buang. Dili kaya ikaw ra. Asta pa ko pa.
0: Awa may kaso ni mo kay buang mo na makandaan. Magkaabot na giniunta nga mong daan niya itong tawhana sa merkado. Makita ganyan niya yung pangita niya.
1: Ano sa pa?
0: Makita niya yung pangita niya.
1: Ano sa may buhaton niya? Ano sa buhaton niya mo niya?
0: Basta kay magtiniil ganyan siya mo pauli sa ilang baryo.

0: Bohol, Kung Raina. Maunin laumig na kupang buhi ang prinsipe. O gatuwa karoon sa kalibutan sa mga mortal.
1: Mahal kong Haring Edwides, pagkadugay na sa panahon nga nahanaw ka nato ang batang prinsipe.
0: Ayaw, pagpagawa o paglaw, mahal kong Raina Harwana.
1: Ay, mga matay na balandi ay kita nga dilikid makakita pa sa iyang panagway.
0: Ang modern tracker. Dili na gyud mo detect kung asang dapitas kalibutan sa mga tao mahimutang ang prinsipe.
1: Kunwa na ang lampin nga gipustan ko kaniya. Sa ato pa, lisod na siyang matultulan.
0: Ay. Kunwa palang unta mag-atubang og dagong krisis sa seguridad kaniadto ang tibuok palasyo. Dili gyud unta ako magatugot nga mahimuwag siya kanato.
1: Ihatag kadako ang pagtugot nga mutaak sa kalibutan sa mga mortal ug magpagkatao.
0: Mangunay ka ug pangita sa atong anak?
1: Oo. Kay kun unsa bagkaron ang iyang kahimtang, gusto kong masairan aron siya kapanalipdan.
0: Dako na siya karon. Ug kuniya pa siya dini uban nato. Hingpit na unta niyang maggamit kung naggamit ang iyang gahom.
1: Sige na, kamahalan. Ihatag na kanako ang pagtugot aron mo taak sa kalibutan sa mga tao. Kay pangitaon ko ang nahanaw nga prinsipe sa turno oro.
0: Sige. Iparanghid na to gana sa konsilyo ng palasyo.
1: Salamat, mahal kong Haring Edwides. Unta ila kong tugtan.
0: Dili ta mo hunong sa atong mga pag-ampo sa mahal nga bathala.
1: Oh, mahal kong hari, sa kanunay ug sa tanang dapit.

0: Nakita na ko ang imong gihimo.
1: Naimila?
0: Nabalaka kaayo ko sa turno. Nga tingalig ang pagkadiskubre ni mo sa imo talagsaong abilidad. Mo'y maghatod ka ni mo sa kaalautan.
1: Dili na, Imelda. Tungod kay protection kini sa akong kagalingon. O ako na ka nang napamatudan.
0: Dung sa turno.
1: Karon nga nasayran na ako nga doon na di ako'y gahom. Ako kinagamiton aron nga proteksyonan kanay. O siya bisan kinsa nga magkinahalan o niya sa akong tabang.
0: Sa turno. Panaw na tingali aron masayran ni mo ang kamatuuran bahin sa imong pagkatao.
1: Nay Milda, unsay buti may pasabot nay?
0: Husto ang mga tao sa ilang mga pagduda. Nga dili ka na mo anak ni anhing tatay ni mo, Makoy.
1: Unsa?
0: Galit ka lang nga miabot sa mong kinabuhi. Nga giputo sa lampin nga may burda kini. May burda na kining daan sa imong pangan nga sa turno oro.

0: batang ninyo, mga batang sumpay sa kung aso ninyo ning simnao na nga naguluhan. Sa turno oro din nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat, kinita na dalit ka na to sa Arimen Drama!
1: Ni tatay mo tuman
0: ang putang nga bata
1: ni tulay na buwan.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadien. Sa tuwang malitatog ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Co. Jigsaw, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, gipanalipdan sa DTI ang gisugyot ni ining mandatory product certification alang sa solar energy systems. Kininubadan sa pagpasabot sa ahensya nga ang maong measure, tinguhang mo proteher sa mga consumer gikan sa substandard products ug paglikay sa nasod nga mamahimong dumping ground alang sa gi-reject nga equipment. Mato ni DTI Secretary Christina Roque nga ang gisugyot nga lagda, tinguhan mo pasiguro nga ang solar energy systems nga gibaligya sa nasod ni comply kini sa Philippine National Standards. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Napagi ko diri ba? Bayad ko kay impact diri.
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Lalo'y diri kong lab.
7: Sure ka?
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
8: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama Presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
5: Bagong bayani ng sandata. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo ano drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gaviana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
11: Kahit na konting Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
14: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
15: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
16: Ach! Ilong Ranger?
17: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
16: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
17: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
16: Sipon agad?
17: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
18: Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
19: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: It's Belle Francisco.

0: Mga abroad ka?
1: Oma, wama sa kuy mahimo ko na anak ko din is pinaskot. Mag-college na bayaw niya sila si Dong Clyde o si Inerson. Asa mo kung ikap eskwela nila kung anhira ko manarbaho sa Pinas?
0: Nak, para unsa mag-gidin ang imong paglarga? Para sa imong kaugalingon o para anang mga manghundiroli?
1: Para namang toloma.
0: Abi ni mo ako'y naluoy ni mo. Pero unsaon nga gahi magkag-ugod?
1: Ma, hugot na akong desisyon. Dili na ko pasagdan ang mga bata.
0: Anahala, sige. Tabangan di ka nga makalarga ka. May kailaman ko nga nahibawbahin, ana.
1: Salamat, ma.

0: Oh, Nerson? Nauli man lagi ka. Dili pa man yung pamuhi, di ba?
1: Ote.
0: Onya, anong niuli man ka?
1: Mundang na ko, te.
0: Onsa? Uy, nga no good.
1: Kapoy, sige, skwila, te, ay.
0: Nerson, ayaw pag-ingon, ana, ha? Nahibawagid ka nga mauni pangandoy ni Kuya Rolly ninyo nga makahuman mo sa iyong pagtuon.
1: Wala naman sa siya. Saan niya pagkaibaw kung nakagraduate pa may uwa nga patay naman siya.
0: Bisagwa na imong kuya. Pagtarong mo sa iyong kinabuhi.

pasigpaan na lang hinuun ako sa Nerson. Patasan pa gina ko kung basaan siya. Kaya ni mo, Sarah. Para ni Rolly.

0: Musa, mularga ka?
1: Odong kahit.
0: Nya kami ni Kuya Nelson.
1: Mauna niyong panahon na nga magtinabagay mong duha. Paningkamot mo nga kamura. Padadaan ta mo kwarta.
0: Oh, sige, kanindot ko na.
1: O gusto na ako. Nga gamito ninyo ang kwarta sa sakto nga paagi, ha? Nakasabot ba mo? Clyde? Nelson?
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, niya ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
4: Wala na ibukul man.
3: Wala na jud, wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
2: The original Koi Herbal Capsule.

0: urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una karagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung ninduta.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Kung moingon si mama nga,
3: sige kagaw, imnanani mong tambal.
4: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
2: Ang iyang buot ipasabot.
4: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
2: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong aabot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
5: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
5: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: Anak, pag-amping baya dito, ha? Nabalaka baya ko ni mo?
1: Okay ra ko, ma. Ay, kabalaka. Manawag lang o niya ko dayo ni mo kung to anak ko dito.
0: Angay lang. Kay dili ko mahimutang din, he, kung wako'y balita gika ni mo.
1: Jesus, si mama baya.
0: O niya, kanus akaman mo larga, nak.

0: Ayaw mo kalimot sa kong gibili ninyo, ha?
1: Ote.
2: Ote.
0: Sige, arin ako. Pag-amping begod in taon mo din, he. Oga, palihog. Ampingi in taon ninyo ang bay.

0: Salamat, kinaka-break. Nag-in-town ko sa trabaho. Ay, kapuy-puy, bis akong kamot. Ay, katok na ako din yung kawas trabaho. Ay, no. Ay.
1: Hi, girl!
0: Ako?
1: Ang ano, na-adequila ang get to what? Since bago magka-here, sabihan to lang ko doon, ho?
0: Saan sa man?
1: Kuan ba? Kana mga Korean ba? Kusokin na sila manukul o managmal.
0: Ha? Sure, oy.
1: Nagintay! Pero, wala na nila. Oy, basin mo niyag mainit ka ba, ha? Gibahiba na tika doon.
0: Salamat.
1: Ay, dahi, atagaw niya ko sa imong contact number, B. Kaya para magloago niya to. Gusto kong makailanin mo. Ay, Jovi!
0: Sarah!

0: Salamat. Nakahigda na kitaon ko. Day off pa gid ako ugma. Makapahuay gid kong tarong ani. Oh, si Jovi. Hello?
1: Day! Day off na to tomorrow! Lamak na!
0: Ha? Ay, kuan. Sakit pa man akong lawas, day, oy.
1: Ay, napagkuhan na ka sa trabaho, oy. Oh, masamot ang sakit. Sa lawas, masige na kagigid, oh. Masige na, malata, ugma, ha? Ipag-ilay-ilasot ka sa ubang Pinoy nga friends na ako.
0: Sige.

0: Si Francis! Francis, si Sarah! Bago na kong kaupan sa work!
1: Ay, kagwapo niya.
2: Hi. Nice to meet you.
0: Girl! Nawatan ka mo sa kong friend! Ay!
1: Sorry.
2: It's okay.
1: Sa mga kagwapo nga ni Smile siya.
0: Woo!

0: Salamat. Nakauli na kitaon ko. Kapoy sa tula agad, ha? Pero nalingaw ko. Nindot sa di kauban si Francis, da, kay Billy KJ. Ngunong nakunauna man ko niya. Sara, ayaw ha. Sayup na. Bili na mo i-anhini mo. Si nurse on. Dong?
1: Ati Sara?
0: Ikaw malaki din na. Ay, malis ko yung nurse on mo.
1: Ay, may kisumbag kay ti.
0: Onsa?
1: Kapitong ipog nga ti. Di man magpapugong. Ikaw na mag-ituro na cellphone ako.
0: Kinuo ko.
2: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
3: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Ilong Ranger?
5: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
4: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
5: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
4: Sipon agad?
5: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus clorphenylephrine.

0: Nagduo ko nga makaginawa na ko sa duha, nga makalarkad ako. Pero dili di ay. Samot kadako ang akong problema kay Sinerson may nagsigig papadlong. Ugo ako dito para mapadlong niya. Mga kasama, atong sundar ug mapagpaminaw ang laing sumpay ning suwatampo ni Sara dinining atong tulumanon Bagong Bayani.
1: Kunduna kamo isugilanon sa OFW. Suwata kini ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimo sad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com .ph. Kiling sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikay. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kiling si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: asam ta ani oi. Murag nagsigin man tag balik-balik sa itong gagian. Alas 9 gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtaro niya oi. Ay kong inang giminok ta.
2: Hulo oi, ngano na di ay ta. Nausal mo na itong lakaw di ay oi, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok Uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog Uka!
4: Sa Panginoong Hesukristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmane!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na Amahan, Diyos na Anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza! Ayan!
4: O amin! Ni anak ko sa maninod kayong paraiso. Ang Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Datominusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugarcane extract, ang anti-diabetic property, gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX 500.
2: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, o DTX 500, dua lang kakapsula, kadaadlaw, sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas, the best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Multivitamins plus minerals Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
5: Dr. Limuel Espedal, Dumitris, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, tapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covenix 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan. Dilish acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covenix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya maratang kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Na anamoy progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural at orihinal.
11: Seth, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pabrito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Seth Cogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
12: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kogno. Ah, one week, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagmintin ako. Antog karo. Ayo na ko. Gunikan sa Cogon o Panyawan. Pabrito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bista.
13: Uy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
15: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
20: I have lagnat, and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
21: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
22: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
24: Mga higala, ania ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy mohatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa functions of blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pa. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
25: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid. O bitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
26: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpamihi.
27: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
24: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o gwalong ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.

0: Labihan sa ko ari Sir Maynard Benavides.
1: Kay ngano di ay mamatar sila? Unsa man din naa ni Ana Dapita? Kanang giingon nilang yuta sa adlaw kun Tierra del Sol. Tinuod di ay nga kanang Dapita.
0: Sumba pa sa akong katigwangan nga tinunglo kuno kanang yuta Abrena.
1: Ha? Tinunglo?
0: Mauman ko no. Manguno lang sad ta. Kay wa man say nakapamatuod bahin ana.
1: Nabalaka baya ko alang ni Miss Krisha, ma. Tingali unsay mahitabo nila dito sa ilang lakaw. Labihang suku arabag yun ni Ma'am Rolaida sa pagkasayod niya.
0: Ila yung gituyuan. Wa parbagi na balik nga buhi sa mga tao nga nangahas sa pagpangita sa Tierra del Sol.
1: Mamatar sila.
0: Kunta ka sa Miss Krisha. Basin pag makuntag ni mo, kumbinsiha siya arong balik siyang agi o guay daot ang mahitabo niya.

0: Sembergwensa! Yanong wa dahin ko nimo paibaw ah. Sa imo na sayanan, may kalabutan si binuhat karoon nila ni Jo Maria Ocresia.
1: Menay, pasensya na kikaayo ka. Nawa ko sa kumunahuna. Sobra ang gibati na kong kabalaka ni Crescia.
0: Rolaida, napuno na ko kang Jo Maria. Isipon ko rin dyan kaaway.
1: Menard.
0: Ug kauban man si Crescia sa mga kabuang ni Jo Maria. Aw, maapil gid unya siya sa akong kasuko.
1: Unsa?
0: Pangandami ka ng daan. Kay managsama unya kita. Nga kawad-an ug arak usa unya ning mga adlaw.
1: Moana ko diya sa Latiera.
0: Uwahi na. Kay wa da din si Crescia. Nag-uban og si Jo Maria. Mga simbergwensa.
2: Taan pa kit lagi ko nga dili kit niya ikahimuot oras kay iyang masayran ang gibuhat nilang Jo Maria ug iha Crescia. Nganong gituyuan man gid kini nila? Ano bang yun? Unsa may buhaton ako iniron? Husto, singla siya. Basin og makakontak pa siya ni Jo Maria.

0: Nahibaw na kong daan nga mao kanay tuyo ni mo. Managsama sila si Krisya o Joe Marie nga dili makontak ang ilang cellphone.
1: Ingrasya!
0: Nabalaka sab ko karon sa akong alaga. Ni Dong Joe Marie, kay dili normal ang ilang lakas.
1: Si iha Krisya kakaroon.
0: Lain kong gikabalakan mao ang kasuko ni Sir Maynard.
1: Magtinabangay ganita. Blanco gid kaayo karon aning problema ha.
0: Rolaida.
1: Magbaylo ay kita og mga ideya, Ingrasya.
2: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
6: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na katindog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwabay ako mabantayan sa akong mga customers. Mayugani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it helped me to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
7: Multivitamins plus iron is using nickname of stress tabs. It's symptoms for just consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
10: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Abot na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kapi na lang yun nga, Paragis Bila-Bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, Paragis Bila-Bila.
9: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Luya ka ba?
12: Aduna ko'y gibati.
11: Way gana ug masakiton?
12: Kalisod na ko.
11: Ang tubag sa mas buhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
12: Maraming salamat po.
11: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
14: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kausog with proper diet and exercise.
15: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
20: ACS. Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
21: Food's here, guys.
20: And feel the vibe.
22: Best concert ever!
20: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Armor up for adventure with biogenic.
24: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
25: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
26: Mm-hmm.
25: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang mo po'y mga melasma sa face.
26: Mm-hmm.
25: More dark spots siya, anak.
26: Mm-hmm.
25: Tapos ninglighten siya. Dati mang godaghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose. Tapi karun, wala na kay. Wala na mang puti ah.
24: Said Celebrity Beauty Soap.
27: Said Celebrity Beauty Soap.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Pasensya na yun, ha. Natuwa lang ni Dong Joe Marie ang akong simpatiya o kalug.
5: Ihisabdan ko ikaw, Ingrasya. Sa ako ang tanan. Kahiwian sa kagahapon nga gusto na unta na akong tuliron sa pagkakaroon.
4: Ambot o dili ba kahauwahin na ang tanan?
5: Ingrasya.
4: Nahimo kang mapahitas o. Sadihan na ang kundi mo ang mga bahandi ni Varsino.
5: Ingrasya.
4: Nisamot na giyot sa dihang. Profesional na ka. Nahimo na kang abogada. Dili na gani ka mo ilanako na ingon.
5: Husto na, Ingrasya. Please, igo na ni Ana, Day.
4: Gusto ko lang ikaw ang pahinom duman.
5: Please, solbaron ta kining problema, ha? Sayod kong apektado sab kaayo ka sa sitwasyon karon sa imong alaga. Magtinabangay ta ining bahina, Dayeng.
4: Laida.

0: Alas 10 pasado na sa gabi, ninikado ang pagtakdol sa buwan, Brenna.
1: Lain kayong pamatiyon ang pag-uwang sa mga iro, ma.
0: Naanad ka naman, ana, dili ba? Normal naman lang ka na din sa probinsya.
1: Sa kasarangan ng mga gabi, ika, tingali, normal na, ma. Pero, sa inyo na ining takdol ang buwan, ugnaay mga dautang linalang may hupa, aron mo biktima o mga tao. Maunang alain ka yung pamatiyon ng mga uwanga sa iro, ma.
0: Isabtan kay Kabina.
1: Mama Tarsila, pila ka mga kinabuhi na sabkahaon niya ang mamahimong biktima sa mga daotang linalang sa kagapiun.
0: Rena,
1: may balik pa paka sa normal kining sitwasyon na.
0: Oh, abot.
1: Dili ba ka nga mas musabot pa hinoon kini og kagrabe?
0: Ang ako ulay ka paniguro ni mo. Nga andam ta ka panaliptan, anak.
1: Salamat, Mama Tarsila.
0: Si Miss Gracia ka karun.
1: Ma, parehas ta og ipati. Nabalaka ko og unsa na kahit kahimtang karun ni Miss Gracia. Asa na ka sila ron?
0: Tigali, tungod sa nasin yung kasuon. O tigali ni bati akong tumang kahingawa niya. Sama sa normal nga batiyon sa kainahan alang sa iyang anak.
1: Oh, Mama Tarsila, tanawa sa bintana.
0: Ha? Ang unsa?
1: Sa silo sa karaang bahay, ma. Nanglakaw ang mga tao, murag mga hinulbot gikan sa lukanan.
0: Ayaw kahalokan na nila. Taiway si bisan kinsa nila makahimo ni mong daotan, Brenna. Wa.
1: Mama Tarsila.
0: Sige na, katong na. Ayaw na guna ako na ang posibleng maghitabo karong gabi o na.
1: Oh, Mama Tarsila. Ikaw sa mga katuog na lasab. Dugan ta.
0: Bantayan ta ka. Magpaniid ko sa palibot ining atong pinianan.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
1: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kakusog with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection?
5: Yaku!
4: With 8 billion live LCS?
5: Yaku!
4: That may reach the intestines alive!
5: Yaku!
4: Helps improve digestion and boost immunity.
5: Yakult!
4: With proper diet and exercise.
5: Yakult!
4: Kaya panalo ka dyan!
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
9: Congratulations to Bea Millen Wendorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Lumbi, pudding san miglaytro. Share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
13: Carl, palihog gani sa litron.
14: Carl, palihog po ng bupis, please.
12: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miglitro. Oy, i-share po, be.
15: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa San Miglitro. Kananay, o katawanan. San Miglitro, share sa kalami.
12: Ihatagan ini Carl ang bill.
14: Carl? Asa man si Carl?
15: Drink responsibly. San Miglitro, adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan.
2: tagay-tabay.
5: Drink responsibly.
16: Kada

0: Apple sa abot kaya pack para sa kaligon sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500, mabali sa mga butika.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
11: Biotrop Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
14: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
15: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
16: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
17: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
18: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpanayon lang gihapong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanayon lang gihapong gamit kay nindot man.
16: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
19: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bila-Bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
20: So, ingon ana Paragis Bila-Bila.
19: Oh, Paragis Bila-Bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
20: Bila edad din mo ron, ma'am?
19: Ako 55 na.
16: Busa sa unsa mang balatian, adunay Paragis Pila-Pila Herbal Coffee o Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
21: Alarap, my love. Mungutan ako nimo, mahal ko nimo, o dili?
22: Dili.
21: Puslan lang way nagmahal, may pamatay!
23: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
21: Nganong mauman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi arong magtibway ni kanan.
24: Pwede ko. No. Banda.
21: Bati asa ni mong naumuhi lang. May oy, masakang sa tagino.
24: Isamot ka bati mong naumuhi. Gamihilak ka ba jigaw?
21: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na! Oh!
24: Dugo! Dugo!
21: Na, silang ko.
0: Di mo nakacheck ko, ha? Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
21: I'm sorry, Palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
0: Bunsa?
21: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Huwag ka na, wailain kung dili si Takla.
1: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
21: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiana. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-tig ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating ani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-tig ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mao na ito. Pag-tig na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
5: Asin? Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Siman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
5: Oho.
4: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
3: Usa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hello. Mga ikala, kumusta? May nga lang ko natong tanam. Ah, may buntag, may ngunto, may hapon, may gabi, may pagyong kadlaon. Niya na siya. Inyo igalas kang ina, Ray Arliano. Ubahas ako, guwapo, partner, walay, kundili si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok!
1: Ayaw kalimti ninyo sa pagpalit ning Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule ugang Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Punya sa bukalimot mga igala sa atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kaya gusto mo mga pia, kana rin tirahe na yun, tirahe mo ng Paragis Bilabila Herbal Coffee kay gawas ng pampalagsik na pampagana pa. Okay. Bueno, mga igala, shout out ganto sa tanang staff diya sa may PC, diya sa Mandawi. Si David Brigoli Descawayan, Matina Davao City, Nancy Aborosonio, Jeline Gittis, Bakayan des Davao City, si Maribic Garitidor, Aston Greek Katubig, Ilya Ila Rakasa, si Rimali Guaras, Guaras, Bung Hanoi des Davao City, unya si Jorwin Tison Calvo des Inayawan, o sa atong pinanggang manager Nilo Tadio. Gikan kini sa among BSI founder Bangag sa ilong waylan ko rin nga itong writer director Oji Kumpok Rakasa. Uli alayang shout out to sabiya sa Shukon Sambuanga del Norte atong vice mayor si Marlin Duhay Lungsod. Sumpay mo din si Marlin Duhay Lungsod. Uli si SB member Dr. Farah Isa Pawaki. Okay. Shukon Sambuanga del Norte. Vice Mayor Marlin Duhay. Kung nabalik man na ini. Askalo gawa. Kung niklaro ni Pedro Pugasuata. Dro. Larpuan ni Dro. Makontentaan ni Dro. Bueno mga ikala. Di na maglangan na tinang hinumduman ang nangagi. No? Nga natagpaw yun sila si Bogart o Lalat sa ilang gibati dito sa kwarto. Ya sila usab si Digo ug Taklan nagtagbaw sa pagpanlaba. Unya sila yung bahin, human matagbaw sila si Haring BBT, Kukak og si Bitoy ko, gipatay sa hari ang yang kadubol. Uy, hala, kaluoy. Unya sila yung bahin usab, gipukaw si Digo sa dautang hari. Og plano nining hukman sa kamatayon si Digo. Hala no, buhin ang mga ikalan. Niya ni, muna yan na itabo. Niya na nalang sumpan nga ito, sugilanon, bun-bun og bibingka.

0: Bye. Bye. Bye. Adikta mo bata.
1: Isang pagon imo.
0: Di orom ka pencikaw.
1: Bito. Daw tanggam ko.
0: Ngano man?
1: Nagkita may naring bibiti sa akong damgo.
0: Unya?
1: Buot ko niyang patyon sa akong damgo.
0: Bisan sa damgo, dautan yun siya.
1: Kabantay ko, anak. Ikaw, nakabantay ka?
0: Saingan? Pero, nganong...

0: Ay, Arturo, may nanawag sa imong cellphone, oh.
1: Oh, insige na, Maria, pika.
0: Ambot.
1: Oh, ambe. Oh. Uy, si Hercules kini. Oh, hello, Hercules? Oh, mau ba, Hercules? Oh, nabuta mo diha sa probinsya sa Davao. Oh, oh, kumusta mo diha si Tukoy, ha? Oh, oh, mayroong inyong pagkabutan. Abayo noon, mayroon. Oh, oh, oh, okay ra, ha? Okay ra kayo mo. Ah, kami, okay ra kami din, he. Ayaw mi kabalaki. Oh, anak, kanasab niya ng imong sinultihan, Hercules. Ikaw nasab ang manalipod na mo. Midari mo. Ayaw rin lang, eh. May kabalak, eh, din, eh. Okay kayo, eh. Kumusta ang imong umangkon? Ah, onsa? Magsige og hilak in town? Nahala, sige, i-comfort na permi niya, i-comfort. Ayaw kabalak ka. Take your time. Onya na lang balik din eh kung ma-okay na diha. Nala, sige. Bye.
0: Kumusta na siya?
1: Ah, atuan ako na siya sa probinsya sa Davao. Ug, nagkita na sila sa iyang umangkon.
0: Maayo hinoon kung ma-okay na.
2: Gian! Gian, asa ka?
1: Oh, uy.
2: Gian!
1: Ala, uy, nawaw ang bata!
3: Unsay sunod nga mahitabo?
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Put na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pagdud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
6: Titik.
5: Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na isang lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya ug to inom na pugko 3 times ini kape jud ko na paradis bila-bila Lisa Herald Process kuan ako 57
4: busa sa unsa mang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o parag

0: Isbila-Bila Herbal Capsule, Himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, ug ako ang takuing ipangbati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisagun sa pagparagis na ka. Sisig yun, gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugod na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka, usaban yun, ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nga tumula pa ka gamit sa atong kape?
3: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, yun naman ko yun, no? Niya, makasaka ako, makalagsin. Ang bukid doon, eh. Gani ay.
2: Abukid sa kulian?
3: O kato ganing, ano nga mo rin na.
2: Abukid sa...
3: Ganing.
2: Sublan.
3: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
2: ta ka sa bukid igo ka saka
3: sa tiya nga nagmintin ko ana ay patong
2: iya ha mo di na magkatkat tayo ko sa bukid
3: katkat ba
2: tanan mo yo sa
3: mga magrapag ito atong mga gulayon na ingnon ko kanila ni kamay oy nang kalugsong pod eh kanang tiguang naman kay ka ay salamat
2: dili pa kanani mo lay
3: Sean Alfuerto
2: dili mo idad.
3: Ay, kung ano ka, no, binta na ka.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sumpay sa atong sugilanon.
5: Gian! Asa ka na, oy? Gian!
6: Oy!
7: Itakla! Ngano?
6: Usay na hitabo, ha?
5: Nawa si Gian!
8: Oh. Nawa si Gian!
9: Ah! Alam! Usay na hitabo, eh? Asa makas Gian?
5: Masa may buhaton ako, Chico.
8: Kalma lang. Ayaw karatul, takla. Ni ako takla. Ni ako, hindi ka masagdan.
5: Salamat, Chico.
8: Magbuwag-buwag ta. Ato sa sunahan, takla.
5: Tara, Chico.
8: Tara!
6: Ari sa misa, wang bahin, si Maria Picas. Maria Picas, tara.
7: Sige, tara.
6: Tara.
9: Uy, hala! Usa na bala ko na bala usa? Ikaw, Noy, asa man ka? Aray ka sa toong bahin? Hala! Ang langgam na tabian!
10: 693!
9: Hala, 693!
10: 693!
9: Hala!
10: Adik!
9: Hala, 693 ka, no? Hala! 693! Uy! Ito na. Toong bahin pa doon ang mayna. Timing, sab. Kaya ato sab ko pa dong. Hoy! Langgap tabian! Ay! Watak, hoy! Hoy! 6-9!

0: Gian! Gian!
1: Gian, asa ka?
0: Dako ra ba kayo ni Mountain View Resort? Asa naman kas Gian?
1: Kalma lang, kalma lang. Magkita lagi na nato siya. Susiho na to ang tibok palibot ining maong resort.

0: kalian. Daghan gyud ang mabilanggong politikong duwendes ug mga kadagkuan ning gingharian.
1: Marami ray na tara.
0: Ilabi na ang daw iro nga si kani Senadoros Antonini Trililing ug Haring PBT.
1: Mauyon!
0: Ug daghan pa ang mabilanggo ug manubag sa balaod ining gingharian. Tanan nga nahimong kabahin sa pagsupak ug pagbahog sa balaod ning gingharian. Tanan nga apil sa korupsyon, sa flood control projects, ug sa tanan nga mianib sa daotang persa ni Haring PBT.
2: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-silingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako gisa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipangbati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, kung sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga-barangay Danao, Pati City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak ka na?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog na yun. Pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ano
2: pa murag magpangita na ka?
1: Magpangita gito akong lawas. Aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
2: So karon giminti na lang nimo?
1: Giminti na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya gyud. Salamat.
0: Busa, sa unsa mang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan ug napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon ug sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anaamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Kung nasab si Dr. Miloy, nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa inyong mga DTX 500 o MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
7: Kanunay natong madunggan ang pulong astigmatism. Unsa man ang pasabot ani? Kiniba makabuta?
8: Ang astigmatism, Sir GP, dili kayo seryoso nga problema.
7: Correct.
8: Sa mata. Kung ato ning ikumpara sa mga seryoso nga mga sakit sa mata sa mas katarata, glaucoma, mga pariho nga sakit nga makabuta, Sir
7: makabuta,
8: GP.
7: Makabuta jud.
8: Pero ang astigmatism usa ka klase sa refractive error. Dili ni makabuta apan mamahimo ni siya ang hinungdan sa pagkahalap sa imong pananawan.
7: Correct.
8: Nanaka-importante nga mo inom gyud kag DTX 500 ug MITC, Sir GP. Kasagaran sa astigmatism, Sir GP, gabinata na ni og wala kini nanginahanglan og koreksyon. Ang mga sintomas sa astigmatism mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo og lisod makakita magabii. Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tissue palibot sa imong mata o gitawag nato nga eye strain, ang usa sa mga sinyalis nga aduna kay astigmatism.
7: Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw. trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaog TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone.
8: Tungod sa radiation nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir GP.
7: Correct.
8: Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress.
6: TGX 500.
9: Kodays Mario, na koy diabetes, 250 akong sugar, tumar ko DTX 500 kaya nga akong ugangas kaayo ya BP na ayo sa DTX 500.
10: Duha ka capsule buntag sa gabi.
9: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar, active jud kaayo ang DTX 500.
6: TGX 500.
8: Pabali sa mga butika. Attention yod sa mga office workers.
7: Mga office workers.
8: Siyempre, tibok adlaw, sige ra og atubang computer, Sir GP. Kinahanglan gamit jud og mga anti-radiation glasses. Og ang mga mahiligon diha mubukas sa ilang mga cellphone. Sige ra atubang sa ilang cellphone, Sir GP. Kinahanglan kompleto jud og antioxidant.
7: Correct.
8: Dako jud ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Monang inom jud mo matag adlaw aron dili madaot ang inyong mga mata.
7: Correct, Dr. Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS. 20-40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong muabsorb sa UV og makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation.
8: Kana kung himsog ang cornea.
7: Kana.
8: Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kayong oxidative stress tungod sa radiation nga makapaguba ni ini. Kinahanglan jud, Sir GP, sa imong mata ang kumpletong protection. Dili lang anti-radiation glasses kundi ang flavonoids nga makita sa DTX 500 murag sama sa pinta nga muprotekta, Sir GP, sa mata batok sa radiation.
7: Correct.
8: Og dili lamang astigmatism ang malikayan ani, Sir GP, apil na ang mas delikado nga katarak, glaucoma og diabetic retinopathy. Ingon ana mutabang ang DTX 500 og ang Mighty C.
7: Yes.
8: Hinumdumi jud nga kontra sa makabuta nga diferensya sa mata. Ulahi na ang tanan kung mahibaw-an, Sir GP.
7: Gusto.
8: Paspas kaayo ang progression. Mao nang sa unang senyalis pa lang, pagkahalap na sa mata, Sir GP, ipakonsulta jud ayon sa espesyalista. Pero mas nindot og mas maayo jud nga mag-inom nakadaan og DTX 500 og Mighty C. So wala pa ka mabuta. So wala pa muhalap imong mata. Ako rang i-emphasize, Sir GP,
7: yes,
8: ha?
7: Yes, Dr. Ramil.
8: Kung ga-inom ka DTX 500 og Mighty C, dili lamang kay matara ang maproteksyonan. Daghan pa ubang mga health benefits nga dala ni ini. Dili ka ma-high-blood.
7: Wow.
8: Dili ka dali matigulang. Ang imong mga internal organs, bata pa. Dili dali mag-uba imong atay. Og ang imong kidney, malikayan ang stroke, heart failure, og ilabi na sa tanan, dili ka mag-diabetes. Ingon ana ang mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw nag-inom og DTX 500 og Mighty C.
6: DTX 500.
11: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
6: DTX 500.
12: Mabali sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. So sige na kung tumaog Mighty C matag adlaw, nampuan na jud akong giba
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C
12: sa mga butika.
14: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
15: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
16: Karong May 27 to June 5, 2026.
17: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
15: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
11: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kadungog na ko sa radyo. Naay TTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay TTX 500.
6: TTX 500. Pabali sa mga butika.
7: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Maying buntag Sir JP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
7: Mao jud dok og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon.
8: Mm.
7: Pagisgutan nato Dok Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
8: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
7: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor Dok Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
8: Mao na Sir JP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatawag tambal ang ilang imnon.
7: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
6: DTX 500.
11: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulat layan inom og DTX 500. Di halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika.
8: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
7: Correct.
8: GP. Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tao nga ingnana, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usa ra pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
7: Correct.
8: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi recommend sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ang antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million ORAC units.
7: Pagkataasan na, Dok?
8: Samo ta jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. Ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, Snigros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kuan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
7: Unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Dok, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
8: Nahibulong jud siya, Sir JP, nga nung sa kadaghan sa tubos ni Gross. Ang tanaw ni Mustas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
7: Wow. Mao
8: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyong mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas og utan.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self protection.
6: DTX 500.
12: Ako si Alex nagka-UTI jud so sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Dipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Loida. Damay lang naabugog taligsi. Kung sip-unon na ko. Tatiko og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abog og taligsi. Ako nang masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
6: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Ang baho sa ilokdok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot akong sington.
8: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Sakto yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
7: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
8: Actually, Sir GP, guaranteed yun nga hangtod tulo ka adlaw, kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
7: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa to pa nan toxic.
8: Yes. So sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw, panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
7: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
8: Perfect. Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maca og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
7: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinuon frontal effect.
8: Hala? Tay, pwede ka na.
7: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
8: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
7: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
15: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
16: Karong May 27 to June 5, 2026.
17: Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
15: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
8: Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
7: Gusto.
8: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
7: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
8: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
7: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
8: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
19: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tengin, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod jud baya kung may patol ka, Sir GP?
7: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
8: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
7: Gusto.
8: It's all about mental disorder, Sir GP.
7: Correct.
8: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio. Tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
7: Unsa man.
8: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po ninyo kabalan kabataan og ditribayo.
7: Kayang epilepsy, Dok, maapiktuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
8: Wala na ipili, Sir GP.
7: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
8: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon o ditribayo.
7: Correct.
8: Unsa may ganahan nimo? Painumon ditribayo ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak, aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang ditribayo bayo ang kitons nga naan ini nga dili nimo makita sa Plindy 3. Grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
7: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa ditribayo sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
8: Wow.
7: Tungod anang mga intervention sa diet.
20: D3Bio. Ako si JM, ako yung tigtabang no ang D3Bio tungod kay mas kipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
21: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
8: Good news sa mga ginikanan nga nay anak ng mga patulon. Bisag ikaw nga dako na niya mutukar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet, plus D3Bio. Unsa may keto diet?
7: Unsa man?
8: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates, more on good fats or GP.
7: Kanang mga nuts, avocado, VCO,
8: siyempre, D3Bio. Oh, D3Bio. Mana kung nakaisakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka, pwede dyan ka atake yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigig lingkod.
7: Gusto.
8: Balik ta sa patol, Sir GP. Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atake yun. Unsa may atong mabuhat?
7: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
8: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
7: Gusto.
8: Dili gyud unta na pwede.
7: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
8: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
7: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayir siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo.
8: Correct.
7: Ug wala ra siya katumbahan.
8: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
7: Bitaw.
8: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
7: Dili matukan.
8: Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo gatakilid. Mao na kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa D3Bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3Bio, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
21: D3Bio.
22: Ako si John, usa ka full-time law student, mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
21: D3Bio. Ang D3 nga may BCO, ang BCO nga may D3. Sa mga butik. D3Bio.
8: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
7: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
8: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
7: Kayang-kaya,
8: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
7: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
8: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
7: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
8: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
7: True.
8: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
7: Exercise sa kama ba, Doc?
8: dala na na Sir GP sa added benefits.
7: Oh,
8: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
7: Lami, Judy, yung extend food supplement for men do. Kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
8: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud inom og kape, sabot na kung laay kayo.
7: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
21: DTX Coffee Mix.
0: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
21: DTX Coffee Mix.
8: Ang nakanindot pa dyan ay ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
7: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya ay disugard sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
8: Muna yung ingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
7: of
8: pa.
7: Of course. Pero, Doc, kung naaman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
8: Oo, nindot na.
7: Nagunay Ganoderma o Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
8: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Sa ato pa, nasa light pwedeng pilihan, Sir GP.
7: No.
8: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix, naay chia seeds.
21: D3 Bio!
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo, ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
21: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
7: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isigutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
7: Akong unahan, Doc. Mag-D3 Bio ko og dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
8: Tungod, Sir GP, nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga na ay BCO. Maura po ni ang BCO nga na ay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nga nung nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
7: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
8: Sugi pasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
7: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
8: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
7: Nga naman, Doc.
8: Kay ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kay di ba kasagaran jud sa ga-diet,
7: muluya.
8: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria og viruses nga moy importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
7: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
21: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
21: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
8: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 ng gisulayan.
7: Di kulikta, di kadok.
8: Oo, siyempre. Kay ganahan ko kong D3.
7: Oh.
8: Bisag unsa ra nga brand, ay 2,000. Ayo, ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
7: Meaning, ni-upgrade ka, Dok, ha?
8: Napayo
7: sa Dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
8: Nga naman, Sir GP?
7: Kay usay manggudok, makita manggud na ako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
8: Awayay.
7: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila, nga ang ilang ginikanan, limtano na, sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
8: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir JP. Una, nahatag na ang kaptangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
7: Oh.
8: Ang sikreto, Sir JP, isip usa ka ginikanan, inom ka gitribayo.
7: Mone,
8: ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kaptangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag ditribayo. Kaya ang kiton sa ditribayo gapahait na sa imong panghunauna bisag magidad na kag 90 sa gatos nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
7: maghimo kag desisyon
8: ano? Ibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman siyempre ang imong nga utok unsa man klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
7: Apandok unsa man ang naa sa ditribayo nga wala sa plain D3.
8: Kanang D3 bio, Sir JP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 bio.
7: Kampyon.
8: Especially katong naay Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 bio.
7: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
7: Ayaw abusuhon.
3: Kamu ba itig gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
4: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
5: Karong May 27 to June 5, 2026.
23: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
4: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
24: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno kumpleto.

0: at love. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon. Goodbye.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya, at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pakalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Igala, kumusta gmayang gabi kanatong tanan? Sa makausap pa, welcome. Welcome ang welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og ilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

June 3, 2026. Naisumata mo no sa mga tabagatag at pagtagadan this time, mga tong letter sender o sa kanagngalan og Lani. Stand by Lani, alang sa mga suwat. Of course, brought to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan.

himnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Salamat kayo sa mitambong no sa to medical mission today sa Dipolog City, diya sa mini gym Barangay Turno Front, Barangay Hall Turno, Dipolog City. Unya og mapuhon kita kitsa diya sa Kalamba ha, sa Barangay Hall sa Barangay Solino, Kalamba, Misamis Occidental, pagka June 5 sa Roqueta, sa Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barriento Street, Layawan, Roqueta City. Ayan, thank you so much. And stand by Lani alang sa mga suwat. Dini siyempre sa atong tulumanun. Sensory, Ate Arlene.

Ang ako may nitong pagtimbaya nga na kanimo ate. Ingon man sa tanang suking tigpaminaw o viewers sa imong programa. Kitang tanan, ana ay nagkalain-laing istorya sa kinabuhi. Isa ko sa suking tigpaminaw sa imong programa ate. Kini ang hinungdan nga naagat ko sa pagpadangat sa kungsuwat tampo sa imong tulumanon para mangayo sa inyong mga tambag. Ako si Lani, 24 anyos ang pangidaron, taga Agusan del Norte at ATR. Nagsugod ang akong kasinatian sa kinabuhi sa diyang nakaila ko si June. Sayo ko misulod sa relasyon ate. Sa gugma-gugma. High school pa lamang mi sa diyang nag-uyab mi ni June. Og bunga sa kabataon, milapas mi sa among limitasyon. Fourth year high school pa ko ate sa diyang nabuntis ko sa edad nga 16 anyos. Apan inay nga panindigan ko ni June, gipili niya nga talikdan ko ate. Murag na hugno ang akong kalibutan. Pagkabalos ako ginikanan, suko kaayo sila nako. Grabe nga pagpanukmat ang ako nadawat gikan kanila. Tanan nga sakit nga mga istorya, ilang gibato nga rikan ako. Nga murabag, wa na ko'y pulos nga pagkatao. Ug ang labing sakit ate, ila kong gipalayas. Miluhod ko sa tubangan sa kuinahan nga pasayloon ko. Nangayo ko sa ilahang kaluoy. Apan mo rakog basura nga ilang gilabay ate. Samtang naglagkaw ko, bit-bit ang akong mga sinina. Grabe na kong bakho ate. Nagmahay ko ni June, nagmahay ko sa kong inikanan. Mataglakang nako, puno og kahadlok. Mag-unsa na lamang ko. Asa na lang ko paingon. Unsa may akong angay buhaton. Gusto kong maadto sa kong mga ayan ug uyuan apan na ako'y kahadlok nga basin ug baso ko usab sila nga rekan ako. Maulaw pud ko maadto sa kong mga higala. Basin ug ila kong biaybiayon ate. Gisuwayan ako pagtawag si June apan dili na nako siya makontak. Dili niya ginasin ang akong mga mensahe sa chat. Dili na niya ginatubag ang akong mga tawag sa messenger. Ato higayon na grabe na ako ka-hopeless ate. Hangtod tungod sa kakapoy, may pahuway ko sa usa ka waiting shed. Dito na akong ibuhos ang tanan na akong kasakit. Hangtod nga nakaidlip ko ate. Nakamata na lamang ko sa dihang, adunay may pukaw na ako usa ka idaran nga lalaki. May nakita na ako sa akong atubangan. Iya ko gibangutan na kung unsay akong problema. Nga bisan sa akong pagatulog, gabakho ko. Wa ko kapugong sa akong gibati. Wa na ko nahun-ahunaan nga usa siya ka estranghero. Wa ko maulaw nga miingon kaniya. Mudawat pa siya katabang. Bahala go isweldo. Basta doon na lang ko'y kasakaan. Halos magpakiluoy ko sa iya ate. Pipahiyom siya. Idara na siya apan. Disente lang tawon. Gipangutan ako niya kung asa ang akong ginikanan. Nga nung gipasagdan lamang ko, mitugan ko sa tanan ate. Iya kong gitambagan. Giignan. Natural lang ko na ang kasuko sa ginikanan. Kung ilamang ko na kong gipalayas, bunga lamang kini sa ilang kasuko nga rikan ako. Sa kadugayan ko no, madawat ra ko na ko sa kumaginikanan. Dili man diretsyo apan, muabot ra ang panahon. Dala sa kaluoy sa mga lalaki nga rakan ako, iya kong giignan. Ngamintras init pa ang maong sitwasyon, andam siyang mutabang nako. Mabalaka pod siya kung pasagdan lang ko, nga way adtuan. Ni-offer siya nga dadun ko niya sa ilang balay. Sa tinuod lang ate, bisan bago pa ko nakaila kaniya. Apan gaan kaayo akong buot na to kaniya ati R. Murabag siya ang gipadala sa kaitaasan para kanako. Tuod man miuban ko niya. Siya si Norman, ate. Pag-abot na ko sa iyang panimalay, simple lang ang iyang panimalay. Sa dingding ni ini nakasabit ang mga hulagway sa iyang mga anak nga nakatoga o ang ilang mga diploma. Nakita na ko kung unsa siya kaklase nga pagkaamahan. Nakita na ko nga maayo siyang tao. Balo na si Norman, ate. Na siya upat ka mga anak
duha ni ini na anay pamilya samtang ang duha wa pa namin yu apan parihong tuwa sa abroad. Siya na lang ang nahibilin sa ilang balay. Ya kung gignan, nga wa ko na siya ay plano nga magkuhag katabang kay baskog pa man ko no iyahang lawas. Mabuhat pa niya ang mga buluhaton sa panimalay. Gawa sa pension nga iyang gakadawat matagbulan. Ginapadalahan siya sa iyahang mga anak ate. Dako ang ako pasalamat kang Norman kay kung wa siya. Wa ko kabaho kung asa ko na paadto ate. Asa ko na padulong. Apan inay ako ang magtrabaho sa tanang trabahoon sa balay si Norman ang gabuhat. Ako na hinoon ang iyahang serbisyuhan. Mapahuway lang kuno ko kay buntis ko. Ay hara ko makalihok sa tanang buluhaton kung wa siya sa balay. Basta mulakaw siya magdali-dali kog lihok. Kay kung naa siya masuko man siya mo trabaho ko. Maulaw po ko kung magtanga ko ate. Abi mo ati R. Iya kong gipapinatal matagbulan. Mga dumi sa akong doktor, malaan gid siya nga akong lolo o papa ba. Mukatawa lang siya, tanan ako mga panginahanglanon sa akong pagbuntis. Iyang gihatag nga rikan ako. Sa tinuod lang mas migaan ang akong buot nga tukaniya. Galagaan ko niya sa dihang nagmabdos ko hangtod nga nangan ako ate. Siya ang naasa kong kiliran. Murabag siya ang amahan sa akong anak. Tanan panginahanglanon sa akong anak siya ang nag-provide. Matod niya, na-miss ko na niya ang iyahang mga anak. Na-miss pag kuno niya ang iyang asawa. Nakita na ko ang kasubanan sa iyang mga mata ate. Sadyang miingon siya nga, sa katapusan, mag-inusara ragi hapon, kumunag ko na mga bata. Mas misamot ang pagpanga, pag-amping o pagkatiman ni Norman kanako. Sadyang nangan ako ate. Kitabangan sab ko niya sa pag-atiman sa akong anak. Ginaubanan ko niya matag magpavaksin ang akong anak. Sa diyan nagsakit ang akong anak siya ang naa sa among kiliran. Matag birthday sa akong anak, bisan kami lang tulo ang mag-celebrate malipay na mi ate. Pila pa lang kabulan ang akong anak e nanggisulti sa iyang mga anak ang may tungod na ko. Dili malikayan nga masuko ang iyang mga anak labi na nga minor di edad pa ko ni Atuhi Gayuna. Kapilan ako dadunggan nga gusto nila ipapahawa ako apan gipaglaban ko ni Norman nga to kanila. Giaduan pa mi sa isa niya ka anak ate. Apan kadugayan way nahimo ang iyang anak. Gani matag bubisita sila sa ilang papa malingaw na po sila muhagwa-hagwa sa kong anak. Kadugayan naluoy na po sila na ako ate kay lagi gisulti man ni Norman. Nagipalayas ko sa kong ginikanan. Nalipay na lang po sila nga naikauban ilang papa. Sa ilang upat ate, di malikayan nga naagyo anak nga dili gyud gusto nga na ako. Apan kanunay kong gipanalipda ni Norman. Sa kadugayan, nga pag-uban na mo ni Norman ate, halos magtulo ka tuig ko nga iyang gisagop. Na-develop ko nga to kaniya. Pila ramay sugilanon. Mas milaw mga among pagtinagdanay sa usag-usa. In short, naging kami. Lain na po't kining issue sa iyang mga anak nga pila po't katuig gawa siya tingugi. Apan sa kadugayan, dala sa mga pag-ampo na dawat nila ang among relasyon. Ate nakabaton mig-amog yung anak ni Norman. Nahigayon na, mingsuway ko sa pagduol sa kong ginikanan. Kay kapila ko nibalik sa ilad at ang buntis ko, ug nanganak ko sa among anak ni June apan wa gihapon ko nila gidawat. Busa, mibalik ko sa dihang nagkaanak mi ni Norman. Nihigayon na ila ko gikuha. Wa ko na sila malipay nga tigulang ang ako na himong karelasyon pareho rag edad sa kong papa. Mihilak na sab ko ate. Kay dili man edad ang akong gitan-aw, alang kanako bana na nako si Norman. Isa na mi kapamilya apan tugot sa kagustuhan sa kong ginikanan, ila gi ko gikuha ate. Uban ang akong duha ka mga anak. Gisakitan si Norman. Matod niya. Dili lang kuno ko mabalaka kay dili imi niya pasagdan. Bisan ug wa na mi sa iyang poder, alagaan lang kuno nako ang mga bata. Apan gipatrabaho ko sa kong ginikanan ate, dili kuno ko magsalik sa suporta ni Norman. Pagkabalo ni Norman, suko kay siya ate, ug na-realize nako nga dili nako minor di edad. Pwede na ko magdesisyon para sa kong kaugalingon, para sa kong mga anak.
Busa mi bali ko kang Norman ate o nagpakasal mi sa Huwes. Malipayon mi sa among relasyon. Wa mi pakialam sa uban ang importante ka namo ang among anak ate. Tuod ba ng labay ama katuigan? Hangtod nga mi abot ang dakong dagok sa kong kinabuhi. Nagkasakit si Norman. Ate, prostate cancer. Gikan sa unang diagnosis, hangtod nga sulod gawas na siya sa hospital. Wa ko mibiya sa iyang kiliran. Giatiman ko si Norman, ate. Puno sa pagpangga, puno sa pagmahal, ako siyang gialagaan. Nakasaksi iyang mga anak kung giunsa nako pag-atiman ang ilang papa. Batanon ko, apan, nakaya nako ang tanan. Dito nila nasuta kung tinuray bagyo na ako pagbati nga to silang amahan. Dito nila nakita ang ako sakripisyo. Ug salamat, ila kinin appreciate ate. Hangtod na bugtuan si Norman sa iyang hinawamang kinabuhi. Sobra kasakit nga rin ka nako ang iyang pagkawala. Namiss na ko kanuna ang iyang pagpangga o pagmahal ka nako ug sa among mga anak. Gituring niyang anak ang akong anak ni June. Ang ulahin niyang gihibilin nga rin ka nako mao ang dili ko mahawa sa balay. Ug unta dili na ko magminyo pag-usab kay Basil o niyag daog-daogon lang kuno ang among mga anak. Na siya gihatag nga property sa among anak ate. Nagiuyunan po sa imang anak sa una niyang asawa. Girespeto nila kung unsa man ang kagustuhan sa ilang papa. Sa hinahinay, naging okay na usab ang among relasyon sa imang anak ate o sa akong pamilya. Gibiyaan mi ni Norman apan iyang gisigurado nga okay ang among kinabuhi sa mga bata. Ako ang misalo sa iyang pensyon kay legal man nga asawa. Di po kumabalaka financially kay naaman siya gibilin nga kwarta nako. Nga ako pong gi-invest o gamay nga negosyo. Mayo ang dagan sa akong kinabuhi ate. Sa diyang mibalik si June, ang amahan sa kong kamagwangang anak. Ako ang kunon nga, ba't ba, nanumbalik ng akong pagbati nga to kaniya. Nangayo siya pasaylo, nag-explain nga di pa niya kaya nga mga sawa ka nako kay pareho may 16 anyos at higayun na. Apan wa ko na siya nagminyo. Gisakitan siya nga nagminyo ko, apan wa gig ko na siya magminyo ate. Andam ko na siya nga mabuo mi pagbalik. Apan hilabiyang sukuas sa kong mga ginikanan. Dili na ko na ako dapat dawaton pa si June. Karon na lang ko na nga maayon akong kahimtang. Sa mga bata na lang ko na ko mag-focus. Ate, ang sabay ang akong pagabuhaton. Ang kunon ko, nalipay ko nga na apa ang amahan sa kong kamagwangang anak. Hingpit ko nalang magyong talikdan ang among gugma. Paliog tambagi ko. Sincerely yours, Lani.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing-an nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha-duha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagong salamat kanimo Lani sa imo pagpadangat nimo sa tampo ni atong tuluman nun halaw. Na kay nokto ko ba? Nagit sa senior citizen ang true love, no? Did you know?
1: Basi. Ikagahapon atong story ka mga kung ano po, no?
0: Si Alex.
1: Oh, mapananga, mapinanggaon niya po. Oh, mga senior citizen na.
0: Si, imagine ha, si Lani gisagup siya for 3 years nga wag siya hilabti. Gianak siya, giatiman siya, OMG, hala eh. May mga inani pareha sa kang kuan, Norman. Of course, kama na to, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong ado, Ate Arlene Trapp, dyan sa tamang suking tigpaminaw.
0: And of course, ang atong URP professor, Kap Jun Jun.
2: Yes, maswerte nga daw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Lani, kung sa'yo mo ang ngayon buhaton? Ang iyahang ex, kamo hinungdan nga na himong na-met niya si Norman.
1: Yes. Oo, mahinungdan.
0: Gipalayas na siya inahan, gibiyaan siya. Pero dito lalim yung gibati, ha? Gipalayas na siya, buntis siya, niluhod siya. Ay, grabe gito ba? Anyway, yes, did you know?
1: Ako si Lani, no? Ayaw yug dawata si Jun. Kay hunaw na, ano, nga, kanabang siya'y rason nga napala, na naagian to ni mo ba? Di ilalim, imagine minor ka, gipalayas kasi mong ginikanan.
0: Naputol
1: o, nasigur gi mga ginikanan nga naman. Kung namarag, di nila madawat
2: ang... Ano si Jun man yung basulong gipalayas ka?
1: Kay wanya panindigi.
2: Yeah. Bata wanya, pa man to, minor di edad pa?
1: Minor di edad po sila ni Ima. Moni, Moni.
0: Kariyo silang doha.
2: Wala pa ko'y saktong panguna-una ato eh.
1: Ah, kay sila ni di ay naa. Pero wala siya'y choice. Nagpaka-mature siya.
0: Yes.
1: So, mo ginikuan pa itmamot sa mga minor, iho nga lisod kayo nga maahat mo kabuntis kay dagan kay mga lalaki nga sama ni June nga kanu ito maayo lang gyud mo
2: sa mga 40 above dia mas sigurado nga
1: may pa dia no kanang 40
0: dili kabuntis
1: per kani si inga ni mamba nga realidad gyud ni sa ato ang daghang pareha ni Lani nga bata pa kayo nagbiga-biga na
2: mga 46
1: na kuan grabe ka in love no kay abi lagi true love na nya mga minor pa nya sa dihang nanay nagbunga na ang kuno hay gugma. Oh, toana ni Bea na dayon ni.
0: Yes, kala bang idara no mo na mga curious kayo about
1: yes, this. Mga mapusok ayo yes, sa kuan.
0: Yeah. And listen good.
1: Yes,
2: so imagine, parental guidance pa kan eh.
0: 16 years old pa.
2: Wala so, pa kan ibuot mo na nga dapat
0: gibiyaan gid siya sa lalaki.
1: Gibiyaan siya. Loy kay ang kagid ila ni but anyway, masyag blessing in disguise kay na meet pud niya si ko ano Norman. Si Norman. So, talagsaon ra pud ning sama ni Norman
0: pero
1: nga.
0: Pero murag si Norman ang gipadala gid sa iya.
1: Yes,
0: gid,
1: blessing gid sa iya.
0: Ang hilak sa usa ka buntis nga 16 anyos pa. Grabe no.
1: Dili lalim.
2: 3 years ra day ang
1: 3 years siyang nag-isagup.
2: Makaang ko nakagbatan-o, no?
1: Kung genuine mang good kaayo si
2: Kuya Jimar, 3 years lang ha, 3 years lang ha. Minor di edad, okay na para sa imo ha.
1: Wala lang ka,
2: tulog ka tuwing. Maka, kinisi, kuan.
0: Alagaan lang, alagaan.
1: Mura siya si kuan, si Freddy.
2: Sirlen, 3 years lang, Sirlen, okay na.
1: Mura si Freddy Aguilar nga nagkanukuan o ganang minor. But anyway, kaning kang Lani nga situation again, no? Pahimang no, ginay sa mga kabatanunan, mga digid basta-basta kay magubag gid ang imong kaugmaon. Swerte na lang mo, o mapareha mo ni Lani nga makakita mo normal. Pero, once in a lifetime, raman ni, ngay-ngani.
0: Pero basi tinuod na nasa senior and true love.
1: Basin, ma'am. Mapinanggaon gini mga senior.
0: Ano ba siya nga guwapuhon po, disintihon po?
2: Pro-prostate dahi dahi yun?
1: Siyempre, gore naman. Pila po katuwing siya, nabalo na po biya siya kap.
2: Pro-prostate dahi
1: dahi. Marag naman ay common nga sakit yun sa mga gore.
0: Oh,
1: no?
0: Yes, no? Prostate cancer. Oh,
1: loy kasi lani kaagi. So, muna ba nga kung murag naglagot ko gunahuna nga ni balik si S niya kanipud si Lani kay nagkuan nag heart heart pud ayo nang iyang kuan nga murag napa siya gibati pud kang June.
0: So, actually mo gito yung first love.
1: Oh, first love niya. So mo lagi
2: true love.
1: Makalagot to naon man ba nga ang lalaki ay ha, rani balik.
2: Ano maglagot man ka?
1: Ay rani balik na plus star na. Dili kay dapat silang duha ato nagkuano sila gid duha ato nagkuan ba nagsugako di kay gipasagdaan ra niya sila ni ay ra siya ni balik na plus star na just.
0: Pero bisig tabangan lang ta siya atubang sa ginikanan ba.
1: Bisag kanang bisag ko lang baka nang
2: sa pagtabang ultimo iyang sinina ang ginikanan pa niya ang gapalit niya mo sa palugar sa di.
1: Pero mo lagi parehas lang minor sa walay kapasidad pero dili yung tanya sa sari nga iya bitong gibyaan walang tanya gibya inaw tagi hapon siya
2: ang sayo pa na ginikanan ni Mulani
1: dili na tumabasol ang ginikanan kap oy kay imagine ikaw grabe imong pagpaningkamot si imong anak niya magburus-burus lang so siguro kanang nay mga ginikanan nga inga ni ba para matunan bitaw sa ihang anak unsa iyang gisudlan ba so Muli consequence. Ng no, ma consequence ni siya sa iya pong binuhatan.
2: Luoy kay si Jun.
1: Wow, si Jun pa'y luoy.
0: Si Jun pa'y luoy. Kami namiya.
2: Nasa lisihan o senior citizen. Imagine na.
0: Oh, pero... Kung wala si Norman, yes. Unsay nahitabo sa ilang anak, and unsay nahitabo sa two letters
2: Dili, and letters. Pamutana, kung wala siya gipalayas, wala unta siya nasalisihan o senior citizen.
1: Oh. Wala unta na nahitabo, guwan niya biya isi.
2: Minor de edad yan eh.
1: Adili, pwede nga himo na turaso, minor de edad, prokusog na kay mo patong.
0: Correct.
2: Mauman
1: so, sa buot na ni buot. Mauman ganit
2: kung kasuhan ni mo.
1: Dili, pwede.
2: Gihan ay ginasabalaod, gistudyuhan, gistadihan, gi-research, na ang mga minor de edad, dili pwede o prisuhon. Mauman si Jun.
1: Amo, lagi pa nga nung ayara siya ni Balik, no? Ayara siya, dili o lagi ka nang, kanang digit pwede ma-justify ang iyang gibuwa
2: kaya iyang gibiyaan si Dani. Nagingkod ang iyang pagidaron.
0: Karoon pala ko siya andam.
1: Wow.
0: Andam.
1: Dili na. Dili, ayaw, di na git pwede dawaton lang eh.
0: Prog, valid ba itong gingon ni Norman? Ngayon na pagminyo kaya pasi daw-dogon lang itong
1: yes. Anak. Diba? O takabalo, on sa ibatasan.
0: Biya ang gali siya.
1: O, oh, imagine si Jun nga, dali rin kayo siya nakabiya. O, pag siya katisting sa responsibilidad, di biya na siya niya. Karoon, magpakunuhay, andam na siya. What if dili siya andam? Dili lang yapon siya andam. Nabi mga lalaki kap nga na, ang edad rin natiguan pero ang buot nagpabilin nga way buot. Nakoy mga kailang mga
0: sakto, sakto, sakto.
1: No, nga edad rin ni Chaka pero ang buot wag it down.
0: Correct. Ayan. Okay. Sige, okay. Ibuhan na, URP Professor Kap Junjun. O sa'yo mo, ikasulti ka nga Lani.
2: Dagan magod kay Grason Lani nga nung imong dawaton si Junjun. Una, atong istoryahan nga nung... Katong, balikan lang tao na to, katong panahon niya...
0: Pareha ba yan nga?
1: Pareha ba yan nga?
0: Mga Junjun nga, mamiya din yung mga Junjun.
2: Balikan lang tao na to, Lani. Katong panahon niya naburos ka. Una, inyo man to kagustuhan niya.
0: Mo, gani. Dapat,
2: ikadua, kabalo...
0: Kagustuhan nila sila, doha dapat na niya tubang.
2: Ikadua, kabalo ba ka nga minor de edad po na si Junjun?
0: Siya, wa siya kabalo nga minor de edad si Lani.
1: Pareha sila.
2: Ang imong pasulon atong panahon na, ang imong ginikanan.
0: Dali eh.
2: Kay ngano manggipalaya kini ginikanan ikaw ginikanan pastilan dapat bakunsinsya kahangtod sa hangtod ba ngano gipalayas nimo sila ni
0: pero kato bitaw nga panghitabo bisag kinsa ginikanan basta posible mo pay buhaton
2: dili yes. Saya dapat bali pa yang ginikanan nya
0: napabuntisan yang anak
2: okay na ra siya po
0: nya 16 anyos pa.
1: Dili alim o di lalim so sa ginikanan nga taski kag panglanta or taski kag pangandoy
2: na lahi na
0: dili oi murag ako
2: kinsa to mga minor de edad. Na si Kuandre, Adan. Bumalibad ka ninyo. Ikaw na, minor de edad pa, katong panahon na kamong dua ni Junjun. Ikadua, dili man sala ni Junjun kung niadto ka kang Arman, kaya ipalayas man kasi mong ginikanan. Ikatulo, dili man ingundig nga katong nahitabo sa imuha nga naburusan ka, gipalayas ka, kay na-meet ba ni mo si Arman kung wala ka...
1: Norman.
2: Kung wala ka gipalaya sa imong ginikanan, kung wala ka naburusan ni Junjun, wala na nimo na meet ang usa ka lalaki sa imong kinabuhi nga nagpatibok sa imong
0: kasingkasing. So, magpasalamat siya nga gibiyaan siya.
2: Magpasalamat siya kay... Ay, wow. Kung wala siya gibiyaan ni... Ay, wow. Kung wala sa gipalayas, kung nagdayon sila ni Junjun atong panahon na wala niya nimo na meet.
1: Experience.
2: Di ba?
0: May tagpariha si Junjun sa kang Norman kabuutan.
2: Wala niya na experience ang unsa kalami ang senior citizen. Diba? Isa na sa ka-experience lang eh, na ipanghambog ni mo sa ubang kababayinan, ikaw na ka-experience kag senior.
0: Pero doon na bigitugon si Norman sa iya, kung pwede ayaw na pagminyo, kaya daog-daog yes. Na itong anak. Kana tayang huna-hunaon.
2: Ikatulo.
0: Ikatulo.
2: Ang rason nga nung makibalik ka kang Junjun, sincere man nga nangayag pa sa ilos Junjun si mo ha. Tuon na kung dili pa sa...
0: Pinood ng mga Junjun.
2: Kini mga Junjun
1: boss. Sincero gina na. Kap.
2: Katong minor de edad pa, normal gina nga paling-paling pag-una-una. Pero kining mga Junjun karong panahon na nga sakto na sa edad. Kwa na ni, sincero ni ate.
0: Hindi ay.
2: Pag muingon ni, bu-promise ni, promise.
0: Alam ko kaya ilahan nga Junjun, gibiyaan niya ang asawa ni, ubas yung kabit.
2: Promise to the dating. Kini kinsa ba ng Junjun na kaya atong ipabarang. Pabarang na ito na, nagpahugaw sa mga Junjun karong panahon na.
0: Pero panagsara na ang buputan nga Junjun ay kasagaran bayot.
1: Ay, sa ba?
0: Labit ang kaigad nga. Labit ang kasagaran ng mga kaila. Labit ang kajunjun.
2: Masipiat ka. Masipiat ka.
0: Masipiat ka. Masipiat ka. Basta, dekha ko na ilang mga junjun. Bayot lagi sila.
2: Ikaw, Patlani. Panahon na para maiw... Kanang ang imong pamilya ba, mabuo na. Dili bang pwede nga kanang halimbawa, maminyo kaglain nga maghimo na sa kagpanganay usab. Nanagod si Junjun, nga amahan na gina sa imong anak.
0: Pagkata na niya ang love niya sa bata, sa ikaduhang anak niya, yes. Sa with Norman. Kung pariha ba yung pagmahal o
2: papangga? Siyempre kay binyuhan ka ni Junjun, gidawat na pa. Kada pa doon nga di magkako si Junjun sa ikaduha. Nanay pakapin.
1: Kami na mga alali. Dali, ramag ito ang i-istorya.
2: Ate Nova. Did you know ba? Kami nga mga Junjun, malipay mi, kung nanay pakapindaan, man gani gapangita, may mga nanay pakapin.
0: Kana mga single mom lugar.
2: Single mom.
1: Nanay mga freebies.
2: Kana mga nanay dua, tulo, upat.
0: Di ay, mga
2: ba? Di na ka maghago.
1: Di na daw tabiog.
2: Nagagay kayo krason lani.
0: Masuko na diretsyo.
2: Nagagay kayo krason. Nga nung dili ni mo balibaran si Junjun. Kay, una, ikaw ba nag-ingon niya, gikilig po't ka sa iya ha? Nga nung dili pa ni mo panduyunan imong kilig. Nga nung dili ni mo ibalik ang kagahapon ninyo ni Junjun katong...
1: Pero mas maigit siya kagahapon. Unsay kagahapon niya. Pero di ka-traumatize siya ang kagahapon.
2: Ito na tama katong wapas na naburos katong first day.
0: Ang ilang kagahapon, bati sa tanang bati.
2: Unsay bati ato kasi Junjun ang nakauna sa iya ha? Si bati ana.
1: Bati kay sa panahon nga nang inahanglan siya kang Jun, wala gibyaan siya.
2: Tungod kay si Junjun minor de edad pa.
1: Ay, dili ginapwede.
2: Lesson learned na to ni Junjun karon kay dibalik na si Junjun sa imong kinabuhi.
1: Nadani gin magansi ang mga babae ma'am no nga. Dali. Mga minor ba pero wa sila may yes. Maburos. Ang babae ang magdala sa kuhan kay gibyaan niya. Ang rason minor.
0: Ato lang tan-aon ba? What if wala si Norman? What if wala si Norman nga nitabang?
1: Unya gibyaan siya ni Jun.
0: Siya gipalayas gini kan. Mo na akong problema. O sa ang ngayon buhat
2: kung wala si Norman na si Ulpi.
0: Balik naman lamang sa Pikas Lamang. Stand by.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation. Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, daghan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nance Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nance Liniment Oil. Og tungod sa Nance Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok og reel sa Facebook. Akong giauhag ang tanang mga nanay, tatay ug ang tanang mga senior nga gamit sa Nance Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Bayaon ang mga nangutana unsaon pagpadala sa ilang mga swat kaagi ha sa ato ang Facebook page. Hi to Sofia Estaniel, pwede ra kay ka magpadala sa imong swat kaagi sa ato ang Sincerely Ate Arlene Facebook page. I-PM lang, no? I-private message. O pwede po sa akong personal account, Arlene Pondok Ayon. Ayan. Rosita Larita Samoya, hi. Pwede ka ka mapadala sa mong letter. Igahan Abasola Mergy. Kani sila mga nag-text o saan pagpadala sa ilang letter. Rosita Sanchez, Leia Gahi Manuel, Sumundong Jo Marie, Maria Phil Francisco, Marina Minoza, Joshua Kadusali, o Ganag. Ayan, pwede kayo mapadala. Again, husband ko, pwede sa akong personal account sa Sincerely Ate Arlene Facebook page or at Arlene Pundok Ayon. Ayan, sa message. Okay? Pwede na kayo. And shoutout kanyang tanahan diya sa studio watching from Dubai, UAE.
1: Maayong adlaw Ate Arlene, DJ Nova and Cap June watching here at Langlang Cogon Cruz, Danau City, Cebu with Inday Vina from Nin Batuka.
0: Ayan. At early kadadlaw gid mi diri sa accommodation mag-debate kinsay dapigan kay naa na pod followers si Kap Jun diri. Uy, pero lingaw jud mi kanunay sa inyong live from Dubai Dreamer. Ooh.
1: From JR Castro, hello sa tulo ka mga bida sa akong kautuhan. Malate na lang ko og balik sa opisina kay tungod lami kay paminaw ng inyong diskusyon. Gapasilong ra ko diri sulod sa sakyanan kamulutan aw sa live.
0: Hello Ate Arlene, Dejanova and Kap Jun, bisag late na diri sa Canada mo tan-aw gyud ko sa latest upload sa inyong live. Lami kay paminaw inyong mga tambag sa kinabuhi from Jeneline Cabiles.
1: From Francis Epil, watching from Cagayan de Oro, dili makumpleto ang udto sa akong mamasita kung dili madungog inyong programa sa Mobalay. Iyag yun ipa-play sa radyo o sa YouTube sa among TV.
0: Ayan. From G Rider Vlog, maayong udto Ate Arlene, pa-shoutout sa mga co-riders na ako diya sa Bukidnon. Lami kayo ipaminaw sa inyong programa o mga tambag samtang napahulay o drive o nagigda-higda diri ilawms kahoy with bugnaw nga hangin o bugnaw nga tingog ni mo Ate Arlene. Asa dapita ni Bi?
1: From Ramil Custodio, good afternoon sa inyong tulo Ate R, DJ Nova, Cap June. Ang ako asawa mo ay sige ingon nga maminaw ko ani nga programa haron na ako'y makatunan karon daghan na gidkog natunan pero kang Cap June juta ng chicken.
2: Kinsa
0: ka?
2: Mr. Bugukoy.
0: Kinsa na siya?
2: Nga na kami gaman, capsule always. Nga nasaplan sa asawa, pero wa ni angkon. Wa ni angkon niya na kami gaman.
0: Nasakpan sa asawa, pero ni angkon niya na kami gaman.
2: Natingala yung asawa. Uy, sa ba yung performance karon? Murag unlimited galing ni. 24 hours.
1: Padlock sa 24 hours.
2: Ambugiro, ambugiro kayo. Wa ni angkon niya na kami gaman.
0: Pero dili to si Aidan.
2: Asi adan sekretor mana Phoenix?
0: I'm Aidan.
2: Oy, katong mga bibigay nga gapangita kang adan sa Phoenix. Ako gi paibalo sa inyo ha. Ipaibalo na ako sa inyo ha. Gibawalan siya.
0: Sayang asawa.
2: Sayang asawa nga mo atong Phoenix. Mao na nga tagutago lang girls, tagutago. Oh, ayaw mo kontak sa messenger kay naka-hook up na siyang asawa. Dito mo kontak sa kwan, kanang cellphone ayaw text tawag lang daw tawag. Pag tawag ninyo, pag di magtubag na yun, ayaw tingog. Wala tanga mo tingog si Aday, kiba si asawa ang motubag.
0: Delikado
1: ni. Gapamino raw na asawa ni
2: Kwan. Tape na ko sa mga baby girl na gapangita kang Aday sa Phoenix.
0: Kadaadlaw raman namin ang asawang
1: Aday. Mawayan yun ni Permi ba?
2: Di sino ba one time magunakon o ba ni si Aday sa Phoenix?
1: Okay. Nanangid baka ka?
2: Niya, pero tingda ka na ng ato sa iyo mga babae.
1: Alaka.
2: Akong gibadlong, uy, ikaw dan dilibay tayo nga na. Ha?
0: Laoy. Tinood to, Dan.
1: Pandamay.
0: Gibadlong. Gibadlong. Ayaw atras. Ayaw atras. Ato ba nga?
1: Gikonsumisyon na ni si Adan Cap ba?
2: Dili mo ko. Tingala ko ani ate. Nga nung si Kobada ko si Adan, si Kuya Jimar, kini isa, kinsaning
0: Balong.
2: Balong ni. Nga nung matubig pinik, sila raman ang guklo. Ako di man. Muna nga siling ko, uy. Pustan mo lang ako muna mo lang ako. Dili gila mo. Pariyata. Ayaw mo, ayaw. Muna ang mga baby girls, ha? Klaro na to. Kung hindi mo gusto maawayan sa isa ka binuhat, siniguro ang yung tirada.
0: Sekreto lang.
2: Sekreto lang.
0: Okay. Dejanovs, unsay mong final na tambag para kay Lani?
1: Again, Lani, para nako, dili na gyud ni mo angay dawaton si June sa imong kinabuhi.
0: Malinaw naman siya.
1: Malinaw na ka. Isa pa, para mong good na ako, ma'am, dako kahit mo ito'y pinakadako nga betrayal, no? Kanang, or mo ni ang pinakadako nga betrayal nga madawatan sa usa ka babae. Kana bitang mabiyaan ka sa ere, sa panahon nga gikinahanglan ka ayon ni mo siya.
0: Saan ka na kailangan kita?
1: Yes, di ba? Ana ang mga linyahan. Yes. Kanang sa panahon nga, kanang bitong naka sa pinakaubos, imbis siya girang imuha ang tangkuptan, pero nibuhi gid siya sa imuha. Yes. Mga yana ba? So, dili ilalim nga kaagi, labi nag-minor ka, mura paglibog pa imo mga decision-making ba, lisod pa kaayo mo, mo navigate, asa ka pa dulo niya, gibiyaan pa gid ka, nabuntis pa gid ka. So, worst kaayo to nga, kung swerte lang gini si Lani nga na meet niya si Norman, pero what if, sa imong giyong kaganin, what if wala siya na-meet nga Norman, unsa kay kinabuhi ni Lani karon? Yes. And daghan kaayog mga yung anang sitwasyon nga nabiyaan sa minor pa nga. Kanang bitong napugos into motherhood nga, naputol ang ilahang mga pangandoy, no? Kanang kay na nahikot sila sa ilahang pagkamama, wala nila na-proceed ang ilahang mga kanang bitong mga pangandoy sa kinabuhi. Kailagin, sayo sila ni mong mama. Dili na alalim nga kaagi sa mga babae. Daghag mga babae nga nabiyaan sa ere, labi na kani mga minor. So, para na ko lang, dili na mo siya angay dawaton kay atakabalo. Basin, og magkalisod na pod, biyaan na po ka. So, ilikay na lang yung mong kaugalingon sa tendency nga mausaban pa ka. Kay mo binay lang ginaingon nga kung kana bitong mailad tas kausa sala pa to niya pero mailad tas ikaduha sala na nato. So ayaw na lani no kanang sure ko nga na plaster man ka before ka nabiyaan ni Norman so kana bitong iha na kang giplaster nga di na ka maglisod di imo na lang ko ang gani ni hangyo gani siya nga dili na lang unta ka magminyo kay basin dogdogon niyong anak di ba sama sa giingon ni Kap sa atong kagahapon matuto nga program nga dapat di na gid unta magminyo di ba kay lahi ra gid kanang kana bang mag-focus na lang sa anak kay aron na or kung galing man gani nga
2: nay dili to junjun ang kuan ang gisgutan. Kini Junjun mangguni. Kini
1: mga,
2: sa almanaki manggut. Klaro kayo sa almanaki. Nga, pakliyo na to. Nga diri sa almanaki. Nakabutang yun diri ha. Nga kamo nga mga kababayinan, kumangita mo, galing mo kapari sa inyong kinabuhi, ayaw kalimti ang tugo ni Adan. Nga Junjun ang piliyon.
0: Pero matuwa ba gyapon ko, Norbs, nga daghang Junjun ba yun? Mura delikado gina.
1: Mura delikado gyan. Mamuto
2: katumbagason, kayo. Katumbagason?
1: Katunay ko, Andre, ma'am. Nay, ganang ko, ang sakur sa buhok ito. So, ayan lang eh. Para na ko.
0: Di, seryoso ah. Naghahay ko kailang mga Junjun. Ay, number one, si Juaning.
1: Sir Juaning.
0: Dati, pero kalalalaki na. Mga junior ba?
1: Mabito na lagi na yung delay day junior ang mga anak kayo na day tendency nga mabayot. Murag mo doon ay sumpa.
2: Kaya, hay, mani mga bata.
1: Okay. So, wala to lani.
0: Sorry, wa. Dala ko. Mention na po na ako. Ang idol ba na kanya. Okay, sorry.
1: Ningo na bito chutney angi. Kamu ha? Inyo kong gilibak sa radyo ha?
2: Abi na ako, kinsa nga Christina. Pagpaklin ako si birth certificate, Krisulugo lang eh. Basta. Christina, Krisulugo.
0: Basta mga junior lagi. Pero joke na. Anyway.
1: Anyway, lani. Again, para na ko, no, kung nalang manggaling kayo ipasulod sa mong kinabuhi pag-usabong, may gugma manggaling ka, katong sa lahi na nga binuhat ka ng kanang bitong fresh start ba, dili tong nanay mancha nga gibuhat sa imuha. So, mura na siya ako ah. Dili na nako. Kung ako mag-try doon, mamuri, di na nako hatagan pag-chance yes. Nga posible nga try doon ko pag-usab.
0: Yes.
1: Sa kanuna, kinayin DJ Nova Damarites, ang marin ng bayan.
0: Okay. Kap Junjun di Asis.
2: Yes, before ana kudos sa mga LGBT ha. Dako kayo mig saludo sa inyo ha og respeto. Okay. Nadat bitaw dito dagan bayot sa ati pero siya ang gapa-eskwela sa tanan niyang pag-umangkol.
0: Yes. Ari, saludo ko sa ila. Saludo.
1: Yes, kayo.
0: To thank mo po na sa may mga timan
2: ng ginikanan. Basahin mo, una ako nag sus kaya ay siguro
0: ayon na.
1: Ako gani kap ginaghandong gid ko nga kuan basi na isas ako ang mga anak nga mabayot malipay gid ko.
2: Sa ilo ang intang palayo lani there is always a right time for a right person. Katong unang panahon katong batan-on pa si Junjun katong dili pa sa hingkod sa panghidaron dili pa to saktong panahon.
0: Wrong love para lugar to.
2: Kanang puppy love pa ba? Kanang tusik-tusik pa ba? Kanang tilaw-tilaw pa ba? Karong panahon na, hingkod naman siya, sakto na sa Panginoon. Ganun dili man nimo tagag chance.
0: Sakto ba din na to tilaw-tilaw karon?
2: Kini decidido na giding tawa na tanaw na.
1: Hilig ni tusik. Hilig ni tilaw-tilaw ang mga Junjun-Joro.
2: Junjun di Genova. Ugali gyud namo nga pag mapaangka namo.
0: Balikan.
2: Amo gigbalikan. Unya amo gigunungan. Unya amo gigdalon sa altar. Unya amo gid ihatag.
0: Balikan? Kay gibiyaan. Kay ko pa biyae, dili balikan. Dili balikan.
2: Lani, ayaw pa minaw kayo sila. Okay. Ginalibog-libog lang nila imong bago na una. Kabalo magod ko nga in love ka kang Junjun. Kini gipadangat na ni imong sulat tampo din eh para makakuha kag kakampi ba. Ya kakampi magitan duwa. Ang ako para nimo nganong punggan man nimo imong gibati nga kung kang Junjun lamian pud ka kang Junjun.
0: Nya ay sa term nga lamian oy.
1: Vulgar na kay.
2: Di kikilig di ka kang Junjun.
1: Ala.
2: Kang kan Junjun guys, gusto man imo gikilig.
0: Kay kung lami ang sus gusto ko di balibaray na kay lami ang gigo. Ina makinokto.
2: Gikilig man gid sila ni kang Junjun ate. Nya. Okay. Ang imong problema na mangud karon, gapangutan na ka sa imong una-una. Kung padayunon ba nimo, basig biyaan na po, basig paburusan na sa gani Junjun, biyaan. Akong tambag siguro nimo, magpilis na lang kaga. At least, bala kung saong ka ni Junjun, dili, nagigkababuros. Na-enjoy ka, enjoy si Junjun. si Junjun makatabag-abag pag nahatag gata sa imo sa imong bata.
0: Sa bagulit sila.
1: Wait, sure, basin yeah. Sila ni pa magbuhi.
2: Tagaan gyud mo si Junjun og kan palitan. Kung walay motor si Junjun, palitan mo sa motor.
1: Ay kayahay. Yana.
2: Ang kinahanglan uploadan imong GCash ang iyang cellphone.
1: Yana.
2: Kay kung makalakaw si Junjun og layo. Way kasulina na iyang motor eh, GCash nimo, GCash ni. Kinahanglan ipakita nimo. Ipakita nimo ang pagpangga nga tinud anay kang para dili na gyud kang biyaan.
0: Iluan na lang ako sa respect.
1: Kahaya mo rin ibalik.
2: Na naman kay saktong paginabuyan, stable naman ka. Dadon nimo si Junjun sa mall, palika nimo sa kusinina.
1: Nagdugan sa gatibaro nimo na nung anak, no?
2: Kanang ipapil nimo kang Junjun, kung unsa gini mo sa kalab, para di naging kabiyaan ba, di na ka maataw-ataw, di na ka mapaingon sa kanang basig, para wala.
0: Muna na ang panahon ng mabangos, Norman.
1: Kanang, muna ang panahon ng mga lagdas, Norman.
2: Usahin mo, God, kini mga, kamo mga girls, Manggod, matingala lang mo, nga nung ginabiyaan mo sang lalaki, kay kanang, kadang mo ingon si kadang mo kadang mo ingon si Junjun nga moadtokog bar kadang inyo pagsingkahan padaran pa ninyo galawan sa kuskula sa mga barkada o credit la credit card
0: pala na dayon moadtokog bar at moadtok
2: sugalan padalan kung magkulang mo kwarta ha Gcash ana kira
1: ana rin naka
0: hiluan na din sa
2: ingana mag kung inganaon mag pagtratar ang inyong kauban sa kidabuhi.
0: Ligon ang kaugmaon. Ligon ang kaminyon.
2: Ligon gid inyong
1: kaminyon. Walay mabiyaan niya bae.
2: May imong haligi gid si Junjun.
0: May imong haligi gid si Junjun.
2: Sa Gyapon gid si Kuya Kapoy ngon dili ko gwapo dili pud ko paget pero isa lang ko ba siguro ba pagbahala ko.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa so, 2 kabulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy sa so, Diyos na wala yun ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat ka limo, DJ Nova, Kak June. Thank you, Lani. Sa imo papadangat, imo swatang po na itong tulungan sa sensory Ate Arlene. Well, si Junjun, amahan sa imong anak gihapon. Si Norman, amahan sa imong kaduhang anak. What naman? Kinilang kay kasulting anak ka ni mo. Kung musulod ka, kay bata pa mag-good ka, lan, di man pwede nga hangtod-hangtod ka magpabiling nga single kay lagi. Tao lamang ta, magkinahan lang kagkaoban, pero na-chance ka ron nga magkauli mo sa amahan, magka-connect, magbalik sa amahan sa imong anak. Pangutana, ready ka na ba makigrelasyon pagbalik ang Junjun? Bisan sa iyang gihimong anak ka ni mo. Ikaduha, malipayon ka ba kung kamo ang mag-uban? Kinahanglan i-consider gud nimo ang imong tinuod nga kalipay. Kay basin bitaw o makiguli lang ka kay gusto ka nga doon ay amahan imong anak. Dili ba na siya ang rason? Kinahanglan, kung imong dawaton si Junjun, siguruhon nimo nga magmalipayon ka. Dili kay mabalik ang problema sa una nga nahitabo. Kana ibutang nimo sa imong nahuna. Again, usbon na ako i-consider nimo kung magmalipayon ka ba kung kamong duha ni June ang mag-uban. And dawat pa niya may kaduhang anak. Kung naana, huwag ko na kitang rason. Ano, di ka pagminyo, pag-usab. Tungod kay balo ka naman. Bisag bata pa ka. Pero again, usbon na ako, ayaw i-sacrifice ang imong peace, ang imong kalinaw sa imong kinabuhi, ang importante, imong anak, o ang imong kamalipayon. Naa or wala si June. Dapat imunaw naon ang imong kaugalingon una sa tanan. Ayaw na itugot nga mahitabo pa ang nahitabo sa nangagi. Thank you so much, Lani. Hinaot nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon mo na salamat. Bye-bye. I love you all. Inip na lang bakta.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na! That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere!
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:34 na sa gabi.

0: matag-usa ka nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martirio. Sa mga hiwi nga binuhatan, sa mga nagkupot sa handa, sa mga gadinaw daog, ilabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam Mabarog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan. Tanghigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
0: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maayong gabi, kanatong tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo-kabildo.
0: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato ang buhay ngayon sa paghatag niya kanatog lain nasab nga adlaw, lain nasab nga gayon sa tong pagpadayon, sa tong pagpanikay sikay o sa tong pagpakigbiso.
0: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Miyerkules sa pizza 3 na sa bulan sa Hunyo tuig 2026.
0: Straight to the point.
1: Kumusta ito ang mga sukindig paminaw at ito ang mga pinanggantig paminaw ha, nga naminaw karong mga orasa. Ha, sila natag sa kamanga radio, nagtanaw sa tuang Facebook Live, sa tuang YouTube channel o sa DYHP application.
0: Straight to the
1: ha, sa gihapon na kunyong boss nga lagad sa kanginan inyong radio man Benji Ulpos Tanghian, ha, makikuban kininyo hangtod ta alas 12 karon tungang gabi.
0: Straight to the point.
1: Ato ang magigsunan o sabdiris dakbayan sa Sugbo. Amang gabiin ninyong tanan sa probinsya Sugbo, maulano na kagabihon. Diris sa ato, no, diris sa dakbay Sugbo kasamang nisto. Nagbaha-baha gin in town ang mga karsada. Ang kadalanan kaganiha mga sukindig paminaw. Ato magigsunan o sabdiha sa Negros, ha, Negros Oriental, sa Negros Occidental o Sikihor. O karon na ana sa National... Negros Island Region, no? Kung na NIR kasamang Nestor. Ato magisunan usab ng mga bulanon diri sa Buhon, sa Leyte, sa Marugubang Party, sa Mindanao.
0: Straight to the point.
1: Ato ang magisunan usab dito sa kauluhan sa Luzon, da area nga naminaw na to karong gabi una. Amayong pagpaminaw ninyo diyan tanan og mayong gabi eh. Ato magisunan diya sa kauluhan sa Luzon area og ingon man usab dito sa gawasan nasod.
0: Straight to the
1: point. Ato ang mga overseas Filipino workers sa kanunay nga naminaw usab nato karong gabi una. Ato ang mga kanang naang OFWs ha. Ato mga sukindig paminaw taon sa Ditos Gawas kasamang Nestor ang kanunay na minaw sa tuang programa. May pagpaminaw ninyo diyang may pagsunod o niya kuyugitan ninyo doyugitan ninyo sa tuang programa. Ato talas 12 mga sukindig paminaw mga nanikay sikay na tumakigsunan karon ha. Mga nanikay sikay karon diri sa ato o niya tuang mga senior citizen ato mga lulo o lula ha. Maayong mga nanay mga tatay maayong pagpaminaw ang maayong gabi kaninyong tanan. At ninyong hurot, kaninyong tana, mga naminaw na to, karon kasamang listo.
0: Straight to the point.
1: Onya, arita makasama sa ato ang mga isgutanan sa karong gabi una, no? Arita sa itong mga isgutanan, no? Samtang ka na nagtanday-tanday mo diya karon samtang nagpauraray kasamang listo. Nagpauraray, nagtanday-tanday, magkuhan sa taha, na naminaw sila, pakusgi na yung radio. Pero yung silingan, basig musuko sa inyong mga silingan kay... bugnaw ramang panahon kasamang Nestor ha. Pinagtakas probinsya matulpanday Maricel Tanodra nga bukot yos habo lokob gyuday.

0: Kita sa tuwa nga mga isgutanan sa dagarong gabi una mga sugin digpaminaw at tungod kay si Senador Win Gatsilian asya na ang giingon nga acting Senate President karon sa Senado og siya na ang amatod pa Senate President pro tempore human adunay nahitabo nga kudita kaganiha diha sa awanan sa Senado.
1: Straight to the point.
0: Adunay kudita mga sukin digpaminaw og matod pa nila adunay kurum. Kay napunan og usa ang grupo nila ni Presidente Marcos o kang Tito Soto. Kay matod pa ni tabok sa ilahang partido si kani Senate President Senador Chris Escudero.
1: Straight to the point.
0: Ang rabiha mga sukin digpaminaw karon ang katapusan nga sesyon. Sa kuan ka sa mga nestor tungod kay mo-adjure na ang Senado. O niya, gipaningkamutan yun nila. Wa gihapon mo tunga ang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Sa ikatulong adlaw mga sukindig paminaw ang nitunga si Senador Chris Escudero apan nigapo na dito sa grupo nilang Tito Soto. Nigapo na sa grupo mga sukindig paminaw nila ni Soto. Nilang Ilakso, nilang Tulfo, atuan na si Senador Chris Escudero, o niya nahimo na silang 12. Gikan sa 11, napunag usa, nahimon 12. Nakuhaan ang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano, nahimo na lang na po. So matod pa sa grupo nilang Tito Soto, doon na'y kurom. Kay doon na may kurom, nag-elect na yun sila kasamang Nestor o bagong nila nga acting Senate President. Dili gyud ma totally ma kanang na ang mailisan ang Senate President matod pa nila tungod kay ang konsad sila nga pagpirmiron ingon sila nga di man ta makaili kay wa man diha wa man diha unya wa kunoy kuro. So kaganiha mga sukindig paminaw dito dayon anisugo dayon paglingkod sa gingharian sa Senado si Senador Win Gatsilian mga sukindig paminaw onya siya maoy acting Senate President karon onya ang iyang gipulihan mao mga sukindig paminaw si Senador Loren Legarda wa man dito mutunga tanaw da guys mga minority mga sukindig paminaw nga mga senador ang mga senador nga makaaliado ni Tito Soto nila ni Presidente Marcos ha tanaw nila wa man gihapon mutunga di na mo ganahang manarbaho be kami na po dire ha. Ilag yung gipaningkamutan kasamang Nestor nga mausab ang liderato sa Senado. Nganuman, kay kun wala nila nihimua karon ugmang adlawa, mapatawag yun si kanhi Speaker Martin Romualdez ug ang 18 ka mga ex-Marines. Ug ang taga-DPWH, ang Ombudsman, ang DOJ, lakip ipatawag sila ni Senador Alan Peter Cayetano diha sa Blue Ribbon Committee nga gisalig gipial dito ni Senador Dante Marcolita. So muna nga to ni hatagag pagtagad karon kay ilahag yung gipaningkamutan nga dili makahiring ugmang adlawa sa flood control ha to ni hatagag pagtagad karon ha samtang subay ni ini gipang ilog na usab ha gipang ilog na usab sa mga senador at kaalyado nila ni Soto og ni Presidente Marcos ang halos tanan niya komitiba nga gikan mga sukindig paminaw sa grupo nila ni Senador Alan Peter Cayetano.
1: Straight to the point.
0: So daghan ng mga or halos tanan nga makumitiba nga diha mga sukindig paminaw sa Senado gihukasan silang tanan ang mga grupo ni Senador Alan Peter Cayetano nga nagkupot og makumitiba mga committee chair sila mga chairman mga chairwoman dito sa grupo ni Tito nila ni Senador Alan Peter Cayetano gihukas giilog karon sa grupo ni Soto. Tanang nga kwan ka sa mga nisor, giilog, oy. gihukasan sila. Wa na. Kaya nakaingon tayo nila si Tito Soto, mga Tulfo, o kanini ang grupo ni Presidente Marcos. Nga, sama mo, wa mo'y tunga-tunga, tulo naman kaadlaw. Sa mga ganahan pa mo manarbaho or dili na, be? Ganang, di managoy mo ganahang manarbaho, be? Kami na po dire, ha? niya atunay nga tagagpagtaga doon kay ang bag-ong ang bag-ong mga sukindig paminaw nga chairperson, ang bag-ong chair sa Blue Ribbon Committee, mauna si Senador Senador Irwin Bindalo, Bindalo, Tulpo. grabiha naman, oy. Grabiha naman sa nilang Suto o nilang Presidente Marcos ba? Nilang Suto, nilang Lacson. Grabiha na lang man sa... Wag yun mo'y laing nakitaan diha nga ibutang sa Blue Ribbon Committee, si Bindalo, yun. Sa mga Bindalo, balion ang balaod, baugon ang balaod. Baugon ang balaod ko, no? Sunang kang ang balaod, mutuis sa balaod? Ang kanang senador nga mutuis sa balaod, mo'y gibutang sa Blue Ribbon Committee ang pinaka-importanting committee ba, senador? Si Irwin Tulfo, yun yung nakitaan? Mas may pa si... mas mayo pa na gawin yung gibutang diya si... Kwan baka ha, si... kaning niang Kiko Pangilinan. Kaya abogados Kiko Pangilinan. O dili manggalis Kiko Pangilinan. O dili manggalis Senador Kiko Pangilinan. Kaya basig mo na inyong himuon nga Senate President. O inyoging ilugo na okay rapod kaya abogado mo na. Either si Chis Escudero or si Kiko Pangilinan. Pero wa mo'y laing nakitaan. Diha nga himuon nga Blue Ribbon Committee kana yung Bindalo. Murag mo, tuo pa ko, nindot paunta og silito lapid inyong gibutang diha. Ato ni hatagag pagtagad karo si Bindalo. Maodi ay nga gahulas yung maayo ang mga Tulfo. Maodi ay nga si Irwin Tulfo, Bindalo, mga sukindig paminaw. Maodi ay nga si Irwin Tulf, si Irwin, grabe, gahulas gyud. Wa gyud makatulog gabi ka sumang nisto. Naghulas gyud siya nga kinahanglang paresayno na. Unya kay wa magid mo resign si Senador Alan Peter Cayetano. Wa magid sa mo resign. Mao na nga sila, nagkuan sila, nagitbulaga sila do Senado gani. nagpasyaw mga sukindig paminaw si Tito Soto. Ang itbulaga nga sali nga kanang naa nga show sa TV gidala ni Tito Soto dito Senado gani. Tanawa do Senado gani ha. Dito tanawa Senado dito gani ha kasamang Nestor nga sunan ka nga mura og kana bang mura og kanan tuwa dito sa TV nga kanan nasa kanan sa TV bitaw makita ni mong itbulaga ang Senado ganiya murag itbulaga gyud. grabiha ngano man nga kanang naa nga ila man gyung gipaningkamutan na karong adlaw ila gyung ilugon ang liderato Senado ngano man delikado kay kay ugma. Sunang kasi Irwin Tulfo ni issue nag-statement. Siya mo'y bag-o kuno. Nga nung ingumantang kuno kay kanisa lalisunon pa. Lalisunon kung kinsa gyoy nagsubay sa legalidad. Muni nga kani, medyo malangan mga sukindig paminaw ning ni ang mga nagkaraguhang ba. Kay maabot man ni Supreme Court. Maabot ni Supreme Court. Ang Supreme Court may muhusay ani. Kay aris sa kasasayid mga sukindig paminaw nila ni Senate President Alan Peter Cayetano. Siya mangi legitimate nga Senate President kay gi-elect siya sa simple majority. Simple majority nga sa 30 ka mga senador. Karon na ay acting Senate President. O gingkang acting Senate President sa tupa dunay giila nga Senate President karon kay karon kay dili naman nila ilhon mga sukindig paminaw nga Senate President si Senador Alan Peter Cayetano. Og ari ka sa side nila ni Senador Alan Peter Cayetano, mingon sila nga ang gibuhat nila ni gibuhat nilang Win Gatchilla nilang Suto illegal. Illegal. Og mingon sa ka ari sa ka sa side nilang Suto nila ni Win Gatchilla, mingon sa sila nga ang ilang gibuhat legal. Ang illegal kuno katong ilaha ni Cayetano. Nganuman, matod pa nila, adi naman ganahang mo trabaho, wa namay sulod-sulod ni Senado, adi na wala ganahang mo trabaho, ha? Sayang kuno ang giswildo sa taong bayan, ha? Ngano man gyud? Ngano nga naghulas man gyud sila nga karong adlawa? Tungod kay matod pa si Senator Alan Peter kay Tano na hadlok sila kay ugmang adlawa, magsugod na ang imisigasyon sa flood control. Uni ang ilang gipatawag number one sa lista si kanhi Speaker Martin Romualdez. Ha? Si kanhi Speaker Martin Romualdez ug si Attorney Livy Baligod ug ang 18 ka mga pulis, ex-marines rather. Ug anta si Asa Rimulya, apil ipatawag dito. Ha? Nangahadlok sila, oy. Ha? Unsa man ni? Kung tana, nahadlok sila or unsa man ning ila? Pero mingon ng mga tao nga, klaro ana, ha? Ani pasal ni ginon si Erwin Tulfo, ha, si Bindalo kasamang nisto, nga unya kunos pizza otso, unya kunos Lunes, ha? Unya kunos adlong Lunes, gimove lang kuno niya, ha? Ang hearing sa flood control ugma dili na mahinayon, matod pa ni Tulfo. Ha, kung si Bindalo mo imuhang kanang naang paminaon. Maminaw sa kani Senate President Alan Peter Cayetano, madayon gyud ugma. Ang problema ani, kay niingo na si Win Gatchilian nga ugma wala nay trabaho sa Senado kay mag-work from home na tanan. Onya pananglitan ingon si Bindalo, ha? Ingon si Erwin Bindalo, mga sukin digpaminaw nga ugmang adlawa wala walay tugutan nga makasulod sa Senado nga mga guest, ha? Katong mga gipatawag, katong magipatawag nila ni Senador Marcolita og ni Senadora Pia Cayetano nga maoy isip resource persons sa Blue Ribbon Committee ugma dili na makasulod Senado. Dili sila makasulod kasi mang nistor kay dili pasudlon ni Erwin Bindalo. Excited naman kay tata mo tanaw og mang adlawa. Ha, excited naman tata kay baloko kita nga mga Bisaya, kita nga mga Cebuano, ha, kita nga mga Pilipino kasi mang nistor excited tata kayo na ugmang adlawa mahinayon ang sa flood control ngano man. Unang higayon kaning gipadad-an og invitation si kani House Speaker Martin Romualdez, ha, nga paatubangon sa Senado tungod sa mga allegation nga gihapak ngadto kaniya nga usa siya sa mastermind sa flood control. Monay mga allegation pero kani gi-deny naman hinuon ni kani House Speaker Martin Romualdez nga dili gyud kana tinuod.

0: So, sa o man ni karon, o niya ang comment, so ang pangutana kay ningo mas Irwin Tulfo nga, ugma, walay hearing, ugma, o niya na sa Lunes, betsa otso. Pero kanang mga tao, kagipatawag ni Alan Peter Caetano, atuan ang tanahon, na tanahon na tuna kay murag naay na lista diha nga, murag naay na lista diha nga, dili mao. Ang pagtanaw mga sukindig paminaw nila ni sa mga Tulfo, ha? Pagtanaw karon sa mga senador kaalyado Presidente Marcos, number one, House Speaker Martin Romualdez, nangurog sila. nangurog sila. Munang ilang gipaning kamutan gyud unya ang usa pod mga sukindig paminaw, ha? Si Senador Cis Escudero. Tingali, posible sad nga nakadawat yung malitas si Escudero sa... Nga naman, doon na siya karoy pending case nga gipasaka nga kasong plunder. Gipasaka ag kaso si Senador Cis Escudero kasong plunder. Dagan siyang kaso katong sa plunder o kaning ni ang katong sa... Katubitaw ni dawat siya o kanan donation campaign donations. May mga kaso. Tanaw tingali ni Cis Escudero nga ayay, kadawat na akong malita niya, di raba ni madagsagang, naku, niya, ako asawa, batanon, parawa. Apaga puti, barabas paas ko asawa. Asa muna, ato lang sabdon na to sa si Senador Cis Escudero, kasamang Nestor, nga naman, una, yung asawa, batanon, hamis, ha? Hamis kayo, o niya, kanang nang banihon o panit, o niya, artista pag yun, ha? Nga naman, kay sunod nga ipadakop, matod pa, ha? Si Senador Joel Villanueva o Senador Cis Escudero, ha? So, ato na nadaan nga gi... forecast ka sa mga Nestor nga dunay mubali gikan sa grupo ni Senador Alan Peter Caetano paingon diri sa grupo nilang suto either duha ka Villar si Joel o si Cis Escudero karon si Escudero gyon numan mahadlok sa mapriso kay basi og ha basiglain moy makapahimulo sa iyang asa este agi sayangan sa nga dili makadulog dili makatanday-tanday sang asawang artista. Ano man, ha? Daghan nga nagduda nga si Senador Cis Escudero, posible nakadawat sa smalita. Ano man, kay doon na si kaso karong plunder, unsaon man nimo pagligwat sa katarungan kung ang imong gihimo tinuod. Ha? Wag may asong makumkum. So si Senador Jinggoy Estrada, posible nga ningom sa pasangil na rin tanan, ako ning barugan, kay dili tinuod ning ilanggi kanang na ang gipasangil nako. So si Senador Jinggoy kasabutan nga nagpadakop sa dili tungod kay kanang naanga laban sa mga Duterte tungod iyang gibarugan nga wa gid siya makadawat anang kwartaha. Pero Senador Cis Escudero, ha? Senador Cis Escudero, mingon ka nga dili ka magpapriso, ha? Ning ka nga dili ka magpapriso kay imong asawa puti pagpaa. Hamis pag-igot-igot.
1: Wag gabae.
0: Kung dili, nahadlok siya nga dili sa makalingkawas. Nga naman, dudas o ba nakadawat punig malita kay ato nga time siya mo'y sinit president.
2: Straight to the point.
0: Ito ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw ha kay kanang naang si Heart, kaning asawa niya nga si Heart Evangelista kasamang ni Store, hamis og paa o niya murag sinaw pag igot-igot. Ha?

0: ato ni hatagag pagtagad doon mga sukin di pamin nakakapan kani bahina sa ha atod ganatos Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis sa Bilabila Herbal Capsule mga kasama moy maayo kay ni alang sa tuang mga kaigsuna no atuang mga sukin di paminaw sad nga naminaw na to karon ha. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule ay ni alang sumakisun ang mga pinanggantig paminaw kung doon ay mga sakit dog balata naghambin sa kalawasan panimayo sad ni kasamang ni Storkay minus mga hubakon katong adunay mga hubak daling ang bukutasan daling kapuyon maga Paragis Bilabila Herbal Capsule na ta ing na inyo ha nga mga kaila di ha ang Paragis Bilabila Herbal Capsule makapagana sa kaon makapanindot sa tulog na nakanindot sa danay kasamang nisor kung nindot ay mong tulog sakto kas dulog ha. O niya, puno sa mga vitamina, minerales, ug nutrients nga magikinhanglan sa tuang lawas. At ang mga senior citizen o katong mga dunay balatian, mag-Paragis Bilabila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, mga kasama, mapalit sa Didings Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, o guban pa nga mga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Ah, si Angelita Valdez Caminade, Judas Escudero. Matod pa niya. Glinda Masong Lagos Model Pagyod kasama si Hart. Ha? O ni Jose Lito Efren Suaso, shout out idol. Brian Caniete, maong ganahan sila Dakpon si Bato. Dito si ICC kay para dili makaon si Bato sa 24 senators. So if Dakpon si Bato sa ICC, gawas na siya sa jurisdictions Pilipinas. Ma 23 na count sa senators maong need nila og 12 nga votes for majority. Robert Tabolong ha, si sinaw pagto si Hart kasama. Dixie Sumabal, Judas Iscariote. Anas Escudero kasama. Kasabot lagi tang Chess kasama kay posible nakadawat magi sa tinuog malita. Unya lisod magud nimon tabunan ang kamatuoran kun ikaw nakadawat ba mo nang ambak na lagi ka speakers para dili ka malot sa gwara. Ah si Chess Escudero daghan nagduda nga nakadawat gyud na daghan nakadawat og malita kay hadlok magi kay sarong makasuhan. Ah si Mira Sol Paliero ah Catanino Catalino Anyover. Anya, maog yun na kasamang Benji Usana sad ko sa excited kaayo nga mo. Tanaw, ugma sa Senado, kaso murag 50-50 pa mang mahitabo. Tod pan Zoe Torino, mao lagi kasama. Labi na kay antanan nga mga security guard tingali. Basig appeal niya pa work from home ni Win Gatsilya. Anong tiwason ni Karun Tataod ha? Kitanawa ang statement ni kanang Irwin Bendalo ha? At tanawa ni Karun, ito ang hatagag pagtagad mga kasama. Asan ba ilang usan niya? Inyuhang ang mga sentimento, inyong mga opinion, ito ng basahon. Basahon na ito na Karun Tataod sa tuang pagbalik mga kasama. Asan ba ilang sa kadali ha? Asan ba ilang sa kadiyot lang yung kaayos ha? Alas 11 on top nas gabi.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
3: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
6: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ECS.
3: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
10: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
11: Kinimahin na mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo na mataptan o cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
12: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw gikan buntag hangtod gabi nga positibo ang pananaw pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus coffee mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus coffee mix. Duna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D plus coffee mix gidugangan usab ug mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus coffee mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus coffee mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
13: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
14: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
17: Food's here, guys.
16: And feel the vibe.
18: Best concert ever!
16: all while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Armor up for adventure with Biogenic.

0: Nilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
9: May budget?
10: So

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Kuti sulit ang glow on.
3: Regular use helps. Results may vary.
0: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
4: ACS!
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang anda.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita?
5: Kajut lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Kining corned beef na lang usab, okay na?
13: Mami!
12: Angeline!
13: Di man sa'yo pang okay ra.
12: Pero,
13: sa Star

0: our Noodle Meats corned beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
5: Tanggaling-galing mo!
6: Smart Dishwashing Paste!
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Ato ang takna alas 11:15 na sa kagabion. Balik na makasama diri sa tong pagkulo kabildo karong gabion na.
10: Straight to
9: the point. O niya, sa di patamu adto sa mga isgotanan dito sa Itbulaga sa Senado. Ha? Adi patamu adto mga sukindig paminos panghitabo ganiha. Ang anak Itbulaga dito Senado kasamang Nestor, ha? Ato sa nga itsek si Radyo Man Josephus Quijano. Akin na ka-standby na speakers linya. Yes, kasaman si Kyo.
11: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
12: Yes, hala ba sa mga Radyo Man din dito sa pag-alinaw ni Mabugnawag kagabi on. Din isa na ba yung subo, hinon, wala mag-uhan, wala mag-bulog ang uhan. Sa kaya ganila ka-alas ikaw sa hapon. Nakasanatag yung pagbunog sa uwan din sa nakbayan sa Subug Metro Square. Inong karmawara sa medyo ayag-ayag na aga kalagitan na pa na akong awag sa mga motorista na maginahini lang minampingon tungkol sa dangog ya po ng daan. Agalog na mag-urasa sa nagkalaob na gagabi yun. Sa natal sa kriminalidad, ano yung madagto ng mga alarma. Nagito ba itong kabulisan din sa nakbayan sa Subo. Samtang dito sa Talisay, palayon pa ang indesisyon sa kabulisan kung gano'n sa kinumotibo sa pagpusir pati sa kalaki nga nakita ang patay kagalagabuntag ito sa may sitsuratan sa barangay Tangki sa isgutan nga siyudad pala ang desisyon sa kabulisan kung sa kinumotibo sa maog krimin na. Samtang ito sa may lungsod sa Astorias doon ay o sa 14 anyos nga minor din ang namatay sa palagpaga sa duwag ka mga motor dito sa National Highway sa Barangay Uwak, lungsod sa Astorias kagabi ang namatay na ilhag si Junel, 14 anyos sa Gaparigon sa taga-barangay San Isidro sa mga lungsod sa pangnaangol kinigiyang ikabangga ng angkas nini nga o sa ka 10 anyos na ang tagos palang Gabriel o sa ka gigong gisay sa Diyos nga kailag Charlie sigon sa resisyon sa kabulisan sa Astorias kining maog biktima gigong na misuwi kinunta sa pag-overtake sa laiga sa kalapang ikasugat doon ay ikasugat nini nga sa kanan buto na kining mabalik sa lin nga iyang giagyan apan to sa kusog sa dagan sa iyang ikasugat nga motor nagkapunggita yun ang doon ka mga motor nga masuta sa pagka angol ni Goa o pagkamatay ni driver nga 14 anyos nga minor lidad. Onwards sa patrol ako yung Radyo Man, Joseph Osiano, DYHP, Tatak, RMN.
9: Okay, salamat Radyo Man, Joseph Osiano, si Muhang Report.

0: Samtang arisata sa dugan ditali sa tuang mga balita. Tungod kay mga pulis sa Cebu Police Provincial Office ipaubo sa kinalit nga drug test. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante. DYHP
1: RMN Report. Ipaubo sa kinalit nga drug test ang mga personnel sa Cebu Police Provincial Office sa pagpanguno sa hepirini nga si Police Colonel Abubakar Mangalin Jr. Kinikabahin sa palayon nga pasaling ipakita ang integridad, accountability o professionalism sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo. Ang drug test kay facilitate kini sa mga personnel sa Regional Forensic Unit 7 subay sa palayon nga ipakusgan nga internal cleansing sa tanang personnel aron magpabilin nga drug free ug disiplinado ug hangom sila nga mohimo sila nga pinanumpa ang trabaho ang kapulisan sa lalawigan. Gimugatan ni Mangilin nga ang pagpaubo sa kinalit nga drug test, nagparigon sila nga baruganan, pagbatok sa illegal nga drugas ug dedikasyon nga magpabilin ang taas nga standards ug ethical conduct sa matag police personnel. Dugang ni Mangilin nga ang pagpakita nga limpyo sa paggamit sa matang sa illegal nga drugas sa kapulisan ug bituman sa matakang balaod din kini ang labing mahinungdanon. Sa pagsuwat ning balita, wala pay migawas nga resulta kung dunabay nagpositibo nga pulis nga tigamitan sa illegal nga drugas. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office, ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante, DYHP, Tata Carmen.
0: Samtang adugan detalye sa tuang mga balita, siyam ka medalya na langkat sa mga atleta gikan sa Dakbayan sa Toledo atol sa gipahigayon nga palarong pambansa. Kasama mo sa balita ang atuang si inyo Mascom intern Jasmine Maghanoy. DYHP
2: RMN Report. Dako og natampo ang delegasyon sa Toledo City human nakalangkat kini og siyam ka overall medals sa bagulang nahuman nga palarong pambansa 2026 nga gipahigayon sa Agusan del Sur ni adtong Mayo. Tungod sa maong garbo, dako kini og natabang sa Central Visayas nga musaka sa ikaupat nga puesto sa kinatibuk ang medal tali sa palaro niining tuiga gikan sa kapito nga puesto sa miaging tuig. Ang Toledo City nakaangkon og duha ka gold medal, duha usab ka silver medal og lima ka bronze medals gikan sa mga atleta sa duwa nga chess og taekwondo. Ang maong kalampusan gipasidunggan sa kagamhanan sa Toledo City pinaagi ni Mayor Marjorie Joy Perales og sa DepEd Toledo uban ang suporta sa mga coaches og mga ginikanan. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Jasmine Maghanoy, CNUCOM intern, DYHP, Tatak RMN.
0: Samtang adugan itali sa tuang mga balita, Danao City Police Station gidayeg sa Amerika alang sa pagdakop sa usa ka Amerikano nga pugante. Kasama mo sa balita ang atuang si inyo Mascom intern Trisha Mae Quizon. DYHP
3: RMN Report. Nakaangkon og international recognition ang Danao City Police Station human nakadawat og Certificate of Commendation gikan sa US Department of State Diplomatic Security Service Overseas Criminal Investigations nga alang sa mahinungdanong tahas nga nahimo sa maong police station human malampusong natultulan ang lokasyon og dadakpan og usa ka Amerikanong pugante sa Sugbo. Pormal nga gipresentara maong pasidungog karong adlaw, Hunyo 3 sa Danao City Police Station Headquarters uban ni Ms. Thea Amaya nga maoy nagrepresentar sa US Department of State Diplomatic Security Service. Giila sa award ang maayong performance, professionalism o operational excellence nga gipakita sa Danao City Police personnel ubos sa pagpango ni Police Lieutenant Colonel Henrix P. Bangkuleta, ang Chief of Police sa maong syudad. Ang resulta sa operasyon na himong nagmalampuson human usa ka 44 anyos nga American national kinsa gideklarar nga undesirable alien og dugay nga gipangita sa mga awtoridad tungod sa pending nga kasong kriminal niini sa Estados Unidos. Nahimong posible ang pagpasikop sa pugante pinaagi sa hiniusang paningkamot sa Bureau of Immigration Fugitive Search Unit, Regional Intelligence Unit 7, Provincial Intelligence Unit sa Cebu Police Provincial Office og sa Danao City Police Station. Kasama mo sa balita, Trisha Mae Quizon, CNUCOM intern, DYHP, Tatak, RMN.
0: Samtang kapin sa 300 milyones nga supplemental budget alang sa edukasyon giaprubahan na sa Cebu Provincial School Board. Kasama mo sa balita ang atong si inyo Mascom intern. Delphine Lidot. DYHP.
4: RMN Report. aprobado na sa Cebu Provincial School Board ang 367.9 milyones pesos nga supplemental budget alang sa fiscal year 2026 aron mapalig-on ang mga programa sa edukasyon sa lalawigan sa Sugbo. Ang maong kalambuan giaprobahan ato sa regular meeting sa Cebu Provincial School Board nga gipanguhan ni Gobernador Pam Barikuatro. Nasuta nga ni saka ang kinatibukang budget sa maong school board gikan sa 1.45 bilyones sa pesos ngadto sa 1.82 bilyones sa pesos. Nasuta usab nga ang maong budget gikan kini sa Special Education Fund sa Kapitulyo nga tinguhang maoy mutubag sa mga problema sa edukasyon sa probinsya. Mupalambo sa province-wide school feeding program, pagtukod og mga smart classrooms, mobile learning facilities ug uban pa. Lakip sa mga programa nga gigahinan sa mga budget mao ang 100 million pesos alang sa school feeding program ug laing 100 million pesos alang sa pagpatukod og dugang mga smart classrooms. Dugang niini lakip usab sa mga item nga gigahinan og pundo ang dugang temporary learning shelters, mobile library, mobile training center, dugang learning kits, educational summit ug ubang mga proyekto nga gihimo aron mas mapalambo pa ang kalidad sa edukasyon sa probinsya. Kasama mo sa balita. Delphin Jr. Lidot, CNU.com intern, DYHP, Tatak Aremen.
0: Okay, ganing abahin sa at magkasamahatod ganito sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix 17-in-1. Pasabot isisiti ka maprutas o gutano na gisagol sa tuang kape. Na kanindot makasama sa tuang kape ha kay aduna ni sa Rose Hip, nga doon anti-aging properties, doon pain relieving properties. Nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Lagip nga sa goal, sa tuang kape ang luya. Doon na siya luya, doon ay turmeric or kaning ni Anduaw. Doon na siya kamunggay, doon ay mangustin. Doon ay tapol nga bisaya nga mais, doon ay bayabas. Doon ay insulin plant, doon ay stevia nga may kapalami sa tuang kape. Doon na si arabica, doon ay... Doon na siya ginseng pod, no? Guban pa ng prutas o gutanon. Ang ginseng nga nasa tong kape mga kasama, makapa-abtik sa tuang panglawas, no? Makahatag ni siya o kadasig na to. Kung abtik gani ang tuang panglawas, makasiguro tanga dali tadali ng takbuyan sa mga sakit o balatian mga kasama kung kita kanuna nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Usa ha, mga nanay na to, mga tatay, ha, mga uyuan, ha, uyaan na to. Basta kape gani isgutan, EXL Makabuhay Coffee Mix yun. O niya, kung mag-iskot sa kaghaplas, EXL gihapon ang pangan. EXL Makabuhay Oil. O niya, all-in-one ang atong haplas mga kasama. Pasabot na dalatanan niya, skincare oil, pagyod, protektahan ang atong panit. O, sa muna, ang alang sa mga gisunan, itong mga pinanggandig paminaw diyan, ang kanunay manakit sa makasinati o panakit sa kalawasan. Makanakit sa kalawasan, magngulngul ang mga kaunuran, manangang panuhot, palagputon sa tuang haplas. Maglaylas mga lutahan, ayaw na na og pasagdi makasama ha. Ang haplas ta kanunay sa tuang EXL Makabuhay Oil, ka-epektibo kaayo kini. Nakarindot aning atong haplas kasamang Nestor. Kay kung mga haplas ka ni dili ka paakon og lamok, kay di man ka mapaakan og lamok makasama, makasiguro ta nga dili ka magkasakit og dinggi ha. So malikay ka sa sakit nga dinggi kung ikaw kanunay nga nakapang haplas sa EXL Makabuhay Oil. Onya nga tong EXL Makabuhay Oil sab mainis mga pangagod katul-katul sa panit pinagan sa kanyang mga mananap. Guban pa makasama nga pag mga makita nato sa mga panit ba nga mga kanang ng katul-katul ha. Mapalit ang atong EXL Makabuhay Coffee Mix o EXL nga kape o ang atuang haplas sa iha sa 360 Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, Biddings Pharmacy o sa Rose Pharmacy o guban pa nga mga butika at farmasya doon sa inyong mga lugar. Pangutana lang yun sa inyong mga butika doon sa inyong lugar. Ako na available na ba nga ito ang produkto kay gipalapdan pa, mas gipalapdan, mas gipadaghan ng mga butika o farmasya makasama nga ito ang gihandusan nining ato ang haplas o kape kay daghan purabuyag na ito makaigsunan nga nangandoy yun nga makapalit sila nining ato ang maanindot kayong produkto, ha? Okay, onya. Arita mga sukin dig paminaw ha, unsa may mga reaksyon nila karon ha? Ha, o si kasamang Romel Umbuyan, ha, murag na lato na kuno sa paminaw sa balita Senado pa didit na lang ko. Ha, onya si kasamang Ha, Si Crispin sa sayaang ulita. Amay gabi, Sir Benji, maayo unta og madutlan nagbarang ang minority nga karon anahimo nagkalit nga majority ang kana si Escudero nadala na as malita no diri sa Uling City of Naga. Ah, nakay kaila ka sa mga Crispin di gipamulong muna. Ah, pero madutlan, kanang na madutlan pagbarang o ragtinood pangbarang kasamang nisor, dutlan na sila kay kadaghan. Ah, na, pero depende na og naay mo pabarang, ah, pero nagawin na, oy. Ala, sige, o niya si Ivan e si Umbos, ha, buot-buot po nas benda Lunes kasama. Ah, maugid lagi. Okay, ito niya tagad pagtagad, ha, kay kanang na ang, unsa may mahitabuan ni karon. Ang Senado, unsa may mahitabuan ni ugma. Kay ugma naman unta magsugod ang investigasyon sa flood control nga iskandalo. Unya kay na kwan man kanang nagitbulaga pa man lagi gani ha. Aso kanirong nahitabo nga dunanay acting Senate President, daghan ang nasuko, ha? Naapoy mga nalipay. Natural, nabahin ang Senado, nabahin po ang mga tao. So, arika sa mga dumadapig sa mga Duterte, suko sa sila kay kasamang nisto. Suko kayo, ha? Nga sa nitabo sa Senado, nga nganog yun, nga ilang giilog ka ng leadership sa Senado, o nganong dili sila gusto, nga madayon ang flood control. Investigation ugma pohon. Ha? Kaning ni ang gailog sa liderato Senado, duna ba sila'y gitakupan? Duna ba sila'y gitabunan? Duna ba sila'y gitapinan? Muna'y mga sentimento sad sa arika maminaw sa habig sa mga dumadapig sa mga Duterte. Ha? Og nahadlok sila, kaning mga naasa, kaning mga senador kaalyado ni Soto, nahadlok ba sila nga base og ma-involve ilang pangalan nga nahatdan og malita ni inin 18 ka mga ex-marine. Ha? Tanawa ha? Unya, arisag ka sa mga dumadapig mga sukindig paminaw ni Presidente Marcos. Ha? Mga dumadapig sa kani mga pingklawan, mga loyalista Marcos, naman yun, mga pingklawan, pero muragwa na nagway kay mga loyalistang Marcos nagway ron. Muragwa na gitingali. Og duna manggani kanang naang muragidapig ni Presidente Marcos, muragwa na ginakamatas kamatuura. Aay uban nga kanang mga dili ra magpaila, labi na kung government employee ka. Ha? Government employees na to nga naminaw, na ilang kasing-kasing ana suko ng Marcos. Pero dili nila mapagawas, dili nila ma-express. Ha? Tungod kay delikado man sad og makontrahan ka. Ha? Di nila malakas gobyerno karon na ito mga pulis, mga army na kumakailang mga pulis o army, mingon nila suko sila pero wa sila ay mahimo kay ang ilaha nga makulban niya sila sa kaldiro. So kani, lipay ron ang mga naas pingklawan, mga dilawan, mga pingklawan. Ha? Lipay sila nga at least duna na sila giila nga kanang naa nga acting Senate President. Ha? So muna nga, og ari lagi kas pikas maminaw, moingon nga legal ang ilang gihimo. Ari sa kas pikas mahimo, moingon illegal ka ng ilang gihimo. Ha? So dunay mga argumento nga angay mga sukindig paminaw nga irisolbar. Unya kay kaniro nag-away manidiha. Ha? Kinsa may musitol ani, ang Malacañang ba? Ang Kongreso ba? Dili, ang Supreme Court. Tinuod na sila'y kanang naang separate na power kasamang nistor ang kaning niyang sa judiciary, legislative, o ang executive. Pero kung kaning duha ka mga branches, either executive or kanang naang legislative, ang muhusay ana ang Supreme Court. Ha? So kining niya, og dili ni sila karon ma kanang naang ma kakuan ba kay sunan ka ha? Sunan ka nga matod pa Senador Win Gatchilian kay siya may gihimo karon nga acting Senate President. Ugma pohon walay trabaho Senado, sirado ang Senado, work from home tanan ha. Ano nga work from home? Tungod kay dunay investigasyon sa flood control. Ipatawag ang 18 ka mga ex-marines ugmang adlawa. Og si kanhi Speaker Martin Romualdez ngano man nga kaning mga senadora dili man gusto nga ipatawag ang 18 ka mga ex-marines og si kanhi Speaker Martin Romualdez ugmang adlawa.
5: Straight to the point.
0: Ha? Hadlok sila sa ex-marines kay basi og muingon na ex-marines nga o nakahatod kong soto o nakahatod kong mga tulfo. Ha? So ganiha ang ikatulong adlaw nga wala mutunga ang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano, Senate President. Ang nitunga lang sa iyang grupo mao mga sukindig paminaw si kanang

0: ni Senador Jingo Estrada. Ha? So kini si Chis Escudero ni bali siya kay mahadlok siya nga dakpon sa Unes Lunes. Ha? Klaro man kayo. Og mingon si Chis Escudero nga wala kuno say gidapigan, wala say politiko nga mao ni mauna, dili kuno sa ingon nga tama or mali. Ang iyaha lang nga dili siya mapriso kay sinaw pag-igot-igot sa iyang asawang artista. Petanawa ko tong pag-abot, ganiha. Asa man tong pag-abot ni Escudero, ganiha kasaman si Ralph, kano be? Ato ko nung tanaw ng pag-abot ni Escudero. Ah, kana, kasamang ni Store, ha? Ah, muna pag-abot, oh. Oh, pakpak si Kwan, pakpak ni Soto, oh. Namulakpak sila. Oh, gako, ano na siya? Ras, Escudero, ay. Aha. 14 pakpak nila. Pagkalipaya ginong Soto, murag nag-ulpot-ulpot ang kalipay ni Soto. Ah, di pa si Erwin Tulfo, oh. Sangko sa langit yung kalipay nga naabot si Chis Escudero. Ah, tanawa, ha? Ah, oh, nana si, oh, si Escudero, oh. Ah, oh, kalma kayo. Ah, oh, Lincoln's Bangko. Onya, number 4, nakwanda yun.
1: The 69th session of the Senate, oh. The first regular session of the 20th Congress is hereby called to order.
0: Ah, pakpak. Ha? Ah, oh, pinakpakay nagmayo. Ah, si Soto og si Lacson, ah, si Risa Hontiveros, ah, papiyong-piyong pa si Risa.
1: Let us pause for a minute of silent prayer.
0: Ah, silent prayer. Ah, diyan na yun. Ah, nitong-tong na sa gingharian sa Senado, mga suking digpaminaw si Senador Wendy Gatchilian, ha? Kini Senador Wendy Gatchilian, interesado po kaayon eh. Pag-abot mga sukindig paminaw ni Senador Chis Escudero, ang madag-umon ng mga pamayhon sa mga senador nila ni Lacson, ni Soto, ni Bendalo, uban ng mga senador ni Risa Hontiveros, daw sa ingon kasamang Nestor nga nalintihan sa kahayag. Ha? Bahala mo diyo, basta maning buhi sa kog ako diri ha. Akin bahina sad magkasama hatod ganato sa asa na bata kasama ni Sir Manatag XL no, DTX na bata. Ato nga DTX 500 alang sa magsuno mga naminaw sa nato karon nga taas og dugo katubita mga high blaro no. Anato nga makigsunan taas og blood sugar, taas og cholesterol. Ayon nyo na, og pasagdi magkasama kay naan na tayo DTX 500. Ang atuang nga DTX 500 mga kasama, kampiyon kini nga proteksyon kay dunay 1.3 million orac units nga antioxidants, pigtibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang DTX 500 may ni makasama sa tumakaigsunan nito nga adunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, tumaigsunan nga adunay problema sa kidney disease, sa gallstone sa formation. Adunay insomnia, yun nagpasagdi ha. Pag adunay ganun mo insomnia mga kasama, ayaw yun nagpasagdi. Inom ta kanunay sa DTX 500 na makatulog tarong mabalik ang maayong pagkatulog, mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mapalit sa ilahang clinic o pharmacy nga nasa Unit 102 Marjorie Building, Hako Salim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Newspaper Building o Gloyo sa Gaisano May. Baka mutawag mo silang numero. Ang 0975-0793-5133. Panya, nagtanyag usab sila kaninyo og libre nga medical check-up. Paggikan sa adlang Lunes hangtod sa adlang Biyernes, bisitahan lang makasamang ilang klinik ha sa DTX 500. Okay, balik ta karon tuto. Ato ninti wason karon tuto. Kay anisinya sa kasamang Nestor sa dire makasama. Kada way ubay itong mga kwansa. Ito ang mga commercial sa kadiyot sa kayo. Ha, standby lang sa... Alas 11.39 binas gabi.
2: Maulan man, no worries na amoy ko

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapat siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, anak.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubo!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Ato ang attack na alas 11:48 na sa kagabion. Balita magkasama diri sa to ang Bagkulo Kabildo karong gabion na.
10: Straight!
9: O niya kinigabay na to, ganito sa Life Extension Vitamin D3. Alang sa makiksunan nga dunay type 2 nga diabetes o dunay mga diabetes o mga diabetikon. Ano to ang makiksunan o dunay mga kailang nga dunay diabetes, ha? Ingna nga paimna ka na o Life Extension Vitamin D3. Ang ato ang diabetes magkasama ko mo, diabetikon mo ay nagpasagdi kay delikado mga anak na o laing sakit. Delikado makomplikate na mga sukindig paminaw. Complicate ana, maguba ang kidney, delikado kayo. Delikado ma stroke kun delikado sad og magubang ubang organ sa lawas, no? So mo na nga inom ta kanunay sa Life Extension Vitamin D3. Ana kanindot sa tuwa nga Life Extension mga kasama kay pwede ra tulo nga to sa 5 ka soft gel kada adlaw. O dili gani dako ang budget, pwede ra og tulo o sa humag pamahaw, duha sa humag panihapon kasama ni Gerald, no? So mo na nga alang sa mga naminaw, aon niya pananglitan og pang maintenance lang. Pwede ra og duha, no, ka soft gel kada adlaw. Usa humag pamahaw, usa pod sa humag panihapon. Muna ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Onya alas sa mga sukindig paminaw sa damang pinanggandig paminaw. Mapalit ninyo ang Life Extension Vitamin D3 sa ilahang clinic o pharmacy sa diri sa Dakbay Sugbo na asa may Sibudok Building Boyons may Osmina Boulevard. Onya dito sa Konsolasyon at Mang Jalibis Konsolasyon padong kasod sa merkado. Dito sa Negros Oriental na sa may Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. Nagbisitahang ilang clinic ay nagtanyag usab sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Okay, atong balikan mga sukindig pa mino atong gisgutan, no, dito sa kanang naang Senado kay kaganiha mga sukindig pa mino, grabe gyud, ha? Mura gyud o kanang sakto nang giingon ni Irwin Tulfo, ha? Sakto nang giingon ni Tulfo nga bendalo. Ha? Sakto na niya nga bendalo bisan og kanang naang wa ditong uban nga mga senador. Ha? Pero kani ang Malacañang ni tingog mangud ang Malacañang. Ningon ang Malacañang nga kanang naang balik na mo dito Senado, pagtrabaho mo dito, ha, panarbaho mo taro.

0: Sumo na nga, pag-abot ito ganiha, pag-abot Senador Chis Escudero, sugo dayon. Si Senador Chis Escudero, posible mga suki o dakog tsansa. Daghan nagduda nga si Senador Chis Escudero gi inganyo gid siyang maayo. Nga pananglitan kung dili ka mubali, ikaw gi sunodakpon. Ha? Unya kay ibutang talang tinuod gyud. Ibutang ta tinuod ba? For example, tinuod nga nakadawat og minalita nga kwartas Chis Escudero. Unsaon man nimo na pagdepensa sa korte nga aduna may bugat nga basihan? Ha? Dihadlo ka gyud. Gawas lang kung pasangil ra gyud tinuod, plain nga pasangil, nya pasangil plus pamulitika, kana maoy balag og magkinaunsa mo barog gagyod sa imong pagkatao. Pero unsaon man imo pagbarog, unsaon man imo pagdepensa sa sayop? Ha? Unsaon man imo paglaban sa sayop? Unsaon man imo pagbarog sa imong prinsipyo nga ikaw nakakawat man di ay ka? Ha? Tatanawa ha? Pero pag-abot na yun dito, Senador Chis Escudero, sugo dayon. Si Senador Win Gatsilian og lingkod sa gingharian, Senador. Pero kung ito ko nung tanawa, kanay. Sugod ha? Okay. Ha? Okay. Dyan na, Senador Win Gatsilian.
1: Let us pause for a minute of silent prayer.
0: Ngaji sila, silent prayer tao.
1: Amen.
0: Amen.
1: The Secretary will call the roll.
0: Call the roll dayon. Roll call dayon sila kasamang Nestor.
1: Let it be put on record that the Secretary refused to call the roll. Let the Deputy Secretary for Legislation to call the roll.
0: Okay.
2: Roll call of members, the Honorable Senators Aquino.
3: Here.
2: Cayetano Aquino. Pia. De La Rosa. Ejercito.
0: Uh-huh.
2: Escudero. Estrada.
0: Escudero.
2: Gatsalian. Go. Hontiveros. Lacson, Lapid, Legarda, Marcoleta, Marcos, Padilla, Pangilinan, Soto, Tulfo Erwin, Tulfo Rafi, Villanueva, Villar Camil, Villar Mark, Zubiri, Senate President Cayetano Alan.
1: With 12 senators present, the chair declares a quorum.
0: Pakpak, kay Kurom, ha?
4: Mr. Presiding Officer.
0: Soto.
4: Mr. Presiding Officer, move to declare all elected positions in the Senate vacant.
0: Okay.
1: Is there any objection?
0: Kaysa may mo-object?
1: Julie seconded, the motion is approved.
0: Kadiyot sa kasama sila lahat, ano ha? So pag-amot ito, naghimo silang silent prayer, amot, kung sa ilang ipangadzi ka ha? Pagkahuman, nag-roll call dayon. So, kipantawag ang mga pangan, dunay dusi ka mga senador nga present. Ganiha. Ikadusi si Senador Chis Escudero. Ha? Onya, nibarog dayon si kani Senate President Tito Soto. Ha? Siya mo'y niabli sa Itbulaga. Nagkuhan dayon sa dito, ha? Gani, unsa amot lang, unsa dagway ito ilang ipangadzi, dagway mo, kadali raman kayo. Moraman, unsa ka ito ilang ipangadzi, dali raman kayo, basig ilat nung ingon nga, hay, salamat taon, paldo na po ni Amen.
5: Wag na ba eh.
0: Unsa man ito ilang pangadzi, kadali raman. Anya, silent prayer, so sila raman, oy nag-iaiya ba? Iaiya sila. Ang uban ng mga senador, pwede naingon sila nga, ay, salamat taon, paldo na po ni. Amen. O niya, tingali, sa sunahuna, Senador Chis Escudero, mingon nga, ay, salamat taon, ha? Kalingkawas, Gusplande. Atong ilang pangadze, ang ilang pangadze nga silent prayer nila, muragi, lamu-lamu, rato nila. Tanawa ha? Purti ng pagka ngaya kayo ang mga naong unya. Paghuman sa roll call, nibarog dayon si Tito Soto pag humagpangadzi. Ha? Onya nibarog dayon siya ni hatag dayon sa motion kasamang Nestor nga ibakante ang tanan nga posisyon sa Senado. Bakante. Ha? Onya no tana dayon ang presiding officer nga si Win Gatchilian nga okay kanang naa nga kay bakante man na dunay mo object kisa may mo object nimo diha nga kauban mo tanan nga mga malita naman. Aso walay ni object. Abe ka na, tukon natin ko sa paminaw sa Manjiral. Be, kanay, kanay, kanay, kanay. Ah.
4: Sir Presiding Officer, I move that we proceed with the election of the Senate President pro temp.
0: Ah, election
1: na yun. Is there any objection? Hearing none, motion is carried.
0: Ah, kere dayon.
4: I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore.
1: Is there any objection?
3: Seconded. Second.
1: Duly seconded. The motion is approved. Thank you, dear colleagues.
0: Approved na.
1: Majority Leader.
0: Ang Majority Leader, kinsa naman?
4: Mr. Presiding Officer, I move that we elect na. Senator Juan Miguel Subiri as Chairman of the Committee on Rules.
0: Committee
1: is
0: on
1: there
0: rules.
1: Any objection? Duly seconded.
0: Sabuta na
1: the
0: nila.
1: Motion is approved.
3: Thank you very much, my dear colleagues.
0: Subiri.
3: My dear colleagues, I move that we proceed with the oath-taking of the Senate President pro tempore. I so move. And we will ask Senator Soto, the most senior member of this chamber, to proceed with the oath to our new Senate President pro temp.
0: Tanawa ha? Aning niya mauni ang gi pangandoy? Kadit sa kasamang Gerald ha? Si Senator Mig Subiri, siya maoy una giyod nga ni mando ni ining ubang mga senador nga mukaw ta. Kapin humdum ta tong Lunes? Ani atong milabay ng Lunes mga kasama nga hukaw ta kay dekado mapildi magitan. So karon di ana. Ang wala silang maka-elect, ngano man? Ha? Ngano man nga wala man sila maka-elect og Senate President? Nganong nidritso man sila elect og Senate President pro tempore? Ha? Sato pa gaduha-duha sila elect og Senate President, sato pa nagduda sila nga ang ilang gibuhat wala kakurum. Kay kung nakakurum pa unang i-elect nila ang Senate President. Ha? Nganong wa man sila modritso og elect og Senate President? Nganong ang acting vice acting Senate President man? Ha? Bantay ka kasamang Nestor? Si Senator Win Gatchilian, Senate President pro tempore. Sato pa acting. Siya mo'y gideclare nga acting Senate President. Nganong dili man, wala man na gidritso og Senate President? Ha? Kinsa ba ilang ipaabot si Claire Castro?

0: Tanawa ha. Wala nila na elektritso o acting. Ah, di panumpa da yun. Agi pa panumpa da yun. Nala, sige. Ha? Take off da yun. May kano, sige no. Okay. Ah, so to mo yung nagkuhan. Ayaw na, ayaw na kanang obedalo ilisi na suto. Kay mosukos Irwin Tulpo ana ilisi na instead of obedalo ina bindalo. Tanawa ha. Ah, tanawa kaning naa. Doon na mga suking tigpaminaw igyoy kuan ana. Ngano mga wa man sila mo kanang naa ang diretso og elect og Senate President. Ha? So mo na nga kaning ni daghan mga suking tigpaminaw ang kuan ana kini maabot mi ni Supreme Court. Ugma medyo magkagubot ni ugma. Ha? Kay ilahang pasirad-an ang Senado. Ha? Pasirad-an nila ang Senado ni Bendalo. Ha? Pasirad-an nila ang Sirwin Gatsilian aron dili makasulod sila si Senador Alan Peter Cayetano, Rodante Marculita, Senador Pia Cayetano para dili mapatawag si kanhi Speaker Martin Romualdez og ang 18 ka mga ex-marines. Nano man nga ilaha man ang tabunan. Ha? Pila kaha kamalita ang nadawat aning mga senadora.
1: Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan.
0: Ah, so muna ay pangutana. Ah, muna itong pangutana. Hutdan lang tas oras ani. Alas 12:03 na skadlaon sad mga sukindig paminaw niya. Atala nin tiwason o kanang kwan na tiwason na to nig paminaw usab sa programa ni Atty. Rufil. Aon niyang sayos buntag, alas 6. Ha, nindot ni paminawon mga sukindig paminaw. Ha, kay tiaw mo na ha. Arabiha ginong mga senador ba nga, ang mga tao daghan kayo eh. Ayaw ninyo gimo ang bugo. Ang mga tao nga naminaw, nagtanaw ninyo diha. Ha? Ayaw nyo gimuang ang tao nga way kabang kaagan. Ha? Gihimo nila nga ang mga tao way kabang kaagan, way kahibalo. Una nga nagpatuyang sila sa ilang gibate. Diha. Ha? Ibutang na to karon inyo mangyug ka ng ilisan, mag-ilis mangyug ka mo. Muna ato ara, pananglitan o mag-ilis yun o leadership kay daghan ang muambak, daghan mga sukindig paminang mutamling, daghan nga mubalitok tungod kay nahadlok nga magkasuhan. Hala sige, pero ipadayon ka ng imbisigasyon sa flood control. Ipadayon ka ng imbisigasyon sa Blue Ribbon Committee. Kay dili na mapadayon niya, dili mapatawag ang ex-marines, dili mapatawag si kanhi Speaker Martin Romualdez, dili mapatawag ang kontraktor sa Sugbo nga kumpare ni Rafi Tulfo, kana, makaingon yun ta nga paldo yun mo tinuod. Unya, dili mapatawag ang 67 ka mga congressman nga mga giingon nga makontraktor sa flood control, ha? Sato pa mga tinuod yung mga malita gang mo. Okay, wa naman tayo igong oras mga kasama sa pagkadayon sa tuang katulumanon. Ha, sa ngalan na lang sa ato ang station manager, Atty. Rufil Fernandez Banyok, Ang Gaban Res Master Control si kasamang Nestor Mesilio, kasamang kanang naangkisos minya. Tres Picas Lawa, kasamang Giral Albiosa. Oliver Atis Rubil Boiser, ato ang Chief Technician. O Jerome Yap. Kung nalang yung boss, ngalagad sa kahanginan yung Radio Man. Benji Ulpos Tanghian. Ang manamilit kayo ng Panginoon, ang Diyos magauban ka natong tanan sa tanan dapit o sa tanang panahon, tatak, RMN.
1: Straight to the point.
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget?
3: So

0: Radio Man, Benji Ulpos Tanghian, ang manamil kinabanggis pa ingon, ang Diyos magauban kanatuntanan sa tanan dapit o sa tanang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget?
3: So

0: Radio Man, Benji Ulpos Tanghian, ang manamil kinabanggis pa ingon, ang Diyos magauban kanatuntanan sa tanan dapit o sa tanang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget?
3: So

0: Radio Man, Benji Ulpos Tanghian, ang manamil kinabanggis pa ingon, ang Diyos magauban kanatuntanan sa tanan dapit o sa tanang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May budget?
5: So solid! White Rose Papaya Wow! White Rose! White Rose Papaya Wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up!
6: Dapit karon wala na kay, wala na mong putiya.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap. Sikreto sumayong paglawas.
8: Kung ikaw nagkakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod dini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Sikreto sumayong paglawas.
7: Sikreto sumayong paglawas.
8: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalit karon sa mga butika.
9: Padayon ta sa tong programa mga kapanyawan, kuna mga baktin o gagmayng baboy adunay kanon nga starter feeds, ang mga bayong-bayong nga baboy pakanon usab o grower feeds. Samtang ang mga dagko na nga baboy mahimong saglana og lamaw og bisan nga na mga utanon nga ilang pagkaon nga feeds og bisan man mga utanon nga mahimong isagol sa ilang pagkaon nga feeds. Angay nga ibalanse nato mga kapanyawan ang pagpakaon sa baboy og dili lang patuyangan og pakaon. Ang mga baboy di ay magkinahanglan og optimal mix sa proteins, carbohydrates, fats og minerals. Ang paghatag og balanced diet ngadto sa imong gibuhi nga baboy usa lamang sa mga sekreto aron paspas og himsog ang pagtubo sa imong baboy. Lakip usab nga ikonsidera ang una na natong nahisgutan nga angay pakanon nato ang atong mga baboy base sa edad og stage. Mao kini ang ikaduhang sekreto sa pagpamuhi mga kapanyawan. Pagpadako og baboy mga kapanyawan, sanglit ang mga klase sa feeds nga atong ipakaon sa atong mga baboy adunay lahi-lahi nga nutrients o nutritional requirements. Mao nga akong ingon kaninyo mga kapanyawan nga dili angay ang mga lamaw alang sa mga gagmayng baboy aron dili masaut ang ilang pagtubo. Ato kining tiwason mga kapanyawan human lang niining importanteng mga pahinumdum.

0: si J. Mark Cabrianas, nakasinati og isumya tungod sa kakapoy sa lawas.
1: Ay, taon-taon na gito sir nagamit na ng sinlinement ng tukar-tukaran ko sa akong insomnia. Usahay kay busy lagi sa trabaho. Kung naman usahay, mag-isor ang tulog. Ginabanyo sa ginagos ang lawas before kumatulog ang sinlinement. Nindot yun siya og epekto sa lawas. Makarelax yun ang imuhang lawas. Pili yun mo magmahay sa sinlinement. Ako rin si J. Mark Andrea Cabrianas, 35 anyos.
0: Sinlinement Oil, giyapod-apod sa Sed Marketing Incorporated.
2: Para sa kaharuhay nga way sama. Usara ang talagsaon. Kung haplas ang hisgutan, Sed Liniment Oil ang tubag ni Ana. Aduna kini saktong kainit og kabugnaw nga nagadala og kahupayan. Natural, puro ang mga sangkap og kini adunay nindot nga kahumot. Busa, dinhi na kita sa natural. Sa Sed Liniment Oil, tangtang ang agay. Sed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma ug giapod-apod sa Sed Marketing.
3: Balikta sa ato ang programa ang kasika sa kabuntagon. Ang ikatulong sekreto sa pagpadako og sakto sa baboy mga kapanyawan mao kining consistency o consistent sa feeding schedule. Nahimo bitaw ning joke o istorya mga kapanyawan ha, nga dunay duha ka mga sulugoon nga gibinlan sa ilang amog istorya nga pakanon gyud ang baboy. Apan ang usa dunay lakaw hinungdan nga gibilin niya sa iyang kauban ang sugo sa amo. Apan ang usa nakatugman. Ang resulta, way kaon ang baboy, napasmo ang baboy. Muna akong daghan kag binlan, daghan kag sugoon sa pagpakaon ng baboy, lisod kayo, pasmo ang baboy mga kapanyawan. Bitaw balik ta, ang kanunay nga pagsunod sa schedule o oras sa pagpakaon sa baboy mga kapanyawan, dakong tabang yun sa good development sa atong buhion unya nga baboy. Makaayo usab sa digestive system.

0: time sa baboy ang regular nga pagsunod sa oras sa ilang pagkaon sanglit ang baboy mga kapanyawan makonsidera nga creature of habit. Kini nagpasabot nga kung regular ang pag-feed kanila, maghatag gini kanila og stable digestive process o makapaminos usab sa ilang stress. Apan kung dili consistent ang imong pagpakaon sa imong baboy, makaapektar kini sa ilang digestive system, dili na usab sila ganahan mo kaon o makapahinay pa sa ilang pagtubo. Murag semi pangluod mga kapanyawan. Kung di ni mo baka nun ni mong baboy, mangluod na na, dili na ganahan mo kaon, napasaran na, so di na ganahan gin mo kaon. So importante yun nga doon na kay feeding schedule sa imuhang pagpakaon sa imong baboy. Muna hinumdumi mga kapanyawan, importante aduna kay feeding routine alang sa imong mga binuhi nga baboy. Pipila pa lang kini mga kapanyawan sa mga sekreto nga akong na-share kaninyo bahin sa pagpamuhi og baboy. Sa sunod na tong panag-uban atong hisgutan ang ubang mga sekreto nga mga pamaagi aron nindot ang tubo sa atong mga baboy mga kapanyawan. Lapad-lapad yod og hisgutanan kining pagpamuhi og baboy mga kapanyawan. Diligid lalim no kay gawas nga atong nahisgutan ang kantidad sa kapital o kining imuhang pagsugod sa pagpamuhi og baboy do namang gyud kay kapital ana nga imong igahin. Isud gyud kayo hasta ang pagpamuhi niini ngadto sa pagproseso na nga ikaw magmalampuson isip usa ka negosyante og baboy o mamuhi ay og baboy. Wala pa na ilabot mga kapanyawan ha sa mga posibleng mahitabo sa imong baboy nga masakit man unya do wala kay budget ni ana unya kinahanglan nga imong yung ayuhon imong baboy o kinahanglan nga dili gyud ka maalkansi sa imong negosyo daghan gyud ang mga angay nga ikonsidera kini nga pagpamuhi og baboy. Dili gyud basta-basta mga kapanyawan okay kung imo lang tan-aon murag sayo na gyud kayo ang pagpamuhi og baboy. Doon natin mga kaila, doon natin mga higala nga namuhiay na og baboy, nag-negosyo na sa buginasal, nag-negosyo na slaughterhouse, nag-negosyo na iniini nga ihaw-ihaw, pagpamiligya gidog karne diha sa kamerkaduhan. Apan imong tanawon sila, murag sa iyo naman kayo ang negosyo sa baboy, oy. Doon na gani ko'y kaila mga kapanyawan nga nahumangyod sila ga-skwila, sila magsuon nga tungod lang sa pagpamuhi sa ilang ginikanan ng baboy. Unya, ang ilang ginikanan gawas nga mamuhi ay og baboy na maligya sa buong baboy diha sa merkado. So, ingon na no, dili ka kaingon kung maayog yun ka niini maong negosyo, magdayon-dayon yun ang imuhang kalampusan. So, daghang gintang ikonsidera yun niini nga pagpamuhi og baboy. Hebauta, nasayuta nga, sagad yun nato mga Pilipino, labi na kita mga subuan nun, ganaan yun kayo tamamuhi og baboy. Eh, kinilaging dako yun kayo kining kita ba? Doon nagay matagus sa siguro nato nga mangandoy gyud ba nga mamuhi gyud og baboy. Apan dunay uban nga mamuhi lag baboy para naalay katuyuan. Dili man negosyo apan dunay katuyuan sama nang magpakasal, sama ni anang dunay birthday, ingon ana no. So mamuhi lang og baboy kay ako lang pabtonig mga 9 months baron o 10 months o ingon ana or patubuon lang gamay nga igo-igo sa mga imong tanahon nga himsog-himsog na ang baboy doon na iunod, makaon na, o yun na ang uban nga mamuhi o baboy. Apan doon na gimo seryoso yun o pamuhi o baboy nga himuon yung negosyo. Muna ito ang sayran yun sa sunod na itong mga episode mga kapanyawan. Apan sa di pa kumanamilit, ayaw gyapon kalimot mga kapanyawan ha sa pag-inom matag-adlaw sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, lakip na ang said panyawan garlic capsule. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin o said panyawan garlic capsule mao kini ang herbal capsule nga makapalibyo sa atong balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ako gani, kung magpislango na ko, maglain na akong pamati sa lawas tungod nining dili na to malikayan nga daghang trabaho, mas resta, maglabad atong ulo, wala gyud ko ilaing imnon mga kapanyawan. Ang produkto ra gyud sa said marketing, ang said panyawan herbal capsule plus mangustin o said panyawan garlic capsule. Gawa sa simple lang sip-on, hilanat, ubo, labad sa ulo o guban pa, ang said panyawan herbal capsule plus mangustin makatabang sa pagbatok, sa sakit nga diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Ang said panyawan ang garlic capsule makatabang sa pagbatok sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, dunay bad cholesterol, high blood pressure usab, brain cancer ug panakit sa ulo tungod sa kuwang ug tulog. Busa kamo diha mga kapanyawan kun duna moy matyagan nga mga balatian sa kalawasan, ma-mild man na o kanunay na ninyong masinati, hala, imni dayon na sa itong produkto sa said marketing, ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin o said Panyawan Garlic Capsule. Dili mabalaka kay ang mga produkto sa said marketing mga kapanyawan, mapalit na sa tanang suki ninyong mga butika. Magdungog na usab ta mga kapanyawan sa adlong Sabado, kay wala na tayo igong oras din sa inyong paboritong programa ang Kasika sa Kabuntagon. Sa paborito sa ninyo nga istasyon ang DYHP RM Cebu. Hatod gyapon nga nato sa said marketing. Ako inyong kapanyawan, Radio Man Marisa Abadies. Mayong buntag mga kapanyawan ug amping ta kanunay.
1: Inyong nabarte ang atong makalingaw apan makakat-on nga tuluman noon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa said marketing. Ang Kasika sa Kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang gyapon kini nga tuluman noon sa sunod nga higayon sa samang takna ug samang istasyon dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. Ang Kasika sa Kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Mga kapanyawan, ania na ang hugyawan sa said panyawan. Tuluman nung maghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa said panyawan. Ug karon, ania na ang atong mga kapartners maayong panglawas, Sir Rickby ug Sir John, alang sa hugyawan sa said panyawan.
3: Mga kapanyawan, sa kamayong adlaw kaninyong tanan og welcome sa atong pagpanaguban. Ania na pud kining aton tulumanon karon sa maayong panglawas, hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa said marketing, ang tighim og tingkapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod gayon nga dunay mga pagtabang kanato. Ilabi na gayon ang pagplastar sa ato ang mga lawas nga mamahimo kitang luwas batok sa mga balatian. Ang ato ang mga produktong herbal mga igalag isuon dili nato ikalimtan, ang ato ang said panyawan plus mangustin, ang said panyawan with garlic, ug usab kini atong said kogon herbal capsule. Mga kapsula kini mga igalag isuon nga dunay mga pagtabang sa atong kalawasan, gumikan kay ang ini ang panyawan nga tanong nga di na pamutulaan nga mao kini siya ang magatubag sa mga bisan unsang matang nato sa mga problema sa panglawas. And kung haplas usab ang imong ipangita mga igalag isuon, aduna kitay haplas nga makatabang ang said liniment oil, ang ginama sa said marketing, pinaluyhan of course sa Seed Pharma Incorporated nga nagagama sa ato ang haplas nga dunay gahom sa methyl salicylate, camphor ug sub menthol. And dili po nato ikalimtan mga igsoon ang atong nindutan kay nga klase nga kape, ang said panyawan coffee mix. Mao kini ang kape nga dunay gahom sa mga sangkap nga napamatud-an nga mutabang sa mga bisan unsang matang nato sa mga problema sa lawas. Aduna kini siya mangosteen, aduna panyawan herb, aduna kini siya cinnamon, and aduna kini purple corn or kani ginatawag natong mais tapol. And aside niya na ang papatamis ni ini mga isuon, dili po ni siya makadaot ka na ito, gumikan kay ang iyahang ginatawag natong sweetener is kaning ginatawag natong stevia or kaning ginatawag natong pampatamis nga natural. No, gumikan kay ang dahon ni ini mga isuon, 300 to 400 times sweeter than sugar. Nang nindutan kayo ang ato ang kape. Kaya kung ikaw nagainom kanini, ma-feel yun ni mo ang power sa herbal. No? Dili na siya ang katong common yun ng mga coffee nga ginainom na ito nga sulabihan kay katamis nga pag magkape kita, murag ma-feel o ma-taste na ito ang sugar, no? Nga halos magpilit kaning atong mga laway. Muna yung nakanindot sa ato ang kape karon. And of course, mga sabon, igsuon, nga makatabang sa pagpaputi sa itong mga skin, making us, making our skin younger looking and radiant, blemish free, no? Walay mga talumtum, bugas-bugas, mga blackheads, whiteheads. Ang said celebrity soap, ang said celebrity beauty soap, nga doon ay glutathione. And of course, ang ato ang said celebrity kojic soap, nga doon ay kojic, na makatabang sa pagtangtang sa mga dead skin cells, ug pulihan niya ug mas bago. Bueno, sama sa nandan, aniya kaya pun kining atong partner karon sa atong health nga maghatag og tabang kanato, si Sir John. Sir John, mayong adlaw di kanimo.
4: Yes, maring adlaw kanimo na Sir Rick, no? Sa rang itong mga ating paminaw. Kumusta ka mo tanan?
3: Sir John, atong pag-isgutan karon ang usan na pun yes. Sa matang sa problema sa mga Pinoy. gumikan kay sa ako na pamatiktan matod pa sa pagdulunan manggod sa Department of Health nga kasagaran na bagid Pinoy no gikan sa udto abuntag paniudto panihapon ang atong mga pagkaon babad sa mantika kun dili mga pinirito mga sudan or mga pagkaon nga adunay gi kalambigitan sa ginatawag nato nga mantika no. Now, Sir John, matod pa nila, o matod sa Department of Health, nga nagtaas po ang bilang sa mga kaigsunan natong taas o cholesterol, o kanyang ginatawag natong hyperlipidemia. Sa kanyang kakondisyon nga din na doon ay taas nga excess fats or lipids no sa atong mga dugo, nga mag-build up o mga plaque, no, or mga ginatawag natong sebo, mga bara, diya sa atong arteries, rising the risk of heart attacks and stroke. Sir John, kung mag-hiskot kita o taas nga cholesterol, delikado ginikini siya nga matang sa problema sa panglawas, Sir John. No? Kay posible nga heart attack kita, gumigin kay mabarahan kaning atong mga kasing-kasing o sebo or kaning ginatawag na itong mga plaque or baka kaning atong ugat nga dako sa itong utok nga hinungdan po nga mamahimo kitang makaangkon sa stroke. Sir John, unsa may mga laing-laing pang mga primary causes sa ginatawag na ito nga hyperlipidemia or kaning ginatawag na ito nga high cholesterol, no, taas nga cholesterol sa itong lawas. Kaya kabaluman ta, Sir John, nga aduna may duha kamatang sa cholesterol, no, sa ito ang lawas. Ang HDL, kung high density lipoprotein, nga din, no, sa kanika matang sa lipid nga gaan and of course, mas makatabang sa itong lawas. Kaya mamahimo man niyang energy or fuel kini sa itong lawas. Maraming good cholesterol. Kani pong bad cholesterol or kaya ginatawag na itong low density lipoprotein, mauman kini siya ang ginatawag na itong deadly, no, nga klaseng lipid or kaya ginatawag na itong fats para sa ito ang lawas, gumikan kay mauman kini siya ang hinungdan nga mag-build up ang mga plaques. So, karon Sir John, itong hisgutan, unsa pa yung mga primary reasons para ang usa ka tawo makaangkon sa ginatawag nga high cholesterol?
4: Kanang Sir Rick, no? Yes, ang kanang lang Sir Rick, no? Wala mo gila ang hinungdan ni Ana kundi kanang lang mang yung pag-consume, no? Sa high na fats, no? Fatty foods, no? So, the problem is, ang sakay, ang tao, no? Mas ganahan siya siguro sa lasa o sa kalami, no? Siguro sa kining mga pagkaon na puno, no? Sa mga saturated ng mga fats, no? Trans fats o kining mga fats nga gikan sa animal product. Kay mostly manggod si Rick, no, kining mga animal product na mga base na mga fats, no, moni siya ang nag-comprise sa ginatawag natong low density lipoproteins. Kining ato ang mga LDL, moni tong klase sa mga tambok, no, nga mupilit din na sa ato ang mga kaugatan. Actually si Rick, no, para masabtan sa tanan, ang cholesterol importante sa lawas. So, pinaagi sa cholesterol, ma-breakdown ang katong mga vitamins, no, na ato ang mga gina-consume every day. And mo tayo ginatawag na ito na fat-soluble vitamins, no. So, kanil sama sa vitamin A, D, E, O, K. Apan, no, usahay, tungod kay sobra ang ato ang pag-consume ni ini, mag-deposit na siya. So, meron ko tayo, kung dili mo kinahanglan, sige, patulog lang sa din ha. Ana man, no? So, ang kining mga cholesterol, no? Maglutaw-lutaw na siya din ha sa itong kaugatan, no? Sa itong sabay, sa itong dugo. So, muna ginatawag na hyperlipidemia, meaning pagsaka sa lipids din ha sa itong dugo. No? So, meaning maglutaw-lutaw na siya din ha. And, tungod kay dili man siya actually dapat din ha, no? So, kinabuhat is, ginapilit siya sa walls, no, sa interior walls ato ang mga blood vessels. So motong ginatawag ni Sir Rick, no, na plaque, no, kay tungod kay magbara siya dinha sa sulod sa tong kaugatan. So kana siya Sir Rick, no, ang kanang pagkaon gyud og pag-consume gyud, no, sa mga tambok nga sobra-sobra, mao gid na hinungdan nga nung makasinati ang tao og hyperlipidemia or at the most kining fatty liver, no, pagkatambok sa iyang atay.
3: Okay. Once again, mga igsoon, timani kanunay ang mga risk factor para makaangkon ka sa ginatawag na itong high cholesterol o naninig kaning diet. No, kaning high intake of saturated fats or kaning mga red meats, no, mga dairy o mga refined sugars. And of course, ang lifestyle. dapat nakita yung natawag nga physical activity. Kung nakita dunay physical inactivity or kanang wala kita yung mga lihok, posible kita nga makaangkon sa ginatawag natong pagtaas sa atoang cholesterol. Aside niya na kanang obesity or kanang ganakon.
4: Yes.
3: And of course kanang ginatawag natong genetics or age, no? Pagmana sa atoang mga kaigsunan. Bueno, may gali kay ang atoang cell marketing igsuo na dunay pagtabang kining atong cell panyawan with garlic. Ang atoang kapsula nga dunay gahom sa ahos, banaba og panyawan. Napamatud-an kini siya nga pinaagi sa gahom sa allicin or kaning content nga nasa garlic, makatabang kini siya sa paghili sa mga plaques or kaning ginatawag nato nga kanang mga makabara sa ato ang mga kaugatan sa kasing-kasing hinungdan sa stroke o baka heart attack. Munang kung ikaw aduna kay pagtaas imong cholesterol or baka paminaw nimo igala igsuon, medyo naga-consume ka kanunay, no, sa mga fatty foods, no, mga pagkaon nga taas mantika. Delikado ang atong lawas sa high cholesterol. Mayon ang mag-sed panyawan with garlic para matabangan kining atong lawas. Sir John, salamat sa kahigayunan nga nagkauban na po kita nining adlaw karon para sa ato ang hugyawan sa sed panyawan.
4: Yes, salamat kay Sir Rick, no, sa another chance na punog. Punta pa dahil pag-iapong sila sa pagsubaybay natin.
3: Sa mga kaisunan natong dahil karon nga doon ay mga problema sa lawas, timani kanunay nga makatabang ang mga produktong herbal sa sed marketing.
2: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa sed panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa sed marketing. Ang sed panyawan plus mangosteen, sed panyawan with garlic, sed kogon herbal capsule, sed liniment oil, sed panyawan coffee mix, ug ang mga sabon nga sed celebrity beauty soap ug sed celebrity kajik soap. Hugyawan sa sed panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sulod nga higayon.

0: pahina. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katul-katul, Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang kang pa sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon nining balatian o problema, Zed Liniment Oil Rye, kadang pata. Ang ngaplas sa Kabisayan o Midanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo, sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.
2: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Zed Panyawan Capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
3: Zed Panyawan Capsule with garlic.
2: Ginamaan ka na sa Zed Marketing. Basta tatak Zed Marketing, tatakini nga magaling.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
5: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
6: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
7: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.

Ito ang oras ng panalangin. Padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Efeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting alhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain

0: impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanda buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm!
3: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
2: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
11: Philippine Standard Time, alas 4:41 na.
12: Headlines. Karon.
11: Headlines sa mga balita sa Balitang Nasional. Senate President Alan Peter Cayetano insister nga invalido ang kurita sa Senado kagahapon. Si Senador Sherwin Gatchalian ilang ipiling ang Senate President pro tempore o acting Senate President.
13: Samtang laing gilalisan karon sa Senado mga pagbaray sa Senate Bereavement Committee hearing labot sa flight control projects issue. Si Cayetano ni Mando nga madayon kini karon lawa samtang si Senador Erwin Tulfo ni Sibo gato sa Hunyo 8.
11: Ani aligre ni sa Senado karon ha. Libog.
13: Sa mga libog ani kasamang Arnold mga staff in town sa Senado.
11: Mao na, ni order na ra ba si Sherwin ani min si Erwin Tulfo sa usaa nga dili pasudlon sa kwan kining na session hall. Ang kung mahimo sila hearing ang kampo ni Marcolita kasamang Ken.
13: Kampo ni Senator Pia Cayetano.
11: Cayetano
13: din. Ribbon Committee. O niya, sa iyang bahin po si Senator Sherwin Gatchalian ni order po kasabang Arnold o ni pagawas ng advisory nga mag-work from home ang staff sa Senado.
11: Kali ka nang
13: malibog
11: sa kakasamang Ken sa mga kanabitang reaksyon sa mga abogado. Asa man ni nakapusta ni mga abogado ha, dari ka speakers, dari sa speakers.
13: Kaya gano'n nga mga interpretasyon.
11: Kung ang usaka abogado nga ni linya sa speakers o ni moraog ni pabor sa speakers, lahi po nang iyang interpretasyon sa balaon.
13: Ari
11: po sa speakers, lahi po nang iyang interpretasyon sa balaon. Sakto gano'n nga matag abogado na ikaw galingon nga interpretasyon.
13: Kaya ni kasama nga rin, mga putni sila dito sa Korte Suprema, nga mo'y last nga mo interpret sa balaon.
11: Kana. Pastilan. Timatin niyo ni ha? Para sa itong answer to info.

0: Limbong kuha na limbong.
1: Samtang sa mga balitang lokal, 170,000 ka mga tinun-an ang ipaabot nga mo-enroll sa publiko ng mga tungaan sa Rekmayas Sugbo alang sa 2026-2027 nga school year.
0: Pipila ka mga karsada diri sa Sugbo, gibaan kagahapon, gubikas pagbundak sa uwan.
1: Grabe sa uwan kagahapon, oy. Dati ko suka.
0: Makaparemember na to ka
1: sa mga flood control.
0: Gayun na, lagi na karong adlawa. Flood control hearing.
1: Ah, oh, dayo na na ha.
0: Samtang murag sign ka sa Bang Arnold, no?
1: Bitaw.
0: Murag sinya, sigkuan ba?
1: Bitaw, no?
0: Sign.
1: Murag
0: dunay
1: intervention sa langit, no? Oy, dayo na ninyo nang flood control hearing. Oy,
0: kansa.
1: Anong tabun-tabunan man sa ninyo?
0: Maog yun.
1: Kisa man inyong dipinsahan. Mahadlok mo nga mag-hearing bahin sa flood control.
0: Oh. Ako na atngan ka sa mga Arnold kung kinsay mo pating babaw
1: kana,
0: alas 6 sa muntag.
1: Ah, kana, sakto gina ka sa mga Ken kasi mating babaw mo pating babaw. Ano. Samtang sabi ka, samtang sabi ka sa bahin, balita gawa sa nasod, Iran, mitarget sa Kuwait o Bahrain. Kumagingong nilusan ang America strike sa usa ka isla sa Iran.
0: Sa negosyo presyo sa LPG, may us-us ning buwan sa Hunyo.
2: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
0: Mabuhay Pilipinas.
1: Tungkol na mga mahinong daron,
0: unang
1: radyo.
0: Unang balita.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Hatod mga impormasyon, ang inyong masayran.
0: Ang ayan mo madunggan,
1: una sa radyo,
0: una sa balita.
2: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
0: Number one.
2: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. TYHP, unang radyo, unang balita.
3: Gising na,
2: bangon na sa unang radyo, unang balita.
1: Adlaw ra bigalang nga Huwebes, pizza 4 na sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. Sa nga sa kanilang kang porsa sa TYHP, aramin sa buka niya ang mga tig balita.
0: Kinaka ni Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sabi ni Radio Man, Arnold Bustamante. Ang tatabi ka lang sa nasay, santak na sa buntang pagkatod ka ninyo sa mga lampas ng mga balita. Sugbo kami sa inyo ng Mindanao, lalapod gandla, may gala sa itong kapaparigoman ning atong talumanon unang radyo ng balita. Thursday edition, pizza 4 sa buwan sa Hunyo, 2026. Kamusta? Kumusta inyong kabuntagon ng adlaw karamigalang Huwebes? Kasagaran sa itong mga kaiksunan na pa nagsigipag bukot sa habol kay Tugnaw, gamigkan sa magbunog sa uwan kagahapong adlaw o kagahapon sa hapon, garbiha kusuga sa uwan. Gikan pa lang kong mga igala dali sa atong studio, paingon nga ito sa pauli. Sus, grabiha sa uwan. Ang karsada may gala di makita. Tungod sa kusog nga bundak sa uwan kagahapon. Gikandres may iskaryo, paingon nga ito sa lahog. Anto may galas may apas. Sus, grabiha sa uwan. Di matabang. Unyan, isoyla ang tubig, may gala, gikan sa sapa. Karami taong karun pa, may balik ang pagbunok sa uwan. Ang mga basura, gikan sa sapa, mga higala o sa kanal, ang nanggawas. Muna inyong tanawon niya mga kaigsunan sa mga residente sa Sugbo ha. Kaya inyong mga basura, saan asal inyong ipanglabay na inyong mga basura, ang resulta, dito mugawas sa mga kanal, mugawas sa karsada. Oh, di lang kaya ang flood control ang problema ha. Hasta ning ato nga mga kanal, way control. Kaya mga basura, mga higala, nagtipunog. Pila naman kabuwan, may galang wata makasinati o kusog nga uwan. Sukad, may galang na itong mga bangyong nga nahitabo dari sa syudad sa Sugbo, sa itong mga kalungsuran sa probinsya. Karon ni balik ang uwan may galasos. Nakita na ako kagahapon. Ay, ang mga sapa, ang mga kanal. Ha? Nang gawas may galang ang mga daghan kay mga basura. Masay mo, i-disiplina ng atong mga kaisunan ba? Hindi pa nga, ilabay lang diha ang plastic. Ah, okay na. Sarap ito na kabuok. Tua, kanang usa ka buok nakadugang na sa daghan nga inyong gilabay dihas basura sa kanal. Wala ka na niyong mga basura inyong gilabay dihas karsada o baka sa kanal kay kamurag gihapon ang mga problema anak. May butang sa itong mga kaisunan dari sa ato sa sunod sa Sugbo. Sa itong mga silingan ng mga rakbayan, rakbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarog sa rakbayan sa Bugo. Sa itong mga kasikmit ng mga lalabigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Biliran, Sabar, Leyte. Pembra kabayan begala sa Mr. Degestern Visayas, galing orasa. Naminog na mati na sa itong pagpanaguman sa tulungan ng unang radyo ng balita. Oh, may buntang pod sa itong mga nanay, mga tatay, nananaroon may gala sa lagtag-tag sa kamang kusina ni Kay Sikay na nag-takang na mga higalang takuri. Aroon nga makainit ng tubig. O niya, naghaling na. Ang uban, ha? Nagluto na sa naguban. Labi na itong mga naikarindirya. Mayong bundang. Hinahinay na ta sa pag-aginon. Hinahinay na ta may gala sa pag-atiman sa itong mga gimbuhaton diha. Sa itong tag-tag sa kamang karindirya. Aroon nga makahigop o sabaw inyong mga customer. Sa mga nagtanaw sa itong FBI, Karabuntanga, good morning. Ah, aris sa tamay gala sa itong Answer to Win promo. Ah, aris tamay gala sa itong Answer to Win promo. Kung kakita mo may gala sa salida kagahapon sa Senado. Kinsa man tong hero sa minority. Nga nahiwa rong majority ron. Kinsa man tong hero. Ha? Kinsa man tong hero nga naabot may galang kalit. Gikan may gala sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Naabot may galang ato sa Senate Hall. Og na nga mo'y hinungdan nga giniklara nga kurong. Gwapo na makinig asawa. Mote nga lang ni hinungdan nga nung nibaliktan niya kay Matt. Tay, happy to naman mo gawa sa kong sumon. Handlog maparihang jinggoy. Niya, inig ka priso ani niya dito. Dito na magyod sa may payatas. Dito na magandalhon sa may payatas. Unya, ang imong hunahon na anak, sus ang akong asawa bata para ba? Ang kanang payatas na diha ang Quezon City Jail. Ah, nasa Quezon City. Ah, kinsa man to nga sinadorbe. Kapirting putias na ong. Ah, ang iyang asawa si Hart. Mati na ka. Ah, nakayabo may gala sa old majority. Nahimo na rong new majority ang 12. Amo tani, time man tani, 11:11. Ha? 11:11 man tani mga igala kay di gidakop si Koan, si Jingo Estrada, tong nakalabay ang adlaw. Onya si Bato nang tago. Kay hadlok ba galang dakpon sa atong mga sakop sa NBI. Kay matod pa doon ay warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Wala nga sa 24, may gala, 23 na lang. Karon kay Ginakop Manzingoy, so 22 na lang. Daghan may gala ang mga kinini ang explanation o mga komentaryo nga ang dusi, dili kinukurong. Kaya sa balaod, 24 pamanggihapon may gala ang mga senador. Kinahanglan ang kurom ana, ang majority ana, 13 paghihapon. Na, saon man naroon. Nala, ato ning hatagan sa pagtaga doon niya, i-comment ang inyong mga answer ha. I-comment ang inyong answer. Kung kinsa nga senador, ang kalit lang tunga dito sa Senado mga kasama, na mahinungdan nga giniklara nga kurom. Ang sensyon kagahapon ang lawa. O yan si Peter, si Kaitanin nga na, illegal to, illegal, illegal! Ya kung dari po kamay gala nila ni Tulpo, mingan nga, legal ni, legal ni! Na may jurisprudence, jurisprudence! Oh. Ah! Ala, tubag, tubag, tubag, tubag, tubag! Kaya makapaldo mo, may ganang 200 pesos. Karang tataon na itong i-check, may ganang yung mga tumag. Kinsa ang palaran nga makadaog. Arista may ganang sa itong merkado publiko nga report. Sayroon ito may ganang mga presyo sa nagunang palaliton des merkado publiko sa kasamang Jesse Sumampong. Nagastan may lang kasamang Jesse.
2: TYHP, tutok presyo sa merkado.
1: Bye, Jess.
3: Yes, mayong buntag kasamang Arnoldo, kasamang Gen, o mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMNG mo. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay doon sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasing mga isda ang atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Kamos! 220 ngadto sa 240 ang kilo. Pampano, 450 ang kilo. Kitong, 280 ang kilo. Lumiagan, 200 ang kilo. Katambak gagmay, 250 ang kilo. Anduaw, 220 ang kilo. Udburon, 250 ang kilo. Tikod, 200 ang kilo. Pasayan, 360 ang kilo. Lambay, 450 ang kilo. Nokos, 520 ang kilo. Ubod, 250 ang kilo. Mamsa, 350 ang kilo. Rumpi, 320 ang kilo. Dulupapa, 420 ang kilo. Tangigi, 500 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong kauban din sa RMN Patrol, Radyo Man, Jean Gallardo. Ako ang inyong Radyo Man, GC Sumampong, DYHP, Papat, RMN.
4: Himang balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, dagang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula. I-appel na ang mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
1: Kaya sa labang kasama ang Jesse Samampong, nilabati may gala mga preso sa atong mga isda. Mahal-mahal sa itong isda eh. Wala sa karne. Kapag mayroon nga, karne lang tayo eh. May pang karne, kay ma subak-subakan pa na ito. Karang gulay. Kani isda, magula, masubakan mga pagulay, pero di parehas karne yan. Sabot kitang kahibla na rin kalakiha. Nahibla tatadaan man ang may gala aning Senado. Samutan ta kahiblan megalas presyo. Dapat tayo video ato pag-abot ni Kuan Dong, ni Cheese dito sa Kuan, sa Senate Hall. Katong ipagpakan sa megalas sa mga tao dito. Sa mga dumanapig megalas sa minority, nga nahimo na rong majority. At ako nang tanaw ng video nung Bik, itong pag-abot ni... Uno, nabulaga tanan. Uy! Hala, pag-ikong pag-apon. Nara, pag-abot ni Chisiguriro. Nara, nara, nara, nara. Tanawa, tanawa. Ya araw. Gipakpakan. Uy. Oh. Pero nanay sir, kuan na siya kanang explanation ganon ni abot sa diha. Na siya gipagawa sa explanation. Pero tinang hayagas na ni kuan no? Ni Senator Erwin Tolfo. Peter ba nang sukuha kagahapon ba yan? Gignan niya si Alan Peter kahit tanong nga baga kag naong bisang pag at saho na mong naong di kinabarutlan. Agi declare na yun may kalang kurum ang sesyon kagahapon at lawa. O, oh, gipakpakan ko, no? Ang gipakpakan may kalang sa mga tao nga naan de sulod. O, oh, gakos-gakos, ana. O. Oh. Nara. Ah, petingi si Megala ni Kwano? Ni Ben Tolpo. Ben Tolpo ba na siya? Si Rafi Tolpo. Ah, JB here si ito. Oh. Tapal silang ba makino? Ah, mato, gideclare na Megala kurum. Kay Dusi. Kwano naman sila kabook? Ah, Dusi. Dusi naman sila kabook. So, o sa kahit na anong subirin, no, matay. Amin sa mga naman ng subirin, ayay, dito ron sa bukid noon, latan ko ron dito. So, ang standing ron, 12-10 na. Sila na karon ang majority. Amo, magina, sila na ang majority ron. Ah, di na siya malalis. Kaya man ang duha sila si Bato o si Jinggoy. Kaya na please so much, Jinggoy. Dako ang posibilidad ng kinisi si Cheese. Katong yung mga kaso, absuelto na to. Mga tong tuhuan ba ang pamahayag may gala ni Jinggoy nga grabe ang pressure gikan sa minority o sa Malacanang nga kumutapon siya sa minority sa kampo nila ni Lacson, absuelto ang iyang kaso. Kaya kung una-unaon may gala, mas nakupanig kaso si Jesus Gunero kang kwanoy, kang Jinggoy Estrada. Kaya mga ganun nag-approve bars budget. Mga ganun sila may ganun ipirma sa GAA, General Appropriations Act. Pareha sila ang level ni Martin Romualdez. Sila din silang ka-level ni Martin. Oy, kung imong una-unaon mga gala pag-ayo niya, karon, kini kay ni tapon naman sa speakers, aklaro na. Oh, siya dahi, siya ito yung ingon ni Montolpo nga mabalhin, mabalhin matol pa siyang tweet bird. Asa tayo siya, may gala sa kasamang Jane Gallardo sa Gawasbe kay ato sa Aaron, may gala ang kahimtang sa panahon. Mag-usab ang kahimtang sa traffic sa Gawas kasamang Jane. Good morning, Jane.
5: Kasamang Ken Moraga, Naya, nakita na to sa itong kalangitan kasamang
1: hayag na.
5: Hayag na. Murag musilang.
1: Why dagom?
5: Ang kaning kanang totoo sa mga kateguan kasamang Arnold, basag morag orange-orange ang kining itong kalangitan.
1: Init kayo. Init ang langit.
5: Init kayo sa mga Arnold. Kaya gabi ira ba 14 bundaka agad sa uwan. Busog ka ayon sa mga Arnold. Pero murag dinira po ito dapita. Kaya pag uli po na mo kagabi, dinidapit may pardo ka sa mga Arnold, murag ugar man po ang dalan. Ang krasada na ito, murag dirirag ito kagabi. Pero, kayo, murag nakabaha, gyan ito ka sa mga Arnold, dinidapit may kolon area. So, grabe ang kakusog sa uwa na gani, nagmonitor po na itong mga otoridad sa kadong mga sapa nga, posibleng nga mataas po ang tubig.
1: Why mga, so, kwan niya, mga sapa niya nga nangatumpag kay why flood control?
5: Mahinumduman gets mga katauhan basta mag-uwan-uwan na ganit subod ko sa mga Arnold mabalik diyan ang ganit issues mga control ka sa mga Arnold
1: naman yung kinawatay naman yung kinawatay sa budget ba
5: murag makuyaw kuyawan na ning mga kawatan ka sa mga Arnold basta mag-uwan-uwan na. Pero mga ka sa mga Arnold daw kita gyapo ng mag-antos kay
1: kaya laot
5: kaya nga ito ang mga leader ka sa mga Arnold, yan nagkagubot naman ganyan. Sao na lang sa pagtagad, mga katauhan ko ani ka sa mga Arnold. Mag-iuna pa man nilang kagubot ni noon. So, mga na, ato ang tagal, pero pagtagad ka sa mga Arnold, but so far sa ato ang nagyan niya kadalanan po, wapakaya tayo na sinating traffic niya. Uga na po kayo at ang dala na pagdiligya po kumpiyansa sa pagbiyahe kasi sa mga Arnold kung asam ganimad to karong adlaw. So mga tagpitag dugang update sa mga balita nga naitabo sa itong palibot kasi sa mga Arnold mga update po da. Sa kauban ako, dinis akong asa itong Ironman Patrol at itong speed pilot Radyo Man Jazzy Sumampong. Ako sa mga inyong Radyo Man Jane Galliardo, DYHP. Tapak, Ironman.
1: Dengan salam kasama ang Jane Galliardo. At oras may gala, alas 5.03 na. Standby ka rin tutaon, may gala sa dugang ng mga balita. O mga hisgutanan, may labot na may gala sa atong nasod. O sa balita, may gala sa Sinado. Kung saan ay kahimtang may gala sa Sinado ng mga panahon na o sa may tabo sa Blue Ribbon Hearing. Sa flood control. Kaya katong resulta sa hearing ni Lacson Maygala, mura man itong kuwang yun eh. Kuwang yun kayo. Nawa akong kanang bilim aning Pink Lacson. Bilim kayo ng Pink Lacson sa una eh. Maruganan. Kaya di lagi mo dawat Maygala o kuwan gani. Kanang pork barrel niya sa una. Di niya damaton. Kaya mo na di sa anang corruption lagi. Uy, naunsa karon Maygala na usab man ang marugana ni Pink. Pero mga doon na siya gitapinan. Mga, ma-mention gani ang pangan may gala ni Martin Romualdez. Murag maigking siya. Maigking siya. Sama rin ipatawag to niya itong 18 ka mga Marines. O dito niya hasasan, dito niya himbisan ang katong mga kipangyawit at mga 18 Marines. Oh. Tumabot na gani may gala ang pangan nga to kang Bersamin. Wala, maigking ang kwanin. Maigking si kwanin, si Ping Lacson. Kaya sigurado mo siya maabot nito sa presidente. Ang uban, may gala si Senate President pa Alan Peter Cayetano, mingon nga naay mastermind sa flood control sa skandal. Si Ping Lacson, mingon man, buwa may mastermind. Oh. Kaya ang ginuot pag maayo ang DPWH man o nga mga kontraktor. Tama mo, namang kinakita nga mga congressman nga nga preso ron. Wow. Kaya puro man ipirma sa impeachment. O niya ka mga kontraktor, ka mga kontraktor sa o congressman o mga congressman. Why na nga preso? Oh, wa. Istorya rin itong BBN tanam. At oras may gala. Alas 5:06 na.
6: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
8: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
9: The Original Koi Herbal Capsule.
10: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
11: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
10: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yukog resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
9: The Original Koi Herbal Capsule.
12: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
13: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
14: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato. Gaan naman kayo mo. Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid doon eh. Gano'y ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ano ay, pagkong hiyahari.
15: Pwede lang, makakas. Bilay mo
14: ito. So, ano ka, no? Binta na ka.
13: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
16: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
17: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
16: This newscast is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
18: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS.
20: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
21: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check-up na ako, nag-100 na lang.
20: DTX 500! Mabali sa mga butika.
12: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Zed Health Report.
12: Health Report.
22: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed paniyawan, coffee mix. Wala ko kabutagos kabulan. Pa-sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed paniyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
23: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng mag-permintig kung madunlan ni kaun. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na kong take atong seed paniyawan kapsol, kay karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
2: Ang Zed Paniyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
12: This newscast is brought to you by Senmig Light. Live light. Drink light. Senmig Light.
24: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS Life Extension Vitamin D3.
25: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumalim po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3 ay sa ulog po.
2: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
26: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
27: Hala, luyan ni Muga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
2: Super Fiber. Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Na ay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
28: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
0: Nila Intinado, Pro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong inunda, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marunong kang masalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya. Nga niligin ko mabutas yun na klaro na gan na ko. May nagyan akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
1: Makabuhay. Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
3: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
4: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw ya bi maigmata sa buntan.
5: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
6: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminahon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayon, Stomach Cancer Survivor, Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life.
8: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nga resulta, result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero wala pa ko noon ni katag. Unya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyot ka si Mana. Unya, gahigdara ko kay Lion yung paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Dahil ito, ingon sa doktor nga, di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga, operasyon na lang dahil kuno niya ang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3 nga nindot kuno kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost of hope sa God nga mo gamit ani. So nag-inom ko, so karon na lami na kay akong paminaw nya akong kaon na nagbalik na sa normal. So niya tukos kuan kanang doktor natinga siya kay uy na ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery pero wa sa kay bawo nga akong ginom naggamit ko nag-inom ko kuan kaning Life Extension Vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wa ni gamit diha maayo yung gayo ni sa atong panglawason bisan sa mga maintenance diha makapamaayo gyud ni sa atong mga lawas. Mo gamit ta ani lami yung gayo tanan nato nga mga sakit mawa. Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, Breast Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Unya, kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na ko ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Unya, kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod, nawa. Unya, nagpasalamat chug ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko, maudyoy nakatabang sa akong balatian. Mauna nga, ayaw dyan mong duha-duha o palit sa Life Extension Vitamin D3 kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan panga balatian nga motubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: Ora sa mga kasama na 5:17 na.
2: TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
10: Karoon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasional. Uy, wadeta ka malo kasi ay naka-winner kagalina kasamang ken, ha? Atong ipaibaw ang atong winner kagalina sa atong answer to win na promo. Ang atong winner kaganina may galamaw si Rochelle. Rochelle. Ma'am Rochelle, ikaw ang atong apalaran ng mga mananaog. Kaganina nga question kung kinsa tong ni abot ito sa Senate Hall. Si Cheese Escudero iyang tumang. O niya saktosad ang iyang or naka-follow sa chat sa DYHP Aramin Cebu. O naka-share sa atong program sa DYHP sa unang radyo ng balita. Ma'am Rochelle, palihog lang og chat sa atong Facebook page. Arang alang si mohang tinuod nga panga o paghatag sa tinuod nga pangalan og ang imong cellphone number para ma-send ang ato ang GCash dihari mo. So congratulations sa Ma'am Rochelle. Ikaw ang palaran nga mananaog. Karon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasional. Naka-convene ang Senado kagahapon og gipili si Senator Sherwin Gatchalian nga Senate President pro tempore o gideklara nga sa mga sakop sa minority nga acting Senate President. Si Gatchalian ilang gipili nga Senate President pro tempore humana. Alang sa mga sakop sa minority, nakakuha na sila og kakurum o manakaabot na sila og 12 tungod sa karit kapagtunga ni Senator Francis Cheese Escudero. Si Gatchalian mo ni hulip ni Senador Lorin Ligarda sa pagka Senate President pro tempore. Siya mawir ni preside sa sesyon ng mando sa Senate Secretary nga mag-roll call. Kapanibaliban ng Senate Secretary sa paghimo nini, inundan nga ang gimanduan ni Gatchalian sa paghimo mao ang Deputy Secretary o nideklarar dayo ng Senate Senador kado na na sila ay kurum subay sa presensya sa 12 ka mga Senador. Kamanin si Senador Vicente Soto III dideklara sa mga elected positions nga bakante o giaprobahan ang maong motion.
11: Samtang subay sa mga kalabuan, hipili na ang bago ng mga chairman sa naglalain ng mga dagkong mga komitiba sa Senado. Si Senator Mig Zubiri, mo'y napiling at chairman sa Committee on Rules. Samtang si Senator J.V. Ejercito sa Finance. Si Vicente Soto III sa National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation. Si Senator Panfilo Lacson, may pango sa Public Order and Dangerous Drugs. Erwin Tulfo, mo'y nakaroon ng Blue Ribbon Committee Chairperson, Social Justice, Welfare and Rural Development. Si Senator Rafi Tulfo sa Public Services, Bam Aquino sa Basic Education, Kiko Pangilinan alang sa Agriculture, Food and Agrarian Reform, Riza Ontivero sa Health and Demography, Lito Lapid sa Games and Amusement, Cheese Escudero alang sa Urban Planning, Housing and Resettlement, at si Zubiri sa Committee on Rules, ingon man ang Foreign Relations.
10: Gilan sa Maracanang, lehitimo ang naitabong kalambuan sa Senado, uman si Senador Sherwin Gatchalian, gideklarar nga acting Senate President. Uman napili ang bagong Senate President pro tempore. Matunay Communications Undersecretary Claire Castro na subay sa maraon ng mga nahitabo sa Senado kagahapon. Gilang ug girespeto sa Malacanang ang desisyon sa bagong mayuriya sa Senado ubos sa liderato ni ka-acting Senate President Sherwin Gatchalian. Si Gatchalian natudlo sa mga posisyon naman si Senator Francis Cheese Escudero nito nga sa Senado kagahapon sa katapusang adlaw sa laga sesyon sa wapamu-adjourn sinidi. O ganipili o mga bagong Senate officials gawas lang sa posisyon sa Senate President. Apan sa Senate President Alan Peter Cayetano, ninsister nga illegal ang kudita sa Senado kagahapong adlaw. O sama ra og ilang gibasura ang konstitusyon sa nasod.
11: Sama susama nga kalamuan gihapon si Sister ni Senador Lauren Ligarda nga invalid ang hitabo nga reorganization sa liderato sa Senado tungod kay wa makuha ang gikinahanglan nga 13 ka mga boto. Mato ni Ligarda busa blaon walay senador nga legal nga makalingkod isip Senate President pinaagi lang sa 12 ka mga boto. Iyang gitumbo ka balaod ubos sa Article 6 Section 16 Paragraph 1 sa 1987 Constitution nga nagkarayon nga ang Senado mopili sa ilang presidente pinaagi sa majority vote sa tanang miyembro niini nga nagpasabot og 13 ka mga boto. Dugang niini ang mga posisyon sa sama sa Senate President Pro Tempore, Senate Secretary o Senate Sergeant at Arms, magkinanglan sa 13 ka mga boto ubos sa Rule 2, Section 2 sa Senate Rule.
10: Alas 5.22 na. Samtang si Senate President Alan Peter Cayetano niklaro nga budayon ang hearing karong adlaw sa Blue Ribbon Committee bahin sa flood control projects. Nahiusab ang gipahibaw ni Senator Erwin Tulfo. Si Tulfo nga magitudlo nga bagong nga Blue Ribbon Committee Chairman na mahayag isibog ngadto na sa Hunyo 8 ang pagpadayon sa hearing kabahin sa flood control projects issue. Mato ni Tulfo tuyo nini nga matagaan pa og igong panahon ang mga bagong miyembro sa committee ba sa pagpangandam alang sa pagpadayon sa hearing. Apan si Cayetano siyang bahin ni sister na magparay ng hearing karong adlaw ug ni salikway sa legalidad sa sesyon kagahapon adlaw samtang niklaro nga siya paghapon ang lehitimo, legal ug moral nga Senate President. Apan matabag na niglimda kasamang ken si Cayetano ang kalakiha kung itabok na gid megala si Chis Escudero ba kung hingpit na gid itabok sa pikas. Pero kaning pagpakita ni Chis Escudero sa Senate session kagahapon, gani napakita na gani itabok siya. Insister mo sa ni Cheese nga kan kanang
11: ato sa ni Senator Cheese kasamang Arnold nga wa ko na siya kinikilingan
10: wala kinikilingan
11: pa. Ngayon ko no nga gitanaw is ang nga makadisog na sa ilang ibuhaton ang
10: pero
11: Senado.
10: Asa magin siya
11: Char.
10: Asa man siya magpabilong yun sa may dali sa kuan kang
11: maon na rin siya kaya na naman siya committee ibutan naman siya committee
10: wa na klaro na kayo
11: klarex naman maoy katong housing and resettlement
10: klarex na kayo. Wato na dayon tong yun nga kwan bargain ba nga sige mo ba mo tapon ko diha basta ako kwan Senate President
11: dili pa ba himo kay gusto nila katog yung kunong fresh nga start sigat
10: sa Senado sigat sa liyan
11: wak pagi diha kaya para mura neutral ba sigat sa liyan
10: pero mura nitira naman sigat sa liyan sato pa makigbugno naging sa speakers po nga kampong kasamang kay
11: kasamang Arnold ay makaroman ni mo nga ang iyahang simpatiya ni agin sa iyang grupo
10: nasa grupo niya hala. Samtang si Cayetano ang nag-issue og memorandum alang sa tanang opisyal og personnel sa Senado alang sa pagpahigayon sa Blue Ribbon Committee hearing karong adlaw tariba sa gipahibaw sa bag-ong mayuriya nga gisibog kini sa Hunyo 8.
11: Samtang katapos ang balita gikan sa kauluhan, gibasura sa Sandigan Bayan ang motion nga ginusod sa Company County House Speaker Martin Romualdez para libgason ang precautionary travel bag ban. Bato kaniya subay sa pagatubang ni inig investigasyon, may kalabutan sa flood control issue. Sa resolusyon sa Sandigan Bayan nga pinitsahan og Hunyo 1, matod pa wala kini makakita og merito sa argumento ni Romualdez nga ang PHDO nakalapas sa iyang katungod sa pagbiyahe ingon man ang mga pasangil gibase lang sa espekulasyon. Ang korte nga gipangaluhan ni Associate Justice Lorifel Pahina nakamatigod usab nga ang motion ni Romualdez nagkuha og verification. Ang 7th Division sa Sandigan Bayan una nang misanong sa hangyo sa Ombudsman nga pugngan ang kani speaker nga makabiyahe sa gawas sa nasod samtang nagpadayon pag imbestigasyon labot sa flood control projects issue bisan wa pay formal nga kasong gipasaka batok ni ini.
10: Labo pa rin tahanan eh. Labo.
11: Kini sa na dutlan ani ni ang sa Arnold.
10: Alangan nga yamang broad ang Ombudsman. Onya ang kawarang ang nebaw ano ba nato kasamang ken ang kaso ba ani niya mura og conspiracy ra?
11: Kan katong dako kasama na si plunder.
10: Na plunder?
11: Ay, plunder unya plus katong special case kuno nga first time nilang ma unsa ni
10: masuwayan. Counter, main counter, masuwayan.
11: Sa history sa pamulitika sa Pilipinas. Kay murag naay conspiracy ngadto sa nasudnong panudlanan sa gobyerno.
10: Pastilan niya billable ra man siya ang conspiracy ra kasamang ken di compare ni mas plunder.
11: Plunder.
10: Plunder. Pero kung maabo
11: Romo lagi na ato pa nang tanaw no kanus anak ma-file lagi?
10: Pastilan.
11: Kay, mamuan mo siya. Maan naman siya nga. Basta gani. Basta gani. Wara ba kong mag-inusara ni? Mag-inusok mo saan eh.
10: Isulte ginatin. Kung kinsa nang imong ipangan.
11: Imoon ko ninyo kuan ka ng panagag. Basta lagi. Basta lagi. Walang ko mag-inusara ni.
10: Ganti na tala ng mga kawat-kawat. Jesus, kamara mang yun na liha. Sakto man itong gingon ni kuan man. Ni Richard Gomez kasamang kinog ni kuan. Kiko Barzaga. Barzaga ba ito?
11: Bahay ni Kiko Barzaga.
10: Barzaga. Grabe kinawat na gina mga kawatan na tanan halos.
11: Ingon siya nga kanang nya nasakitan ta nga ginan lang tag mga buaya.
10: Dede tinood.
11: Buhay ng pay kakadi tinood.
10: Dede tinood. Pastilan nga gala.
13: PRP.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
10: Kinatong kapapanigubang, gipanahanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan o Mindanao. Ang original Koy herbal capsule, suplementong ang ikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Ngamoy mo hatag, may kalikaligon sa lawas, kaligon sa atong immune system. Aron nga di tadalig ka masakit po sa ikaw, ganang paminaw ka rumata sana. Ang pag-inom sa original Koy herbal capsule. Ang labing epektibo ng herbal capsule gumamatok sa mga banutian sa masahing blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheumatoid, stomach dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pagbag sa inyong mga atay. Ang original Koy herbal capsule epektibo sa may gala pagparigon sa atong immune system. Aron nga dita dali may gala nga matakbuyan sa bisan unsa nga matang sa sakit sa lawas. Gamikan sa mga vitamins nga naa ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, ug thiamine. Ang original Koy herbal capsule aprobado kini sa Food and Drug Administration, inyo ning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original Koy herbal capsule, mapalit kami kala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Store, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batu, Leyte. Ngayon mo sa rin may gala mapalit ang original Koy herbal capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Zaris Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zare Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Escario. Original Koy herbal capsule, barato na, epektibo pa!
11: Taas bomb presyon, si Mudugoy, kabaduna, hypertension, basin taas imun sugar, basin may diabetes, sa niyawar kamay baw. At taas nga level sa blood sugar, magkapagay kinis ng arterial wall, sumapalapos si Mudugoy, ang sarakarason, nga na magka-hypertension ka, mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkaraw sa imong kidney, o daghan pag mga complication, sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga samad, pagkaputol, sa tilog, bisan gani, ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta nga mograbing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, rikini charantin, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function, kun mubo ang imong blood sugar, kontrolado sa bag imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ni simong katog, makapugong pag-i sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension, o bistaw sa pangklinika, the alternativo, medicina, and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakinimimutang ni sa media ko sa Lumi Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
10: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, manami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminim din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapalig-on natong atong immune system. Kay kutas ang level sa vitamin D3, sa atong dugo ang atong mga immune cells magka-function sa kinig maayo, magka-produce kini mga panagang. Mapatay kini sa mga viruses, sa dipan imusulod sa atong mga cell wall. Munang kanalawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended sa kini sa mga medical doctors. 100% kini mo sa Amerika, sa Life Extension Foundation of number 1 kini nga tatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Unya ko makinanglan sa kag magpa-konsulta, pwede kag magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinics. Kay mo tagig libre o quality consultation kadadlaw. Ang Life Extension Clinics sa Cebu City na akini mimutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon kana sa may Cebu Dok ug Cebu Gospel Church. Diras konsolasyon dira po Life Extension Clinic kada mimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga atubangan sa Jollibee, na Makati City sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8 Dol kana sa may Kamanhak Terminal. Pwede pwede makontak ang hotline sa Life Extension Clinic. 416-1655-0917-318-1161. Kung doon na po'y dugang pagkutana o katong gusto mapadeliver o Life Extension Vitamin D3 din na sa iyong tagsatag sa kamagabalay. Sa pikas na bahay ni kamagkanunay lang ang makonstipatan, makatabang lang kayong pag-inom sa Super Fiber. Number one kini nga pangontra constipation. Sa inyo po kayong i-ready or andamon ang Super Fiber kaysa shea manisha powder sulod. Imo lang ning i-mix sa kabaso ng tubig. Kunya pagkauman, pwede nimo siyang imnon kung naris buntag before mag-breakfast. Kung naris gabi before kang matulog. Para mas nindot ang resultos pag inom nimo sa Super Fiber. Dungan ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pilosob din na sa Life Extension Clinic.
2: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
10: Oh, oy, lain na po pangunta na. Ay, lain pangunta na may gala para sa itong paldo-paldo answer to win promo. Yara, oh. Lain nga pangunta na mga kasama. Ha? Tanawa na yung mga cellphone din ha para maka-comment na yun may gala sa itong program sa Unang Radyo ng Balita. Kinsa man yung may galang gipili ha? O gideklara may gala o gipili siyang President Pro Tempore o gideklara sa mga sakop sa minority ng acting Senate President. Ah. Kinsa tubag na yun. Kinsa na may galang Senate President Pro Tempore. Ang ipili ni siya may galang Senate President for temporary o gideklara siya may galang acting Senate President karong mga panahon na atol sa sesyon kagahapon adlaw o gideklara nga quorum ang sesyon kagahapon so gideklara siya may galang o gipili siya nga Senate President pro temporary o gideklara may galang nga sakop sa o gideklara sa mga sakop sa minority nga acting Senate President. Kinsa man, ala tubag. Ato ni preside kagahapon ba sa kwan sa Senate. Ah, kinsa man to? Ala tubag ang higala unya ato ning i-raffle unya taon-taon ha. Oras sa mga kasama alas 5:34 na.
28: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
15: The wonderful supplement.
16: Biotroph Herbal Capsule.
17: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
16: Biotroph Herbal Capsule.
17: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
16: Biotroph Herbal Capsule.
17: Mapalit sa Majestic Pharmacy. Didix Pharmacy, GB Putika, Alturas Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
16: Biotroph Herbal Capsule.
18: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
20: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pagyud ang yang blood sugar.
18: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kini gikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
20: Papa Ranch, okay na kay akong lolo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
14: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
13: This newscast is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
21: Again, here.

0: makaingon yung ka o sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: Zed. Health Report. Health Report.
4: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kag-us kabulan. Ba sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies.
5: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
6: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti. Maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko mo hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ko Zed Panyawan with magusin. Dadlan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na Gunoy Davao del Sur. 40.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies.
5: Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya na

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound ug taas akong uric, ako ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko Nanay kausaban ug nanambok na gani po pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kita na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee og ang pagpanghapla sa Paragis Bila Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila Bila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasayuran, sama dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi eh. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
4: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
9: This newscast is brought to you by Semanticone. Rest time to the rescue.
10: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1-6-6 sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, kuy, lebanon, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw, laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
11: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 9, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa pitong patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halikayo't inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisa, sanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaanin ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa'yo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo't lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala

0: sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang, tubig na ninakaw ay ubod ng tamis, tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas niyo ay kamatayan at sa lahat ng pumasok dooy naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
2: Ora sa mga kasama na 5:44 na.
3: TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction sa bugmaayo ang atong mga cells, makaproduce kini paragang, makapatay sa viruses sa di pagkini sa atong cell wall. Busa, inom kadadlaw, duhang ito na sa tulog ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number one katatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, naninimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o sa Cebu Gospel Church. Og sa Konsolasyon, nani sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Mang sa Jollibee. Dito may gala sa Dakbayan sa Dumaguete, mahimong mapalit may gala ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street sa Barangay 8 Dool sa Kamanhag Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life!
4: Atong sugato ng atong kabuntagon. Pinagis pag-inom ning lamian kayo, healthing kape, labi na karoon nga medyo bugna-bugnaw sa gawas, na may kayong painitan ang atong tiyan. Sa atong pagpangapi, atong imnon, magiging Vita D Plus Coffee Mix kay gawas ng matag bottles kalami, ingon man ang kahumot sa aroma ning maong kape. Kape, doon na pag yutay, makuha ng daghan ng mga health benefit gumika sa mga sagol ni ini. Doon na kini 200 ayo nga vitamin D3 sa matag sachet aning Vita D Plus Coffee Mix plus Richie Mushroom Extract na doon mga powerful anti-tumor anti-cancer properties. Gitawag kinig mga polis sa karay sa triterpenes ang Vita D Plus Coffee Mix ginugangan pag ikinig mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress so kinindali ka pagkadaos sa itong mga cellula gumika na sa sobrang a few radicals sa itong lawas. Mga mga piganita Vita D Plus Coffee Mix giyon makakapinak sa makavitamin D3 pag yun mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
3: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
4: Nay duha ka mga motor ni kadas magnid lima ang nangaangol kasama mo sa balita Adiman Paul Lauro.
3: DYHP Tatak RMN Report.
5: Radyoman Arnold, alas 10 pasado ni sa kagabion, o niya mga pasado alas 11 na ni nadagan sa itong mga sakop sa medical team, kininga panag-igo sa duha ka motorsiklo, ya tubangan yun sa James sa Barangay Banila, gitawag na niya o Governor M. Cuenco Avenue, ni atong Dakbayan sa Sugbo, atol sa impact, nagalapay kining driver o ang ilang mga angkas lima tanan ang nagaangol o nagkatag sa daan diha sa lugar dali inonda yon sila gitabang sa atong mga sakop sa medical team na nakaresponde sa tawag na ila na yung nadawat ang nagaangol naglakip ni sa unang motor nga gimaniho ni Ahari Apas 34 anyos ulitaw taga Barangay Bulacau Cebu City naangol po kiningiang angkas nga si David Anthony Concha 30 anyos oga ulitaw nga taga Gunob Lapu-Lapu City sa pikas motor ang driver naangol po si Gilbert Gallego 30 anyos taga Kanduman Mandawi City o kininduhan niya kaangkas kasi sila si Michael Gabuya 38 anyos taga Kanduman Mandawi City o Jonas Basubas 33 anyos taga Kanduman Mandawi City matod sa report nagsunuray kining duha ka motorsiklo padung og Talamban. Apan kining motor ni Apas, kalit lang nga ni Lipton hinungdan nga nagkaigo ang duha ka motorsiklo. Kasama mo sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office. Ako inyong Radyo Man, Polauro, DYHB, Tatak RMN.
3: Radyo mo nationwide.
2: Samtang sa Pikas Bahay, nati-check may ganas sa kasamang Jane Gallardo. Inana po'y disgrasya sa kadalanan karamutang.
3: DYHB, Tatak RMN.
2: Report. Kasama Jane.
6: Arlo, nasa ka rin din sa may One Luna Street sa may Barangay Mabolo, dool gindi siya sa may SM City, Cebu. Pasamang Arnold, kay dunay usa ka container van ang natumba ka rin din eh. Mapin sa driver na si Sir Ronald Dallis. Hindi naman po din nato. Pasamang Arnold, matagay na out-tendering ang sudaling maong container van atong ipakita kay na tumuad magin ni siya kasama Arnold na buwagan siya sa trailer truck nga gitardahan kasama Arnold. So, ang aning maong kaning container van kay mga plywood. So, gikan ni siya sa ilahang kanang opisina. Diri ra po dapit sa Mabolo kasama Arnold niya. Mawagi pag-gika nila, pag-kurbada nila din eh kay Corner Street Manisa, sa De Vera Street o sa One Luna Street.
2: Atbang din sa SM. Atbang SM.
6: Atbang sa SM. Tinga siya nga medyo mura magbigaan ng iyahang container, iyahang trailer. Nabuwag na diyan sa mga ano. So kung ato nakita, nataabot naman lang ni sila karon na ma-rescue.
2: Kusog tingali na iyahang pagliko, saman?
6: Mauna nga ito ang atong ipangutan niya. Kaya naman gito ni
2: Nao. Ato na po, napangutanoan ko na ito.
6: Sir, ganun nga nakuhaan ba ni Sir Kusog ang imo ang pangkorbada? Live there is DYHP, sir.
7: Minor ba ito dito eh? Nakahit na ako po.
2: Oo.
7: Nakuhaan na ito eh. Option ba yung mura nga yung bukasya, kumuhi. Yeah, tingnan po na contract. Yeah, anak siya katumba. Katumba na. Yeah, may skinan po na ni copy ko dito para
2: Ang sama na hinungdan na boss, kuan kanang dili siya balanse?
7: Balanse mo sir, kanang namuhi siya sa prime mover.
2: Ah, namuhi siya sa prime mover.
7: Ah,
2: may gani okay, may gani kay may tao sa kilid, no? May tao sa kilid sa right side.
7: Salamat sa ginawa sir, kay may tao, may sakyanan, may kilid. Kay ngamingaw siya noon.
2: Ngano nga ngano namuhi mang na siya sa hinungdan ngano namuhi siya sa imuhang trailer.
7: Basin sa iya ning kiniyang bitwil siguro na naguro ni diferensya.
2: Wa ni mo ni mabantay pagika ni mo?
7: Di dito ko sir na pagawas na mo. Liko sa ko pa daw ang dito kanang
2: left side.
7: Wa la man mamuhi dito. Silbi diri man ikaduha nga liko no.
2: Puno ni plywood?
7: Oh sir, kanang di crate man siya. Murag pang ka-crate siguro, di size. Ano?
2: Di size. Asan ni Mendalhon eh?
7: Sa Katarman, Liloan.
2: Ah, isakay ni mo ng barko?
7: Ah, dili sir. Sa
2: ah, Katarman, Liloan. Ah, Katarman, Liloan. Ah, sa layo-layo pa rin. Ay, dari ka agay kansaga on ta.
7: Ah.
6: Kadadlaw mo mag-deliver sir?
7: Oh, kadadlaw.
2: Kisa may tagiya? Kisa may tagiya? Ani sir?
7: Brasero ni Pledo. Oko ka kuha na ni Nana ni Ate. Kato pa kong lunis nagsugod ang driver.
2: Ah, di ay. First time ni mo drive ang trailer o kadaghan na?
7: Lugay na ka sir ay. Mga 20 na ka to eh.
2: 20 na ka to eh. Ah, sige. Nahipaw na imong amo ani?
6: Meron
2: ko.
7: Ah,
2: itaw
7: ka sa helper.
2: Oh, para nga ma-rescue ka diha. O niya, maka-cause o traffic kayo. Salamat kayo, ni Jane.
6: Yes, sir. Salamat kayo kaya. Mato si Sir Ronald kasama nga Arnold, ang driver ni Ninasay Kauban, helper o sa baliduha sila sa kay aning iyang trailer kasama nga Arnold. Noon, luwas raman po sila kasama nga Arnold. Sa pagkakaroon, ay kay pao naman ang ilang amo, nagpaabot na lang po sila nga makuha ni kay medyo nakababag manggudas karsada. So, maniragat lang kasama nga Arnold, kay mingaw-mingaw pa, pero karong taod-taod, basit makakos, ginisiyag traffic. kay nakababag man, so nagtaabot na lang po gini siya, hinoon luwas sa ragit silang duha ka sa mga Arnold. Parang paglikok lang gini niya. So far, mao niya nga itong nakuha. Gikan din sa may barangay, mabulo ka sa mga Arnold. Ito ko din yung Osaka container van. Nga disgrasya nga na puwad. Kauban ako sa itong Airman Patrol at Speed Pilot Radio Man Jesse Sumampo. Uga po ang CNU.com intern na silang Olive o si Eliza. Ako sa bangin yung Radio Man Jane Galliardo, DYHP. Tapak, Airman.
3: Radio mo nationwide.
4: Samtang dugang balita, Senator Bam Aquino gipili pagbalik isip chairman sa Senate Committee on Basic Education sa Senado. Kasama mo sa balita radio man Eli Bolono.
3: CYHP Tatak RMN Report.
8: Gipili pagbalik si Senador Bam Aquino isip chairman sa Senate Committee on Basic Education. Kinihuman gipabakante ang tanang komitiba sa Senado subay sa natapong Senate shake-up kaghapong adlaw. Subay nini, ipambit Aquino ang epekto sa kasungian sa Senado sa labilin niyang trabaho.
9: It's very strange, very very strange. Ang worry ko lang dito is with all of the tension, nawawala yung trabaho. Kasi yung committee mo, dyan ka nag-hearing, dyan ka nagpapasa ng committee report.
8: Giawag usab ni Aquino ang iyang mga kauban sa Senado nga padayong mo trabaho alang sa kayuhan sa katauhan.
10: Hinihiling po namin sa mga kasama namin na nagmamahal pa po sa Senado at nais magtrabaho para sa taong bayan. Dito po kami magdiskusyonan dahil nandito po tayo para magtrabaho. Hinihikayat po namin lahat ng kasama namin na nagmamahal pa dito po sa Senado, trabaho tayo para sa taong bayan.
8: Sa pikas bahin, kumbinsido sa Aquino nga doon nakatunan ang katauhan sa nating deadlock sa Senado.
9: Maganda siya in the sense na nakatutok yung tao. Maraming natututo about the Senate. Honestly, about majority-minority. No? That's why mahalaga yung majority kasi dun mo magagawa yung mga batas, dun mo makakontrol yung mga rules, dun mo mapag-uusapan ano yung takbo ng isang Senado o isang Kongreso kapag kayo yung nasa mayoriyan. So people are starting to learn more about what's happening in the Senate and at least yun yung magandang bagay dito. No?
8: Si Senador Bam Aquino na usap magkamada sa Senado, yan itong nga sa sesyon ni ini kaghapon si Senador Chis Escudero, nagipasalamatan usab ni Aquino. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo, nationwide.
2: Samtang gawan na pula po app, mamahin mo nang i-install sa mga upunganon sa Google Play. Kasama mo sa balita, radyo man ni Raymart Pugoy.
3: DYHP, Tatak, RMN. Report.
11: Kini nga balita, atod ko na to sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa tong balita, gipahibaw nila Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan nga mamahimo nang i-install sa mga upunganon sa Google Play ang One Lapu-Lapu Super App. Ang maong application gimugna aron nga matud pa mas mapadali ug accessible na alang sa mga residente sa naasing syudad ang nagadaiyang serbisyo sa dakbayan. Pinaagi ni ini, mahibaw ana sa mga upunganon ang nagadaiyang serbisyo sa lokal nga kagamhanan sama sa health services, government services, citizen assistance, jobs and career, transportation ug uban pa. Kinahanglan lang kining i-download o i-install sa mga Android phone users ug mo-register. Sa laing bahin, ang iPhone users dili una maka-download sa maong app sanglit nagpaabot pa ang Lapu-Lapu LGU nga maaprobahan kini sa Apple Store. Sa pagkakaron, ang mga nagamit og iPhone mamahimo sab nga mobisita sa https://citizen.lapulapucity.gov.ph aron nga maka-register. Kasama mo sa dakbayan sa Lapu-Lapu, Radyo Man Remart Pugoy DYHP. Tata, Aramel. Ang maong balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom o Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix, maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matang sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kinire shea mushroom extract nga naglangkob o polysaccharides o triterpenes nga may mga anti-tumor o anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix o extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot o ang kape nga kauban nato sa matag pagmatas sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka-Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika o sa tanang Life Extension Pharmacy, ingon man diha sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
3: Radyo mo nationwide.
12: DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
2: Balikan na karatataan, may gala si kasamang Okay, abroad dito ron, abroad, dili ta kwan eh, abroad dito ron, dili kwan, abroad ta abroad.
12: DYHP, abroad, ngayon.
13: Kini nga balita, hatod ka nato si Sed Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, mi target ang Iran sa Kuwait ug Bahrain, human milusad ang Amerika ug bag-ong mga strikes sa awahing pagsuway sa peace talks tali sa duha ka mga nasod. Gikonsidera ang most serious exchanges sukad nagsugod ang ceasefire, ang Iran nitira og missile sa Kuwait ug Bahrain, human bag-ong mga strike ang gilusad sa Amerika ngadto sa Kirshima Island sa Iran. Gibutyag sa US military nga mipiang kini og usa ka oil tanker nga paingon sa usa ka Iranian port, pinagis pagtira og usa ka hellfire missile. Una na sa Iran nga nagpadayon ang talks tali sa Tehran ug Washington, liwas pagpaybaw sa Iran nga gisuspenso kini. Kasama mo sa abroad ngayon gini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Arimen. Katong mga balita, ihatod ka nato sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimong pangkasama sa Sed Liniment Oil, ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga Sed Panyawan Liniment Oil kaniadto, Sed Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa Sed Kugon. Samtang ang Sed Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
12: Radyo mo, Nationwide.
2: Mga kasama din mapugngan nga mutaas ang atong edad. Mailhan na nato nga edara na ta kay naanatay masinati nga mga sakit sa lawas nga kadiadto sa batanon patawa nato ni mabatsyagi. Sakit na nga itong hawak, sakit ang likod, ligon ang panuhon, sakit ang tangkugo, kay taas na dayang atong blood pressure, lakip na ang blood sugar, hanap na ang pananaw, usahay sakit na mga higala ang mga lutahan. Unya mapiktuhan ra bagyo ang atong mga buluhaton sa balay, kay naa naman tayo ipamati sa lawas. Dili sama kaniadto nga sa batanon pata, daganon na nato na may ganang taas nga hagdanan o ang bukid nga maray kapoy. Wala nga kinahanglan tag ngilngig nga maintenance. Kay baguhay pa lang ako na sinati ang pagpaminhod o pamuypuy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhat, sayon nga mga buluhaton matag adlaw. Iguna na dyan siguro ang magkaidara na. Ilabi na kung may gihambi na nga balatian sama sa diabetes o high cholesterol. Mauna nga nagamit ko og maintenance medication. Naginom ko sa Vanular kay aduna kini 5B vitamins in high level B1, B6 o B12. Nga makatabang nga proteksyon, may dugang B2 o B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa maayong diet o ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Mao nga ipangutana sa inyong doktor, kabahin sa Vanular, 23 pesos matag tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor!
4: Dayon ta sa ito mga balita, groundbreaking ceremony alas sa 12 milyon ka pesos nga on-grid rooftop solar PV system sa Cebu City Hall. Gipaygayo na, kasama mo sa balita, di man Eli Bolono.
12: CYHP, Tatak, RMN, report.
8: Gipaygayo na ang groundbreaking ceremony alas sa 12 milyon pesos nga on-grid rooftop solar PV system sa Cebu City Hall, partikular na sa legislative o executive annex buildings na ini. Alang kang Mayor Nestor Archibal, ang maong proyekto din lang pag-instala ang solar panel sa duha ka buildings kagamanan sa dakbayan. Kinigingong usaw-usaw ka investment alang sa cleaner, greener o mas efficient na kaugmaon sa syurad. Pinagi sa nasgut ang renewable energy, ipaabot ni Archibal ng karagino taon niya siri government sa konsumo sa kuryente.
14: Galing na itong solar panel si Putang magkasita o 500,000 a month. Kaya nga itong bayaran ng 1.5 million. Pero ang sa ako lang, sa 300,000, kunya i-multiply na nimo o 3.6 million na itong masave sa usan na ito eh. Diba? Ibutan ka lang. Tungod kay seeking ng tempo, itong masave 300,000. Times 12, that's 3.6 million. Ang atong gasto is about 12. So within the next 3 years,
8: Si Mayor Nestor Archival, nilugang ang mayor nga managinot unya kapundo sa mga proyekto, iinstalar hapon sa kagamanan sa bayan o solar system sa laing mga building ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
12: Radyo mo, nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
13: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, magaan-gaan ang galastuhan sa mga konsumidor, karumbuana, human mitibugsok ang presyo sa liquefied petroleum gas kung LPG. Sa ilang advisory, gipaybaw sa Petron, nga nipatuman na sila og balik 5 pesos kada kilo nga rollback sa ilang produkto nga Petron. Tron Gazul og Festa Gas, sugod ni atong Hunyo 2. Ang sulay ni paibaw usab nga mulasras kini sa lang presyo sa 11 kilogram nga LPG tank, balik 5 pesos usab kada kilo, nga ipatuban sugod karong adlaw. Ang maong kalambuan, nagpasabot kini og pagkunhod sa presyo sa LPG og balik 55 pesos kada 11 kilogram nga tangke sa mong produkto. Kasama mo sa negosyo ngayon, kini yung Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RUMN. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
12: Radyo mo nationwide.
2: Samtang 160,000 ka mga tinunaan ang ipaabot nga mo enroll sa publiko ka mga tungaan sa dakbayan sa Sugbo alang sa 2026-2027 nga school year. Kasama mo sa balita, Rajaman Ilibolona.
12: CYHP, Tatak, RMN, Report.
8: 1,930,000 ka mga tinun-an ang ipaabot kamo enroll sa publiko mga tunghaan sa Tagbay Sugbo alang sa 2026-2027 nga school year. Kamusibahan hinoon sa Cebu City Schools Division nga mas ubos pa niini ang kasamtangang enrollees sa mga public schools sa syurad. Kinibisa man kung formal na mabukas ang klase sa mga tinun-an unya sa Lunes sunod semana. Subay niini, nanawagan sa City Schools Division Superintendent Nimfa Bongo sa mga ginikanan sa Tagbayan nga ipa-enroll na ang ilang mga anak.
15: Huwag tas mga ginikanan nga magpa-enroll na sila. Ang atong enrollment, medyo gamay
8: si Dr. Nimfa Bungo, dinino kabalibad ang publiko mga tunghaan pagdawat sa mga late enrollees, apan kini mangayo og pagpasabot sa mga ginikanan o guardian sa mga tinunaan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
12: Radyo mo, nationwide. Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Ay, congratulations sa tong winner kanabuntang ka mga kasama. Makadawatog 200 pesos paldo-paldo. Sakto yang tumag si Senator Sherwin Gatchalian ang napili ka na may galang Senate President pro tempore o acting Senate President. Congratulations ni Jen Dasower. Ma'am Jen Dasower, palihog lang ko chat sa ato ang Facebook page. Aron nga mahibaw na mo kung tinood mong panganog, ang imuhang cellphone number para na sa atong pagpada sa GCash diha nimo. Ah, palihog lang nga Ma'am Jen Dasower. Congratulations nimo, ha? Congratulations. At sa check, may galang atong winner sa buntag. Nga nasakpan, nga naminaw sa Riva HP, o nga makadamat, may galang pahalipay sama sa bugas o chorizo. Haskang ngilngiga, kasamaan Julius Malinin, kasanbay na, kasamaan Julius, good morning, Dios.
16: Good morning, kasamaan, good morning, kasamaan, good morning, Mandawi!
2: Ay, mandawin na sa ta. Kahapon, talisay, mandawin na talon.
17: Oh, mandawin na sa ta. Karoon sa mga ano. Ah. Kaya naminam sila maka ang gunog ko, ano, bugas ng chorizo.
2: Ah. Kisama na itong winner.
17: So, ato na nila lang. Tayo nasakpan. Ate, may buntag.
18: Josepina
17: Orsia
18: po.
17: Oh, very good.
2: Ah, ah, may buntag ni mo, ma'am. Oh, may buntag ni mo, ma'am. Kaya pili mong edad.
18: Panyawan.
2: Ah?
17: Nagpalit ko siya.
2: Ah, nagpalit ng panyawan. Ah, fans din niya siyang... Marisa Abadjes.
17: Minyo,
18: tata. Minyo.
2: Minyo, ah. Pila ka buk, anak?
18: Dua.
2: Dua ka buk.
18: Oh.
2: Pila mana pila ka buok? Ay, piste.
18: Duha na, duha.
2: Duha na. Duha na, duha na. Asa man doon si Mister?
18: Ha?
2: Asa man si Mister ron?
18: Arito eh.
2: Arito?
18: Kumkum atong yuta.
2: Kumkum si yuta. Para sa amin na ng yuta.
18: Kanal kayo na. Gagyan mo drainage kanal.
2: Ah, gagyan mo drainage kanal. Oh. So kana dai diha drainage din sa kanal di ay. Para di mo magbaha diha.
18: Oh, baha lagi. Nya karon wala na nagbaha.
2: Para magbaha kay na drainage. Oh, magpakan.
17: Okay lang drainage.
2: Okay drainage. Permi de ka maminog di ba HP?
18: Oh, permi gyud di kan jud nag alas 5 hantod sa gabi.
2: Hantod gabi na gyud. Tuna na gawat dawata mo ginagmay nga pahalipay. Congratulations.
18: Yeah.
2: Yeah.
18: Ah,
2: libre ng pamahaw.
18: Yehey!
2: Yehey!
18: Salamat, nalipad yung bugdak ko aning USP. Number one.
2: Yehey! Pakpak!

0: Baba na ko doon sa mga lalim na doon sa dadas. George, si Kuya. Bukay doon sa 93.9 IFM Cebu. Sino yung kasamang Julius Valeri. GYXP. Sasak. Karemen.
1: Sabah kadiri, Sabah kadiri, Sabah kadiri, Sabah kadiri, Sabah kadiri, Sabah kadiri. Lama aku kero ah. Aku kan saya dari lu Sabah aku kero ah. Ah. Dara balik kadang ibau. Pasang pa pasayaw ba nang ibabaw na si babaw kaysa man nang nasi babaw. Kaysa man nang nasi babaw. Kaysa man, kaysa man. Pasayaw apila, apila pasayaw. Apila. Salamat ka salamat ka sama ka Julius Valili kaya ito ka papanagumang ipinanta sa nabantog ng herbal capsule sa kabisaya ng Mindrao ang original koi herbal capsule suplemento ng ikan sa pariya kamanggay garlic luyag ginseng na may mahatag may kalikalikon salamat sa kalikon sa atong immune system koi herbal capsule barato na epektibo pa
2: mga tinayhan ngay kawa dunay daghantok sisay mong lawas mong dilikan rag rag magpagawa si mong hugaw doon kamaylisan mong buto ni mong tiyan magkasinate kang insomnia kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan o glutahan di pagidhami sa imong kutis poor memory excess weight chronic respiratory or sinus problems sigwa na pagkaluya sa imong lawas musa magtangay ka na matoksin sa imong lawas para imong maangko ng maayo kapag lawas pagidong matagadlaw OG detox plus herbal capsule ang pinakapusog
1: oy walang tayo oras may gala sa kanda lang sa kanda ang pwersa sa UHP Arabin Cebu kami ang inyong mga tigbalita.
2: Kinagin yung Radio Man Candelanea.
1: Ako sa aming Ranjaman, Arnold Bustamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Ang tunog ma sa samang Takna o sa samang Sibianan. Ay kalimot, patangin may kalas kasama Tony Rafael Fernandez Manyo, kamusunod ka na dahil sa Straight to the Point. Ay kalimot, patangin ang tanahan, dahil kang Diyos, praise the Lord. Hallelujah! Sabah ka dali, sabah ka dali, sabah ka dali.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: I am Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder after 2 months of anxiety. Pagising ko, naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3.
8: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated. Ginawa based on true science.
6: Sigurado efektibo Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
9: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
10: Ang mahugaw nga kolon ang makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
14: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
16: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
17: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
18: Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain Shirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibe.
19: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
20: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
11: Oras sa DYHP, RMN sa bola size 17.
21: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
22: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang.
23: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
24: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
26: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
27: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
24: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
27: ACS.
28: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
29: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
30: This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
31: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
32: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
33: This newscast is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
28: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
32: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
0: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
11: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran.
1: Straight to the point.
11: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan kutob sa mabot sa Tusibya, sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanot.
1: Straight to the point.
11: Kinalagay po inyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy para yung makiguban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karamay galang Huwebes, Pizza 4 na, buwan sa Hunyo, tuiga 2026.
1: Straight to the point.
11: Sa gihapon natagan tagpagtagan ang mga issues na may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagwanuban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanot.
1: Straight to the point.
11: Nagunas to may skutanan karong nga buntaga mga kiksunan. Senado nag-convene na giyod kagahapon, human kalit niya ni Butho. Si Senador Francis Chis Escudero. Gisugat pa kinugpakpak gikan sa mga tao dito sa gallery.
1: Straight to the point.
11: Nideklarar dayon ang mga senador nga sakop sa minority nga duna na sila'y quorum. Kay dusi na ang present og nibakanti na ang tanang posisyon.
1: Straight to the point.
11: Si Senador Sherwin Gatchalian mao'y gipili nga Senate President pro tempore. Ha? Og acting Senate President.
1: Straight to the point.
11: Kanta nagpagtagad no butaga mahigala. Samtang medyo nagka grabe wai hunong ning atong Senado mga kaigalaan. Kada adlaw muraga tiliserye labaw pa sa labihan ka thrilling kay mahigala matag adlaw murag sa salida pa nagatang yung kakasamang king.
1: Straight to the point.
11: Unsay sunod nga mga mahitabo. So gahapon mga kaigalaan na dunay pagtungan ni Senador Chis Escudero og unya duna na mahigalay og ang minority may pasultion ang grupo mahigala na Win Gatchalian okay na sila. Doon na naikurong busa ilang mahigala nga gideklarar ang tanang mga positions as vacant o gi-elect mga higala na yun, pro temp, si Senator Sherwin Gatchalian.
1: Straight to the point.
11: O gunya, ang lain mahigalang mapagan aniron, ang Senate Blue Ribbon Committee gipanguluhan na ni Senador Irwin Tulfo sa ilang mahigalang pagkuha na, pagpanudlo na o bagong chairmanship mga kahigalaan. Bagong mga chairman, chairperson sa nagkadaiyang committee ba?
1: Straight to the point.
11: So, unsa may mahitabo, mga higala ron. Sa gikatakda na nga Senate Blue Ribbon Committee hearing, nga ipatawag ang 18 Marines.
1: Straight to the point.
11: Under mahigala sa leadership ni Alan Peter Caetano. Gubot pa ni slukot, mga sukit di paminaw.
1: Straight to the point.
11: Ato ni hatagag pag hisgot rubutaga, ha? Simple lang ni mga kaigalaan. Kay mula man o malibog tayo ng kalakihang uban. So ang gilalisan ani mga higala kung kadtong nahitabo kaghapon nag-constitute pa o quorum wa ba? Dako kayo nga butang gumikan kay mo na mag follow diha kung legitimate ba ang mga nahitabo kaghapon o dili. So ang basihan may higala unsaman duhala ka numero ning asaman kwintada di ay o gabasihanan sa simple majority nga makadiklir o quorum. Aribas 24 tungod ka 24 mga senador Or aribas 22, ka 22 na lang ko nun habilin nga naa, gawas nun ng mga sinado. Ato ni hatagang pagtagad, rubutaga, mga sukit ng paminaw. Kay medyo, naadiha mahigala na hitabo nga, og ari ka mahigala, dumadapig ka makigalaan sa... Wapay labot niya ako isgutan ang balaod ha o sa aktual ng mga panghitabo mahigala kay mahitabo mo ganit dunay balaod dun na po mahigala ay puwersa ana asa ang puwersa mahigala aning napitaron so gawas ana kiriya mga DDS mga sukin tigpaminaw o di pa na to niya na tayong isgut balaod kanto mga pabor mahigala sa mga Duterte maingon yun nga alas 24 eh ang ihap na alas 24 ha ang kanto pong suko sa mga Duterte, may kailangan aras 22. Uy! So, atong i-simplify, ha? Asa man mag-gikan ang kwintada sa 24 ka mga senators o 22? Ang kinini ang grupo may kailangan ng Win Gatsalyad na ningkamot yun to may kailangan bira o duha ka senador kay 13 man yun. At least kung doon ay 13, maka-elect o bagong Senate President. Ang ilang gibira, duha ka senador at least. Ha? Or tulo ka senador baka, mas mulapas pa. Kaya anong pagkuha ng gigkuro ba? O pagkuha mga higala o maka-elect kag Senate President because under the Constitution, kinalan magyod niya ang Senate President mga kaigalaan, maka-elect ka o Senate President kung kinahanglan nga doon na mga higalay one half plus one sa all its members. So, ato ka mo ihap sa 24. Muna nga, ang ilang gibira yun, duha or tulo, wa man madas, jinggoy. Eh, primero, ito na, ang hihong ato, nanay duha nga mada. Kuha yung duha, roway, libog, no? Para, ug duha makuha, at least kuha ang 13, wanay angay panglalisan. Karon kaya maglalis man nga, asa man sugod ang kwintada, aris sa 24 or aris sa 22, asa man kuha o ng kurom. Nakabira pag duha, unta mga higala ang grupo nila ni Win Gatsalyan, dahil mingo na, okay na, 24 makuha. Usara mag ginabira. Si Chis Escudero na mag ginabira. Adi, Arenas 22, kuha ko ng kwan, ang kwintada. At ang hitagang pagtagad ng buntaga, mga higala. Asa mang yun? At ang isgutan ng tuntaod, mga sukit ng paminaw. Unya, ang pagan ini, ang Senate Blue Ribbon Committee, kay sa ilang mga higala ni Win Gatsalyan nga grupo, si Tulfo naman, may chairman mahigala sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang dinis kang Kaitano, pabilin. Nga si Kaitano may Senate President, ang iya mahigalang mga chairmanship sa mga committee ba, pabilin. Gumikan kay Waman mahigala yung hitabo nga kurom, kay Dusi naman, mo na ilang argument. So, importante kay ni mga sukitig paminaw, madayon ang hearing or delay. Ikatakda na gud. Nga madayon karong buntag mga higala. Nga ang pikas gabahin po, naningkamot sila nga di kayo madayon. Nga kining pagpaningkamot nga di madayon, mahigala, medyo, parangka-plangka lang pagka-istorya, makikalan ka to, mga na-involve ani. All the way to the Malacanang, mahigala, doon na may mga na-involve ini. Ha? Sila si Amina Pangandaman, sila si Lucas Bersamin, Trygib Ulaybar, Adrian Bersamin, Jojo Cadiz, nanagod na doorstep sa Malacanang. Kung madayon ay mahigala ang hearing, bida. Dako man kayo yung buto ni karong adlaw. So, imuon yun ang tanan nga dili madayon ang hearing mga kagalaan.
2: Straight to the point.
11: So, kasi may pagan nilon, ang Senate Blue Ribbon Committee hearing, madayon or dili? Kani, lahi na po ng isgutanan, kay medyo madugo man yung indekin. Ha? Na ay problema ani, ato ni isgutan niya itong taod, mga sukit ng paminaw. Kay mo insist mahigala ang grupo ni Alan Peter Kitano, madayon ang hearing karong adlaw. Ang grupo pong Win Gatsalyan, nag-issue na magandang memo sa Win Gatsalyan na work from home lang sa taas. Hindi na to maisgutan ang balaod, purely balaod, o asa dapit mahigala ang puwersa pod, no? Nakuning isgutanan mga kagilaan, ato ning tagag pagtagad rubuntaga sa ato pamanuban karon ning atong tulumanon, inyong tulumanon.
2: Straight to the
11: kining
2: point.
11: Kining presence si Chiefs Kudiro kagahapon, at least naghatag lang sa mga higala, gray area in Dekin. Mora gina. Kay obvious man, 24 mga higala ka senators, at tukhaon mga higalang kwintada sa 24, kinalan mo biras lang duha, wala kabila duha. O nakabila pag duha, wala na ilalis, 24 yun. Wala man kabila, di usal mag yun na bila, di, 24 to kita, ho. Medyo nahimutang kuanan ng kalakiha da. Kantarik pagtagad rumuntaga mahigala sa atong paguban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
11: So, medyo madugo ron ang Blue Ribbon Committee hearing o madayon ba or dili. Panikamutan yun ang latanan nga dili madayon kay dakong bulabog ni. Dako magyong buto mga kaigsunan. Ah, dako kay buto. O madayon mga higala mo na panikamutan nga digin madayon. So, doon ay gray area. Katong presence ni Jesus Cudero, paghatag to gray area, malalisuno na. Kay wa may lalis o tato mahigala kung kwan. Kanya na tataod ha, kay aron na explain tanig maayo mga sugitig mo na. Samtang sa pikas nga bahin mahigala mga balita, dugang mga balita din sa ato. Mga nagtagak-tagak nga bato o rockfall sa National Highway sa lungsod sa Sugod, gi kabalakan mahigala nga makahatag o risgo sa mga motorista nga muagi sa maong lugar. Kabilin pa kini sa nitabo nga kusog nga linog dito sa Northern Cebu.
3: Straight to the point.
11: Labi na kini nag-uan-uan mahigala bitaw, nakalabay tanya mahigala sa may Sugod area dahi, marag kuyaw-kuyaw yun, no? So kung mag-uan-uan, medyo lisod kayo, simba ko mga tagak na mahigala mga dagko mga bato niha. Pero tika delikado mga sukin tig paminaw.
3: Straight to the point.
11: Kini uguban pang mga iskitanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart 2.
3: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
7: Atong takdala sa 40 na mga higala sa atong pabanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
7: Ato sa dawato may galang report karon sa kauban on board sa patrol dahil lalaki samtang naglakaw gipusil patay diri sa may Banawa kagabi. Paminawon tang detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
8: DYHP. RMN report.
9: Radyo Man Attorney Rufiel, alas 9:20 ni gabi sa may sityo Lower Gun Club, Banawa, Barangay Guadalupe, Nigdakbayan sa Sugbo. Patay na kagihatpon sa ambulansya sa Barangay Guadalupe, ganto sa Cebu City Medical Center, kining maong biktima nga nailhan lang sa alias nga Istong nga taga San Roque, Banawa, Guadalupe. Sigon sa ito na hibawan, naglakaw lang kining maong biktima diha sa maong dapit sa kalit nga gipusil sa wasa sa mailing tao. Ang biktima na kaangkulig samat pinusilan sa iyang kalawasan. Naabdan pa sa atong medical team, ambulansya sa Barangay Guadalupe, mao inidagan na yun sa maong alarma sa shooting incident. Iladayin gi-apply ang first aid, ang maong biktima gi-oxygen, na yun gi-control ang bleeding sa igo niya sa iyang kilid sa lawas, o niya gi-dagan na yun nila. O gindali nila pagda sa Cebu City Medical Center apa nakapsan yun sa kinabuhi kining maong niya biktima. Ang Guadalupe Police Station na ino apakatag itong update o unsay resulta sa ilang nagpadayon pa na investigasyon o pag background check nila ni ining biktima o possible sa pagila sa nagpusil sa biktima nga wapasan nila mailhi hangtod karon. Nagpasan po ang mga kapsula sa bala sa armas dito sa crime scene sa niyang gitubag sa di sa atong mga barangay tanod sa Guadalupe. Mauna atong report nga naipo sa Guadalupe Police. Ako inyong Radyo Man Paul Lauro, GYHP, Tatak RMN.
6: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
10: Rush Boy Nationwide!
7: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Standby, may galas, tunduga, may iskutanan, humalabang sa pipila ka mga mahinundanong pahinumdom. Alas 6:43 na.

0: Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Maayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
1: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag.
3: Rest time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
5: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Isip ko sa kamagsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Doon ay panahon nga muadto ta sa field. Ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa punta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan punta. May gani sa ingon ani duna dayon tay madangpan new alaksan extra alang sa sakit sa lawas adunay duga nga proteksyon ni ana tungod ang kaning alaksan extra galing na new alaksan extra unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus alaksan FR oo 3 times faster maong gipa extra bilis kontra sa body pain nindot di ba busa alang sa sakit sa lawas kabalo na mo unsa inyong buhaton ha. Dire na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
7: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Maulan man? No worries, naamoy ko lubang damit.
9: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm!
10: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumakablog sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS!
12: Kining corned beef na lang usab, okay na?
13: Mami!
12: Angeline!
13: Di man sa'yo pag okay ra.
12: Pero,
13: sa start,

0: exercise na kabudyot ka. Star Noodle Meats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa fried washing machine detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang pride washing machine detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dupit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is pride. All you need is pride.
6: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best radio commentator, best newspaper columnist, and best public affairs anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa straight to the point.
9: Atong attack na may galala size 49 na sa atong baban-uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: Okay, mga higala, arita sa atong pag-evaluate, ini nahitabo kagahapon, kanang klaro-klaro lang evaluation ba? Ah? So, mahimo nga nining akong pag-evaluate sa kaso may gala sa balaod o sa aktual nga mga mahitabo, mahimo nga ang naminaw na koron, dunay malipay, dunay di malipay, pero mao ni ang atong discussion mga higala, no? Pasubay ito sa balaod ni. Ang itabo mga kaigalaan, asa man mag-ihap di ay 24 ba or 22? Sa kurum, sa Senate. Actually, kini mahigala sumpay-sumpay rin tanan ha? Katong na itabo pag May 11, katong ni Dagan si Bato, gigukod mahigala na, sumpay rin tanan. Unya, gamit mahigala ni nila karon nga, gahapon nga, mauna ni, kini ni ang kurum na kay dunay kini ni ang gibasihan po sila. O gari ka mahigala sa kang Kaitano Group, of course. Mingon nga naa sa constitution, 24 senators busa anha kwaon ang kwintada. Mingon po sila dili man kay do na may Avellino case day. Ngadtong 1949 to. Dugay na kay to kasuha ba. Ninani nga sitwasyon. Pero imong basahon ang facts mahigala medyo dili gud exactly the same. Ang facts mahigala adto maong kaso. Katong Avellino case, kay usas mga senador ato dili na wa na sa Philippine jurisdiction. Didto man mga higala sa Amerika ang usa ka senador ato. Ah. So lahit to nga sirkumstansya. Pero kani sumpay nila mo to nga ilang gusto nga dakpons ba to ipadago sa dahig. Kay og mabada sa dahig. Same naman siya og fact sa kang kwan. Kini ni ang Avellino. Kay di naman sa maabot within the jurisdiction sa coercive power mahigala sa Senate. Oh. Ba't karon 24 man kay naaman, 24 man kay senador, naaraman si Bato within the Philippines. So ang kwintada mahigala 24, ang gibirag yun unta sa grupo mahigala nilang Tito Soto, duha yun kay senador, at least, para matrisiwa na ilalis. Nikamot yung sagbira, anaday, problema wa man bada. Usal mo ginada. Kay nabira pa, wa na ilalis. Kaya, okay. So, natawa, nakuha na nato ang majority. Which is, why lalis kung duha pa yung nabira, kay, kako masag 13. Kay ang majority yung mahigalas 24, aming ganit kag quorum, majority, mahigalas simple majority, one half plus one, maura. Para makahimo siya og legitimate business. So pila may one half plus one, anang 24 senators. Di dusi ang one half plus one, 3C. So kung nakabira sila og duha, kay unsi na masladaan, nabutang naman ay unsi-unsi god, kay si Bato nagtago-tago. Ilang ipadakop si Jinggoy, to agibalhog na sprisuhan mga sukit di paminaw. No? So nabutang na siya mahigalag unsi-unsi ang mutunga diha makaigalaan sa Senado. O makabira sila og duha, matrisi sila. So wala na ilalis. Ani tabong nung usan na may nabira yun? Si Chase laman mga higala. Kay si Jinggoy, sugot magmapriso si Jinggoy. So, ang gigamit ron, kaya kung nabira pa ang duha day, wala na yung problema. Oh, na, mamay, hindi yung konstitusyon, so na naman. Wala na, hapsay na ta. Wala man kabira o duha. O sa lamay nabira. Di, nalalis na kay mga, na may jurisprudence ang Avellino. Ipugos yun mga higala o insert ng Avellino. Mauna gini. Ah, ang... Mauna gini yung basihan. Ah, simple arithmetic na ito gisgutan ha. 24, asa man tao base? Sa 24 o sa 22? Kini kadugayan ni mga senador, basta kayo magkapaldo-paldo na sa malimalit ang kwarta, di na magkamamuhin.
11: Ha!
9: Ayaw na kayo. Basta maanad na expose bitaw sa million, million, billion, billion. Di na ka mo may ginagmay. Maayo mo ihap may galas dinagko. Pero di na ka mo ihap sa ginagmay. Atol niya agi katawa-katawa mga sukit ng paminaw. Okay. So, kanang 24 senators, under may galas constitution, ang kurum niya 13. Mao'y basihan mga higala kung mag-elect ka og Senate President. Nama na sa Article 6, Section 16, Paragraph 1 sa atong 1987 Constitution.
7: Straight to the point.
9: Ang problema ron, kay kanabang saan ko mag-explain hanga? Sayon sabton ba? 24. Lisod sila kuha ng 24, kay mo kuha kag duha, mo bila kag duha, aron na ay majority kay sa pagkakaroon magod mahigala ang majority kung imong tan-aon di sa grupo ni Kaitano kay kini magod si Jinggoy Estrada o si Bato kwintada pa magod na appeal po si kwintada na sila senador pa magod na sila kay naaman under the law o ganos a mahigala ang senador nga consider dili na sa senador as of now senador pa man sila. So technically si Alan Peter Kaitano mo ay president sa Senate pero wala ko i-explain ha na ibalaod pero niapod mahigalay gray area nga tuwa dito mahigala ang puwersa. Kaning tanan nga nahitabo, sukad pa itong sumpay-sumpay rani katong pag-walkout nila last week. Kaya ang gusto ko ito sa majority nga pwedeng makavote, maka-appeals discussion o makavote tong wala dili present diha sa Senate, online voting. Kung napasar ito mga higala, makavote man si Jinggoy. Kanto para kang Jinggoy ito, dili ito, tanaw na ko ha, ako, klaro-klaro ang analysis, dili ito para kang Bato. Para kang Jinggoy ito, o para itong lanchis, panalita mga preso sila, o si Joel. Kasi Bato, di man ito, bisa mag online, di ito mag online si Bato, dakpan ito si Bato, mag online ito. Ah, kay matrace man ka. Maklaro man imong GPS o niya, o kuhan ka naman, maayo kayo ng mga NBI mo himo ana, hasta ng mga taga, si IDG, nagun lang tanan po yung sa gobyerno, natanan resources. So, masakpan ka. Labi na mo appeal kag session malangan kini ang ilang tuyo ato prangka-prangka lang mahigala tuyoon to nila sa kang Kaitano group nga pwedeng makabuto total online naman karon tanan nagamit naman mao naman ni ang gipanggamit bisan eskwelahan gamit na mag online so mo-adapt na taani pero ang sa minority mo babagyo sila aron nga dili mahigala maka wa na dili makabuto kay panalita na kabuto Jinggoy wa man manada. So, og ilang ipaprisoning ka sa majority, sila na imuhawad kayo. Hindi naman mo makabuto na, nagumuprisuhan. Pero na-approve pa mga higala ang katotoang amendment Marcolita, makabuto sila. Dili ma-inani. Muna nga, ang majority, ipost nila mga higala nga ma-approve ang online voting, mo naman igipang gamit karon ang sa ila po mahigalang titusot ng grupo, dili nila ipa-approve. Kay di na sila may mag-control sa Senado, dili nila makuha ang inigbuting mahigala ang kinini ang majority. Sumpay to. Munang walk out sila. Kato pag walk out nila, parliamentary tool to. Ila tong strategy ba? Walk out. Mabitan dako kay Grohl si Senator Subiri. Sumpay ning nahitabo ha. Sumpay-sumpay rani. Hasta gahapon. Ni walk out sila, it was a parliamentary tool. Aron pag walk out nila, di-adjourn ni Tito Soto, so humana. Ingon si Peter Kaitano, okay, Lunes na lang ta magtiwas. Pag Lunes, gidakop si Jinggoy, wa may way session. Sagol protesta ang ilang gihimo mahigala ang Kaitano, wa sa mutunga mga higala. Parliamentary tool sa itong gihimo ni Kaitano. Nga wa sila mutunga pag Lunes, wa sila mutunga pag Martes, because kumutunga sila, makonstitute ang quorum. Unya adto mga higala mo tunga sila na ay quorum moy pag balinitsis valid tanan. Valid tanan. Kay ang question rin may quorum ba or wa ba? Kung nitunga sila si Chief Escudero kumpleto sila pagtunga, so declare quorum. Kay 1.5+1 naman. Way lalis quorum gyud. Unya moy pag balinitsis, way problema. Mo na ang kadtong ilang gibuhat ni Alan Peter Kaitano pag Lunes, wa sila mo tunga pag Martes, wa sila mo tunga pag siguro nga di makakuha og quorum, dili ma legitimize ang action sa Senate nga nahabilin nito mga senators. Ah, pag siguro to nga dili mga higala maka actually day kini kabantay naman sila day. Kanang ka cheese nga padumo bali. Kabantay na sila na, dili na sa mga kwan. Dili na sila ingon nga mga tang-an sa sila mga sugid ti paminaw. Gipangbira na gud, kisabot na gud sila nga gihulga kaso ninyo mga priso mo o bubali mo dos pikas way problema. So, inigbira mga kaigalaan na ibaw na sila daan nga og mutunga sila ng tanan, unya mo'y pagbali ni Chase dito, pagpirmiro, declare ang session kurom, way lalis, kurom yun. Kay tunga man ang tunga man sa tanan. So, kumutunga ko sa tanan, 22 lang tunga day. Muna yung Avellino case, actually. Pagsugod sa Avellino case, 22 lang ni tunga. Muna yung kalainan sa gahapon. Og imong palawman ang pagsabot sa jurisprudence. Ang usa katong Avellino case nga mo ilang ipugos o gamit tuas Amerika ang usa ka senador dili sa under sa Philippine jurisdiction at the time. Wala may coercive power ang atong Senate to amas gawas nasod. Ikaduha pagsugod itong Avellino case nagikulom nga klaro. Mo nang sila cheese katong Lunes, Martes wa sila mutunga para di magka-constitute og quorum. Ila tong parliamentary tool pag siguro nga karong adlawa madayon ang Senate Blue Ribbon Committee.
10: Straight to the point.
9: Kay kung panalitan og wala to mga higala mo tungas si Isgapon ay madayon ang Senate Blue Ribbon Committee karon buto mang yung dako. Nakantong pagtunga ni Chase, questionably pa na. Actually, questionably pa, pero nakahatag sa gray area ba? Nakahatag sa gray area. Inanin mo guni, kung 24 ka mga senators, ang iyang quorum, umuip po niyong 24, is 13. 1 half plus 1. Karon, 22 naman sa kabuok. Ang ilang basihan, 22 na lang. Muna akong iyon, narikas-pikas, ang basihan, 24. Kay, senator pa man si Bato o si Kwan. Technically, senator pa man si Bato o si Jinggoy. Bisag na priso na Jinggoy, senator pa na. Muna ni Tabo, may gala, bisag si Layla de Lima, pagka-priso sa una, nakapasar pag-resolusyon. Muna iklaruhan ito, prangka-prangka rin pag-istorya, ha? Kalas Jinggoy, sinawa pa man ang konbikto. Pero, og ari ka sa ilang grupo ni Wing Gatsalian, ang basihan na 22 na yun. So, unsa may obvious sa mga tao, kung 22 kay 11-11 man, ang ilang basihan, kung makakuha mig usa, 12 na, di kami mo ay majority. Naghatag sa gray area. Lalisunon pa ng dako. Kay kung wa mo, tunga si Chis, wa may lalis na eh. Awa, gilalis, didlock yun, kay unsil man mo. Nga unsil mi diri. Pag tunga ni Chis, malalisunon na. Kay mo, ang ato basihan ng skwintada, ang 22. Kanang pagtunga ni Chase, dako na factor. Katong kang subiri nga siya mo'y nag-lead sa walkout last week, dako tong factor. Muna nga para sa mga nasuko sa mga Duterte, hero na subiri. Pero sa mga DDS, suko na sa subiri day. Kining kan Chisad, hero ni si Chase mahigala sa mga nasuko sa mga Duterte. Pero sa mga DDS, hudas ni si Chase. Nga naman, pagtunga ni Chase gahapon, nakahatag sa gray ba, gray area. Dili sa black and white day, nabutang sa lalisunon. Kay, kung wa pa mo tunga si Chase, wak may lalisunon. Wak may lalisunon. Karoon na kung ang lalisunon, asa magkuha tao kwintada sa 24 or 22? Nga nun na lalisunon, pagtunga ni Chase, mo insist sila nga 22 to kuhaon. 22 to kuhaon. Nga nga nun ito nga mas Chase. Tungod sa pressure mga sukit di paminaw, kung imong basihan ang pamahayag nila ni Jinggoy nga gihulga sila, mapriso ka, pasakaan kang kaso kung di kang balhin rin. Nga si Chase Escudero mahigala doon na may kaso ni. Plunder man sa ning iya mga sukit ni Paminaw. Si Joel Villanueva, plunder man sa ning ilang kaso. In fact, kini si Chase, malagmit gani mga higala kini kan Chase, naana ni. Malagmit dahi kay humanagod, last May pagod nga nagtubag sa county affidavit siyang plunder case, malagmit gani nga doon na ni kaso, doon na ni warrant gahapon o ginan Chase gani warrant o. Oh. Ang saman, di kamtunga dito? Ha? Ang pagtunga ni Chase Escudero lalisunon. Kay guwa mo tunga si Chase, way lalisunon. Unsi lamang yun sila. So, ang pagtunga ni Chase na himong lalisunon, o muna ay, o ato ka sa pikas, muna nindot kay kung lalisunon na, o muabot ka nga tos korte, unsa may mahitabo. Muadtos kay Tano sa Supreme Court, naay katarungan kay Tano mahigala. Naay katarungan kay Tano under sa Constitution o kanigigamit nga Avellino case, dakong lalisunon, sanay tabo kagahapon. Pero while pending sa Supreme Court ang kaso dahi, kinsa may gamhanan nun. Diha man ang problema ron kay si Wayne Gatchalian mo may di-recognize sa Malacanang. Sila lang ang sabot-sabot dito. Bisa pag may kag-legitimate si Cayetano under the Constitution, ba't ang di-recognize sa Malacanang si Wayne Gatchalian man? Inigmando ron sa mga empleyado sa Senate ang Sergeant at Arms, naghimok mag-iang kagulingong Sergeant at Arms. So, wala ko gingon, madayon ba ang hearing sa Blue Ribbon karon or dili? Dakong questionable. Nga naman, inigmando ni Alan Peter Cayetano, mumando man sa si Wayne Gatchalian. Di, dubli. Asa man ang pwersa. Wala, ubikag, balaod, okay, mahimong mapabor ni Cayetano, balaod po sa actual implementation, asa man? Namay Sergeant at Arms si Wayne Gatchalian, doon na po ikang Peter Cayetano, asa man mo tuo ang uban? Ang mingon si Cayetano, mag-hearing ta karon, mingon si Wayne Gatchalian, di tayo hearing, wat tayo hearing, asa man? Ang nakangilngig, kay ang support sa Malacanang naa ni Wayne Gatchalian. So, kumupadag pulis dito si John Vic Remulla. Magagubot na po ang Senate, madugo ni Ron. Muna nga, mag-ampo ta nga, di na lang, no? Nga di na lang inanaunta ang resulta may gala. Kay mo insist si Cayetano, doon naman sa katarungan nga mo insist siya kaysa may Senate President. Pero mo insist may gala si Wayne Gatchalian o mangayog support kan John Vic, sila may suportahan dahi. Sila may suporta namin ngayon, may pulis nila nga kwan, among pa, siladaan mo ni ang sinit. Siladaan mo ang sinit, ang tuyong siladaan nga di magkasood ang mga witnesses sa Blue Ribbon ni Cayetano. So katong itin mo rin, hindi mo kasood, nahara mo. Walay hearing. Inala ba, medyo binastusay ba? Pero, mo na yung mga mahitabo ron. Ako nang i-forecast daan ha. Pariha mo insist, pariha doon ay mga katarungan. Kay kining kang Wayne Gatchalian, nama sa iyo katarungan nga lalisunon pa kayo. Pero while lalisunon pa, while pending pa ng lalisunon, budagan sa korte mga sukid di paminaw, while pending sa korte na kinsa may mas gamhanan aniron. Ang dunay support sa Malacanang mo ay gamhanan sa pagkakaroon. Nga naman, ang Senate Sergeant at Arms, panalitan, empleyado, kakaroon sa Senate, asa makamutuo rin. Ari ka mutuong kay Tano nga, mutunga taha kay maghiling ta, or ari ka mutuong Wayne Gatchalian, work from home lang sa taha, way mutunga. Asa man ka mutuo? O niya, ang Sergeant at Arms ni kay Tano, asa may mas gamhanan nun? Ang kang kay Tano nga Sergeant at Arms, or ang kang Wayne Gatchalian nga Sergeant at Arms, nga naay support from Malacanang? Hindi pa ngayong reinforcement, ana, naada yun. Mayong kagpadas, remulya na ng pulis dito na yung naa. But ang Sergeant at Arms ni Cayetano, sa pagpangayo, isama yung pangayuan o support nga si John Vic di man niya. So inani ang dagan may gala sa aktual nga kwa na itong tiwasag hisgot o niya itong taon. Human lamang usab sa RMN 558 Manila nga masunod na karundayon o niya masunod sa itong mga lokal nga mabalita. Muni ang mga aktual nga mga panghitabo, mga sukit di paminaw, pero mga tao take note, ang mga tao nagtanaw, bisan pa man o dunay mga brasuhay dili, but ang mga tao nagtanaw o hain yun ang sakto, hain ang dili. Onay prangka-prangkang pagka-istorya mga sukit ng paminaw. Unya, kini si Chase Mangod, ang iyang pagtunga dako nga factor kay nakahatag siya o gray area. Dili na sa black and white pa. Nakahatag sa gray area nga, mahimong lantugiunon, mahimong lalisunon. Kay guwa pa mo tunga si Chase, dili mahimong lantugiunon. Why lantugi? Nga naman, unsi lang magin mo, bisa unsa undidlak magin. Even ang mga tao mahigalang way background sa balaod, kasabot yun nga, digin mo makurum, unsi lang magin mo. Pagtunga ni Chase, dakong question, kurum ba or dili? Diha na mahigala ang lalis. Nga nganong mutunga mo si Chase? Number one, bisan pag madayon mahigala, paunan tala mo ha, nganong mutunga si Chase? Number one, bisan pa og dili sa mutunga, madayon ang investigation sa 18 Marines karon. Ang nga ni Chase Escudero, giminsyon niya po sa 18 Marines na So medyo alanganin si Chase. Og ato sa speakers, dito dayonon ang hearing, mas pabor siya dito rin, ilan din dayonon hearing kay og madayon ang hearing, naman siya po ko diha. Ikaduha mahigala, dako gimutang si Hart Evangelista sa doy. Kay muna ho na ako si Jinggoy Priso. Okay, ito Jinggoy Priso, iyang asawan Jinggoy, pare-parehas lang edad niyang asawa, malagmit ito magpuyo na sa balay, pero kay si Hart Evangelista dahi, mapriso ka ganito, sulusuri sa kusparis. Kanang vision ni James Cudero di sa nalalim mga sukit ng paminaw eh. Kung huna-huna o ni Mo Jinggoy, papriso ko, priso ko, tutanan na magpriso, si Chase. Labi pag maingon nga pre, samtang wa ka pre, to kas prisohan pre, ako lang si Atima ni Hart pre. Medyo kitawa to lang agi katawa. Agi talaga to katawa may gala pero kana si Jesus ko diro di nalalim po na iyan na agian mga sugit di pabinaw. Bisag ka ng ubanon, Jewel God, isunod si Jewel udakup na imo na huhungihong na kalon. Ha? So, ang pwersa tanan naa mga kagalaan sa administrasyon naa nila tanan ang pwersa busa ang mga tao, tikno, tanaw lang, o hain mahigala ang nasakto anigwa na masakto, muna ni ang mga sitwasyon, pero tiwasan tanig hisgot o niyang taon-taon mga higala humanabang sa RMN 558 Manila nga musunod na karoon na yun. At untak na alas 7:09 na.
11: Live via satellite. RMN News Nationwide.
12: Posisyon na lumipat ng ibang bloke. Humiling na pangunawa at panalangin sa Escudero para malampasan ang mga hamon sa Senado at magampanan nila ang kanilang tungkulin sa sambayanan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak Tatak RMN.
13: Kaugnay naman po ng inaasahan nating ganap mamaya sa Senado, magkakaibang utos ang natanggap ng mga empleyado ng Senado matapos magkaroon ng pagbabago ng liderato. Sa inilabas na direktiba ni Senate President Alan Peter Cayetano, tuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee mamaya tungkol sa flood control project. Pero sa ibinabang abiso ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, magpapatupad ng work from home scheme ang Senate employees ngayong araw at sinabing walang official business na nakatakda. Sinigundahan pa ito ng ibinabang notice ng bagong Senate Blue Ribbon Committee Chair si Senator Erwin Tulfo na suspended until further notice ang investigasyon ng komite sa flood control projects. Paliwanag ni Tulfo, kailangan pa nilang reviewin at muling padadalhan ang imbitasyon ng mga resource person kasunod ng pagpapalit ng liderato sa Blue Ribbon Committee.
11: RMN Network News.
14: Pagpapalit ng mga committee chairman at liderato nito, labag umano sa konstitusyon at sa Senate rules ayon sa ilang mga senador. Nagbabalik Radyo Man Conde Batak.
12: Labag sa konstitusyon at sa rules ng Senado ang ginawa kahapon ng bagong majority na palitan ang bumubuo sa liderato at ang mga nakaupong mga chairman ng mga komite. Itong iginiit ni Senators Loren Legarda at Pia Cayetano matapos na igiit ng Solid Block 12 na hindi na kinikilala bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano matapos na palitan ng iniluklok na Senate President Pro Tempore at Acting Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian. Tinukoy ni Legarda ang Article 6 Section 16.1 ng Konstitusyon kung saan nakasaad na ang Senate President ay mahalal sa pamamagitan ng boto ng mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado at dahil 24 ang mga senador, 13 ang kailangan para magkaroon ng majority vote. Samantalang si Senator Pia naman ay giniit ang Article 6 Section 2 ng 1987 Constitution kung saan ang Senate ay binubuo ng 24 na senador at Section 16.2 kung saan kailangan ang mayorya ng bawat kapulungan para magkaroon ng quorum. Ipinunto rin ni Cayetano ang Rule 2 Section 2 ng Senate Rules kung saan isinasaad na ang mga opisyal ng Senado ay dapat na ihalal ng mayorya ng lahat ng mga miyembro. Kwestiyon ng senadora na kung 24 ang senador ay dapat 13 ang mayorya at hindi 12. Iginit pa ni Senator Pia na ang 12 ay hindi 13 at alam ito kahit ng grade 1 student. Idiniin naman ni Legarda na dahil walang bilang na 13 ay walang quorum at hindi dapat magsagawa ng opisyal na transaksyon ang Senado tulad ng pagpapalit ng committee chairman at ang pagliban nila sa sesyon ay hindi dapat gamitin para tanggalan sila ng representasyon sa kapulungan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak Tatak RMN.
13: Samantala, yung mga leader naman ng mababang kapulungan ng Kongreso o Kamara, ayan, ay umaasa na raw pong makababalik na sa maayos na trabaho ang Senado. Kasama natin sa Kamara si Rajman Grace Mariano.
15: Sa si House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na makakabalik na sa maayos na pagtatrabaho ang Senado kasunod ng pagbabago sa liderato nito at muling pagsasagawa ng session kahapon. Di ni De Lima tulad ng anumang tanggapan ng gobyerno ay hindi pwedeng paralisado ang Senado kaya sa ilalim ng bagong liderato ay dapat umusad at makapagtrabaho muli ang Senado para sa mga Pilipino. Binigyang diin naman ni House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Green na isang magandang balita para sa mamamayan ang muling pagbalik sa trabaho ng Senado sa ilalim ng bagong liderato na pinangungunahan ni Senator Wynn Gatchalian bilang bagong halal na Senate President pro tempore. Kahanga-hanga para kay Garin ang pagtanggap ni Gatchalian sa responsibilidad na pangunahan ng Senado sa gitna ng masalimuot nitong sitwasyon. Pinuri din ni Garin ang hakbang ni Senator Francis Chis Escudero na pagtulong sa dating minorya na makakuha ng quorum at makaganap sa mandato nito. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Patak RMN.
14: Naging produktibo ang huling araw ng Kamara bago mag-sinid DEA adjournment kahapon. 7 panukalang batas ang inaprubahan ng mababang kapulungan sa ikatlo at huling pagbasa. Kabilang na rito ang Anti-Political Dynasty Bill na naglalayong pagbawalang maluklok sa pwesto ng sabay-sabay sa kaparehong mga lugar o lokalidad ang magkakamag-anak hanggang second degree. Saklaw naman ito ang mga mag-asawa, magkakapatid, mga anak at magulang hanggang sa mga lolo, lola at apo. Lusot na rin sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at goods assistance o mas kilala bilang Kalinga Act na magtatakda ng framework sa pamahalaan tuwing may kinakaharap na national emergency. Aprobado na rin ng Kamara ang HB 9465 o Digital Media Anti-False Information Act, House Bill 9466, ang panukalang pag-convert sa National Feeding Program sa National Nutrition Program, House Bill 9066, pagpapalakas ng karapatan ng gobyerno na makakuha ng lupa para sa pabahay, House Bill 9358, pag-amyenda sa Governance of Basic Education Act of 2001 at ang House Bill 9377, Constitutional Education Act o panukalang pag-integrate ng saligang batas sa Basic Education Curriculum.
16: RMN Network News.
13: Sa probinsya tayo, si Senador Alan Peter Cayetano gusto raw ipadeklarang persona non grata dyan sa Negros Occidental. Kasama natin sa balitang ito si Rajman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
17: Tinawag na disgrace o kahihiyan sa Senado ni First District Representative Julio Ledesma Report si Senador Alan Peter Cayetano. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Congressman Ledesma na kanyang hihilingin sa mga local government units na nasasakupan ng First District of Negros Occidental na ideklara na persona non grata ang Senador. Sa gitna ng sigalot ng Senado, lalot na sa quorum controversy, sinabi nito na dapat lang mangibabaw ang commitment o pangako ng mga Senador para sa interes ng publiko, professionalism, and responsibility and accountability to the people. Kasama mo sa RMN DYH B. Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatak RMN.
16: RMN Network News.
14: Kakasuhan na ngayong araw, June 4, ang ilan pang sangkot sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kabilang dito ang isang big fish o malaking personalidad na hindi mo na pinangalanan. Iahain anya ng ombudsman ng reklamo sa Malolos City Regional Trial Court. Una nang sinampahan ang kasong plunder at graft si Senador Jinggoy Estrada, habang naharap din sa parehong reklamo si dating Senador Bong Revilla at si dating ako Bicol Party List Representative Sal Dico. Habang sinabi rin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hinug na rin na sampahan ng reklamo si Senador Joel Villanueva.
13: Samantala, ngayong araw pong ito itinakda ang arraignment o pagbasa ng sakdal kay Senador Jinggoy Estrada at apat pang kapwa niya akusado sa kasong plunder sa Sandigan Bayan 5th Division dahil nga sa alegasyong tumanggap umano ng kickback sa flood control projects. Kasabay niyan ay tatalakayin din ng korte ang urgent motion ni Estrada na makapagpiyansa, gayon din yung apila na mailipat sa PNP Custodial Center sa Campo Crame. Sa ngayon ay nakakulong po si Jinggoy sa New Quezon City Jail sa Payatas kasama ang iba pang mga akusado sa flood control anomaly at kabilang dyan si dating Senador Bong Revilla Jr. Samantala, inilipat sa isang pribadong ospital si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan matapos makitaan uli na mataas na level ng mataas na blood pressure. Makitaan ang mataas na level ng heart enzymes na senyales umano ng sakit sa puso. Paliwanag ni PNP Acting Public Information Office Chief Police Colonel Allen Rayco, walang sapat na pasilidad at gamit ang PNP General Hospital para tugunan ang kondisyon ni Bunoan.
18: Laboratory results showed an elevated heart enzyme which raised concern for a possible heart condition. He was therefore closely monitored and referred to a heart specialist for further evaluation. In view of these findings and considering his age and underlying hypertension, the report states that he was transferred in stable condition on the evening of June 2, 2026 to a private hospital for continued management and specialized care.
13: Ngayon din pong araw na ito, inaasahan na magdedesisyon ng Sandigan Bayan doon sa hirit ng kampo ng opisyal na siya'y maisailalim sa hospital arrest.
16: RMN Network News.
14: Balita sa lalawigan.
16: RMN Police Report.
14: Isang restaurant sa La Trinidad, Benguet, kinasuhan dahil sa pagbebenta ng karne ng aso. Kasama natin sa balita si Idol Noli Christian Salio ng IFM Baguio.
19: Formal na nagsampa ng reklamo sa tanggapan ng Benguet Provincial Prosecutor ang isang animal welfare advocate laban sa isang restaurant sa poblasyon La Trinidad kaugnay ng umunoy pagbebenta ng karne ng aso. Ayon sa reklamo, maaring nilabag ng nasabing establishmento ang ilang batas kabilang ang Meat Inspection Code of the Philippines, Anti-Rabies Act of 2007, Consumer Act of the Philippines at Food Safety Act of 2013. Nakabatay ang mga paratang sa mga umunoy ulat na natanggap mula sa mga customer at iba pang individual tungkol sa mga ginagawang aktibidad ng nasabing restaurant. Bilang bahagi ng verification, nagpa-take out ng pagkain mula sa nasabing establishmento at isinailalim sa laboratory analysis ang sample ng karne. Matapos ang pagsusuri, lumabas sa resulta na may presensya ng dog DNA sa isinumiting sample na siyang naging dahilan sa pagsasampa ng kaso. Sa kasalukuyan, sumasailalim pa sa investigasyon ng mga reklamo at dadaan pa ito sa mga kinakailangang legal proceedings. Hindi pa napapatunayan sa hukuman ang mga paratang at inaasahang mabibigyan ng pagkakataon ang lahat ng panig na magpaliwanag sa kanilang posisyon sa nasabing issue. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Noli Salio. Tatak, RMN.
13: Punta naman tayo sa Cebu. Mga exotic na hayop ang narescue ng mga otoridad sa isang operasyon. Kasama natin si Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
20: Matagumpay na na-rescue ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group kasama ang Department of Environment and Natural Resources, Medellin Police Station, ang mga exotic na mga hayop mula sa isang resort sa Sitio Tambo sa Barangay Kawit sa naturang munisipalidad sa Northern Cebu. Ikinasan ng CIDG Mandawi City Field Unit ang operasyon nito sa naturang resort sa Medellin dahil sa paglabag sa Wildlife Resources Conservation and Protection Law sa pag-aalaga nito ng mga exotic o mga wildlife na mga hayop na walang kaukulang permit. Nasa kustudiya din ng CIDG at DNR ang manager ng resort matapos walang maipakita mga dokumento kasama na dito ang Certificate of Wildlife Registration o Authorization mula sa DENR. Kabilang sa na-rescue ng mga hayop ay mga parrots, ilang mamahaling uri ng ibon, mga tortoise at iba pang mga hayop na nagkakahalaga ng 3.5 million pesos. Ang na-rescue ng mga hayop ay nasa pangangalaga ngayon ng DENR. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
14: Abangan sa aming pagbabalik, pulis na nag-viral dahil po sa pilit ang inaresto ang isang senior citizen sa Taguig at Sinapulcom Chief Rafael Kalinisa nagkainitan.
13: At Pilipinas, bigong makasungkit ng pwesto sa UN Security Council.
16: RMN Network News.
13: Budag Pilipinas sa ito po.
14: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
13: Commission on Elections, nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
21: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
22: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
13: Apat ang arestado sa paihi motor.
23: Impeachment complaint.
24: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
22: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Profesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi sa bawat detalye.
0: sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
1: RMN Network News. RMN Police Report.
2: Construction worker patay matapos sumalpok sa truck ang minamanehong motor sa San Juan, Ilocos Sur. Kasama natin sa balita si Idol Mike Layante ng IFM Vigas.
4: Dahil sa malubhang sugat na tinamo sa iba't ibang bahagi ng katawan, ay hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isang construction worker sa aksidenteng nangyari sa National Highway Barangay Imayos Norte, San Juan, Ilocos Sur. Sangkot sa aksidente ang wing van truck na binaneho ng 53 years old na residente ng Santa Rita West Aringay, La Union at isang RS-100 single motor na binaneho naman ng 33 years old na construction worker na residente ng Barangay Baling, San Juan, Ilocos Sur. Sa investigasyon ng San Juan Municipal Police Station, binabagtas ng nasabing truck ang kahabaan ng National Highway patungong Hilaga at liliko sana ito pa kanan at dito na bumangga ang mabilis at paparating na single motor. Dahil sa lakas ng pagkabangga, nagtamo ng malubhang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan, lalo na sa ulo ang driver ng single motor at dinala ito sa Ilocos Sur District Hospital Magsingal pero idineklara dead on arrival. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng San Juan Police Station ang driver ng truck. Kasama mo sa IFM Bigan, Idol Mike Layante. Tatak RMN.
13: Tekat sa Bontok ay meron ding construction worker na sugatan naman matapos mahulog sa itinatayong gusali. Kasama natin sa balita si Idol Gilbert Bermudez ng IFM Baguio.
23: Isang construction worker ang agad na naisugod sa ospital matapos mahulog mula sa isang gusaling kasalukuyang itinatay sa barangay sa Moki, Bontok Mountain Province. Ayon sa ulat, nakatanggap ng tawag ang maotoridad mula sa isang concerned citizen hinggil sa isang construction worker na nahulog at nagtamo ng mga pinsala sa construction site. Agad namang rumisponde ang matawan ng Bontok Municipal Police Station, Municipal Health Office at mga voluntaryo mula sa komunidad upang magsagawa ng rescue operation. Pagdating sa lugar, agad na binigyan ng paunang lunas ang biktima habang tinatasa ang kanyang kalagayan at dinala sa Bontok General Hospital para sa karagdagang pagsusuri. Sa ngayon, ayon sa otoridad, stable na ang kondisyon ng biktima. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Gilbert Bermudez. Tatak, RMN.
2: Magtungo naman tayo sa Pampanga. Umabot na po sa 27 ang narecover na bangkay mula sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. 7:10 kagabi nang makuha ang ika-27 casualty na katabilang ng ika-26 na biktima. Sinasailalim sa Disaster Victim Identification Procedures ang mga biktima. Kahit maulan, tuloy-tuloy pa rin ang search, rescue at retrieval operations sa Ground Zero. Samantala, isa sa pamilya ng mga namatay sa trahedya ang nagsampa ng kasong kriminal laban sa may-ari, contractor at site engineer ng gumuhong gusali. Inaasahan naman ng madaragdagan pa ang maghain ng kaparehong kaso oras na matukoy na ang pagkakakilanlan ng iba pang mga biktima.
13: Sinibak na po sa pwesto at pinakakasuhan na yung pulis na nag-viral na sapilitang inaresto ang isang senior citizen na nagmamaneho ng sasakyang nakagitgitan sa kalsada sa barangay Bagong Bayan, Taguig City noong Martes. Sa isang press conference kahapon, iniharap ni National Police Commission o NAPOLCOM Chief Rafael Calinisan ang pulis na sangkot sa insidente, si Police Corporal Simeon Suwan ng Rizal Provincial Police Office, pero ito po'y pumalag. Sa viral video, makikita ang pulis na si Suwan na hinahatak at sapilitang ibinababa ang senior citizen na driver ng utility van at pilit rin itong pinuposasan matapos umano niya itong makabanggaan. Dahil dito, ipinatawag ni Kalinisan si Suwan para magpaliwanag pero dumepensa naman ang pulis at kinatwiran na tinangka daw siyang sagasaan kaya niya ito inaresto.
25: Bago prior po yung incident na yon, tinangka po niya akong sagasaan. Deliberately po, meron po akong video dito na nakuha ko po sa barangay. Nasa sagasaan niya ako.
26: Corporal Suwan, the point is, it's just a traffic accident. It's just a traffic accident. My God, matanda yung pinag-uusapan natin dito. Reasonable force. You're a policeman. And you're even answering this way in front of the whole Filipino people. Di ka ba nahiya? Di ka ba nahiya?
13: Uminit ang tensyon nang sabihin ni Kalinisan na nagbayad umano ang senior citizen ng 30,000 pesos para sa pinsala sa sasakyan ni Suwan bagay na mariin namang pinabulaanan ng pulis.
3: Nagkaroon pa na settlement. Sinubukan niyang dalhin ito sa investigators. Tinanggihan siya ng mga investigators. Dinala niya sa barangay kung saan nagkaroon sila ng amicable settlement. Nagbayad pa yung taong yung matanda. Nagbayad pa ng 30,000 pesos. Doon sa damage sa kanyang 2005 Ford Lynx sedan. I'm surprised na 30,000 pesos pa lang halaga ng Ford Lynx sedan.
25: Wala pong matutuhanan yun, sir. Huwag po tayo magpapogi sa media, sir. Ilan po masasabi ko rito.
3: Okay.
25: Sana naman po, sir, ganito. Magbigyan niyo ako ng chance. Mali-mali po yung sinasabi niyo, sir. Hanggang ngayon, wala pong binabayad sa akin kay Cinco.
3: Eh, wala pala eh. Yes, so be it.
25: Huwag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi sa media, kayo sa media.
3: Hindi kami magpapogi dito.
25: Magpapogi kayo, sir.
3: Alam mo, Corporal Suwan, kung ganyan na mga klase ng polis dito, I'll be happy, the National Police Commission will be happy to dismiss these types of errant cops.
13: Sa gitna po ng mainit at tensyonadong presko na yan, inagawa na ng mikropono si Suwan at pinalabas din ni Kalinisan sa press conference room. Sa ngayon ay nasa ilalim na ng restrictive custody si Suwan habang iniutos ng NAPOLCOM ang paghahain ng mga kasong kriminal at administratibo laban sa kanya kabilang ang oppression at grave misconduct.
14: Sa kognipang balita, ang PNP kinundin na naman ang naging asal ng Police Rizal. Doon nga po sa NAPOLCOM briefing, kasama natin mula Camp Crame, Radyoman Marjo Domingo.
5: Kinundin na ng Philippine National Police ang anumang pagsasagawa ng mga bagay na kawalang respeto para pahinain ang disiplina, profesionalismo at integridad sa mga opisyal na public forums kagaya na naganap kahapon sa tanggapan ng National Police Commission. Ito ay matapos na sumagot ang police sa mga tanong ng media sa nasabing briefing at nagbigay ito ng hindi nararapat na pahayag kay NAPOLCOM Commissioner Rafael Crenisan kung saan pinaalis ito sa nasabing lugar. Ay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang nasabing pulis ay maharap sa kaukulang administratibong pagsusuri na naaayon sa umiiral na batas at due process kung saan tiniyak ni Nartates na ang nasabing usapin ay magiging patas, may pananagutan, transparent at consistent. Nabati na sa video kasi na kumalat sa social media, pinusasa ng pulis ang nasabing senior citizen matapos magkaroon sila ng girian habang sakay ng kanikanila mga sakyan na kalaunan ay nagkaayos din naman. Kasama mo sa DZXL Ormond, Manila, Radyoman Marjo Domingo, The Talk RMN.
13: Samantala, nabigo po ang Pilipinas sa kampanya natin na makakuha ng non-permanent seat sa United Nations Security Council. Naungusan ang Pilipinas ng Kyrgyzstan matapos makakuha ng 142 votes sa ikaapat na bugso ng botohan kontra sa 49 votes para sa Pilipinas. Sa pahayag ni Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro, inirerespeto nito ang desisyon ng mga miyembrong kasapi ng UNSC o Security Council at nagpaabot ng pagpupugay sa Kyrgyz Republic matapos makuha ang pwesto. Una lang ipiniliwanag ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez na mahalaga sanang masungkit ng bansa ang UN Security Council seat dahil sa kinakaharap nating sitwasyon sa West Philippine Sea.
14: Bago ang pagpapalit ng liderato sa Senado, isang dismayadong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman ang humarap sa media nang matanong sa sitwasyon sa mataas na kapulungan. Ayon kay Marcos, dapat bumalik ang mga senador sa kanilang trabaho dahil marami pang kailangan gawin, lalo na ang pagkilos sa mga panukalang batas na susuporta sa tugon ng gobyerno sa oil crisis.
6: Get back to work. Get back to work because it's important. Dami natin kailangan gawin. Look, we had a meeting sa Uplift Committee and marami tayong kailangan pagawa sa mga batas. Like we were thinking may baka magka-supplemental budget, baka magpaka-amendahan namin ang mga ibang batas. Ito ay kailangan para makapagbigay tayo ng tulong sa taong bayan dahil nga sa oil crisis.
14: Sa pagkakatanda ni Marcos, na minsan ding naupo bilang kongresista at senador, kailangang may mabigat na dahilan para suspindihin ang tensyon.
6: Ang rules dyan, bago ka mag-cancel ng session, you have to inform the other house 3 days before you cancel a session. And there has to be a very good reason for canceling a session. I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pumunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan niyan para i-cancel ang isang session.
14: Hindi rin siya makapaniwala na sa matagal nitong ginugol ang buhay sa politika ay magiging magulo ang Senado.
6: And we cannot do that if the legislature decides to stay at home and have a vacation. That is anathema to everything that governance is about. I never imagined in my entire life, never mind my entire political life, that such a thing could happen, especially to the august, it's no longer august now, but to the august body of the upper house, the Senate of the Philippines.
14: Right. Si Pangulong Bongbong Marcos.
13: Sa ibang balita, kinasuhan na po ng obstruction of justice ng grupong Tindig Pilipinas sa Office of the Ombudsman, sina Senador Alan Peter Cayetano, Senador Robin Hood Padilla at ang suspended na Senate Sergeant at Arms, Mau Aplasca. Ito'y dahil sa pagtulong umano ng nasabing mga individual para hindi maaresto at makatakas ang puganteng senador Ronald Bato de la Rosa. Binigyang diin ni Tindig Pilipinas co-convenor Francis Kiko Aquino D. Dapat managot ang mga humahadlang sa pagpapatupad ng legal na proseso at nagpapahina sa katarungan ng ating bansa.
7: Sa point po ni Sergeant at Arms, inamin naman po niya na siya yung unang nagpaputok noong May 13 at talagang lapag po ito sa lahat ng mga security protocol ng Sergeant at Arms. No? Mm-hmm. Sa side naman po ni Senator Robin, yung alam naman po ng lahat na may warrant laban kay Senator Bato, pero tinulungan pa rin siya na umalis ng Senate premises ng Patlugo. No? And then sa case ni Senator Alan, yung pag-place kay Senator Bato sa protective custody tsaka yung supervision niya kay Sergeant at Arms Aplasca, isip na liable bid po siya for obstruction of justice dahil sa mga instructions na binigay niya po nung tatlong araw na yun. Mm-hmm. I think kailangan may consequences po yung mga ginawa nila para magkaroon tayo ng rule of law.
13: Dismayado rin po ang Tindig Pilipinas sa nangyayari ngayon dyan sa Senado na para po kay Aquino D. ay lubhang nakababahala dahil puro politika na lamang daw nangyayari at nakakalimutan na ng mga senador ang kanilang trabaho.
7: Nakakabahala yung nangyayari. And I think, I would encourage people na sumama din po sa mga ganitong statement. Pero two, I think, feeling ko magkakaroon talaga kasi, very, from yung putukan ng May 13 hanggang sa talagang pag-abandon na sa tungkulin nilang mag-legislate ngayon, I think talagang nakakasuhan na yung nangyayari sa ating Senado. So I think lalabas at lalabas din po yung mga ganitong boses.
13: Si Tindig Pilipinas co-convenor Francis Kiko Aquino D. sa panayam po ng DZXL RMN Manila.
14: Naglabas ng subpina ang COMELEC sa mga campaign donor o mga nagambag sa election campaign ni na Senador Francis Escudero at Rodante Marculeta. Kaugnay pa rin yan sa investigasyon sa umano hindi pagdedeklara ng campaign donations ni Lawrence Lubiano para kay Escudero noong 2022. Gayun din kina dating Congressman Michael Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Viray dahil sa pag-aambag sa election campaign ni Marculeta noong 2025. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, pinagpapaliwanag nila ang donor at contributor kung bakit bigo silang ideklara ang kanilang donasyon sa kandidato sa loob ng 30 araw matapos ang eleksyon. Kung mapatutunayang may kapabayaan sa kanilang panig, maaharap ang mga ito sa paglabag sa Omnibus Election Code na may isa hanggang 6 na taong pagkakakulong.
13: Radyoman report tayo, operasyon ng paliparan na nanatiling normal sa kabila ng mga ulat na bayarin o financial obligation ng Air Asia sa KAAP. Kasama natin sa balita sa XL Radyoman Gerald Ulep.
8: Nananatiling normal at walang aperya ang lahat ng operasyon ng mga paliparang pinamamahalaan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o KAAP. Ayon sa KAAP, patuloy itong nakikipag-ugnayan sa mga airline companies tinggil sa kanilang mga financial obligation upang matiyak ang pagsunod sa mga regulasyon at maayos sa takbirang operasyon ng mga paliparan. Binigyan din ng ahensya na anumang pagsakaantala o paghimpo ng operasyon ng isang airline ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa ekonomiya, pagkawala ng trabaho at pagkaantala ng serbisyo para sa mga pasahero at kargamento. Dahil ito ang pagbabayad, umano ang itinuturing na pinakamainam at praktikal na solusyon. Nilinaw rin ang kaap na binigyan nito ang Air Asia Philippines ng hanggang June 6 upang babayaran ang natitirang obligasyon nito sa ahensya. Ayon sa kaap, matagal na nilang pinag-uusapan ng airline ang naturang usapin mula pa ng nakaraang taon. Tiniyak naman ang kaap na nanatili itong nakatuon sa kaligtasan ng aviation, pagpapatuloy ng operasyon at pagpapatupad ng mga regulasyon habang patuloy sa nakipagtulungan sa industry stakeholders. Una nang naglabas ng pahayag ang Air Asia at Tiniyak na nanatiling normal at tuloy-tuloy ang operasyon ng kanilang mga flight sa buong bansa sa kabila ng usapin hinggil sa kanilang utang at obligasyon sa kaapa. Kasama mo sa DZEX and RMN Manila, Radyo Man Gerald, di ulit sa Pasa, RMN.
14: Balita sa Ibayong Dagat, patay ang 21 katao matapos na sumiklab ang malaking sunog sa isang hotel sa Delhi, India kahapon. Naganap ang trahedya sa Malviya Nagar sa South Delhi, isang residential area na madalas tirahan ng mga estudyante. Dalawang tao rin ang tumalon mula sa mataas na palapag para makaligtas. 40 katao naman ang matagumpay na nailigtas ng mga otoridad. Ayon kay local administration official Jitendra Kumar, hinihinalang sa isang restaurant. Sa ground floor ng hotel, nagsimula ang sunog.
9: Suntukan na!

0: teams sa mga torneo ng Serbia at Netherlands. Nagkampyon sina Clark Visera at Riza Pasuit sa 63rd Belgrade Winner Elite Tournament sa Serbia matapos manaig sa kanilang mga finals bout sa pamamagitan ng desisyon. Nagdagdag naman si Paul Bascon ng tansong medalya sa 60kg division. Sa torneo naman sa Netherlands, muling naghari si Visera sa kanyang weight class habang nagkampyon din si Tokyo Olympic silver medalist Carlo Paalam sa 55kg division matapos talunin si Abdul Burton ng England sa championship bout. Samantala, dahil dito, nagtapos ang Pilipinas na may 4 gintong medalya at 1 tansong medalya sa kanilang European tournament. Para sa ating Arimen Sports, Radyo Manuel Santo at Tak. Arimen!
1: Sa gitna po ng mga issue sa kanyang kasal, tuloy ba o hindi? Bah, si Bea Alonso po nagparamdam sa social media.
2: Uy.
1: Undas na ba para magparamdam?
2: Ginawang multo mo naman.
1: Myra J. Nasayaw, good morning!
3: Sa gitna ng mga bali-balitang hindi tuloy ang kanyang kasal, nagparamdam na sa social media ang aktres na si Bea Alonso. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Bea nitong June 2 ang ilang larawan sa kanyang recent trip sa Europe, partikular ang pagbisita nito sa Eiffel Tower sa Paris. Enjoy rin ang aktres sa kanyang boat ride sa Amsterdam, pag-attend sa isang concert at paghihintay sa isang airport sa London. Sa comment section ng post, hindi napigilan ng fans na matuwa sa muling pagpaparamdam ng aktres. Pero, kapansin-pansin din ang emoji comment ng Nice Print Photo na kilala bilang photography at videography studio sa Pilipinas na nagbibigay ng services para sa iba't ibang events gaya ng kasal. Wala pa rin say si Bea kung tuloy nga ba ang wedding nila ng businessman na si Vincent Ko, pero sa ngayon, busy na ang aktres sa taping ng kanyang upcoming teleserye na Whispers from Heaven. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RM.
1: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabya.
4: Live via satellite. RMN News Nationwide.
5: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
6: Headlines sa itong mga balitang lokal. Konses Dakbay sa Subo mo patutok na sa kabarangayan. Alas pagpatuman sa waste at sorting hub ni ini. Samtang mga polis sa Cebu Police Provincial Office gipabot sa kinalit na drug test. Nangug sa drug test ang hepes kapulisan sa lalawigan nga si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. Balita sa sports, Neri inilog sa away nila ni Casimiro. Kini ang headlines sa atong mga balita.
5: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
7: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets og uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
9: Bye!

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: At oras karon, alas 7:48 na. Eh, kalimot ha, karantang taon, arasanta sa atong UIHP Answer to Win na promo nga maghatag og limo ga kahigayunan makadaog og 200 pesos nga GCash. Pwede mo matubag hining simple kay nato nga pangutana nga naa sa atong mga balita lang nga atong ikuha no para simple kayo sige mo pampiyong-piyongan matubag ra nimo. Sakto nga tubag plus ang sakto nga pagka-follow usab sa paagi sa atong promo. Pinangla na ka-like, na ka-follow, na ka-share ka ning atong Facebook pages. UIHP Arimen Cebu unya ang Facebook page usab ni Attorney Rufil. Attorney Rufil Fernandez Banio. Nya dunay blue mark check dinas kilid ha. Mao nay official nga Facebook page nga inyong i-like, i-follow og inyong i-share. Programa ni Attorney Rufil nga straight to the point. Hala, i-share, i-share, i-share. Para daghan taga makakita o makapamati, no? Pinagi din na sa Facebook page nato sa DYHP Arimen Cebu. Last, madali na itong tanaw kung nakafollow ba ka sa ato nga promo mechanics. Importante, nakashare ka sa itong programa o sa karon nga straight to the point. Ato ni balikan, karon taon-taon, ang atong simple kay nga pangutana. Okay, ready lang na, kinahanglan nga karon pa lang, andam na din na, nakafollow na kadaan sa itong promo mechanics para ang paghatag na lasaktong tubag o niyan taon-taon para sa itong simple sa gagayo sa yun kay nga pangutana. At ang ina ha, karon taon-taon lang. Alas 7:50 na, ato na ang paminaw ning atong mga balita usab nini mga orasa. Ang konseho sa nakbay sa Sugbo mo patutok sa kabaranggayan. Alas pagkatuban sa Waste Sorting Hub. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
3: DYHP Tatak RMN Report.
4: Patutukan sa konseho sa Sulod Sugbo sa kabaranggayan ang pagpatuman sa Waste Sorting Hub. Kinimuna sa gayuhag din ang 80 kabaranggay sa syudad nga managing sa gihimo sa kagamhanan sa dakbayan. Partikular na ang giistabilisar nga Waste Sorting Hub diha sa South Road Properties gunin sa RP paghipos sa mga basura sa syudad. Sini Council Pinagi ni Council Francis Paris itaha sa Committee on Environment sa kabaranggayan nga maayong tutok mag-implementar ni ini.
5: To urge the Committee on Environment at the barangay level to give particular focus on this.
4: Si Council Francis Paris, gusto lang sa konseho nga maistabilisar ang Unified Citywide Waste Management Strategy sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
3: Radyo mo nationwide.
6: DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Radyo mo nationwide.
8: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
9: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Unsa ang ambisyon nimo?
11: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispila niya.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Burstree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gimbuhaton. Naa ang mga programa, pakigstorya sa mga tao, mga events o guban pa. Kaya naman na to, basta walay isturbo sama sa ubo. Nga samukan kanang non-stop o dunay kauban nga katulo sa tutunlan. Dili pwede maisturbo. Kinahanglan padayon ang pagtabi o ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagtangtang sa pangatol sa tutunlan. Tungod sa post-nasal drip, human ang dry non-stop nga ubo. Padayo nagkumbati. Kaysa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton. Aron padayon ang kumbati kan adlaw. Basta 2040, quality ka na tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit, just stop it. Mag 2040 lang. Alagang Unilab ka na. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
3: At oras karon alas 7:50, size na sa kabuntagon. Ari na ta sa ato DYHB Answer to Win na promo. Paminawan ni ninyo, simple kayo na ito nga pangutana, ha? E mao ni maghatag ninyo at syansa nga makaraog 200 pesos nga GCash. Correct answer plus correct nga pag-follow sa ato nga promo mechanic. Unsa man ning komitiba sa Senado nga atong giatngan karong buntaga kung makadayon ba dili sa ilahang investigasyon batok sa labot sa giingon nga ano ba lusog nga mga flood control projects. Unsa may nganing maong komitiba? Okay, ang inyong mahuna-hunaan din ang saktong tubag. Ibutang na sa comment section sa live nga programa ni Attorney Rufil ang Straight to the Point. Kunya, nakashare na mo sa programa karon. Kinahanglan, makashare mo, ha? Okay, tubag. Guys, samtang mo din, ha, magbutang sa inyo mga tubag. Padayon na ito sa uban pa nato nga mga balita. Usab din ni mga oras, ha? Apan na sa dili pa. Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palagang healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na magmultivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Magmultivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Magmultivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang. This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
4: Sports ngayon. Sports ngayon.
3: Ato paminaon karon ang atong mga balita sa sports. Uban po sa atong sports analyst ng International Boxing Judge. Kasama ng Edward Ligas, linya na turon. Kasama ng Edward, maing buntag.
5: Mayong buntag kasama ng kyan, kining atong balita sa sports.